0: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang alas 8 ng umaga.
1: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Tatalakayin, mga usaping dapat pagtuunan ng pansin. At sasagutin, mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Sa pong mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 sa inyong mga talapihitan. Ang Radyo Pilipinas ay napapanood at napapakinggan din sa atin pong Facebook page at sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong pong mga search bar. Sa po kayo mga kababayan, ako ang muli, ang inyong lingkod, Al Corpus, makakasama nyo hanggang bago mag-alas 9 ng umaga. Ito pa rin sa ating palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Bangon, Bayang Mahal po ay sa ilalim ng Presidential Broadcasting Service, ang radio communication arm ng Presidential Communications Office. Samahan niyo ako mga kababayan na himayin ang mga issue na pumapalibot po sa ating bansa. Di lamang on a national level pero kabilang na rin dyan ang grassroots level mula dun sa ating mga barangay at dun sa ating mga local government units. Ilang araw na lang, magsisimula na naman ang pasukan. Siyempre ngayon, pinaghahandaan na po sa pamamagitan ng Brigada Eskwela ng ating mga guro, ng ating mga volunteers at lahat ng kawani ng iba't ibang mga paralan sa ating bansa ang pagsisimula ng klase. Siyempre mukhang sumasabay pa ang sama ng ating panahon. Pero siyempre mga kababayan, para po ang ating mga anak, ang ating pong mga maliliit na kapatid, yung ating mga mag-aaral, ano po, na nasa elementarya at nandoon sa high school, para maging maayos yung kanilang pag-aaral, walang ibang distraction. Ang iniisip lang po nila, yung kanilang pag-aaral. Mahalaga, naligtas ang atin pong mga mag-aaral. Yung ating mga anak, yung atin pong mga kapatid na maliliit, kailangan ligtas sila sa loob ng kanilang paaralan at sa labas ng kanilang paaralan. Sa mga ilang sumandali po mga kababayan, tatanggapin natin ang isang panayam mula po sa ating mga kasamahan dyan sa NCRPO. Kaugnay po ng kanilang paghahanda sa pagsisimula po ng klase and of course in keeping the overall safety ng ating mga kababayan, hindi lamang po ng ating mga mag-aaral kundi yung mga ating mga guro, yung ating pong mga volunteers sa Brigada Eskwela.
1: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ibang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Kayo ba ay nanonood ng Senate Flix? Yun, yun ang bansag ng ating mga netizens. Kugnay po ng mga nangyayari na mga kaganapan dyan sa ating Senado. Kahapon po kasi, ano po, nagkaroon ng statement ang minority bloc. Kugnay po ng kanilang panawagan na mag-resign na itong si Senate President Alan Peter Cayetano. Ang dahilan ng panukala no, na mag-resign itong si Senate President Alan Peter Cayetano ay dahil sa dereliction of duty. Dalawang araw na po kasi mga kababayan na hindi formally nagiging kabilang ano po or nakikipagtalakayan at in general, mga kababayan, hindi nagtatrabaho. Ito pong mga miyembro ng ating majority bloc, kasama na rin ang ating Senate President. Alam niyo po mga kababayan, sa ilalim po ng Rule 14, Section 41 ng Rules of the Senate, ang Senate President po ay maaaring mag-postpone sa pag-hold nung kanilang regular na sesyon matapos ang consultation sa Majority Leader at sa Minority Leader. Nga lang mga kababayan, walang naging konsultasyon ang ang ating Senate President sa minority bloc. Yan lang yan sa mga issue na tututukan natin ngayong umagang ito. Pero bago yan, kaugnay nga po na binabanggit natin kanina, paano ba sinisigurado ng ating NCRPO ang kaligtasan ng ating mga mag-aaral sa darating na pasukan dito po sa Metro Manila? Makakasama natin ngayong umagang ito Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po at hepe ng Regional PIO ng NCRPO. Police Major Asilo, ma'am, magandang umaga po.
2: Yes sir, magandang umaga po.
0: Opo, at maraming salamat ma'am sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Ano po ang mga security measures na ginagawa ng NCRPO para siguraduhing ligtas ang pagsisimula po ng klase sa susunod po nating mga araw o sa susunod na linggo dito po sa Metro Manila?
2: Bilang bahagi po ng ating deployment para sa Oplan Balik Eskwela School Year 2026-2027, ang NCRPO po ay magpapatupad ng comprehensive security framework sa buong Metro Manila. Kabilang po dito ang pag-deploy natin ng nasa 4,402 personnel na ilalagay po natin sa nasa 1,202 na paaralan po dito sa Metro Manila. Mayroon po kasi tayong tinatayang nasa 2.1 million na mga estudyante na magsisipasok po sa June 8. So sa mga deployment po natin ito, meron po tayong nasa 285 na pads na ilalagay po sa ating mga schools, sa palibot po ng mga schools, para po ensure na yung ating mga estudyante, yung ating mga teachers, ganun din yung ating mga magulang, ay meron po agad silang malalapitan ng mga police in case po kailanganin nila ng police assistance. Kasama na din po dito yung ating mga patrollers, foot patrollers, mobile patrollers, at syempre yung mga tutulong po sa mga traffic sit, sa mga pagta-traffic dyan po sa malapit sa mga schools na magbubukas ngayong June 8.
0: Opo. Kabilang po ba rito, Police Major Asilo, ma'am, may ugnayan na ba tayo sa mga paaralan dito po sa Metro Manila? Are we expected na hanggang sa loob po ng ating mga paaralan may mga nagpapatrolya tayong mga kasamahan mula sa NCRPO?
2: Regarding po sa pagpapatrolya sa loob ng paaralan, depende na po yan sa magiging request ng ating mga school administrators kung sila po ay magre-request po sila na meron din pong police sa loob ng schools. Pero sa ngayon po, ang ating pong deployment ay sa labas lamang po or sa perimeter lamang po ng mga eskwelahan para ensure yung maayos na pagpasok ng ating mga estudyante. So regarding po sa pagpasok po siguro ng ating mga police, pwede po sila na mag-assist po lalo po doon sa mga high schools or mga schools po na nag-i-inspect ng mga gamit ng mga estudyante, ganun din po sa mga papasok sa mga schools. Yun po yung maaaring maging part po or maging role ng ating mga police pagka nasa loob na po sila ng mga paaralan.
0: Opo. So far, that is to say, wala pa pong nagre-request sa atin from any administration sa iba't ibang mga paaralan dito sa Metro Manila na kinakailangan sa loob ng paaralan. Meron ding ni-request na magpapatrolya na ating mga kasamahan. Wala pa po.
2: Wala pa po tayong natatanggap na request at kami naman po sa NCRPO ay naghihintay lamang kung sakali man po na kailanganin nila, pero most probably po hindi po sila magre-request kasi enough naman na po siguro para sa seguridad ng ating mga estudyante yung nasa labas po ng mga paaralan yung ating mga police, dahil meron naman po silang mga security or mga multipliers po natin na nasa loob po ng paaralan.
0: Opo. At yung concentration po netong mahigit 4,000 mga kapulisan po na magbabantay sa labas ng mga paaralan, saan po mainly concentrated itong ating mga kasamahan? Anong lungsod po at anong paaralan? Kung pwede nyo pong ibahagi sa amin.
2: Meron po tayo ay ang data po natin na per district. So may pinakamarami po kasi na dagsa ng estudyante or yung bilang ng inaasahan natin mga estudyante is area po ng Northern Police District kung saan meron po tayong nasa 291 na paaralan. So nasa 1,200 po dito yung ating mga idideploy na kapulisan. So dito po yung pinakabulto ng ating mga idideploy na mga PNP personnel. Pero ang ating po mga patrollers naman po, ang ating mobile at foot patrollers ay kalat naman po sa buong Metro Manila. Kabilang na din po dito yung mga assistance desk natin na ilalagay po natin dun sa mga malalapit po or dun sa mga labas po na mga paaralan.
0: Po, may specific po bang mga trainings na isinagawa para po dun sa ating police force para po makatulong dito sa pagpapanatili ng kaligtasan ng ating mga kababayan? As I take it, ano po, bukod dun sa pagsisigurado natin na ng seguridad ng mga paaralan, are we also equipped para siguro tumugon dun sa mga emergency medical needs ng ating mga mag-aaral?
2: Meron naman po tayong on standby ng mga medical teams in case po na kailanganin ng ating mga schools or ng mga ng ating mga kababayan yung immediate na medical assistance. Meron po tayong mga police na trained para po diyan at bukod po diyan yung ating EOD at yung ating SWAT kung kailangan man po natin ng agara na kumbaga police assistance ay nandyan din naman po sila. So well-equipped naman po ang ating mga nakadeploy na police para po sa kung ano man po yung requirement na kinakailangan po doon sa ating mga assistance na gagawin.
0: Po. When you say yung EOD, ito po yung Explosive Ordnance Division, tama po ba?
2: Yes po, tama po kayo. Ito po yung nag-a-assist kung sakaling man po na may mga bomb threats or yung mga may kasama po nating mga K-9 para po mag-inspect doon sa mga perimeter or facilities na kailangan pong i-check.
0: Po. So itong sweeping na ginagawa po ng EOD, it is upon the request of the school administration or ito po ay talagang ginagawa na natin as a matter of siguro operation sa NCRPO?
2: Usually po ang ating pong EOD ay nagpupunta lamang naman po kung meron pong request or halimbawa po meron pong kinakailangang i-secure or meron po tayong natanggap na tawag na kailangan po nating i-check yung isang area or isang facility para po kung sakaling may sinasabi po halimbawa na may mga bomb scare. So saka lang naman po sila nagpupunta dyan pero ang usual po na ginagawa ng ating EOD para mag-sweep ng mga locations is prior po sa mga events na may pupunta po tayo na mga VIPs or meron po tayong mga kailangang secure na mga locations, yan po yung kanilang primary na trabaho.
0: Opo. At hanggang gaano po katagal mananatili yung ating mga kasamahan na sa NCRPO na nagbabantay sa labas ng ating mga paaralan? Ito po ba ay sa mismong pagbubukas lang ng klase o ito po ay mas magtatagal pa?
2: Yung police assistance desk po natin na ilalagay sa mga paaralan na ay hanggang sa matapos po ang school year. So yan pong deployment na yan ay as is po hanggang sa matapos po yung school year, hindi lamang po sa pagsisimula po ng klase.
0: Po. And itong mga police assistance desk po natin, gaano po karami ngayon ang na-deploy na natin or kasalukuyan nakatayo yung mga police assistance desk sa iba't ibang mga eskwelahan dito po sa Metro Manila?
2: Sa ngayon po, wala pa po tayong nakatalaga ng mga pulis dito sa ating mga assistance desk since wala pa naman po tayong nagbukas ng mga eskwelahan. Pero ito po ay ang pagsiseta po nito at paglalagay po natin mga personnel is kasabay po ng pagbubukas ng mga eskwelahan. Nandiyan na rin po yung ating mga pads at kasama po yung ating mga magmaman na personnel.
0: Opo. Sa inyo pong bahagi sa NCRPO, ma'am, ano po nakikita natin na kahalagahan na lagi pong merong police presence, laging may police visibility sa ating pong mga paaralan?
2: Isa po sa mahalagang parte or mahalagang role ng PNP sa mga lalo sa pagbubukas ng klase is yung na-preempt po natin yung mga posibleng crimes, mga petty crimes na nangyayari. Usually pagka pag-open ng klase, halimbawa po kasi may mga mapagsamantala na tinataon sa pagbubukas ng klase, yung pagmamadaliin ng ating mga magulang or yung mga estudyante na nakakalingat sila or nakakalimutan nila na maging alerto at bantayan yung kanilang mga gamit. So ito po yung kumbaga sinasabayan ng ating mga masasamang loob or yung mga nagsasamantala sa mga ganitong sitwasyon. So kapag po nandyan yung ating mga pulis, hindi man po natin agad-agad na maiwasan or hindi mangyari itong mga bagay na ito, agad naman po tayong nakaka-action. So, nandyan po yung reactive and proactive po na gagawin ng ating PNP personnel dahil po sa kanilang deployment sa mga lugar po dyan sa mga labas ng mga paaralan.
0: Opo. Police Major Asilo, ma'am, 2 milyon ang inaasahan nating magbabalik sa mga paaralan. Samantala, yung ating mga kasamahan sa NCRPO ay 4,000 lang. How prepared are we dito sa hugos ng tao, yung sa dagsa ng tao, when it comes to, siguro, ayaw naman natin mangyari ito, pero syempre mahirap, ano, when you need crowd control, parang ang hirap naman yata kung kakunti lang yung ating mga kasamahan. Are there any specific procedures in place para hindi po magkagulo yung ating mga kababayan?
2: Bali po sa atin sa NCRPO, bukod po yung ating buong ibinigay na bilang na nasa 4,402, ay ito lamang naman po ay para sa ating mga eskwelahan. So iba pa po yung deployment natin, iba pa po yung day-to-day natin na deployment ng PNP personnel natin para isiguro po na magiging maayos at mapayapa po ang Metro Manila. So hindi lamang naman sa bilang po natin na nasa mahigit 20,000, nasa 26,000 po ang PNP personnel ng NCRPO. So lahat po ito ay ready po nating i-deploy. Meron po tayo naka-deploy sa ating mga transport hubs, sa ating mga terminals, lalo po doon sa mga magbabalikan po mula sa kanilang bakasyon. Syempre yung ating mga major thoroughfares, yung ating mga other places of convergence, maging mga simbahan, kung saan man po pupunta ang ating mga kababayan, ay makakasiguro po kayo na nandyan po ang ating mga kapulisan. Meron po tayong nakalatag na comprehensive security, hindi lamang po para sa pagbubukas ng klase, kundi para po sa iba't ibang activities at iba't iba pa pong mga maaaring mangyari dito sa Metro Manila. Nakahanda po ang NCRPO na tumugon po sa lahat ng pangangailangan ng seguridad ng ating mga kababayan.
0: Po, may nakipag-coordinate na po ba sa inyo? Of course, sa pagsisimula ng klase, maraming mga socio-civic na mga organizations ang gustong tumulong rin. Ano, na ito ay nagiging panata na, no, ng ilan sa ating mga kababayan, gaya ng mga miyembro ng PTA. Of course, yung ating ibang mga socio-civic organizations like Red Cross, may mga nakipag-ugnayan na po ba sa inyo o tutulong as augmentation forces na tutulong sa seguridad dito po sa ating pagsisimula ng klase?
2: Sa atin po mga stations, I'm sure meron na po tayong mga tinatawag natin mga force multipliers or yung mga ibang organizations na nais po na makasama ang ating PNP, lalo pa po dito ngayon at magbubukas nga po ang mga klase. So meron po tayong mga iba't ibang mga organizations, mga groups na kasama po ng ating mga stations sa iba't ibang district po natin dito sa Metro Manila na magiging kaagapay po ng NCRPO para ensure po na magiging maayos po yung ating pagbubukas ng klase para sa ating mga estudyante.
0: Apo. And lastly po, Police Major Asilo, ma'am, ang atin pong pagtitiyak sa ating mga kababayan, ang atin pong mensahe rin sa ating mga tagapanood at tagapakinig na patuloy ang kahandaan ng NCRPO sa pagsisimula ng klase. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead, ma'am.
2: Yes po. Kagaya po ng pahayag ng aming NCRPO Regional Director, Police Major General Anthony A. Aberin, every student deserves to begin the school year in a safe environment. Sa pamamagitan po ng Oplan Balik Eskwela 2026, kami po sa NCRPO ay handang protektahan at tugunan ng anumang sitwasyon. Tinitiyak po namin na ang bawat paaralan ay mananatiling ligtas na lugar para sa pag-aaral. Ang aming pong nasa 4,402 personnel sa buong Metro Manila ay patunay ng aming pangako na walang estudyante, magulang o guro ang dapat mag-alala sa kanilang kaligtasan. Hindi lamang po kami magbabantay, titiyakin po namin na ang bawat araw ng pasukan ay maayos, ligtas at mapayapa para sa lahat. Gayun din po, hinihikayat po namin ang lahat na manatiling mapagmatsyag at agad pong i-report ang anumang kahinahinalang aktibidad sa pinakamalapit na police or sa 911 po para sa emergency assistance. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po, Police Major Hazel Asilo, ma'am, ang ating tagapagsalita at ang hepe ng Regional PIO ng NCRPO. Mabuhay po kayo at lahat ng ating mga kasamahan sa NCRPO at ang lahat ng ating uniformadong personnel.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Pong nakausap natin ngayong umagang ito. atin pong panayam mula sa NCRPO kay Police Major Hazel Asilo. Tama yung sinasabi ni Regional Director Abirin. Every student deserves to start their classes in a safe environment. Napakahirap po mag-aral, mga kababayan, pero mas mahirap mag-aral kung may iniisip ka pa, ano, nakaguluhan.

0: residential broadcast service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: 27 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Matapos ang ating panayam kay Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng NCRPO. At ito naman ang mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Pagtaas ng public support sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ito raw po ay dahil sa hindi nito pagsupot at pagharap sa impeachment complaints ayon sa House Leader. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sinabi ni Deputy Speaker Paolo Ortega V ng La Union na tumaas ang bilang ng mga Pilipino na sumusuporta sa nalalapit na paglilitis ni Vice President Sara Duterte dahil sa hindi nito pagsipot at pagsagot sa mga aligasyon laban sa kanya. Ayon sa pinakahuling Okta Research Survey, 74% ng mga Pilipino ang nais matuloy ang trial, 5% ang pagtaas mula 69% noong Marso. Ayon kay Ortega, maraming Pilipino ang gustong marinig ang sagot ng pangalawang Pangulo sa mga paratang laban sa kanya. Ipinunto pa naman mabatas na ang pagtaas ng suporta ay kasabay ng clarificatory hearings ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Anya, dapat malinaw ang survey na ito sa Senate Impeachment Court na ituloy ang aktwal na trial at presentasyon ng mga ebidensya na pansamantalang itinakda sa Hulyo 6. Diin pa ni Ortega, hindi papayag ang taong bayan na maantala pa ang paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Dating DPWH Secretary Manny Bonoan na pinaoobserbahan ng Sandigan Bayan dahil sa stress-related na kondisyon nito ayon sa Philippine National Police. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ibinalik sa male medical ward ng PNP General Hospital si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan dahil sa pinaniniwalaang stress-related na kondisyon. Kasunod dito ng pagsirit muli ng blood pressure ni Bonoan sa 170/100 nang dali nito sa Sandigan Bayan matapos ibalik dito ang warrant of arrest laban sa kanya dahil sa kasong plunder. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Alan Rico, inatasan ng anti-graft court ang PNP na obserbahan pang maigi si Bonoan bago i-reschedule ang arraignment sa kanya bukas Hunyo 4. Kahapon, humirit ang kampo ni Bonoan na isa ilalim sa hospital arrest dahil sa kanyang hypertension at diabetes. Una nang sinabi ng PNP Health Service na coherent at oriented ang resulta ng kanilang assessment sa akusado. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Senate Minority Leader Vicente Soto III giniit na wala silang kapangyarihan na impluwensyahan ang kaso laban sa kapwa senador. Ang ulat niyan mula kay Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Binigyang diin ni Senate Minority Leader Vicente Soto III na wala silang kapangyarihan na ipakulong ang sinuman sa kanilang kapwa senador. Tugon ito ni Soto sa aligasyon ni Senate President Alan Peter Gaetano na paggamit umano ng intimidation tactics ng ilang majority senators para bumaliktad at sumama sa grupo ni Soto. Una na rin sinabi ni Senator Jigo Estrada na ilang beses siyang hinikayat ng minority na lumipat sa kanila kapalit ang kanyang kaso. Ayon kay Soto, wala silang kapangyarihan para atasan o impluwensyahan ng Office of the Ombudsman. Gita Minority Leader, ang nangyari kay Estrada ay rule of law. Sinigundahan rin ni Senator Ping Lacson ang pahayag ni Soto at sinabing walang pananakot na nangyari. Narito bahagi ng kanilang pahayag.
9: Pag-usap sa isang kasama namin, let's say member of the majority, normal yun. In any parliament, normal yun. Pero yung para sabihin na
10: walang pananakot,
9: hindi ka namin pakukulong. We don't have that power. We have no power over the ombudsman. What happened is the rule of law. What can we do?
8: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Nympha Asuncion.

0: sa iba namang mga balita. Pag-usad sa Kamara ng Panukalang para sa Walang Gutom program, ikinalugod po ng DSWD. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Welcome sa Department of Social Welfare and Development ang pag-aproba ng House Committee on Social Services sa panukalang batas na nagtutulak sa Walang Gutom Program o WGP. Sa ilalim ito, itinutulak na gawing regular na programa na ng gobyerno ang WGP para makatulong sa paglaban sa involuntary hunger. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao, ang institutionalization ng Walang Gutom Program ay magpapalakas sa layunin ng Administrasyong Marcos na tugunan ng kagutuman at matiyak ang suporta at masustansyang pagkain sa mga mahirap at vulnerable na pamilya. Dagdag pa ng ahensya, makatutulong din ang programa para magkaroon ng tuloy-tuloy na suporta ang mga magsasaka, mangisda at mga MSME sa nagsusupply ng pagkain para sa food redemption activities ng mga benepisyaryo. Inilunsad ang Walang Gutom Program noong 2023 at isinailalim sa Executive Order No. 44 noong 2024 bilang flagship program ng gobyerno. Nagpasalamat naman ang DSWD sa mga member ng House Committee on Social Services sa kanilang suporta sa panukala at tiniyak ang patuloy na pakikipagtulungan sa Kongreso para higit pang mapalakas ang mga programa laban sa kagutuman. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At 24 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Sa pag-usad pa ng ating pong palatuntunan, antabayanan pa natin ang iba pang mga karagdagang balita mula sa ating mga kasamahan, mula sa ating mga reporters sa labas ng ating himpilan. Sa pang bahagi pa rin ng nangyayaring gulo dyan po sa Senado, naging statement ni dating Finance Panel Chair, Senator Sherwin Gatchalian. Ayon kasi sa buting senador, 25 milyong piso araw-araw ang nasasayang kapag ka hindi ginagawa ng Senado ang kanilang trabaho. At hindi umaattend ang mga miyembro nito sa plenary. Nagamit po kasi ito sa pagbabayad sa mga utilities, pagpapasweldo sa mga tauhan at sa patuloy na operasyon ng Senado. Po yung matapos na sa pangalawang araw, second straight day, hindi pa rin dumadalo ang ilang miyembro ng Senado. Particularly itong majority block, hindi umaattend sa plenary proceedings. Ilan tuloy niyan, mga kababayan, napakaraming batas na nabibinbin, napakaraming dapat pag-usapan na hindi na dapat ipagpabukas, na naiipit dahil dyan sa pakikipag-agawan ang kapangyarihan ng ilan sa mga miyembro ng Senado. Ako personally, mga kababayan, pag ako hindi pumasok dito po sa ating palatuntunan, ipanigurado, makakaltasan ako. And then, ang katotohanan sa lahat ng mga empleyado na hindi papasok sa kanilang trabaho nang walang tamang dahilan. No, walang leave halimbawa o walang valid na reason, kung hindi ka papasok, tiyak, makakaltasan ka. Pero itong mga taong hinalal natin, mga kababayan, ito pong mga taong pinapasweldo galing sa kaban ng bayan, galing sa pawis ng lahat ng mga manggagawa, kayo man ay ordinaryo, kayo man ay nasa pribado, o kayo man ay nasa gobyerno, itong mga taong to hindi pa rin pumapasok. Nakikita niyo ho yung disparity, nakikita niyo ho yung pagiging unfair na itong sistemang ito. Kaya mahalaga, mga kababayan, tandaan natin, bumoto tayo ng tama. Ibahagi rin ng pahayag ng minority bloc ang naging pahayag ni Senate Minority Leader Vicente Soto III at iba pang mga miyembro ng nasabing bloc, ang konstitusyon at ang rules on Senate. Kinakailangan po na ang chamber ay magmi-meet, ano po, magsasagawa ng plenary session tuwing Lunes, Martes at Miyerkules. Sana naman itong mga senador natin pumasok na sa huling session day bago po. Bago po yung congressional break. Ano ho, kasi mga kababayan, napakaraming dapat na hindi nabibinbin ng mga pag-uusap dahil lamang sumusuporta kayo doon sa inyong kasamahan. Don't get me wrong, wala pong masamang suportahan yung iyong kabaro. Kaya lang, kung nakakalimutan natin yung atin pong sinumpaang tungkulin, nakakalimutan natin yung ating constitutional mandate. Ano pang silbi nyo dyan? Sabi nga ni Senate Minority Bloc Leader, Senator Tito Soto III, binabayaran tayo ng taong bayan para magtrabaho, para mag-legislate, hindi para mag-absent-absent lamang. Yan din ang sinabi ni Senator Migs Subiri. Totoo naman yan, mga kababayan. Hindi sila naroon para magpasarap. Hindi sila naroon para unahin ano yung kanilang pansariling interes, yung kanilang mga personal agenda. Naroon sila para gumawa ng batas at iba pang mga trabaho, iba pang mga responsibilidad na kaakibat ng nasabing posisyon.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Lumpot siyam na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Pag-uusapan natin, may kinalaman pa rin dito sa nangyayari sa Senado. Marap na po sa Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada, kaugnay po ng reklamong graft laban sa kanya kahapon, no, Martes. Umiling ang kanilang kampo na i-reschedule ang hearing bukas, June 4. Gaya na rin ang dahil sa co-accused netong si Senador Jinggoy Estrada, si dating DPWH o Department of Public Works and Highway Secretary Manny Bonoan. May ulat kanina ni J. Mark Dagala, nag-request ng postponement dahil sa hypertension nito. Kabilang sa kinasuhan sa Sandigan Bayan, bukod kay Senator Estrada at kay former Secretary Bonoan, kasama rin ang dating DPWH National Capital Region District Engineer Arturo Gonzalez Jr., Assistant District Engineer Denrail Cesar Cortuna at former DPWH District Engineer Manuel Bulusan. Nakinasuhan ng graft dahil po sa allegedly tumanggap ng kickback mula sa flood control project allocations noong 2025. Matatanda ang sumuko si Estrada sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group noong Lunes matapos mag-issue ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division sa kanya. Matapos ang utos nito na hulihin ang senador for a non-bailable plunder offense. Salukuyan pong nakapiit ang senador sa Quezon City Jail.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Wala Senado naman. Narito ang kaganapan sa House of Representatives. Si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga ang ikatlong kongresista na pinatalsik in House history. Boy sa buong kasaysayan ng House of Representatives, siya po ang pangatlong pinatalsik ng kanyang mga kapwa kongresista. Ay may kaugnayan doon sa kanyang social media post tapos siyang ireklamo sa House Ethics Panel for conduct unbecoming of a lawmaker. Matapos ang botohan, sa botong 265 na pumapayag na mapatalsik itong si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga, 14 ang tumanggi o naging negative yung kanilang vote at 8 ang abstentions, siya po ang ikatlong kongresista na napatalsik sa House of Representatives. Nasabi niya pusa siya, eh, 'di ba? Alam niyo yung ano, yung meme, yung malungkot na meow. Yung dapat ang background music natin eh. Samantala, para po sa ating mga kababayan, ano po, balik lang tayo ng kaunti sa ating kasaysayan. Ang pinakauna po ang pinatalsik mula sa ating Kongreso noon, Philippine Assembly pa. At ang miyembro na ito ay si Dominador Gomez na nagsilbi bilang kongresista ng Manila 1st District. Siya ay pinatalsik bilang isang kongresista sa boto 40 na affirmative at 38 na negative. Ay matapos ang kanyang mga legal controversies noong Hunyo 18, 1908. Ayon po ito sa records ng Supreme Court. Tapos yan, si dating congressman Arnie o Arnulfo Teves manang pinatalsik dahil sa pagpatay kay dating governor Noel Degamo. So in recent history, mga kababayan, si Kiko Barzaga ay hindi na congressman ngayon. Ito na ang ikatlo na pinatalsik. Sabi pa ng dating kongresista, mag-aartista na lang daw siya. Parang baliktad yata, no? Kasi kadalasan artista nagiging kongresista. Ngayon, kung dating kongresista magiging artista.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 44 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Alamin naman natin ang pinakahuling kilos gampaneng pampanguluhan na tinututukan ng ating kasamang si Alvin Baltazar. Ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po nakatakdang pangunahan ang pamamahagi ng scholarship na gagawin sa Rizal Memorial Complex. Sir Alvin.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Lalian, magandang umaga. Alas 9 ng umaga, inaasahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Rizal Memorial Complex para sa gagawing pangunguna ng pamamahagi ng scholarship sa may, ito to Lalian, 4,426 beneficiaries mula sa 6 na distrito ng Maynila. Scholarship program ito, Tol Alian, no? Mm-hmm. At bawat scholar ay makatatanggap ng 20,000 pesos. At itong mga beneficiaries, itong presidential scholars ay magagaling sa 6 na distrito ng Maynila. So sila ay makatatanggap ng 20,000 pesos. Dapat pwede nilang magamit sa kanilang pag-aaral at gastusin sa kanilang ginagawang pag-aaral. Actually, Tol Alian, meron na tayong nakausap na ilang mga estudyante na makatatanggap mamaya-maya sa pagdating ni Pangulong Marcos ng kanilang scholarship. Pwede pa, Tol Alian, pakinggan natin ang ating mga nakatarihan ng mga estudyante.
4: Yung scholarship po, malaking bagay po talaga sa aming mga fourth year kasi po sa hirap po ng ekonomiya natin ngayon, tumataas po yung mga presyo, tumataas po yung mga bilihin. Sobrang laking bagay po niya since malalessen po yung burden sa family namin na instead na isipin pa po yung pang-presyo, nakakadagdag po yung 20K na ibibigay sa amin. Also,
5: I think allocation of funds. Thank you sa allocation of funds for education. Syempre, malaking tulong din po sa graduating students tulad ko.
3: Wala yan sa bawat barangay kasi 5 yung kinukuhang scholars. At ang criteria dito, yung 5 na mapipili sa bawat barangay, graduating college students. Wala yan.
0: Apo. Kuyang Alvin, paano magiging ba ang kumbaga proseso na itong scholarship na ito? Ito ba ay sasagutin yung kanilang matrikula o magbibigay ng pera ang at tanggapan po ng ating Pangulo kaugnay na itong scholarship nga na ito?
3: Actually, ito lang yan. 20,000 yung bibigay dun sa mga estudyante, mapapalad na estudyante. bahala na sila kung yun na ipandadagdagin nila sa kanilang tuition fee. At yung tulad kanina, yung unang napaparehan natin, siya nag-aaral sa PUP. Alam naman natin na medyo mababa lang talaga yung tuition fee doon sa PUP. Hmm. Yung iba naman, sa mga pribadong paaralan, nag-aaral, eh, pwede nilang gamitin yung 20,000 sa tuition fee. O kung medyo nakakaangat ng kaunti sa buhay, pwedeng kalahati yung kanilang gastos. Depende na sa kanila kung paano nila gugugulin yung 20,000 na yun. Yung iba naman, ibang tatagtag doon sa mga yung mga supplies, school supplies na kinakailangan gamitin, lalo na graduating students na sila na medyo magastos ang expenses, lalo na pag-graduating ka to na.
0: Kuyang, ano, kung nag-aaral sa well, ako hindi naman kasi hindi ako nag-aaral sa PUP, ano. Pero maliit ang tuition talaga sa mga state universities and colleges. So tamang-tama na yung 20,000 ano para do sa ating mga estudyante. May iba tayo, Kuyang Alvin. Meron na ba tayong mga local officials o yung ating mga miyembro ng gabinete ng ating pangulo nandiyan na ba para umattend diyan sa gagawing conferment ng scholarship?
3: Wala pa tayong nakikita talaga ano. Ang na-expect natin of course si Mayor Risto Moreno maya-maya lamang. Yung mga miyembro ng gabinete siguro makakasabay na ng Pangulo Marcos. Pero kanina-kanina wala pa rin tayong nakikita sa Tonalia.
0: Okay. Maraming salamat Kuyang Alvin at keep us posted. Maraming salamat at mag-iingat ka diyan.
3: Salamat. So lang yan, balik tayo mamaya. As soon as magtanong pati si Pangulong Ferdinand at Marcos Jr. Kaugnay itong kanyang event dito sa Rizal Memorial Complex sa Maynila. Back to you. So lang yan.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: At yan ang ating kasamahang si Alvin Baltazar, ang ating Malacanang senior correspondent na nakatutok dyan sa gagawing pagbibigay, pamamahagi ng scholarship sa ating mga mag-aaral dyan na gagawin sa Rizal Memorial Complex. Sa totoo lang mga kababayan, wala akong idea kasi kung magkano ang tuition fee sa PUP. Sa UP, may idea ako. Pero kapag state universities and colleges, kadalasan po kasi talaga, mas maliit yan kumpara sa mga private nating mga universities. Laking tulong na po yan para sa ating mga kababayan. Actually, hindi naman natin minimenos yung 20,000. Yan and any other na tulong na maibibigay po ng ating pamahalaan, malaking bagay para sa ating mga mag-aral. Mantala, tanggapin din natin ang pag-uulat na ito mula kay Marian Bastasa, Metro Manila at ilan pang karatig lugar patuloy na uulanin dahil sa habagat. Mary?
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: At papatuloy itong makulit na panahon at pag-ulan sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon dahil sa umiiral na habagat. Batay sa inilabas na heavy rainfall warning ng PAGASA kaninang alas 8 ng umaga, nakataas ang yellow rainfall warning sa mga lalawigan ng Bataan, ilang bahagi ng Zambales at Pampanga. Dahil dyan ay posible ang mga pagbaha, lalo sa mga mabababang lugar. Samantala, inaasahan din ang mahina hanggang katamtaman at paminsang malakas na pag-ulan sa Cavite, Rizal, Batangas, Laguna at ilang bahagi ng Nueva Ecija sa loob ng susunod na 3 oras. Patuloy din ang pag-ulan sa ilang lugar sa Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan at ilang bahagi ng Metro Manila kabila ang Valenzuela, Navotas at Malabon na maaaring magtagal pa sa mga susunod na oras. Pinapayuhan ng PAGASA ang publiko at mga local DRMO na patuloy na bantayan ang lagay ng panahon at maging alerto sa posibleng pagbaha. Mula sa PAGASA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Report. Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. Bago tayo tuluyang magpaalam, ano po mga kababayan, may gusto po ako ibahagi sa inyo na isang kasabihan o isang quote. Po ay galing sa mga pantas noong unang panahon in ancient Greece. For sure, itong ating mga mag-aaral, kilala ito, si Plato. Sabi niya, "He who does not desire power is fit to hold it." Ibig sabihin, yung mga taong qualified lang para humawak ng kapangyarihan ay yung mga taong ayaw humawak ng kapangyarihan. Food for thought, mga kababayan. Kitandaan po natin itong mga kapangyarihan. Ano? Yung may isa pa tayong quote na pwedeng ibangga dyan. Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Punto po natin dito, mga kababayan. Makikita po natin sa atin pong kasalukuyang mga kaganapan sa ating bansa, which will be part of history. Looking back, yung atin pong mga anak, yung atin pong mga magiging apo, ano, itatanungin ka, nasaan ka ng mga panahon na ito? Para dito sa mga taong kumakapit sa kapangyarihan, forgive the term that I will use, patay gutom sa kapangyarihan, isipin natin, are these people really qualified to hold power? Kasi minsan, kapag ayaw bitawan yung kapangyarihan, bah, parang sa pansariling kapakinabangan ang iniisip. Samantala, maraming salamat po sa ating nakapanayam kanina kay Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng NCRPO. At maraming salamat din sa ating mga kasamahan sa ating technical and production side, Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Refarial, sa ating mga naging executive producers, Ms. Glory Faye Bagon at Ms. Tess Ramirez. Ito po ang palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Kasama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpuz. Ang tabayanan po ang mga balita, ihatid sa atin niya ni Ms. Seth Bosongan ng Radyo Pilipinas, PBS News Division. And of course, pagkatapos yan, ang ating Leslie Bocobo Live. Kasama pa rin ang ating batikang broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo. Nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, 8:55.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Kamara, pinairal ang mataas na pamantayan ng isang House member kasunod ng pagpapatalsik kay Cavite Representative Francisco Kiko Barsaga. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Iginiit ni House Committee on Ethics and Privileges Chairperson at Four Peace Party List Representative JC Abalos na mas mataas ang pamantayan ng asal na inaasahan sa mga mambabatas kasunod ng pagkapatalsik ng Kongreso kaya Cavite 4th District Representative Francis Kiko Barsaga. Sa botong 26514 na may 8 abstention, pinagtibay ng Kamara ang rekomendasyon ng Ethics Committee na patalsikin si Barsaga dahil sa disorderly behavior at conduct unbecoming of a member of Congress. Ayon kay Abalos, hindi lamang sarili nilang pangalan ang kinakatawan ng mga kongresista kundi pati na ang dangal ng buong institusyon. Sinabi rin ng komite na ang mahigpit na pamantayan sa asal ay umiiral sa loob at labas ng plenaryo. Samantala, nagpahayag naman ng suporta si Antipolo 2nd District Representative Philip Conrad Acop na nagsabing ang pananagutan ay kaakibat ng kapangyarihan. Anya, hindi maaaring gawing playground ang House of Representatives at isakripisyo ang mandato nang mamayan para lamang sa pansamantalang atensyon. Diin ng Antipolo Solon, hindi dapat konsentihin ng Kamara ang kawalan ng kakayahan, irresponsibilidad at disrespect. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ilang mga lugar O ilang mga lugar sa Metro Manila na may ikinasang flood control intervention nakatanggap ng positive feedback ayon sa Malacañang. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltasar.
8: Radyo Pilipinas Report. Pinahayag ng Malacañang na tuloy-tuloy ang paghahanda ng pamahalaan para sa pagpasok ng tag-ulan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagbigay anya ng katiyakan si DPWH Secretary Vince Dizon na dire-diretso ang kanilang trabaho na maibsan ang problema sa baha. Base na din sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay nito, inihayag ni Castro na maganda ang feedback mula mismo sa mga residente ng lugar kung saan may ginawang flood control intervention dito sa Metro Manila. Kabilang dito ang magandang dulot ng ginawang drainage improvement sa G. Araneta Avenue papuntang E. Rodriguez, ganoon din sa A. Bonifacio Avenue at Taft Avenue. Mabilis na niyang humupa ang tubig baha sa mga nabanggit na lugar at hindi na ganoong kataas gaya sa gawin ng E. Rodriguez. Nagtutulong-tulong niya ang mga concerned agencies para matiyak na mabilis ang pagbaba ng tubig baha at siguraduhin hindi ito nakatingga ng matagal katulad ng dati.
9: Ganoon din sa A. Bonifacio Avenue at Taft Avenue. Natapos na rin po ang drainage improvement projects at naibalita na rin na mabilis bumaha pero humupa ang tubig sa Taft Avenue at UN Avenue.
8: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Senate Blue Ribbon Committee nagpadala na ng imbitasyon para sa flood control hearing bukas. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion. Radyo Pilipinas
10: Report. Formal nang nagpadala ang Senate Blue Ribbon Committee ng mga imbitasyon para sa gagawin itong pagpapatuloy ng pagdinig tungkol sa flood control anomaly sa Webes June 4. Inanunsyo ito ni Blue Ribbon Committee Chairperson Senadora Pia Cayetano sa isang pahayag. Ayon kay Senadora Pia, inaasahan nila ang kooperasyon ng lahat ng mga resource person at ahensya ng gobyerno na inimbitahan sa pagtinig ng komite. Kabilang sa mga imbitado bilang resource person, sina dating House Speaker Martin Romualdez, mga sinasabing aide ni dating Congressman Zaldico na sina Mark Tiksay at Paul Estrada, dating Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez at iba pa. Inimbitahan rin ng Blue Ribbon bilang resource person ang 18 individual na nagpakilalang mga dating Marines at nagsabing nagsilbi silang mga tagahatid ng kickback sa ilang opisyal ng gobyerno. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Paglusot sa committee sa Kamara ng Panukalang gawing permanente ang Sustainable Livelihood Program, welcome sa Department of Social Welfare and Development. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Welcome sa Department of Social Welfare and Development ang pag-aproba ng House Committee on Social Services sa Substitute Bill para ma-institutionalize ang Sustainable Livelihood Program o ang SLP. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Adin Dumlao, malaking hakbang ito para lalo pang mapalakas ang programa na
11: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
12: Muli po isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang po ito ay isa po sa mga himpilang ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ng ating Global na Tayo team mula po sa ating production side ng ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. Sa master control, sina Milo Jonella at Susan Aison, sa ating wirecast si Justin. Kami po ay inyong napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din po sa ating YouTube channel. Sa inyo po mga YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po yan ating shortwave broadcast. Gamit ang ating mga shortwave frequencies sa pamamagitan po ng mga pasilidad ng Voice of America. Ang ating pong mga shortwave frequencies para po sa ating Filipino service ay ang mga sumusunod: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating ikang live audio streaming sa inyong mga cellphones. Pwede rin po nyo kaming subaybayan. I-download nyo lamang ang PBS eBox Radio app sa inyong mga cellphone, iPhone man yan or Android phone. Okay. At para po sa araw na ito ng ating edisyon ng programang Global na Tayo, dadako naman muna tayo, unahin muna natin yung mga magandang kaganapan balita. Dahil nitong mga nakalipas na araw, especially kahapon, pag-uusapan din natin yan. Pero kahapon, syempre alam ko nakatutok kayo doon sa Senate Plix. Meron na naman nangyaring Senate Plix kahapon dahil hindi na naman po dumalo o dumating ang mga majority senators natin kahapon. Ang naiwan lang sa Senate Plenary Hall ay ang ating mga minority senators. Okay, sige. Pero yun ang magiging deadlock sa Senado. Kapag hindi nagpunta o ni sumipot yung majority, walang matatapos o walang magagawang trabaho ang Senado. Gayun din, kapag nagdesisyon din ang minority senators na hindi magpakita, wala ring magagawang trabaho ang Senate majority. Ang nahihirapan dito, ang kawawa dito, tayo, yung taong bayan. Dahil nga sabi ni Senator Win Gatchelian, maging ni Senator Erwin Tulpo, biruin ninyo, 25 million pesos a day ang ginagastos para sa operation, para lang makapag-operation ng Senado, para lang makapagdaos ng session. 25 million pesos. Sabi nga ni Senator Erwin Tulpo, ang sweldo ng senador, yung basic pay ng isang senador, nasa 300,000 pesos. 300,000 pesos. Kung i-divide mo siya by 30 days sa isang buwan, pumapatak kung tama na sa 10,000 pesos nga ang sinusweldo nila. Samantalang yung mga ordinaryo manggagawang Pilipino, nasa pribado man o nasa gobyerno, kapag hindi ka pumasok ng dalawang araw ng walang pasabi, sigurado may memo ka or kukwestiyonin ka. Or pag wala ka ng leave credits, bawas pa sa sweldo. Eh di lalo na sa pribadong sektor, no work, no pay. Pag hindi ka pumasok, wala kang bayad, di ba? Pero sa ganito ba mga pagkakataon, exempted ba dito ang mga senador kapag hindi pumasok, tuloy-tuloy lang ang bayad? Katulad ni Senator Bato de la Rosa, hanggang ngayon, nagtatago pa rin, hindi pa rin nagpa-participate. Ibig ba sabihin, tuloy-tuloy din ang kanyang sahod maski na hindi siya nagpapakita at hindi siya nagtatrabaho. Buti na lamang si Senator Jinggoy Estrada nagsabi, sinabihan niya ang Senate Secretary at na i-hold ang kanyang sweldo hanggat binubuno niya itong kasong ito, hanggat nasa kustodiya siya ng mga otoridad, hindi siya kukubra ng sweldo, naka-hold. Okay? Paano naman yung mga ibang senador na hindi papasok pero susweldo? Makatarungan para sa isang ordinaryong Pilipino katulad natin na nagtatrabaho araw-araw, pumapasok, nagko-commute, binubuno ang traffic. Maski na masakit na yung katawan, may sakit, papasok pa rin. Bakit? Sayang eh. Sayang yung isang araw. Dahil kapag hindi ka pumasok, lalo na kung nasa private sector ka, wala kang bayad. No work, no pay. Pero, kinakaltasan ka ng tax, ang sweldo mo. Saan napupunta yung tax na yun? Di ba? Di sa pang sweldo sa mga government workers and officials, including the senators. Nagtatrabaho man sila o hindi. Patas ba yon? Fair ba yon para sa atin? Nako, palagay ko naman na hindi po. Samantala, bukod dyan, marami pa rin tayo mga magagandang kaganapan dito sa ating bansa, sa Pilipinas. For example, tinututukan natin ang mga naganap na mga aktibidad sa ASEAN. Okay, yung naganap na ASEAN Summit. At kasi patuloy pa rin po yung mga meetings na yan with the ASEAN member countries, yung mga finance ministers nila, yung iba pang mga heads of agencies nila. Marami pong pinag-uusapan. Tuloy-tuloy po yan. Kasi nga, babalik pa ang ASEAN sa November dito sa Pilipinas. Hindi pa po tapos yung hindi pa porque natapos na yung sa Cebu, tapos na po yan. Hindi po, babalik pa po ang ASEAN this year sa November okay, sa pagpapatuloy ng ASEAN Summit. Pero ano ba ang maganda dito nangyari ngayon? Sapagkat alam nyo po, may mga kasunduan na nabuo na. At isa dito ay yung tinatawag po nating DEPA. Ano yung DEPA? Yung pong DEPA, ang ano po doon is yung Digital Economy Framework Agreement o DEPA. At hinggil dyan, may report tayong tatanggapin mula kay Quincy Kahilig. ASEAN Digital Economy Framework Agreement, planchado na matapos marisolba ang nalalabing usapin ng ASEAN Senior Economic Officials. Ang detalye niyan, hatid sa atin ni Quincy Kahilig.
13: Napagkasunduan na ng ASEAN Senior Economic Officials ang mga nalalabing usapin kaugnay ng pagpapatupad ng ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Ito ay matapos ang kanilang dalawang araw na pagpupulong sa Manila kamakailan. Dahil dito ay inaasahang mapagtitibay na ang DEFA ngayong taon sa ilalim ng ASEAN Chairship ng Pilipinas. Tinatayang mapaglalago ng naturang kasunduan ang digital economy ng ASEAN na aabot sa $2 trillion. Gagawin kasi nitong mas ligtas at mas episyente ang digital transaction sa rehiyon na magdudulot ng mas maraming oportunidad para sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na bumubuo ng mahigit 90% ng mga negosyo sa Southeast Asia. Kaugnay nga nito ay matatandaang sa Vietnam Philippines Business Forum sa Makati nitong Lunes ay binigyang diin mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng DEFA sa pagpapalakas ng kalakalan sa loob ng ASEAN. Narito ang pahayag ng Pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Okay, nasaan yung pahayag ng Pangulo? Okay, sige. At sayang naman yung report ni Quincy Kahilig. Okay. Wag na. Hindi na, wala na, hindi na ano yun. Okay, sige. Thank you very much, Quincy Kahilig, sa iyong report minus the statement of the President. Alright. Samantala, nasa linya naman natin ngayon ang komunikasyon. Ang ating Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist, walang iba kundi si Mr. Michael Recaport. Sir Mike, magandang umaga.
14: Sorry po, Mr. Reyeta, sa inyong mga taga-subaybay po.
12: Okay, thank you very much. Alright, thank you very much, Sir Mike, sa muling pagpapaunlak nyo kanina. Kanina may report dito si ating kasamang Quincy Kahilig tungkol dito sa ASEAN Digital Framework National ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Now, bilang isang ekonomista po, Sir Mike, sa tingin nyo po ba, ano po ang importansya nitong DEFA, especially when it comes to the financial institutions tulad po ng sa banking industry, Sir Mike?
14: Sir Ray, kasi lumalaki na yung share ng digital economy sa share ng buong ekonomiya, no? Parang papunta na sa mga around at least 5-10% ng ekonomiya yung digital economy. So yun ang bagong ekonomiya, Sir Ray, kaya kailangan talagang yung kung may agreement man yung ASEAN sa napakaraming aspeto bukod sa, di ba, ngayon, enerhiya, food security, pati yung digital economy, kasi ultimate financial markets natin, no? Nag-integrate na po yung ASEAN when it comes to yung mga bond market, yung mga stock market, pati yung economies themselves, no? Parang inuunti-unti yun ng ASEAN kasi ultimo yung mga free trade agreements natin, meron na tayong multilateral agreements jointly with other ASEAN countries. Say with China since 2010. Over the past 10 to at least 10 years with Japan, with South Korea, with India, Australia, New Zealand, South Korea, and so on and so forth. Baka kasama rin po doon yung integration ng... Yeah, kaya importante rin po yung framework do sa digital economy, Sir Ray, kasi doon napapunta yung mga ekonomiya, yung mga supply chains eventually. Meron din mga protocols at kasunduan pertaining to that, no? Kasi nga eventually unti-untiin na mag-integrate yung economy. Hindi naman talagang full integration but partially, no, yung parts of our economy, like yan sa digital infrastructure, doon po papunta yan, Sir Ray. Tsaka yung mga protocol, kasi napansin rin, well, I've noticed for many years also, syempre, dapat harmonize yung mga regulations natin, yung mga policies natin sa ASEAN. Alam mo, sa magmula 2020 pa, yung ASEAN banking regulation, integrated na po yun, no? Tapos, pati sa digital economy, Sir Ray, kasi eventually, we would become one big community, eh. Di ba, we import and export to each other. So, that, yan, yung traditional mode sa logistics, pati rin po, Sir Ray, sa ano, digital economy, kasi mas magiging yung marketplaces digital na, yung buyers and sellers within the region, not, well, initially within our country, at eventually, pati it would become a bigger community. Kung pa, mas maganda, mas maraming buyers, mas maraming sellers in the sense na yung mga produkto natin, maibibenta natin sa mas maraming customer or buyer, hindi lang sa bansa natin, pati sa ASEAN. So, kaya importante po yung ganong protocol, Sir Ray, kasi doon na po papunta yung mga ekonomiya natin. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Whether we like it or not, yung digitization. Kumbaga, ano rin eh, siyempre, it doesn't end there, Sir Ray, kasi pag magtatransact tayo with our neighboring ASEAN countries, may mga dapat harmonize yung regulation. No, just like in many other businesses and industries, not just like banking. Siyempre sa payment system, Sir Ray, dapat may ano yan, standardized, no? Yung mga policies, taxation and so on, no? At yung iba pa po mga batas natin, na yung mga policies natin, regulations natin regulating digital businesses and transactions, no, whether business yan or otherwise. So, yun, importante po yan, Sir Ray, may framework talaga. Kasi alright, dahil magkakaibang jurisdiction, pero doon po talaga papunta. Yung common yung regulation natin so we can freely do business with each other, with other ASEAN countries more freely and more seamlessly, Sir Ray.
0: Alright.
14: Kaya importante po yun, napaka-importante lahat yung mga agreement. That's in
0: foresight
14: po yan, in anticipation po, na lalaki pa po lalo yung share.
12: Okay, pero do you think, Sir Mike, na the Philippines has enough digital infrastructure to ika nga accommodate this DEFA agreement na ika nga makakasabay tayo in terms of digital infrastructure?
14: Ayaw po, Sir Ray, kasi ayun po yung mga ano, yung infrastructure, yung minimum requirement, yung magiging not only framework but yung backbone po ng digital transactions and processes, no, within among ASEAN member countries, no. So dapat ano yun, may mga common na standards, may mga common na protocol, common na batas, common na regulation, kumbaga yung ano, lahat yan sa legal aspect, di ba? Kasi kung magkaroon ng kasi kahit nga tayo minsan dito, no, ano yung mga parang dispute resolution, di ba? Yung mga how to better service yung mga buyers and sellers kung gusto mga returns, di ba? Yung mga return policy, yung mga ganun kasimple po, no? Pati rin yung ano rin, yung mismong yung capability ng bawat bansa, no? Kung kaya na ba talaga digitally at mag-harmonize sila with other ASEAN countries. So, whole of country approach po yun in the sense na dapat ngayon tayo within the country nagagawa natin yon seamless, dapat ganun din po sa ano among different ASEAN countries, dapat harmonize din po yung standards at may mga ano rin in place, no, yung mga yung when it comes to customer service, dispute resolution, kung magkaroon man ng yung mga protection ng consumers, no, protection din sa sellers, no. Siyempre, pati yung payment system, dapat harmonize din yan. Di ba? Kasi kung magbabayaran yung mga yung buyers and sellers, no? Kung pa, international, parang ano yan eh. Sa ngayon, parang international trade yan, mga LCs. Ito, gagawin nating digital eventually. So,
0: yes,
14: dapat malakas yung dapat makakatch up din tayo. Kaya din ng digital infrastructure natin makover, lalo pang may imperative na dapat malakas yung coverage nationwide, no, even the far-flung provinces, far-flung areas, maka-integrate din sila and eventually maka-trade din, makapag-transact with other ASEAN countries, pati yung logistics po, Sir Ray, dapat consistent din po yung batas. Although ngayon Yung mga digital, yung mga online transactions, may mga country of origin yan. Sinusource na naman din natin yan. Not only in ASEAN, but in other neighboring Asian countries. So, dapat klaro po din yung lahat ng yun, no? Parang ngayon, kung seamless locally, dapat with our neighboring countries, syempre, iba-ibang jurisdiction, iba-ibang kultura, iba-ibang batas, eh, pwede naman pong gawing harmonize, no? Kaya nga po, yung direction ng ASEAN, parang unti-unti na parang ginagawa doon sa yung European Union and European Community na inuunti-unti, hindi naman po talaga all parts yung harmonize, but parts unti-unti na we can already do business with each other seamlessly.
12: Okay.
14: No?
12: Yeah.
14: And that would require then, dapat solid yung infrastructure, Sir Ray. Kasi sa financial markets, ano realistically, Sir Ray, yung sa financial markets, meron pang gaps, pero it's moving towards that direction. We have bigger ASEAN community already, yung bond markets natin, yung stock markets natin. It just happened kasi, meron lang po mga batas na dapat magkakahawig na yung batas natin. Example, yung isang standout na batas, meron pa rin pong bank secrecy law, no? Kaya nga tinatrabaho yan ng lawmakers na i-amend din yan, part of the reforms. Kasi isa na lang po yun sa mga issues, dapat standardize na rin yung mga banking laws para parang ginagawang ano po yan, eh, isa sa mga kondisyon para yung regulators, yung authorities, they have the similar flexibilities, no? Dahil magiging regionalized yung financial markets. Ganun po sila ka exacting, no? Dapat yung banking laws na trabaho na po nila, at least the qualified ASEAN banks, the QABs as they call it since 2010, unified na po yung banking laws dito ng ASEAN member countries since 2020. Ganun din po sa digital framework, no, yung mga digital infrastructure natin, eh ganun din, syempre integrated po yun. Magta-transact yan, yung payment system, yung mga batas, protecting both parties, kung kailangan niyan ng mga dispute resolution, yung mga fallbacks, dapat nandoon din po in place. No?
12: Okay.
14: So talagang there's a lot of work to do. And yung kailangan i-harmonize yung mga batas natin, tulad nun yung binanggit natin na yung bank secrecy law, na kailangan i-reforma rin yun para mas hawig tayo sa ASEAN countries and we can do business with each other. Kumbaga yung bakit kailangan yun? Kasi yung trabaho ng regulators, eh minsan apektado rin po nun.
12: Okay.
14: Di ba? Eh, yung ibang ASEAN countries may flexibility kung alam ba, kailangan nila mag-imbestiga, kailangan nila mag for tax purposes or for whatever purpose na yung legitimacy ng mga funds, etc. Kasi minsan ano eh, dapat yung police powers dapat pare-pareho rin po, Sir Ray.
12: Alright.
14: So, now, pagdating sa traditional industries and regulations.
12: Now, Sir Mike, ito ngayon ang tanong dito, kasi pag sinabi natin digital framework and digital economy, eh hindi nalalayo yung usapin ng remittances para sa ating mga OFWs, overseas Filipino workers, yung digital remittance. Do you think this will greatly help yung ating mga OFWs pagdating sa remittances nila in terms of making it more easier and more accessible and probably even more lower prices kung sakasakali?
14: Ayun po, Sir Ray. Kasi ngayon, di ba, kailangan dadaan pa yan sa mga remittance companies or outfits, eh, whether it's sa app na, online, or doon sa mga traditional offices, no? Kumbaga, yun yung mitiin talaga noon, Sir Ray. Uunti-untiin, magiging global community na tayo with common rules, common processes, no? At easier to transact and at a lower cost, no? Kumbaga, dati, ano tayo? Di ba, yung parang yung dito sa buong Pilipinas, di ba, ang dali na mag-transact dito among ourselves, no? Dapat internationally ganun din papunta, pero syempre may mga alituntunin diyan, may mga requirements din. Kasi may mga kasunduan din naman na kumakasama po yun do sa framework, eh, na dapat harmonize yung mga regulations, harmonize yung mga batas para, well, kumbaga yung treatment, parang local na rin eventually. Parang, alam mo, yung magandang case in point, yung sa ASEAN, yung mga biggest ASEAN banks, di ba? ASEAN members, may mga biggest banks na qualified ASEAN banks, unified na yung regulation, So kung mag-locate sila in any ASEAN country, ang treatment sa kanila parang local na rin. O kasi dahil naayos na po yung framework. Although it's not yet for everybody, parang nakapilot pa lang po yun doon sa mga biggest institutions na qualified, yung qualified ASEAN banks. So ganun po yung magiging prinsipyo ng SERE. So eventually, kung mas mapapacilitate yung fund transfer, if you expand that worldwide, di ba, magkasundo-sundo, oh, it would make it easier. Kasi dapat balansyado, yung may mga batas eh. Kasi we can understand the regulations. Halimbawa, yung when it comes to kailangan ensuring na legitimate yung

0: institutions na dadaan dito sa DEPA agreement. Do you see that kind of challenges, Sir Mike?
1: Well, of course, Sir Ray, kasi dapat susunod tayo dun eh. Kung may supernational na body, supernational regulator, na may police powers, no? So dapat susunod po tayo doon yung when it comes to yung mga policies. Kasi parang yung know your customer, important, basic po yan, Sir Ray, eh. Yung KYC na tinatawag, no? Kasi when talking about funds, making sure that it's legitimate, no? Hindi po yan yung parang ano, yung galing sa yung mga crimes or illegal transactions, no? Mm-hmm. Kung may legitimate yung transactions, so kasama po yun, Sir Ray, mga polisiya na yun. Yung mga information sharing among the regulators, no? Yung iba-ibang jurisdictions na kumbaga tayo internally within our country, ano na yun eh, unified na yung batas eh, di ba? Meron na pong ways to, may mga checks and balances na kailangan verified, kailangan legitimate yung funding source, o dapat may supporting documents, may mga ibang requirements. So internationally, we have to deal with more countries, Sir Ray, lalo na kung saan po maraming OFWs, no? Medyo, ano pa rin, marami talagang trabaho pang kailangan gawin, Sir Ray, kasi mga international agreements yan eh.
0: Yes, yes.
1: Dapat may cooperation yan among the yung mga police powers, regulators, yung mga, siyempre, yung mga requirements at the very least, no? Yung mga, although ngayon, in fairness, Sir Ray, international na yung, ano eh, yung nasagiging in recent years, past 5, 10, 20 years, yung regulations worldwide when it comes to managing funds yan, yung mga related sa AMLA, yung mga di ba, making sure na legitimate yung funding sources, kung mga, nagkakaintindihan na yung maraming bansa. It's just a matter of fine-tuning, Sir Ray. Meron lang separate na dapat may agreement if formalize yung framework na yon among member countries kung sino yung magiging partner natin. Lalo na yung mga bansa na may maraming OFWs to make it easier yung pagpadala nila ng pera dito sa Pilipinas. At ngayon, yan kasi yung proposition ng mga ibang providers, lalo yung mga app, yung mga whether yung mga online or yung mga may offices na remittance services. Pero eventually, Sir Ray, mabilis mo yung pagbabago, mabilis yung teknolohiya. Kaya dapat maka-adapt tayo, yan, AI and everything. So yung mga tools to further improve productivity, so pati efficiency, yan, yung paano, yung how to make it easier, no, to send yung mga money flows na legit naman. Of course, yung mga requirements alongside, dapat covered yon. Tapos, pati yung cost and Sir Ray, no? At saka yung speed. So, ano pa, may opportunities pa.
0: Na, all right. Okay.
1: Magiging now, parang dun papunta sa direction na parang treatment eventually, yung mga batas na yan. Parang, alam mo, yung treatment sa local, eventually, parang ano, we're a bigger community now with ASEAN, with other Asian countries, and with other countries around the world. Pero may mga protocols nga lang po, Sir Ray, dahil iba-iba yung, kailangan i-fine-tune po talaga yung mga regulations at mga batas po.
0: Alright.
1: Na pati yung mga safeguards din. Kasi para sa kabubuti rin po ng mga kababayan natin yan, may fallback sila, may safeguard at may protection din po, no, sa batas.
0: Alright, Sir Mike, on other issues, ano po, unahin ko muna itong magandang kaganapan na ito na nireport ng S&P Global, yung latest Philippine Manufacturing Purchasing Managers Index o PMI. Dahil tumaas daw po ito sa 50.8 last month from its low na 48.3 in April. I think, alam ko na, interview rin kita dito sa mababang PMI last April na 48.3. Pero ayon sa S&P Global, tumaas na ito sa 50.8 last month. Ito raw ay nagpapakita na nakabalik na sa expansion territory ang PMI natin, ano po, dahil lumagpas na sa 50 threshold. So, sa tingin po ba ninyo, Sir Mike, is this sustainable? Masusustain ba natin itong pagtaas na ito paglagpas natin sa 50 threshold ng PMI ng Pilipinas?
1: Oh, yeah. Sir Ray, welcome development yan kasi that's one of the leading indicators when it comes to economic data. Isa yan sa pinaka-advance kasi data yan for the month of May, Sir Ray, eh. Kung saka makita ang economic data na wala pa man isang buwan, eh yun ang indicator na showing improvement, bumalik sa expansion mode yung manufacturing natin. Mm-hmm. That's the highest in 2 months, and also that's the highest in among 10 months. Kung matadaig niya pa yung ano, halos this is among the best levels since like July 20.

0: 25. Meaning to say, magandang sinyalis po yan, Sir Ray, kasi kahit papano, parang bumabalik na siya sa normalcy. Sana ma-sustain. Kasi, kahit papano, Sir Ray, yung world oil price kasi bumaba na rin to below 100. Matagal-tagal na, siguro magtatatlong linggo na rin po below 100. Meaning to say, kumakalma na. Dami na natin rollback, di ba, Sir Ray? Yung sa diesel, sa gasolina. Nasa alaki pa ng rollback na itong huling linggo. Nagno-normalize na yung cost, no? Meaning to say, bumababa na yung cost. At the same time, yung mga industriya, mga negosyo, kasi it would also signal the fact na nag-hedge din sila patuloy, Sir Ray. Kasi welcome development na kahit papano, yung inflationary pressures na babawasan na. Pangalawa, Sir Ray, yung nag-hedge pa rin, kasi yung gera hindi pa naman technically tapos, sarado pa rin yung Strait of Hormuz. Locally and internationally, namimili pa rin, nag-hedge pa rin yung mga local buyers, local businesses and industries, and pati yung export sector din natin. Medyo malakas yung export eh. Kasi, bakit malakas yan? Kasi habang old stock pa, mura pa yung cost. Eh, hedge lang ng hedge. Sige, bili na yan. No? I-cover na. Alibaba, yung mga local industries natin, oh, mura pa yung raw materials, yung inventory, oh, bili na natin yan. So, pero at the same time, Sir Ray, kasi that also reflects, that's a mirror of yung confidence ng manufacturers. Meaning to say, bumabalik yung kumpiyansa. Nakatulong din yung front loading ng purchases as a matter of prudence. Kasi ultimo yung bansa natin, nag-hedge din tayo ng importation requirements eh. O habang muray lang eh, sige, mag-angkat din tayo ng langis habang mas mura from many other sources and countries. Para bawasan naman yung reliance natin sa Middle East, no? Yan, meron ng shipment from the US, meron ding shipment from Japan, and inallow yung purchase sa Russian oil. Ganun din
1: Yes,
0: yung
1: agree.
0: local industries natin.
1: All right.
0: Nag-hedge din sila ng mga requirements sila for raw materials, mga finished goods, mga inventories. So, at the very least, masigla pa rin yung negosyo. Kahit sabihin natin nagpa-front load sila, nag-hedge sila, masigla pa rin yung negosyo sa manufacturing, whether
1: All right.
0: it's for the local market and for the export market.
1: All right,
0: Kasi
1: pero
0: kahit paano, nakatulong din sa exporter yung, di ba yung peso nasa 61 levels, nakatulong din yan sa export yung mga exporter natin, yung mga earning in dollars, no? Kasi from the point of view of the world, mas affordable yung mga produkto natin na ina-export. Kaya masigla po yung export sector, bukod po dun sa hedging din yon.
1: Okay,
0: Eh, kahit papano, Sir Ray?
1: despite this positive news from S&P, ayon po din sa S&P Global, ang assessment nila, malaki pa din, Sir Mike, ang problema pagdating sa supply chain. Paano po ito dapat tugunan upang masustain natin yung PMI growth?
0: Ah, yun, tama, Sir Ray, kasi sarado pa yung Strait of Hormuz, no? Ito yung global ito, no? Sa buong mundo. That's 20% of the world's oil. Mula, may gitatlong buwan na yan. Wala tayong choice yan. Wala tayong control dyan. Eh. Kontrolado ng Iran. Nag-uusap yung US and yung Iran, no? Eh, medyo elusive pa yung agreement, no? Pero kahit paano, Sir Ray, kahit sarado yun, 25% of the liquefied natural gas accounted din, dumadaan din sa Strait of Hormuz kasi yun yung raw material for fertilizer kaya nataas din yung fertilizer price eh. So, going forward, Sir Ray, kung magkasundo sila, eh, si Trump optimistic, may gitsang buwan na eh. Kung mabuksan niya, Sir Ray, parang nabunutan tayo lahat ng tinik.
1: Okay.
0: Kasi bababa pa lalo yung presyo ng yung global supply chain. Mag-i-improve yan. Although, ngayon,
1: Pero
0: sige, realistically,
1: okay.
0: go ahead pa, Sir Ray.
1: Pero Sir Mike, ganito may tanong kasi sa akin na pag-uusapan namin kahapon. Okay, tumaas ang PMI, yung manufacturing index natin, meaning the manufacturing sector in the Philippines was able to manufacture a lot more on a certain period of time. Pero ang tanong, do we have enough consumer spending power para bilhin itong mga namamanufacture ng ating industriya, lalo na sa likod ng kaharap nating inflation ngayon, Sir Mike?
0: Ah, mix po yan. Ayun po yung reality, Sir Ray, kasi nagtitipid yung mga tao, nagtitipid yung mga negosyo at industriya. So, syempre, sticky yung magmula ng gera. Eh, may net increase pa rin ng langis. Pero at least marami na rollback. Nabawasan yung burden, no? Pero nandun pa rin yung burden. Pero at least nabawasan. Maybe we have seen the worst. Ayun po yung something to look forward to. And na rin, nag-adjust na rin yung mundo. Kasama sa adjustment po, kaya nababa rin yung presyo ng langis kasi pag mahal lang is above 100, may demand destruction na tinatawag. Nagbabawas din ng konsumo yung mga tao sa buong mundo. Nakita na natin yan past 4 years, past 8 years, kung kailan may pagkakataon na sumisipa yung world price sa lagis, nagtitipid din sila eh. At ngayon, dumaming option nila. Gusto nila makatipid. Anong gagawin nila? They would cut on yung mga non-essentials. Yung mga non-essential travel. Oh, tapos yung mayroon na naman template yung otoridad natin eh. Yan, tol niyan, nagtitipid yung 4-day work week sa yung mga ahensya ng pamahalaan, no? Tapos para makatipid sa enerhiya, yung mga tao, sige, try silang medyo affordable na yung solar power, no? At the household level, business level, institution level, dati wala yan, bumaba na yung presyo ng teknolohiya niyan, no? So, yun, isa sa mga solusyon yun, no? Pati sa nag-electric vehicle sila, nag-hybrid vehicle. So, ayun po yung mga. Pero sir, realistically, dahil may net increase pa rin ng gasolina, mga around 70% pa rin yung tinas ng world crude oil price eh. So, nagka-cut sila sa mga non-essentials, yung mga nile-let go nila muna yung mga big ticket items na hindi importante, yung mga luxury items na hindi importante, no? So, kaya syempre mababagal yung demand sa ibang produkto at serbisyo sa ekonomiya dahil sa pagtitipid nila. Ay ba yung mga bakasyon, yung mga hindi mo importante na purchases, yung mga ibang luho, nababawasan yun, sir, kung pwede naman i-let go.
1: Alright.
0: So, pag in-replicate niyan sa maraming tao, maraming negosyo, kahit yung mga negosyo, ganun din. Tumaas bigla yung cost of production nila, yung mga pertaining, yung apektado ng pagtaas sa langis, yung transport cost, yung raw material cost, lalo na kung petroleum or oil-based yan, mga ano yan, di ba? Yung mga raw materials sila na based sa petroleum, based sa mga plastics, moldings na galing sa petrochemical, fertilizer prices. So, nagka-cut back po sila. And nga po yung danger din doon, Sir Ray. Yung mga malakas na negosyo and industry, kaya nila i-absorb. Paano, what if kung mahina yung, to start with, even before the war, medyo mahina na yung negosyo or industry, meaning to say, they don't have the pricing power, they cannot pass on the higher cost of production, they cannot raise prices. Ayun po yung medyo, baka magka-loss sila yung mga negosyo medyo walang pricing power. Bakit po wala sila masyado pricing power? Kasi maaring may competition sila locally, may competition sa imported, kaya hindi rin sila basta-basta makataas ng presyo. Kasi syempre, in reality, itatry nila ipasa yung mataas na cost dahil nga doon sa mataas ng presyo ng petrolyo.
1: Okay.
0: At ibang apektong, pag nireplicate po, may danger din na pag mahina na, baka mag-cut sila ng cost pati ng trabaho rin. No? Kaya yun po, hindi lang naman sa atin, buong mundo po yun, sir. Talagang babagal yung world economy, yung consumption spending babagal. Kasi yan po yung transition eh. That's really the pain. Pag whenever meron spike sa world oil price, nag-adjust po talaga lahat. May painful transition. Kasi, sila.
1: Yung bang painful transition na yun, Sir Mike, reflected dito sa forecast ng BSP regarding our inflation for the month of May na 7.9% higher than the previous one.
0: Oh, po sir, kasi reflective na realities 'yan eh. Kahit naman magbukas, well and good kung magbukas yung Strait of Hormuz kasi yung US intelligence ay yung sinasuggest dapat magbukas tayo ngayong Hunyo. Kasi ang ginagamit ngayon dahil wala nang lumalabas na bagong langis at energy products from the Strait of Hormuz, essentially largely from the Middle East. Eh kasi ang estimate nga ng Aramco, 100 million barrels per week yung hindi nakakalabas, yung new supply. So, yung mga langis, ginagamit yung existing stocks na luma. Eh, pag na-deplete yan, naubos yan, kailangan mag-replenish. Kaya yun po yung sticky pa rin po, sir, kasi bakit po? Yung syempre may pass on effect yung second round inflation effect na tinatawag medyo sticky siya eh. Kahit mag normalize yan maaring matatagalan bago yung ganitong klaseng inflation na nasa 7% levels.
1: All right. So Sir Mike,
0: 4 years ago.
1: Sir Mike, sa tingin mo ina-expect mo ba bilang isang economist itong 7.9%, ina-expect mo na ba na ito ang magiging forecast ng BSP?
0: Opo, possible yan. Kasi for the year, yung huling estimate nila, 6.3% average for the year. Kasi 4 years ago, Sir Ray, nung Russia-Ukraine war, yung average, mga nasa 6% then at least. Hawig-hawig, kumbaga yung parameters similar. No? Di ba, the Russia-Ukraine war didn't end. But during the Russia-Ukraine war, bukas yung Strait of Hormuz, no? May bukas yung patuloy yung bagong supply from the Middle East. Ngayon po kasi, sarado pa rin po, may gitatlumpan na, mga 100 days na halos na sarado. Kaya, ayun lang po yung sticky point doon, kasi demand supply yan. Habang sarado yon, medyo elevated. Kaya ngayon, medyo umakit yung NYMEX oil, nasa $94. Samantalang early this week, $87 na po yan eh. Nung
1: Okay.
0: ano, nag-$87. Kaya, that reflects it. Kasi bawas yung supply na lang sa buong mundo, eh, kailangan mag-replenish ng inventory. So, kahit yung mga bansa tulad ng Pilipinas, nag-hedge din yan as a matter of prudence kasi we're in a state of national energy emergency. So it's just prudent na i-diversify natin yung inventories natin. Yung
1: Okay.
0: 44 days,
1: All right.
0: dagdagan pa po yun. So patuloy pa rin po yung pag-angkat from kahit nga as far as the US, nakuha tayo ng LPG doon. No? That's just a matter of prudence kasi mahirap din naman yung maubusan. Hindi naman siguro maubusan basta-basta kasi there's still 80%. Mahal nga lang po yung presyo. Kaya yun po, Sir Ray, hawig doon. Kasi noong Russia-Ukraine war, yung peak ng inflation, 8.7%. That was January of 2023. That's 11 months after the Russia-Ukraine war. Eh, bukas yung Strait of Hormuz noon. Kaya hindi na tayo magugulat, Sir Ray. Kasi nakaambag din po yung sa exchange rate. Like, since the start of the war, almost 7% din yung tinaas ng dollar versus the peso. So, palitan pa lang po ng pera, pag mag-i-import tayo, dagdag po kaagad sa presyo yun. No? Hindi,
1: okay.
0: On top of the presyo ng petrolyo, yung produkto na inaangkat natin, palitan pa lang ng pera, eh, dagdag almost 7% na for
1: right.
0: more than 3 months.
1: Right.
0: Kaya hindi nakatakataka si Ray, nandoon yung may consistency mathematically naman po. No? Kaya kailangan, yun talagang medyo tasty tayo, eh, huwag tayo masyado umasa sa import. Structurally, gamit pa rin tayo marami renewables para hindi tayo import ng import.
1: Okay.
0: Ayun po yung takeaway doon.
1: See.
0: Pero nakinabang naman yung mga nakita na, yung kumikita ng dollar, yung mga may-ari ng dollar, yung mga foreign investors, foreign tourists, yung mga BPO, exporter, OFW families, eh windfall sa kanila yun. Almost
1: right.
0: 7% dagdag
1: okay.
0: sa pinapapalit nila.
1: Well,
0: kung mix naman,
1: sige.
0: Yung ibang bansa, ganun din naman eh. Yung sitwasyon nila, magkakahawig naman yung sitwasyon natin eh. Kung yung mga nakikinabang, siyempre, yung mga nag-import, mas mahal. Kaya lesson doon, huwag tayo masyadong, bumili tayo yung produkto natin. Huwag tayo,
1: Alright.
0: Para
1: palawigin, nice.
0: Huwag tayong umasa sa imports palagi. Mag-export tayo mas marami para mas nagdagkita yung mga dollar earnings. Yan.
1: Alright.
0: Sila po yung nakikinabang.
1: Okay.
0: Two stories, no? Two schools of thought, two stories in this kind of situation. May nakikinabang, meron din tumataas yung cost. Yan yung inflation na nagre-reflect po.
1: Alright. With that, Sir Mike, maraming salamat as usual sa pagbibigay mo ng oras sa amin at pagbibigay ng linaw at detalye dito sa mga matters being discussed. Thank you very much, Sir Mike.
0: Opo, maraming salamat po, Mr. Ray, at sa inyong mga taga-subaybay. Always nice to be back. Gandang umaga po sa inyo lahat.
1: Ang ating pong RCBC Chief Economist, Mr. Michael Ricafort. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan, para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asa na si Emis po yata ang nakakabit eh.
6: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
8: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, sa puntong ito, alamin po na natin, lumabas tayo na ating himpilan, alamin natin ang sitwasyon dito sa paligid ng Senado mula po dyan sa Senate. Kasama natin si J. Mark Dagala. Go ahead, J. Mark.
9: Yes, Manong Ray, pinagtingan ng Philippine National Police ang latag ng seguridad sa paligid ng Senado at makakarapit nitong tanggapan. Kasi habang nagpapatuloy ang political tension sa pagitan ng mga senador na posibleng magresulta naman sa mga protesta at gulo roon ay kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., kanya nang inatasan ang mga lokal na police unit para ipatupad ang mga precautionary security measures sa lugar. Particular na rito ang pagpapalakas ng police visibility at paglalatag ng checkpoint ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa paligid ng Senado. Itigil din pa ni Nartatis na nananatiling ang political ng PNP at ang tanging nila mandato ay panatilihin ang kapayapaan gayon din ang kaayusan sa lugar na posibleng makaapekto sa pagganap ng mga senador sa kanilang trabaho. Nanawagan din ang PNP chief sa mga leader rallyista na pulisin ang kanilang hanay at sundin ang mga umiiral na batas upang maiwasan ang anumang kaguluhan.
1: J-Mark? J-Mark?
9: Yes, Manong Ray.
1: So, gano'n na karaming tao, kung maitanong ko, gano'n na karaming tao ang nagsasagawa ng kanilang mga kilos protesta?
9: Sa ngayon, Manong Ray, ay wala pa naman ano, na sabi nga ay malaking bulto ng mga tao. Magkabat may mga taga-suporta nga ni Vice President Sara Duterte na nagpupunta sa Senado para nga maghayag ng kanilang suporta sa pangalawang pangulo. At yung iba naman ay mga taga-suporta ni Senador Bato de la Rosa sabi nga nagpapahayag din ng kanilang pagsuporta sa senador. At ngayon nga rin ay inaasahan nga na yung dahil malapit na magtapos no yung sesyon ng Senado si Ridge, ay inaasahan nga nila na kung meron bang mga pangyayari huling development niya sa Senado, eh baka tumugod doon yung mga kasuporan. Kaya mabuti na rin yung mga sabi nga ng pulisya, mabuti na rin laging handa para sa mga eventuality na mangyari sa paligid ng Senado, Manong.
1: Okay, wala namang senyales na bigla magpapakita si Bato. Wala naman.
9: Wala naman
1: takbuhan, habulan, walang habulan, walang aasahang habulan. Wala. Okay. Sige. Okay, sige. Pero sa ngayon, ano pa naman? Clear and quiet pa naman diyan sa premises ng Senado.
9: Clear and quiet pa naman. Batay nga sa ulat ng NCRPO dito sa Campo Crame, Manila.
1: Sige, antabayan natin yung mga susunod na episode ng Senate Flix ngayong araw na ito. Iyan.
9: Okay. Sabi ni name pa natin eh mukhang meron silang impormasyon na mukhang may pasabog daw ngayon.
1: Uy, pasabog? Hindi pa ba tayo nasanay? Puro pasabog na itong mga nakalipas na araw.
9: Pero ayoko nga puro yung mga pasabog nila para medyo yata maganda amoy.
1: Pero alam mo may mga nagme-message sa akin, sabi lalo na yung mga factory worker tsaka yung mga private yung tatrabaho sa pribadong sektor na no work, no pay. Ang suswerte naman daw ng mga senador na hindi pumapasok sa trabaho pero sumusweldo samantalang sila.
9: Kaya nga.
1: Araw-araw ko nag-commute.
9: Kaya nga sinasabi nga ng mga kababayan natin, Manong Ray, sana all.
1: Sana all. Kaya ikaw, papasok ka lagi ha. Yung baka mamaya mawala ka naman ng dalawang tulad ng isang alam ko na isang kaso na dalawang ilang buwan na wala pero biglang sumusweldo pa rin.
9: Talaga ganun naman ano. Right? Napakasuswerteng nila lang.
1: Regards na lang kay AJ Ignacio at saka kay Nimpa Asuncion. Iyan kung magkikita kayo.
9: Isa na lang ang panalangin ko, Manong Ray, sa mga ganyang klase ng mga kaso.
1: Ano yan?
9: Ibabalik ko yung nung Semana Santa na. Ama, patawarin mo sila.
1: Nako.
9: Hindi nila alam ang kanilang ginagawa.
1: Ayan. Ito alam ito. Alam nila yung ginagawa nila.
9: Kaya nga, kaya mas lalo sila dapat humingi ng tawad.
1: Yeah, alam yun. Nila, humingi ng tawad sa poong may kapal at sa taong bayan.
9: Yan.
1: Nagpapasweldo sa kanila. Yan,
9: diba? Ang nalagutan eh sa taong bayan.
1: Yan. Alright. Thank you very much, J-Mark. Thank you so much.
9: Kaya muna, Manong Ray, at dito sa Wakapong Krami, Bantay Bunuan pa rin kami dahil nakandito pa rin sa PNP General Hospital si dating public works.
1: Oo nga pala. Nasa PNP pa si former Secretary Bunuan, PNP Hospital.
9: Nasa PNP General Hospital at kasalukuyang inoobserbahan pa rin. At anytime kung magkakaroon ng developments ay maglalabas naman. Proactive naman ang PNP, Manong Ray. Agad sila maglalabas.
1: Hindi kaya tumaas ang blood pressure ni Secretary Bonono? Nakita niya si Yusek Bernardo?
9: Nung una, yung warrant. Pangalawa, baka yung mga co-accused na nakita niya, baka tumaas nga ang presyon.
1: Bakat,
9: 170 over 100, Manong Ray.
1: Nako. Nakita pa lang niya.
9: Oo, nakita pa lang ngayon.
1: Okay, nako. Pero hindi, kidding aside, medyo may edad na si Secretary Manny, si Secretary Bunuan. So, medyo fragile na rin ang health nung nitong ating former secretary.
9: Oo. Kaya nga. Kaya yan ang Bantay Bunuan tayo ngayon.
1: Sige.
9: Yan muna, Manong Ray, ang balita para sa Radyo Pilipinas World Service. J-Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publik.
1: Yan po yung report ng ating kasamang si J-Mark Dagala. So hindi lang sa Senado ang tinututukan niya, pati dito sa Philippine National Police Hospital kung saan naka-confine po, naka-hospital arrest si former DPWH Secretary Manuel Bunuan. Ano po, kasabay niya kasi dyan na-issuehan ng warrant of arrest si Senator Jinggoy Estrada. Ayan. Dahil nga po sa mga anomalous flood control projects. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
10: Anak! Bakit bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak, makayo ng mayaman. Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
11: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam. Maging panatag
1: Pilipinas. Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At narinig niyo yung report ni J-Mark Dagala regarding sa sitwasyon sa paligid ng Senado kung saan may mga nagtitipon-tipon na po mga nagpo-protesta. Ano po, merong mga supporters para kay Senator Bato. Meron din naman mga supporters na nagpo-push na inga panagutin si Senator Bato at ipagpatuloy ang mga investigasyon sa Senado. Okay? And of course, sa report na rin ng ating kasamang si J-Mark Dagala, patuloy pa rin minomonitor ng PNP Hospital ang kalalagayan ni former DPWH Secretary Manuel Bunuan. Dahil nga po nung nag-appear sila sa Sandigang Bayan, medyo tumaas yung kanyang blood pressure. Ayan. Ang biru-biruan nga po, tumaas ang blood pressure ni former Secretary Bunuan nung nakita niya si Yusek Bernardo, na isa sa mga ikangang nagturo sa kanya at kay Senator Jinggoy Estrada at sa iba pa na involved sa mga anomalous flood control projects. Okay? And of course, speaking of the Senate, inaasahan po na magpapakita na ngayong araw ang majority senators sa Senate plenary Okay? Sapagkat pinupush po nila itong pagdaraos na tinatawag na Blue Ribbon Committee sa ilalim ng subcommittee na pangungunahan ni Senator Rodante Marculeta. Pero marami pong nagtatanong bakit may subcommittee bagamat ang chairman talaga ng committee ay si Senator Pia Cayetano. So well, that is technically ika nga beyond our reach, pero ibig sabihin ang mahalaga dito ay magpapakita na, magpa-participate na ang Senate majority with the presiding officer, walang iba kundi si Senate President Alan Peter Cayetano. Kung matatandaan po ninyo, kahapon hindi pa rin po nagpakita kahapon ang Senate President, which is Senator Alan Peter Cayetano together with the majority senators, kaya walang nagawang anumang trabaho ang Senado kahapon. Kaya kahapon din nanawagan ang mga Senate minority sa pangunguna ni minority leader former Senate President Tito Soto, pero ang nagsasalita doon si Senator Erwin Tulfo, yung kanyang kapatid na si Senator Rafi Tulfo. Nananawagan po sila na magbitiw na sa pwesto bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano, dahil ayon po sa mga Senate Minority Senate Minority Members ay hindi na nagagampanan ni SP Cayetano yung kanyang trabaho bilang President o leader ng Senado. So yun po yung mga naging aksyon kahapon sa Senado. Samantala, sa panig naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, hinamon naman niya ang Senate Minority na mag-produce ng 13 senators. At kapag nakapag-produce na po ng 13 senators ang minority, lilisanin niya at bababa siya sa pwesto bilang Senate President. Yun naman ang naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sabay himok pa rin sa mga Senate Minority Members na maging independent. Ayan. So, back and forth ang mga usapan, ang mga palitan ng mga salita sa pagitan ng Senate Majority at Senate Minority. Pero alam nyo, ako mismo nalilito eh. Ano bang maituturing nating Senate Majority at Senate Minority? Tabla lang sila. Sa Senate Majority, 11. Sa Senate Minority, 11. Alamang lang ang Senate Majority dahil ang Senate President kabilang sa Senate Majority. Siya rin ang presiding officer every time na magsasagawa sila ng plenary session. Okay? So, yun nga, deadlock. Ang masakit po dyan, ang reputasyon, integridad, imahe ng Senado ang unti-unting na babahiran. Ang reputasyon at imahe, integridad ng Senado, na ihahalin tulad na ngayon sa isang funfair show. Sabi nga, kaya nga minsan natatagurian silang Senate Flicks. Sana nga po, makagawa ng hakbang ang mga senador natin, whether they belong to the Senate Majority or Senate Minority, na maibangon ang imahe at reputasyon ng Senado. Because the Senate has a sterling reputation. It has proven na nung mga nakalipas na dekada, especially nung mga panahon ng mga naunang senador, talagang mataas ang pagtingin ng taong bayan sa Senado. Okay? And of course, yun pong inaantabayan na natin, sana wag makaapekto nga po dito sa pagdaraos ng tinatawag na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi nga po, mataas ang naging survey tungkol dito na gusto nilang maidaos, maiproseso. Whether or not guilty or not guilty ang Vice President dito, hindi yun ang pinag-uusapan. Ang gustong mangyari ng taong bayan, karamihan ng taong bayan, gustong makita na maipagpatuloy, maidaos, maidaan sa proseso ang impeachment trial. Okay, whether ano man ang maging verdict dito, guilty ba or dismissal nung charges laban sa Vice President. With that, kami po ay magpipindi na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa ating Global na Tayo team sa production side ng ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. And of course, sa ating master control, sa master control natin, si Milo Junela, kasama pa rin si Susan Ison. At sa wildcast, katuwang naman natin si Justin. Antabayanan po mga susunod pa nating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Antabayanan po ninyo ang English Service Program ng Radyo Pilipinas World Service. Muli po, ako yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
8: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
5: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: ang gawain ng nasa legislatura. Hindi naman marahil dagdag ng Pangulo na ang paghahatid sa isang senador para pumunta kung saan siya pupunta ay sapat na dahilan para magkansela ng isang sesyon. Sa harap nito ay sinabi ng Chief Executive na sisilipin nila ang ilang opsyon at legal remedy sa gitna ng gulo sa upper chamber. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Get back to work because it's important. Dami natin kailangang gawin. All these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership, the whole Senate, into disarray. It has discredited the leadership. It has stopped the business, essential business of legislation in government.
0: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hinigpitan pa ng pambansang pulisya ang seguridad sa Senado at kalapit na government facilities dahil sa mga kilos protesta, bunsod ng tensyon sa politika. Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr. ang National Capital Region Police Office o NCRPO at kaukulang local police units na ipatupad ang precautionary measures sa palibot ng Senate Complex. Layo nitong tiyakin ang kaligtasan ng publiko at tuloy-tuloy ang operasyon ng gobyerno. Bukod sa malakas na presensya ng pulisya, ay nagdagdag din ang checkpoint sa palibot ng Senado.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Posibleng makaapekto sa pagpasa ng priority bills at ekonomiya ng bansa ang kasalukuyang kaguluhan sa Senado. Ginawa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang pahayag makaraang maantala ang sesyon ng Senado kasunod ng pag-aresto kay Senador Jinggo Estrada kaugnay sa flood control anomaly. Ayon kay Castro, bagamat handang makipagtulungan ang executive branch sa Senado, anuman ang liderato nito ay dapat ba rin anyang ipagpatuloy ng mga mambabatas ang kanilang tungkulin. Itinanggi rin ng executive branch na nangingialam ito sa Senado kaugnay sa pag-aresto sa senador.
4: Sa parte po ng Pangulo, sa parte po ng ehekutibo, wala pong magiging issue. Kahit sino po ang leader sa Kongreso, makikipag-ugnayan, makikipag-cooperate ang ehekutibo para lamang maipasa ang mga priority bills para sa taong bayan.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nanawagan ang buong Senate Minority Bloc o ang Solid Bloc 11 na magbitiw na sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Sa isang joint statement, binanggit ni Senador Erwin Tulfo na ipinapakita ni Cayetano na hindi niya kayang gampanan ang kanyang tungkulin bilang pinuno ng mataas na kapulungan. Binigyan diin ng minority bloc na ang nangyari nitong Martes na ikalawang sunod na araw na walang sesyon dahil sa hindi pagsipot ng majority ay malinaw na pag-abandona sa tungkulin, pagpapabaya sa responsibilidad at tahasang pag-asawalang bahala sa mga rules ng Senado. Ang paglabag-an nilang ito ay lantarang pambabastos sa institusyon at sa sambayan ng Pilipino.
5: A clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to lead. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people.
3: Yan ang pahayag ni Senador Erwin Tulfo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, nagbahayag din ng kanya-kanyang sentimiento ang ilang miyembro ng minorya kaugnay ng ikalawang araw na boycott ng mayorya sa Senate session.
6: Kung matapang siya, pumasok siya kasi yung katapangan din napakita sa pamagitan ng paggawa niyo yung trabaho mo. Kasi yung mga duwag takot sa trabaho eh, takot sa responsibility, yun yung ibig sabihin. So inamo ko si Alan, kung matapang ka, pumasok ka.
7: Appealing to our colleague, makasama na sa siya. Nagampanan natin yung ating trabaho. So inabayaran tayo sa taong bayan.
8: We now appeal to the rest of the members of the majority bloc. We appeal to their sense of duty na sana mag-attend sila ng session.
9: I think it is really a dereliction of duty and a abandonment of his opposed a

0: sa the leader of this institution.
1: Yan ang mga pahayag ng mga miyembro ng Senate Minority Bloc o Solid Bloc 11.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Senador Ping Lacson naniniwalang inaatake ang Senado ng sarili nitong liderato. Si Ninfa Asuncion sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Diniit ni Senador Ping Lacson ang Senado ay hindi inaatake ng ibang grupo kundi ng sarili nitong liderato. Kasunod yan ang patuloy na pag-boycott ni Senate President Alan Peter Cayetano sa mga regular na sesyon at paggamit ng Facebook livestream bilang pangunahing plataforma ng kanyang mga pahayag. Ito ang pahayag ng Senador kasabay ng pagbatikos sa paraan ng pamumuno ni Cayetano sa gitna ng umiiyal na sigalot sa Senado. Ayon kay Lacson, naglalabas si Cayetano ng mga direktiba kabilang ang pagsuspinde ng mga sesyon sa pamamagitan lang ng pasalitang utos at walang formal na dokumento o abiso. Sinabi ng senador na nakatanggap siya ng impormasyon na verbal lang na ipinapaabot sa mga miyembro ng majority block na suspendido ang sesyon, bagay na anya italiwa sa mga umiiral na proseso ng Senado at sa tungkuli ng mga senador na magsagawa ng legislative activities. Nitong Martes, nanawagan si Lacson at iba pang miyembro ng Minority Bloc para sa pagbibitiw ni Cayetano bilang Senate President dahil sa patuloy na hindi pagdalo ng mga miyembro ng mayorya sa sesyon. Ayon pa sa senador, maaaring ituring na dereliction of duty o pagpapabaya sa tungkulin ang anyay pag-boycott ni Cayetano sa mga sesyon at maaari itong maging batayan ng reklamong ihain sa Senate Ethics Committee. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Civil watchdog nakasuporta sakaling may leadership change sa Senado. Sa detalye, mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanindigan ng citizens-led watchdog group na Bantay Senado na suportahan o susuportahan nito ang anumang hakbang ng mga senador para magtalaga ng Senate President na sa tingin nila ay mas makapagpapalakas ng tiwala ng publiko at makatitiyak sa maayos na pagdaraos ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bantay Senado Convener Clive Arguelles, mahalagang mabantayan ng publiko ang mga kilos ng Senado. Ito ay upang maiwasan ang anumang posibleng pagkakantala sa impeachment proceedings, lalo na sa gitna ng mga pagbabago sa liderato at iba pang kontrobersiya ang kinasasangkutan ngayon ng institusyon. Pero sa kabila nito, nilinaw ni Arguelles, hindi na nanawagan ng kailang grupo ng pagbabago sa liderato ng Senado at nakadepende pa rin ito sa pagpapasya ng mga senador. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Philippine National Police tiniyak ang transparency habang nasa kusodiyan nila si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ang report mula kay J. Mark Tagala.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Inataso na nga ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang Health Service Unit ng Pambansang Pulisya para magsagawa at magdokumento na sa kalagayan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito ayon kay Nartates ay para higit pang mapalakas ang pananagutan ng transparency sa kalagayan ng dating opisyal na nililitis ngayon sa Sandigan Bayan dahil sa maanmalyang flood control project sa kasalukuyang nasa PNP General Hospital si Bonoan matapos itong ibalik ng Sandigan Bayan dahil sa muling pagtaas ng presyon ng dugo nito nang humarap sa korte para ibalik ang mandamiento de aresto laban sa kanya. Kaakibat na madalas na pagbibigay ng update sa publiko hinggil sa kalusugan ni Bonoan, pinatitiyak din ng PNP Chief ang mahigpit na seguridad at masigurong walang special treatment na ibibigay sa dating miyembro ng gabinete. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, kakasuhan ng ombudsman ang ilang malalaking personalidad na may kaugnayan sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, isasampabukas ng ombudsman ang mga kaso sa Malolos Regional Trial Court. Hindi naman pinangalanan ng kalihim ang mga respondent sa mga bagong kaso, subalit pawang taga Bulacan ang sinasabing high-profile personalities. Ginawa ng kalihim ang pahayag makarang inspeksyonin ang Matalahib Creek Pumping Station.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Senate President Alan Peter Cayetano, Senador Robin Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ay nireklamo sa Ombudsman. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
6: Ted, naghahang reklamo sa Office of the Ombudsman ngayong araw ang grupong Tindig Pilipinas laban kina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Hood Padilla at dating Senate Acting Sergeant at Arms Mao Aplasca. Partikular na nireklamo ang mga ito ng obstruction of justice na nagugat sa sinasabing umano'y pagpapataka kay Senator Ronald De La Rosa sa loob ng Senado. Ayon kay Tindig Pilipinas Convener Kiko D, dapat managot ang opisyal na umano'y nakialam at humadlang sa maayos na pagkupatupad ng batas at proseso ng hustisya. Ipinunturi nito na hilamang ito usapin na isang individual kundi ng pagtatanggol sa integridad ng mga pampublikong institusyon. Ayon pa kay Aquino, adi ay bahagi ang paghahain ng reklamo ng mas malawak na kampanya laban sa impunity o kawalan ng pananagutan at bilang pakiisa sa mga biktima ng war on drugs. Nanawagan ng mga complainant sa Office of the Ombudsman na magsagawa ng patas at walang kinikiling na investigasyon hinggil sa kanilang reklamo. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Papalo sa mahigit 4.1 milyong pensioners ang inaasahang makikinabang sa dagdag pensyon ng Social Security System o SSS para sa maagang pagpapatupad ng ikalawang tranche ng Pension Reform Program mula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon. Ayon kay SSS President and CEO Robert Joseph De Claro, sinimulan na ngayong Hunyo ang pagpapalabas ng karagdagang benepisyo na orihinal na nakatakda pa sana sa Setyembre. Tinatayang aabot sa 6 billion pesos ang inilabas na pondo para sa nasabing dagdag pensyon. Sa ilalim ng ikalawang tranche ng programa, makatatanggap ng 10% na dagdag sa buwan ng pensyon ang mga retirement at disability pensioners. Samantala, 5% na dagdag naman ang matatanggap ng death at survivor pensioners. Sakop na maagang pension increase ang lahat ng mga pensioner na nakarehistro sa SSS hanggang May 31, 2026. Ang Pension Reform Program ang kauna-unahang multi-year pension increase program sa kasaysayan ng SSS kung saan nakatakdang magkaroon ng taunang dagdag pensyon mula 2025 hanggang 2027.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Hinimok ng Malacanang ang publiko na huwag maalarma sa panukalang 240 pesos na immigration fee para sa mga behero na papasok o lalabas ng bansa. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kasalukuyan pa rin pinag-aaralan ng Bureau of Immigration ang panukala na layuning pondohan ang modernisasyon at pag-upgrade sa border control at monitoring systems ng immigration. Sa ngayon ay wala pa rin pinala posisyon ang palasyo ukol dito.
7: Kaya nga po, proposal pa lang. So pwedeng barilin, pwedeng hindi ipatupad, pwedeng hindi matuloy. So kaya wag muna tayo maalarma dahil wala pa po talaga to. It's just a proposal.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Positibo ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa kooperasyon ng ASEAN para mapalakas ang food security sa rehiyon. Sa programang Boses, sinabi ni PCCI President Ferdinand Ferrer na malaki ang maitutulong ng hakbang para higit na pakinabangan ng mga sumusunod na henerasyon. Kabilang ang food security sa mga prioridad ng ASEAN Summit kung saan nagsisilbing chair ang Pilipinas.
8: The food security will also prepare the next generation, the future workers or leaders natin. Basta malusog the nutrition of our future workers and leaders dun sa tama.
1: Si PCCI President Ferdinand Ferrer.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Inaasahang lalagdaan ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa Nobyembre ang Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Makaraang maisipinal ang negosyasyon dito. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, magtatakda ang kasunduan ng bagong pamantayan sa digital transformation ng ASEAN at magataguyod ng mas inclusive and innovative na paraan para sa lahat. Mapapalakas din ng DEFA ang regional economic integration sa pamamagitan ng pagpapaigti ng kooperasyon sa digital trade, e-commerce, electronic payments, cybersecurity at emerging technologies. Inaasahang aabot sa 2 trilyong dolyar ang digital economy ng ASEAN pagsapit ng 2030 mula sa humigit kumulang $1 trillion ngayong taon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mas mainam na maipaliwanag ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyon laban sa kanya sa halip na gamitan ng legal technicalities para ibasura ang impeachment laban sa kanya. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, makarang maghain ng mosyon ang kampo ng Vice Presidente para ipawalang bisa ang apat na articles of impeachment sa Senado. Anya, katulad ng dati ay walang outright denial ang Vice President sa mga akusasyon laban sa kanya.
7: Kung makiklear naman po ang Vice Presidente sa pamamagitan ng mga ebidensya at ito'y madideny niya, mas maganda pong maklear niya yung pangalan niya at maipaliwanag niyang walang katotohanan lahat yung mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Mas makabubuti ayon kay House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co kung haharapin na lamang ni Vice President Sara Duterte ang paglilitis na isasagawa ng impeachment court at hindi ang umasa sa hiling na outright dismissal. Ani ko, mahalagang malaman ng publiko na hindi posible ang agarang pag-dismiss sa mga reklamong ibinabato sa Vice Presidente na hindi umaarangkada ang paglilitis. Ang dapat umanong gawin ngayon ng pangalawang pangulo ay sagutin punto por punto ang lahat ng aligasyon na ipinupukol sa kanya.
9: Dismissal or conviction or acquittal sa dulo pa po ng paglilitis dapat mangyari. At the end of the day, ang panawagan po natin, dapat matuloy ang paglilitis. Sasagot ko ang House Prosecution Panel sa reply na nakita nating gustong ma-forward na response doon sa answer. And dito po natin hahawakan pa rin na dapat tuloy ang paglilitis.
1: Si House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Tuluyan ang pinatalsik ng kamera sa pwesto si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga matapos siyang mapatawa ng dalawang magkahiwalay na suspensyon. Sa pamagitan ng nominal voting na 265 na pabor, 14 na tutol at 8 abstention, pinagtibay ng plenaryo ang Committee Reports number 298 na nagsisilbing batayan sa naging desisyon laban sa kongresista. Ang expulsion ay nag-ugat sa reklamong inihain ni House Senior Deputy Majority Leader Janet Garin na nag-aakusa kay Barzaga ng paulit-ulit na bastos na post sa social media na nakasisira sa dignidad ng institusyon. Ayon kay Ethics Committee Chair JC Abalos, ang kanilang rekomendasyon ay alinsunod na Section 16, Article 6 ng Konstitusyon, Section 142, Rule 20 ng House Rules at Committee Rules.
10: With 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions, the findings and recommendations contained in Committee Report number 298 are hereby adopted. Sure. Representative Barzaga is hereby notified of the action taken by the House on Committee Report number 298.
1: Inyong napakinggan na naging hatol ng kamera hinggil sa pagpapatalsik kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa larangan ng palakasan, Alex Iyala wagi sa first round ng WTA 125 Birmingham Open. Filipina player makikipag-tandem din kay tennis legend Venus Williams sa tournament sa Germany. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Helanga.
11: Matapos agad mapatalsik sa doubles, bumawi si Alex Ayala sa kanyang unang laro sa singles event ng WTA 125 Birmingham Open sa United Kingdom nang walisin si Priscilla Hohn 6-0-6-2. Hindi pa umabot ng isang oras ang panalo ng world number 37 Filipina star laban sa Australian player para umabante sa round of 16 ng kompetisyon kung saan si Ayala ang top seed. Tatargetin naman niya ngayon ang pwesto sa quarterfinals kontra Alina Sharayeva ng Russia. Ang Birmingham Open ang unang tournament ni Ayala sa grass court bilang paghahanda sa Wimbledon. Samantala, nakatakda rin makipagpartner si Ayala kay dating world number 1 at tennis legend Venus Williams sa Bad Homburg Open sa Germany matapos silang makatanggap ng wildcard sa main draw. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Narito muna mga paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagumdum na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. 4B, Wapa Health. Ituloy lang ang panonood ng TV. C, tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo. Congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
13: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, guys. Grabe.
14: Ay, aircon ba ako?
13: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, sasalita pala itong rep natin?
14: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
13: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang rep mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang rep, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
15: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ang oras po natin, 11:45 ng umaga. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Umpisa natin mula dito sa Luzon. Schools Division Office of Batanes, pinangunahan ang 2026 Brigada Eskwela Division Kick-Off. Si May Ann Bata ng Radyo Pilipinas Batanes ang may dala ng balitang yan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Pinangunahan ng Schools Division Office o SDO Batanes ang 2026 Brigada Eskwela Division Kick-Off na ginanap sa Batanes National Science High School Covered Court kung saan malugod na tinanggap ni BNSHS Principal Jeffrey D. Medina ang mga nakibahagi sa aktibidad. Ayon sa punong guro, ang weeklong activity na ito ay hindi lamang isang programa kundi pagpapakita ng pagkakaisa, volunteerism at nagkakaisang responsibilidad. Dagdag pa niya, ang Brigada Eskwela ay nagpapakita ng diwa ng yaro o bayanihan kung saan sama-samang kumikilos ang buong komunidad upang masigurong ligtas, maayos at handang tumanggap ng mga mag-aaral sa panibagong school year. Samantala, sa mensahe naman ni Schools Division Superintendent Dante Marcelo, inihambing nito ang yaro sa taunang aktibidad ng kagawaran kung saan ang kaugalingang ito ng mga ibatan nagkakaisang tumutulong ng walang hinihintay na kapalit mula sa ibang tao. Isinagawa din ang turnover ng go bags mula sa Batanes General Hospital para sa inisyatiba sa kaligtasan na naglalayong palakasin ang disaster resilience at emergency response ng paaralan. Bukod kay SDS Marcelo, dumalo at nagpakita din ng suporta si Assistant Schools Division Superintendent Georgian G. Carriaso, mga guro at punong guro mula sa iba't ibang paaralan sa lalawigan, mga magulang, mag-aaral, uniform personnel at iba pang mga empleyado ng SDO Batanes. Nagpasalamat din ng mga ito sa mga volunteers, stakeholders, partner agencies, alumni, mga magulang at iba pa sa kanilang pakikibahagi at pag-abot ng anumang uri ng tulong sa mga eskwelahan. Ang tema ngayong taon sa Brigada Eskwela ay Bayanihan sa Paaralan, Nagkakaisa para sa Kaayusan at Kaalaman. Para sa Bagong Pilipinas, ito si May Ann Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas, Bontoc, Brigada Eskwela sa Mountain Province. Umarangkada na sa lalawigan. Si Apollo Padaen sa report.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Tuloy-tuloy ang Brigada Eskwela sa Mountain Province General Comprehensive High School o MPGCHS na nagsimula po noong Mayo 25 at magtatagal hanggang Onyo 8 kasabay ang pagbukas ng klase para sa school year na taong 2026 hanggang 2027. Ayon kay Mountain Province General Comprehensive High School Administrative Officer, Madam Catherine Tomoken, bukod sa mga magulang, volunteers, tanggapan at iba pang stakeholders na tumutulong sa paaralan, may kaabuang 45 mga tupad beneficiaries mula sa Department of Labor and Employment na katuwang nila sa pagsagawa ng Brigada Eskwela. Dahil sa inaasahang mahigit 1,000 enrollees, tinitiyak ng paaralan na maayos at handa ang kanilang mga pasilidad at iba pang pangailangan para sa maayos na pagbubukas ng klase sa araw ng Lunes. Samantala, sinabi ng Dole Mountain Province na malaki ang naitulong ng mga tupad beneficiary sa barangay Tanulong Sagada sa pagbubukas at paglilinis ng kalsadang patungo sa paaralan na nagbibigay ng ligtas at mas madaling daanan para sa mga mag-aaral, guro at iba pang residente ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas sa Pulapadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mula naman sa Southern Tagalog, energy saving measures sa kakulangan ng supply ng enerhiya sinimulang ipatupad sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Si May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena sa balita.
2: Radyo Pilipinas Report.
18: Sinimulang ipatupad ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang serye ng energy saving measures bilang tugon sa kakulangan ng power supply sa buong lalawigan. Ayon sa pabatid ng PIO Oriental Mindoro, ilan sa ipatutupad na energy saving measures ay ang pansamantalang suspension ng operasyon ng ilang pasilidad sa lalawigan. Sa isang special session ng Sanggunian, aminado si Governor Vons Dolor na hindi isang tao o grupo o ilang negosyo ang apektado kundi ang buong lalawigan ng Mindoro. Ilan sa government facilities na wala munang operasyon ay ang Fontana del Gobernador sa Pinamalayan, Plaza del Gobernador sa Calapan City, Oriental Mindoro Heritage Museum, Calapan City, Oriental Mindoro Cultural at Heritage Center sa Mansalay, at ang Sentrong Pangkabataan sa Calapan City. Ayon sa ulat ng Ermeco sa Provincial Government ng Oriental Mindoro, 2 sa 4 na power generation ang operational sa Nauan at Rojas, habang ang 2 pa dito ay nasa ilalim pa ng pagpoproseso. Tiniyak ng provincial government na patuloy itong magsasagawa ng koordinasyon sa Ormeco, power providers at iba pang stakeholders para masolusyonan ang kakulangan ng supply ng kuryente sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mula naman sa Bicol, DILG pinasinayaan ang mga infrastructure project sa Catanduane. Si Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas Virac sa ulat.
2: Radyo Pilipinas Report.
19: Pinasinayaan ng Department of the Interior and Local Government ang 2 pangunahing proyektong pang-imprastruktura sa Barangay San Pedro at Barangay Biong sa bayan ng Higmoto, Catanduanes, sa ilalim ng Support to Barangay Development Program. Kabilang sa mga natapos na proyekto ang pagpapabuti ng Level 3 water system sa Barangay San Pedro at rehabilitasyon ng farm-to-market road sa Barangay Biong na layuning mapalawak ang akses sa malinis at maasahang supply ng tubig at mapadali ang transportasyon ng mga produktong agrikultural. Sa programa, binigyang diin ng mga opisyal ng DILG ang kahalagahan ng mga proyekto sa pagpapabuti ng kabuhayan, pagpapalakas ng mga pangunahing serbisyo at pagsusulong ng kaunlaran sa mga komunidad. Inanunsyo rin ang karagdagang mga proyekto para sa 2 barangay, kabilang ang Renewable Energy Based Electrification sa Barangay San Pedro at isa pang rehabilitasyon ng Farm-to-Market Road sa Barangay Biong. Nagpahayag naman ang pasasalamat ang mga opisyal ng barangay sa patuloy na suporta ng pamahalaan at mga katuwang na ahensya sa paghahatid ng mga proyektong makakatulong sa pag-unlad at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng kanilang mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na atin laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, kuha na tayo ng mga balita naman sa ating mga kasamahan sa Visayas. Leyte Normal University at DICT nagbayanihan sa pagbubukas sa makabagong tech hub sa Palo, Leyte. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Kasabay ng pag-arangkada ng National Information and Communications Technology MAS 2026, formal na pinasinayaan ang modernong hub sa Leyte Normal University Government Center, Palo, Leyte. Sa pagtutulungan ng LNU at DICT Region 8, armado ang pasilidad ng 30 high-tech laptops na gagamitin para sa malawakang digital upskilling. Layunin nitong tuldukan ang digital divide at bigyang lakas ang mga mag-aaral, guro, maliliit na negosyante at mga kawani ng gobyerno sa pamamagitan ng libre at dekalidad na ICT training. Pinangunahan ni na LNU President Dr. Hill Villarino at DICT OISA Regional Director Attorney Melvin Carlo Barua ang makasaysayang ribbon cutting ceremony. Ito ay patunay na sa ilalim ng bagong Pilipinas, patuloy ang pag-abanti ng Eastern Visayas tungo sa pagiging konektado, moderno at digital ready. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang bahagi ng Visayas, mga opisyal at BDRRMC members sa San Juan, Southern Leyte, sinanay kaugnay sa climate and disaster preparedness. Si Ria Mikate ng Radyo Pilipinas Sogod ang may dala ng balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Sinanay kaugnay sa climate at disaster preparedness ang mga barangay officials at miyembro ng BDRRMC sa bayan ng San Juan, Southern Leyte. Pinangunahan makinatawa ng PDRMO Southern Leyte ang nasabing aktibidad upang mapalawak ang kaalaman ng mga barangay hinggil sa paghahanda at pagtugon tuwing may kalamidad. Binigyang diin sa aktibidang kahalagahan ng preparedness, awareness at kooperasyon upang mapataktahan ng komunidad laban sa mga panganib at sakuna. Kaugnay nito, nagpahayag ng pasasalamat sa MDRMO Head Clarence Mantua sa PDRMO at sa mga kalahok dahil sa kanilang suporta at aktibong partisipasyon sa nasabing aktibidad. Tiniyak naman ang tanggapan na patuloy nitong susuportahan ang mga programang nagpapalakas sa kaligtasan, resiliency at kahandaan ng bawat barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tungo na tayo sa Mindanao, paano kalang paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa pamahalang lungsod ng Davao? Isinulong si Sheila Lisondra ng Radyo Pilipinas Davao sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Isinusulong ng 21st Davao City Council ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI bilang bahagi na patuloy na digitalisasyon ng mga serbisyo ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Councilor Bonds Andre Militar, Chairperson ng Committee on Information Technology, layunin ng lungsod na maging isang moderno at future-ready na pamahalaan. Ayon sa konsehal, makakatulong ang AI sa mas mabilis na pagproseso ng mga kahilingan ng mamamayan, pagsusuri ng datos para sa mga city planning, at pagbabawas ng mabagal na proseso at red tape sa mga tanggapan ng gobyerno. Binigyang diin naman ito na hindi layunin ng AI na palitan ng mga empleyado ng pamahalaan. Sa halip, magsisilbi umano itong kasangkapan upang mapagaan ang paulit-ulit na gawain at pabigyang pansin ng mga kawani ang mas mahalagang tungkulin. Kaugnay nito, ipinakilala rin ng East-West International Educational Specialist Incorporated bilang posibleng katuwang ng lungsod sa pagsasanay at pag-upskill ng mga manggagawa sa larangan ng AI, robotics at cybersecurity. Ipinahayag naman ng konsehal ang pag-asang higit pang mapabuti ang paghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya at digital transformation. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: LGU hingoong nakiisa sa DepEd at nagbigay ng 3 milyong piso na halaga ng materyales para sa Brigada Eskwela 2026. Sa report mula kay Joe Bayon-O ng Radyo Pilipinas, hingoong.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Nakiisa ang local government unit na Hingoog City sa Department of Education Hingoog City Division sa Brigada Eskwela 2026 kick-off ceremony na ginanap sa Don Risti Totobaol Central School Covered Court nitong Lunes. Ang pinakatampok ng kaganapan ay ang ceremonial turnover ng 3 milyong piso na halaga ng iba't ibang materyales ng Brigada Eskwela na inilaan para sa 77 pampublikong paaralan sa Dibisyon ng Hingoog City. Ang turnover ay pinangunahan ni Hingoog City Mayor Eric Canusa kasama si Schools Division Superintendent Dr. Edgardo Abanil. Kasama sa mga donasyong materialis ang simento, plywood, pintura, brass, steel bar at iba pang supply na kailangan para sa school repair at maintenance bilang paghahanda sa pagbubukas sa klase sa darating na Lunes. Ipinahayag ng DepEd Hingoog City Division ang pasasalamat sa pamahalaang lungsod at hinikayat ang mga administrador ng paaralan na agad gamitin ang mga materyales para sa mga aktibidad sa pagpapaganda at pagkukumpuni ng paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayunon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Yan po ang naging kabuuan ng ating Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Miyerkules, June 3, 2026. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Master Control, PBS News at Production Division. Sa ngala ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong naging tagapagbalita. Ang oras po natin, 11:58.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec. Asan na si Emerson po yata ang nakakabit eh.
12: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
14: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
25: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Isang magandang bagong Pilipinas, ngayon ay Miyerkules at 3 ng Hunyo taong 2026, diretsang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia. Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Sa ating pong balita, patuloy ang pagtitiyak ng pamahalaan sa pagbibigay ng suporta para sa maayos na edukasyon ng mga Pilipino. Kaninang umaga ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa ilalim ng Social Civic Projects Fund sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila. Kinamusta at kinausap ng Pangulo ang nasa 4,426 na bagong Pilipinas Presidential Scholars mula sa 6 na distrito sa lungsod. Bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng 20,000 pisong scholarship assistance. Muling binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng edukasyon ng bawat mamamayan. Paalala ng Pangulo, gamitin itong pagkakataon para makapag-aral ng mabuti upang magkaroon ng mabuting kinabukasan, hindi lang para sa sarili, kundi para na rin sa pamilya, komunidad at sa bansa. Kasabay nito ay giniit din ng Pangulo ang kahalagahan ng maayos na ugnay ng national at local government sa pagbibigay ng pangangailangan ng publiko sa ina. Bawat bayan makikinabang. Sa iba pang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpupulong kasama ang mga opisyal ng Department of Energy para talakayin ang usapin sa sektor ng enerhiya sa bansa. Kabilang sa tinalakay sa pagpupulong ang kasalukuyang kalagayan ng supply ng kuryente at kondisyon ng power grid sa Luzon at Visayas. Kasama na dito ang iba't ibang isinagawang hakbang ng ahensya para matiyak ang sapat na supply ng kuryente sa gitna ng tumataas na demand. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng DOE sa iba pang ahensya para maipatupad ang kinakailangang hakbang para sa energy security at katatagan ng power supply sa buong bansa. Paghanda ng MMDA sa epekto ng habagat at ang assistance nito sa pagbubukas ng klase sa mga paaralan sa Metro Manila ating tatalakayin. Kasama si Undersecretary Nicolas Torre III, General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o ng MMDA. Yusek Torre, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
16: Magandang tanghali, sir. Magandang tanghali sa inyo mga tagapakinig.
15: Yusek, sa pagpasok po ng panahon ng habagat, ano-ano na po ang mga paghahanda na isinagawa ng MMDA para pumabawasan ng epekto ng malalakas na pag-ulan at pagbaha dito sa Metro Manila?
16: Well, ang paghahanda natin ay nagsimula noon pa man, bago pa man dumating ang habagat na ito. At ang ating pangunahing strategy lang naman sa MMDA ay linisin, palalimin, paluwagin at bantayan ang daluyan ng mga tubig. Kaya kasama sa mga ginagawa natin, yung regular declogging ng mga kanal at estero, nandun ang dredging ng mga ilog at waterways, clearing operations laban sa mga illegal structures at sa iba pang mga para sa ating mga daluyan ng tubig, flood pumping station operations, sinisiguro rin natin na umaandar yan. At syempre, pag everything else fails, yung mabilis na deployment ng ating mga flood response programs.
15: Okay. Well, Yusek, itong mga nakaraang pag-uulan, may mga kababayan tayo nagulat dahil nung umulan at bumaha, doon naglutangan yung mga sangkaterba o tunay-tuniladang basura. Kumusta po yung kasalukuyang flood mitigation measures sa Metro Manila? Kumusta po ang mga lugar na binabantayan niyo po, particular na yung mga flood-prone areas?
16: Yun po. ang aming pag-consider niyan ng mga unang ulan ngayon, mga unang pag-ulan ngayong taon na to, eh ito na yung audit ng aming mga ginawa at paghahanda. Kaya nakita natin, may mga areas pa pala tayo na talagang ayusin at meron din mga areas na nilinis na natin, pero kita naman natin, balik agad ang basura kasi nga ang upstream ay talagang nanggagaling pa rin ang basura. So sa ngayong araw na to, as we speak, nagkaroon tayo ng mga pinatawag natin ang ating mga tauhan at magsasabay-sabay tayo mag-simultaneous ng estero cleaning at bayanihan sa barangay na gagawin natin para dahil na pinpoint natin ang mga areas na kailangan pa nating ayusin, eh mas mapastrack na kaagad.
15: That's good to hear, Yusek, na proactive tayo. Pero kumpirmahin lang po namin, nasa ilang pumping stations po ang kasalukuyang operational dito sa Metro Manila? At sa inyo po monitoring, sapat po ba ang kapasidad dito para tugunan ang matitinding buhos ng ulan?
16: 71 po ang ating current na pumping stations na inoperate ng MMDA. At may mga additional na pumping stations pa sapagat may mga areas tayo na-identify na kailangan talaga natin at dagdagan ng pumping stations. So these are being programmed and implemented by the DPWH. At pag nagawa na nila, itinaturn over sa amin for maintenance and operations.
15: Okay. Yusek, meron po ba mga bagong teknolohiya o kagamitan o sistema na ginagamit ng MMDA para po mas mabilis na ma-monitor at matugunan yung mga insidente ng pagbaha?
16: May mga sensors po tayong mga in-install, may mga na-rehabilitate at may mga bago na inilagay para sa mga identified flood-prone area ay namomonitor na kaagad at nakakapag-aksyon na tayo bago pa man ito lumala at makapinsala sa ating mga kababayan. At pagkatapos po, itong ating pakipag-network sa local government units, especially sa mga barangay, ay i-strengthen natin para matulungan yung ating mga technical na mga equipment.
15: Okay. Yusek, perhaps we can elaborate more dun sa nabanggit mo nga na koordinasyon ng MMDA sa mga lokal na pamahalaan, strengthening yung coordination at gayon din sa iba pang ahensya. Paano po ninyo isinasagawa ito para nga matiyak na mabilis ang pagtugon kapag may baha o anumang insidente dulot ng malakas na ulan? Dahil minsan ito yung nagiging dulot din ng mabigat na daloy ng trapiko.
16: Kasama po sa mga naging programa namin na talagang nire-reintroduce natin at talagang binibigyan ng emphasis ngayon sa ating mga kababayan, lalo na sa barangay, ay ang paggamit ng ating Hotline 136. So, meron tayong mga in-organize, mga 136 troopers. Ito yung mga volunteers at tumatanggap tayo hanggang ngayon ng mga volunteers na ganyan na taga-Masid. At tatawag lang sa ating hotline na 136 at para malaman ng ating command center kung ano ang pangangailangan specifically sa isang lugar at yun ang ating pinaprioritize sa ating responde.
15: Okay. Yusek, dito naman sa usapin ng pagbubukas ng klase, paano po naghahanda ang MMDA sa ilalim po ng offline balik eskwela para po matiyak naman ang kaligtasan ng mga estudyante at maibsan ang matinding trapiko sa mga pangunahing lansangan?
16: Itong rainy season at saka yung opening ng classes, kasama sa ating bayanihan sa barangay ang pag-repair ng mga road markings, yung mga pedestrian lanes, yung mga road signs, lalo-lalo na yung mga malapit sa mga eskwelahan sa paghahanda natin dito sa pagbubukas ng klase. So, kasama ang MMDA sa ating DepEd, kasama sa ating mga brigada eskwela na kinakandak sa iba-ibang mga lugar, simultaneous, all over Metro Manila, at nagbibigay kami ng support sa ating mga eskwelahan.
15: Okay. Well, inaasahan po na magkakaroon ng bugso lalo na sa pagbubukas ng eskwelahan. Yusek, paano po magiging deployment ninyo sa mga tauhan ninyo sa traffic enforcers at emergency response teams, lalo na po dun nga po sa mga lugar na malapit sa mga paaralan, lalo kung sasabay pa, wag naman sana ito malalakas sa pagulan dahil nga habagat season na.
16: Opo, napag-aralan na rin natin kung saan yung mga location ng mga eskwelahan natin at alin ang mga kailangan ng ating mga traffic enforcers. Kaya in coordination with the barangays and the local authorities, pati na rin sa security sector, ang MMDA ay nag-deploy ng ating mga traffic constables, traffic enforcers, at iba pang mga personnel na relevant makatulong sa ating mga estudyante. And including ng ating mga rescue, mga ambulances, pag kinakailangan.
15: Mag-reroute
17: o gamitin yung ating mga mabuhay lanes?
16: Lagi naman po yan, sir, sa ilalim ng ating mga flyovers usually at saka yung mga malalapad natin mga sidewalks kung saan meron tayong mga satellite office ng MMDA. At lagi naman po nilang tandaan na lang, sir, ay nandyan ang ating social media accounts, ang ating Facebook, Twitter, at yung iba nating mga social media platforms kung saan regular kami nagbibigay ng mga announcement regarding sa mga pagbabago sa traffic flow, especially sa mga rerouting kung may mga special events.
17: Okay. At sa ibang usapin naman po, ngayong ipinagdiriwang ang World Bicycle Day, paano po isinusulong ng MMDA ang paggamit ng bisikleta bilang alternatibong transportasyon para makaiwas na rin sa traffic at polusyon sa Metro Manila?
16: Ang MMDA ay patuloy na sumusuporta sa mga sa usapin ng active mobility at hindi lamang dyan sa Metro Manila. Actually, nandito ako sa Iloilo at nakikipagpulong sa Iloilo City Government para sa active mobility forum nila. At ito ay mga inisiyatibo na dapat nating ma-replicate at tumitingin din kami aside sa sila ay tumitingin sa kung ano ang ating ginagawa nila sa Metro Manila. Kami tumitingin din dito sa kanilang mga ginagawa na pwede natin ma-replicate sa Metro Manila. Kaya mag-exchange of ideas natin, ang MMDA hindi lamang nalilimita sa Metro Manila, kundi pati na rin sa ibang parte ng ating bansa.
17: Okay. Well, kaugnay pa rin po ng selebrasyon, Yusek, ano-ano po yung mga aktibidad na handa ngayong araw para nga po dito sa naturang pagdiriwang o selebrasyon?
16: So, ang World Bicycle Day natin, sir, ay lagi naman natin yung isinasabuhay at may mga programa tayong sa mga darating ng mga araw, sa mga susunod na mga araw ng mga launching natin ng ating mga bike lane program, relaunch na bike lane program at katatapos rin din po nung MMDA at saka ng People's General Foundation yung takbo at tadyak laban sa mga buli na ginawa nung May 16 at sa mga darating pa mga araw, sir, i-announce namin ang iba pa natin mga programs regarding sa pag-promote natin ang active mobility, especially na pagbibisikleta, yung bike to work, at sa iba pang mga aktibidades natin.
17: Okay. Well, sa kabila nga po ng dahil mahal pa rin ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayon, Yusek, marami na po naiinganyo na magbisikleta. Ano po ba ang kasalukuyang estado ng mga bicycle lanes natin dito sa Metro Manila? Meron na po ba kayong planong o proyekto ng pagpapabuti para mas maging ligtas at maging hawa po yung ating mga nagbibisikleta sa lansangan?
16: Sir, together with DPWH, talaga yung ni-improve ng MMDA ang ating mga bicycle lanes. Sinisiguro natin na tatlo ang ating ginagamit dyan. Una, engineering. Pangalawa, facility. At pangatlo, yung end-of-trip facilities. Kaya meron tayong mga ginawa dyan na shower room, na una na yung sa Julio Vargas, Corner Meralco, sa ating Motorcycle Riding Academy. At pagkatapos, ang iba pa nating mga end-of-trip facility ay isinusunod na rin. Pagkatapos, yung ating policy naman, yung NCAP, talagang in-strengthen natin sa mga bike lanes. Kaya wag namang subukan pa ng ating mga, lalo ng mga motorsiklo na pumasok dyan sa ating mga protected bike lanes dahil yan ay kinocover ng NCAP. Magkasurpresahan na lang yan pag natanggap na nila yung kanilang mga notice of violations. Kaya mas nakabubuti na irespeto na lang nila yung bike lane at huwag na silang pumasok dyan. At pagkatapos, yung mga protected bike lanes naman ay patuloy na minimaintain ng MMDA together with the DPWH.
17: Okay. Yusek, lidawin na natin dahil minsan sa EDSA ay talagang bumper to bumper at maging yung mga motorsiklo wala na madaanan. Dinawin po natin, maaari ba sila makipag, can they share lanes with the bicycle riders o talagang bawal sila sa bike lane? Sa particular dito sa EDSA.
16: Lane, yung bike lane po kasi sa EDSA na merong semento, talagang yan ay dapat naka-allocate lang talaga sa bisikleta yan.
17: Apo.
16: Hindi talaga pwedeng gamitin ng ating mga motorsiklo yan. Kaya ang NCAP natin, in-strengthen natin dyan, there was a time na parang sinubukan na ito ay maging shared lane. Pero sa ngayon ay hindi talaga uubra at kailangan talagang maging free yan from motorized transport.
17: Alright, malinaw po. Well, on that note, mensahe at paalala nyo po sa ating mga motorista, magulang at sa mga estudyante para po maging mas ligtas at handa sila sa posibleng epekto ng habagat. Ngayon nalalapit na rin po ang pagbubukas ng klase. Go ahead, Yusek.
16: Mga kababayan, sa kahit anong emergency, lalo na ng mga aberya sa daan, laging tandaan Pag may averya sa daan, pa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto. Kami ay nandyan. Maraming salamat po.
2: Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager ng MMDA. Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.

0: tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
1: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
0: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
1: Will I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnos ng TESDA, hindi nyo ako pababayaan?
0: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
2: Bakit sa atin ito, Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
0: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television. Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igala, at parangalan. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Narin ito live, dito lang sa PTV. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Narin ito live, dito lang sa PTV. Susunod sa Schoolmates. Dagdag buwis sa mga mayayaman. Fair lang ba o foul? Panoorin ang mainit na debate ng mga ka-schoolmates natin from Adamson University at Bulacan State University.
3: Ini-implement natin ito upang mag-generate tayo ng tax revenue na sapat para ma-achieve natin ang universal healthcare and education upang tulungan nating iangat ang ating middle class.
4: Paano siya magiging makatarungan kung ang gobyerno natin ay walang state capacity para ilaan sa tama ang mga buwis na nakokolekta?
0: It's cool to be woke. Schoolmates, Webes ng Gabi. Dito lang sa PTV.

0: Magpapalikab bagong Pilipinas ngayon, epekto sa aquaculture at posibleng malakas na El Nino at ang revitalization ng salt production sa bansa ating pag-uusapan kasama si Ginoong Nazario Brigera, ang tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ang OIC Regional Director ng BFAR CAR or CAR, si Sir Naz. Magandang tanghali po.
1: Yes sir, magandang tanghali po at magandang tanghali po sa lahat na kasubaybay sa inyong programa.
0: Sir Naz, dahil po inaasahang magsasabay ang habagat at posibleng Super El Nino sa mga susunod na buwan, paano po naghahanda ang BFAR para pumaprotekta ng kabuhayan ng ating mga mangingisda at aquaculture operators?
1: Siguro dapat unang-una maintindihan natin ano po ba yung magiging epekto ng El Nino sa sektor ng pangisdaan, no? Kasi alam naman po natin na ayon sa pag-asa, kapag may panahon ng El Nino, extremes yung nangyayari po sa ating klima, no? So nandyan yung matinding pagtaas ng temperatura at nagkakaroon din ng mababang tiyansa ng pag-ulan, tagtuyot. Pero sa ibang bahagi ng bansa ay pwedeng magkaroon ng matinding pag-ulan naman magiging mas extreme yung habagat na mangyayari. So itong dalawang sitwasyon na sa ating klima, direkta po ito makakaapekto sa ating mga fish farmers pati sa ating mga mangingisda. So sa ngayon pa lamang po pinaghandaan na ng ahensya ito. Unang-una, nandun po tayo sa bahagi ng information dissemination. Siguraduhin na may kaalaman ang ating mga fish farmers at ang ating mga mangisda kung paano sila magkakaroon ng mga mitigating measures para po mabawasan itong danyos na maaring dalhin ng El Nino. Halimbawa po sa mga fish ponds natin, for the fish farmers, at maging doon sa ating mga mangingisda na

0: dyan po yung pagsulong po ng tinatawag natin na good aquaculture practices. Kapag panahon po kasi ng tag-init, no, kung mataas ang temperatura, posible po na yung ating mga fish ponds halimbawa ay mababa yung dissolved oxygen level. So ang pinapayo po natin sa ating mga mangingisda, kailangang tamang pag-stack lamang ng mga fingerlings doon sa mga fish ponds, no? So tamang stacking density. Kasi kung meron na nga tayong sitwasyon na pwedeng bumaba yung level ng tubig, mataas yung temperatura, at hindi mo pa sinusunod yung proper stacking density, so posible po na magkaroon ng insidente ng fish kill doon sa mga fish ponds natin. So, kasi ang tendency po niyan, kung nagsisiksikan yung mga isda, mababa ang level niyang tubig, mababa yung dissolved oxygen level, so posible po yung magkaroon ng mga fish mortality. So, ang dapat pong gawin, sundin yung tamang pag-stacking, stacking density, para naiiwasan po natin ang mga sitwasyon na kung saan nagkakaroon po ng sinasabi natin na fish mortality. And of course, ipinapayo natin yung patuloy na pagmumonitor ng kalidad ng tubig sa aquaculture. Sure, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources naman po ay may mga handang technical personnel. Mayroon po kaming laboratory divisions at mayroon po kaming mga trained technical personnel na handa po magbigay ng technical assistance para po doon sa pag-monitor ng mga fish ponds natin. And of course, ang sinasabi din natin, pati bayin, yung mga dike ng ating mga fish ponds, kasi sa ibang lugar nga, posibleng matinding pag-ulan or matinding pagbaha. So, ito po yung mga mitigating measures na isinusulong natin para sa ating mga fish farmers para po, yun nga, maiwasan or mabawasan yung danos sa ating fishery sector, sir.
1: Well, sa ngayon po ba, sir, kumpirmahin namin, ano po ba yung kasalukuyang assessment ng BFAR pagdating po sa supply ng isda sa bansa? May posibilidad po ba kayong nakikita na maapektuhan ang presyo at availability ng mga produktong isda dahil po sa pinagsamang epekto nitong habagat at Super El Nino?
0: Well, sa ngayon, masasabi natin stable pa naman ang supply at sinasabi ko nga na kung ipapatupad natin yung mga mitigating measures, mga preventive measures, maiiwasan natin yung tinatawag nating malawakang epekto ng El Nino, kasi ang concern natin, talagang ang goal natin hanggat maaari sa kabila ng kalamidad ay stable ang presyo ng isda. So marami naman po tayong mga sources, no, kapag ganitong may ganito po tayong sitwasyon, dalawa po ang marami po tayong pinagkukuhanan, nandiyan po yung aquaculture, meron pa rin po tayong capture fisheries, no, sa mga ganitong pagkakataon, at halimbawa doon sa mga fish ponds kung maapektuhan, meron naman po tayong mga fish cages na alternatibo din na pwedeng mapagkuhanan. So sa lahat po ng sitwasyon, tinitingnan na natin yan at tinitingnan natin kung ano yung lugar na hindi apektado, yun po yung mag-o-augment ng supply doon sa mga lugar na masyado pong naapektuhan para mabalansin po natin at maiwasan po natin na bumaba ang supply at yun nga po, maapektuhan yung stability ng supply sa ating mga merkado.
1: Okay. Well, maganda po na nabanggit nyo nga po kanina kayo. Pero kumusta po yung tugon ng mga LGUs sa kanila para po hindi nila i-take for granted itong information dissemination para nga po maiwasan itong fish kill sa kanilang mga lugar dahil sa epekto ng panahon?
0: Well, sir, alam naman po natin ang mga lokal na pamahalaan. Sila po ang tinuturing natin ng mga frontliners pagdating po dun sa ground. So, malawak po ang pakikipag-ugnayan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa ating mga local government units. Nakikipag-ugnayan po tayo sa kanila para mas epektibo po nating maipatupad yung sinasabi natin ng mga mitigating measures, pati yung pong mga programa, halimbawa kung nagkaroon na ng epekto, paano po yung tinatawag natin na rehabilitation activities, no? Kasi kung may maapektuhan man, dapat handa po ang pamahalaan. Kaya ngayon pa lang po sinisiguro natin ang DABFAR, sapat po yung supply ng ating mga fingerlings, ano? Kasi kung po may maepektuhan ng mga fish farmers, dapat po nandiyan kaagad ang pamahalaan para tumugon. Kaya po talagang aktibo nating ipapatupad yung tinatawag natin na National Fingerling Dispersal Program, lalo na po sa mga pagkakataon na may ganito pong kalamidad.
1: Okay. Sir, may mga particular po bang rehiyon o fishing grounds na mas mataas ang panganib na maapektuhan ng El Nino? At paano po yung monitoring ng BFAR dito? Nabanggit po kanina na mayroong mga lugar na hindi masyado maapektuhan na siya mag-o-augment doon sa mga apektadong lugar.
0: Well, sa ngayon patuloy din ang ating pagkalap ng impormasyon, patuloy po tayo nakikipag-ugnayan po sa

0: sa pag-asa din para matukoy natin yung mga specific areas, no, pagdating po doon sa epekto po ng El Niño, no. At may mga ano naman, may mga sitwasyon na sabi ko nga na posible ang isang lugar ay talaga nagkaroon ng malawakang pag-ulan, pero sa isang lugar naman ay hindi ganoon ang epekto, halimbawa sa parte ng Mindanao. So pag-aaralan po natin 'yan. Titingnan po natin yung sitwasyon base sa mga forecast po ng PAGASA. At kapag po nangyari ito, ganitong sitwasyon, titingnan din natin ano yung mga rehiyon na pwedeng sumalo doon sa mga rehiyon na talagang tinamaan. Pero hindi natin inaalis yung posibilidad na posibleng malawakan ito. Ang nararapat lamang nating gawin ay yung mga mitigating measures, at kung talagang malawakan ang naging epekto, dapat po handa po tayo doon sa mga tinatawag natin na rehabilitation mechanisms para matulungan po natin ang sektor ng pangingisda na makabangon kaagad.
1: Okay. Sa ibang usapin naman po, Sir Naz, isa po sa mga layunin ng pamahalaan ay mapalakas muli ang lokal na industriya ng asin. Kumusta po ang pagsusulong ng revitalization ng domestic salt production, at ano-ano na po yung mga programang kasalukuyang ipinatutupad?
0: Ang kagandahan po nito, naging isang regular ng programa, no, yung sa salt production, yung sa industry ng asin. Kasi alam naman po natin, no, may mga datos na magsasabi na kung hindi ako nagkakamali, 90% yung pangangailangan ng asin ng Pilipinas ay inaangkat pa natin. At ito ang nagbigay sa atin ng alarma, ito ang nagbigay ng alarma sa pamahalaan. So gumawa ng konkretong hakbang ang pamahalaan. So ang ginawa diyan, nagkaroon ng komprehensibong batas. Kasi dati po, itong industriya ng asin ay walang nangangalagang ahensya ng pamahalaan. Kumbaga, walang nakatuon po dito, walang nagbibigay ng focus sa industriya. So ngayon po, sa pamagitan ng batas na sumasaklaw doon sa industriya ng pag-asin, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na po ngayon ang naatasan na magpatupad ng mga programa patungkol po sa sustainable development ng asin. At marami na po tayong progress na pwede nating masabi dyan mula nung magkaroon po ng isang komprehensibong programa.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
3: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po muna nating puputulin ng bagong Pilipinas ngayon para paraanin ang kapapasok lamang na balita. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, inilipat na ng ospital. Alamin po natin ang buong detalye mula kay J. Mark Degala.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
4: Tuloy na nga nailipat sa ospital itong si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Ito ang kinumpirma ni PNP Health Service Director Police Brigadier General Portia Manalad sa mga media dito sa Campo Crame. Ayon kay Manalad, kagabi pa nailipat sa Medical City sa Pasig City itong si Bonoan mula sa PNP General Hospital sa loob ng Campo Crame. Nabatid na umiling sa korte sa Sandigan Bayan itong kampo ni Bonoan na manatili siya sa ospital at sa ilalim siya sa hospital arrest dahil sa kanyang kondisyong pangkalusugan. Nabatid na kahapon ay pumalo ng 170 over 100 na kanyang blood pressure habang binalik ka yung warrant of arrest laban sa kanya dahil sa pagkakasangkot sa manual ng flood control projects kasama si Senador Jinggoy Estrada. Na una na rin sinabi ng Sandigan Bayan na ipinagpaliban ang pagbasa ng sakdal laban sa mga akusado sa naturang anomalya bukas sa Hunyo 4. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas. Yes.
3: J. Mark, natuloy ba o napagbigyan ba si dating DPW Secretary Bonoan sa kanyang hiling na hospital arrest?
4: Yan ang kukumpirmahin ngayon ay dedetalyan ng PNP General Hospital at ng PNP Health Service sa isasagawang pulong balitaan dito sa Campo Crame ngayong hapon. Kaya antabayanan lang yung ilang pa mga detalye hinggil sa balitang yan sa aking pagbabalik.
3: Salamat. Yan
4: muna ang mga balita, balik muna sa inyo.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
3: Maraming salamat, J. Mark Degala. Ang oras po natin, meron na po tayong 34 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa puntong ito, balikan po natin ang Bagong Pilipinas ngayon sa People's Television Network.
0: Kasi before, hindi sila makasabay din doon sa mga pinapatupad ng mga standards doon sa kalidad ng asin. So hindi nila magawa itong makapag-comply sila. So sa ngayon po, ang ginagawa natin, capacity building, para po yung ating mga salt farmers, kung ano may yung standard. Kasi ito pong asin ay may dalawang klase ito ng gamit. May tinatawag po tayong food grade, and at the same time, pwede rin po itong gamitin sa ibang pamamaraan, kagaya ng fertilizer. So before, nahirapan po sila na sumunod doon sa mga food grade. Pero ngayon po, inayos na po natin yan, nirebisa po natin yung mga pulisiya, muli po nating tinignan. At yun nga po, ang masasabi po natin, with the capacity building, the small-scale salt farmers are now being able or are being capacitated to comply with all these requirements.
1: Magandang balita po yan sa tulong po ng BFAR. Pero sa inyo pong perspective, Sir Naz, ano po ang inaasahan yung benepisyo maliban po sa dagdag kita dito sa pagpapalakas ng lokal na produksyon ng asin para po sa mga coastal communities, mangingisda at sa kabuuang food security ng bansa?
0: Well, unang-una, napakahalaga kasi yung tinatawag natin ng self-sufficiency level pagdating po sa production ng asin. Tama po, nagsabi na rin po kayo na very ironic, no, nakapagtataka naman na ang Pilipinas na isang archipelago na papaligiran ng tubig alat ay mag-aangkat ng asin. So parang hindi katanggap-tanggap yon. So unang-una, yung reputasyon na yon, kailangan ibangon natin yon, na ang Pilipinas bilang archipelago, bilang bansa na napaligiran ng tubig alat, ay may kakayahan na maging self-sufficient pagdating sa salt production. Pangalawa, yung profitability ng industry, gusto nating masiguro na talagang kumikita yung ating mga salt farmers. So yun naman ang layunin ng pamahalaan, no, na kasabay ng pagpapataas ng produksyon ay dapat umaangat din ang kabuhayan, ang kita ng ating mga salt farmers.
1: Alright, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, sir. Go ahead.
0: Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po bilang may mandato patungkol po sa likas-kayang pangangasiwa at paglinang ng ating yamang tubig, ang ating yamang dagat, ay patuloy pong nagsusumikap na makapagpatupad ng mga programa sa panahon man na may hamon o wala. Katulad ngayon, may hinaharap tayong krisis, may agad na tugon ang pamahalaan, at maliban po dyan, yung mga regular programa po natin ay naipapatupad natin ng epektibo para masiguro po natin na nasasabayan naman natin ang sipag, ang tiyaga ng mga mangingistang Pilipino.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Ginoon Nazario Briguera, ang tagapagsalita ng BFAR at OIC, Regional Director ng BFAR CAR. Thank you, sir. Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa Eats Fun. Tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV.
1: Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo.
0: Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira, o impluensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala, at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan ayon sa mga ebidensya, opinion, impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala, o false information, impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools. Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, Artificial Intelligence at Digital Courses na inaalok ng TESDA. Ating alamin kasama si TESDA NCR Regional Director, ang hindi na Angelina Carrion. Artie Carrion, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Thank you, Joshua. Magandang hapon po sa ating lahat.
0: Artie, ano po ang nagtulak sa TESDA na maglunsad ng mga kursong may kaugnayan po sa AI o Artificial Intelligence at bakit po ito mahalaga matutunan ng mga Pilipino sa kasalukuyan?
1: Joshua, itong artificial intelligence is the pinaka-importante at in-demand na kurso sa atin sa ngayong panahon na ito. Nagsimula actually ito during the COVID crisis. We all recognize the importance of digital tools, digital skills. So since COVID crisis natin, nagsimula na ang TESDA na magkaroon ng libreng training sa mga trainers natin on training on flexibility, e-learning systems. Sa ngayon, marami na tayong training programs on AI, generative AI, na ito ay kasama na actually, Joshua, sa ating skills development, sa ating mga training regulations at sa ating mga learning systems na pinapatupad sa ating mga public and private TVET institutions.
0: Okay. RD, sa paglawak po ng paggamit ng AI sa iba't ibang industriya, sa tingin niyo po paano po makakatulong ang mga kursong ito para maging mas handa at mas competitive ang mga manggagawang Pilipino, lalo't yung mga employer ngayon ay isa sa mga requirement nila na mag-take ng AI courses yung mga applicant.
1: Yeah, itong actually Joshua, for NCR, importante sa atin na mag-address ang ating at i-ready ang ating workforce for the digital economy. Ito yung digital-driven economy na tama ka dyan, halos lahat ng sektor ng industriya ay ginagamit itong artificial intelligence. But ang sinasabi po natin sa pamamagitan ng AI training ay matututunan magkakaroon ng skills training, knowledge, values and attitude ang ating mga manggagawa. Kung paano gamitin ang AI para sa research, meron din tayong content creation, even customer support at automation ng mga repetitive tasks. Kung marunong ang ating mga kababayan, ang ating workforce na gumamit ng AI, mas mataas ang kanilang productivity at possible chance to get employment here in the Philippines local at saka sa global economy. Importanteng tayong lahat ay mayroon tayong digital at AI skills, especially for ating mga manggagawa upang manatiling competitive pa rin ang ating mga Pinoys, kundi maging sa international labor market.
0: Okay. Ardi, ano po mga sabi niyo doon sa mga nangangamba na karamihan na maaari nga pong palitan ng AI ang ilang trabaho? Sa inyo pong pananaw, paano po dapat tignan ng mga manggagawa ang AI?
1: Sa ngayon, talagang nakakatakot ang paggamit ng AI. The moment that we wake up, we're using AI, and up to the pagtulog natin, AI ang hawak natin. We have the cell phone. So, ang access to AI is very, mabilis. At even AI is free, diba, sa most of us. Pero yung pangangamba na magiging mapapalitan ng AI ang ilang trabaho ay ito'y kailangang i-head on. We need to recognize that na may mga jobs tayo na pwedeng mapalitan ng mga robots. Tama ka doon. In fact, meron tayong ino-offer na training on collaborative robots na ito ay ginagamit sa manufacturing. But ang importante ay ang ating mga laborers, ang ating manggagawa, ay nire-reskill upskilling. So we continue on providing them other skills para hindi siya maging obsolete ang kanilang skills. So importante pa rin, although may robots tayo in the manufacturing sector, kailangan pa rin may tao, human mind and human thinking na operate ng mga machine. So importante pa rin na ang tao ay nandyan. And in fact, yung Industry 4.0 is all about AI. But ngayon, ang latest na is we have Industry 5.0, meaning humans are being prepared for the use of the AI. Ibig sabihin, tao pa rin ang mangyayari with the tool ng artificial intelligence.
0: Okay. Well, I couldn't agree more, RD. Dapat tayo pong gumagamit sa AI at hindi po ang AI ang gumagamit sa atin. Pero balikan ko po yung nabanggit niyo po na AI and digital courses. Ano-ano po yung mga matututunan ng mga enrollees dito po sa inyong mga kurso at paano po nila

0: this. Meron, for example, for training for work scholarship program, in demand pa rin ang cyber security, meron tayong game programming, merong animation, computer security incident handling. But ang sa ngayon, under the enterprise-based education and training, ang IBPAC na industry association for business application ay nagpa-participate na rin, and they're offering other data on artificial intelligence and digital skills. For example, IBPAP is offering AI application for human resource level 3, clinical healthcare denials and appeals. So, ibig sabihin lamang is ang AI and digital skills ay nasa healthcare. Data analytics level 3, very important. Meron din silang low, no-code Microsoft Power Platform level 3. So these are mga, meron tayong mga short, mga regular courses natin, Joshua, following the training regulation, usually 2 months, 3 months. But yung kanina kong sinabi na AI application, customer service, these are micro-credentials, mga pwedeng one unit of competency na i-offer ng ating industry partners, para these are skills needed para it's either for the reskilling and upskilling of our labor force.
1: Okay. Well, are these
0: I mention ko lang ng ANTESDA is also offering 3-year program. And we're so happy that for NCR, we have a lot of diploma programs on cybersecurity, ICT, information technology level 4. Importante to na 3-year, meron siyang dire-diretsong 3-year program on ICT or digital skills. And later on, if they want to, it's either they get employment right away or they want to pursue higher program, degree program, mas madali nilang ma-achieve yung ganong options for higher education program.
1: Okay. RD, sa dami po ng impormasyon at content na nalilika gamit ng AI, gaano naman po kahalaga ang bahagi ng kurso na tumatalakay sa responsible at ethical na paggamit ng artificial intelligence?
0: Joshua, very important question ito. Although available ang ating tools, digital tools and AI, sa ating mga kababayan, importante na ilagay natin ito sa training program natin, itong paggamit ng right and responsible use of AI. Dahil ito ay gusto natin, these are just tools for us na magamit, pero hindi ito dapat na sila ang we do not want the AI to be the final decision makers in our lives. So, sa training natin, kailangan na matuto ang ating mga learners and trainers kung paano nila makikilalanan ang misinformation. We are getting lots of not real information in the web, in the internet. Importante din yung data privacy and intellectual property. So these are included in our training program sa TESDA po.
1: Okay. RD, may plano po ba ang TESDA na palawakin pa ang mga AI-related training programs at mag-alok ng mas advanced na mga kurso gaya ng AI programming? O doon nabanggit niyo po ito kanina, itong machine learning at data analytics sa mga susunod na taon. May mga karagdagan pa po ba kayong planong ilagay sa kurso?
0: Yes, Joshua, importanteng, lalo na for NCR, we are the prime region in the country. Kailangan kaming we acknowledge and recognize programs na pwedeng i-offer ng ating mga industry partners, industry association, and of course, our educational institutions na continue on providing mga skills requirements o mga training programs na mag-a-address ng digital economy or digital-driven economy. So, ano lang yan, may mga foundational AI courses tayo na we're promoting. For example, data analytics, cybersecurity, cloud computing, automation, and iba pang emerging technologies na makailangan ng ating industriya, ang ating academe at technology partner. So layunin din po nating makabuo ng mas malawak na digital talent pipeline na tutugon sa pangangailangan ng ekonomiya. Magagawa lang natin ito, Joshua, if we are collaborating and partnering with industry associations like IBPAP, DICT, ang ating ahensya on ICT, ay ENTESDA is collaborating on coming up with a digital skills platform and digital skills plans for the next 5 years. So, ituloy-tuloy po ang ating pagsulong at pag-promote ng continuous learning for our workers on the digital skills and artificial intelligence program.
1: Well, paano naman po, RD, yung mga kababayan natin na hindi masyadong pamilyar sa teknolohiya o walang background sa IT o yung hindi mga tech-savvy at gusto nilang subukan itong inyong mga AI course, AI and digital courses, maaari po ba silang makasabay sa mga kursong ito?
0: Yeah, Josh, gusto ko lang i-promote yung online free courses natin, ENTESDA online program. Kung may mga zero knowledge on digital application, may mga senior citizen tayo na gusto nilang attain ng skills or training na on their own time. So, gusto ko i-promote yung ENTESDA online programs. Itong mga online programs natin, short courses for beginners, Josh. So, ito mga ENTESDA online programs on smart ICT courses. Ito yung entry levels ng ICT training programs for support learners in developing industry relevant technology skills. Meron din tayong Microsoft Digital Literacy on the use of the Microsoft tools. So, marami pong pwedeng magawa doon sa mga kababayan natin na not familiar or not confident in the use of the technology. Yung pong for some areas sa ating bansa, Josh, na walang internet connection, meron po din tayong naibibigay na offline, off-site ENTESDA programs for on digital skills and through the network of our ENTESDA technology institution. So, importante po talaga na tayo ay tuloy-tuloy at we make sure that lahat po ay ang ganitong programa ay available to all the Pilipinos po.
1: Okay. Para po sa mga interesado nating kababayan, RD, paano po yung proseso ng pag-enroll sa mga online programs na ito na nabanggit po ninyo?
0: Oo. Yung sa ENTESDA online program, they just need to magpunta sa www website ENTESDA.top.gov.ph and they kailangan silang mag-register doon, magbigay ng kanilang personal data. For some na gusto ng mas seryoso at mas malawak na training programs, they can avail of the scholarship training seats even for private TBIs na may scholarship program. They just need to go to the selected public and private institutions natin or talagang pumunta sa ENTESDA website at malaman kung saan po ang mga schools na nag-o-offer ng authorized programs. Marami kasi, Josh, na not ENTESDA registered. So, we make sure na quality ang services natin and quality training. So, pinopromote po natin na dapat yung mga schools na may registration or authority from ENTESDA ang pwede nilang mapuntahan. And we have mga district offices tayo na pwede nilang puntahan at just call them up and contact. We have contact details available in the website.
1: Alright, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. RD, go ahead.
0: So, maaari pong bumisita sa ating mga kababayan, ang hinaharap ng trabaho ay digital at ang pinakamahalagang investment na maaari nating gawin ay ang pag-aaral ng bagong kasanayan. Ang sinasabi po nila ay emerging qualification, emerging technology. But nandito na po sa atin itong digital skills, digital-driven economy. Everyone is using artificial intelligence. So, para po tayo ay mas maayos at makuha ang the best that we can get from this new artificial intelligence, ay kailangan po tayong maka-attend ng skills training or matuto tayong gamitin ng tama, responsible, and productive. Tandaan natin, hindi AI ang pagpapalit sa tao. Ang papalit ay ang taong marunong gumamit ng AI.
1: Right, very well said. Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Test the NCR Regional Director, Angelina Carrion.
0: Salamat po ng marami.
1: Samantala, sa iba pang balita ay sinagawa sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikasyam na Philippine Space Council o PSC meeting. Inaasahang mas lalakas pa ang kakayahan ng Pilipinas sa space science at technology para sa national security, digital connectivity at disaster resilience. Dito ay natalakay ang mga pangunahing hakbang para mapabilis ang pagbuo ng mga programang magpapalawak sa sovereign space capabilities ng bansa. Kabilang ang Multi-Spectral Unit for Land Assessment o MULA Constellation Program, Philippine Sovereign Geostationary Telecommunication Satellite Program, Harmonization ng Satellite Data Requirements ng Pamahalaan at Pagpapatibay ng National Orbital Debris Response Protocols. Tinalakay din ang mga Satellite Development Space Infrastructure at mga inisyatibang magbibigay sa bansa ng mas malawak na access sa mahalagang space-based data para sa agrikultura, disaster response, environmental monitoring, at iba pang kritikal na serbisyo. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa Pambansang TV, sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos si...
5: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo.
7: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
8: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan ang Pilipinas ngayon.
7: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
8: Bago tayo magtungo sa bugso ng ating mga balita para sa araw na ito, ay makakasama muna natin sa puntong ito ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, dahil nagkaroon po ng isang kasunduan. Ang PhilHealth kasama po ang United Nations Population Fund na kilala rin po bilang UNFPA. Kaugnay po ito sa pagpapabuti po ng tinatawag po na maternal health o kalusugan ng ating mga ina, pagpaplano ng pamilya at ang access po sa serbisyong pangkalusugan para sa milyon-milyong Pilipina, no? At maging sa kanilang mga pamilya. At kaugnay po ito ay makakasama na po natin ang President and CEO ng PhilHealth, walang iba kundi si Dr. Edwin Mercado. Dr. Mercado, welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ulit ng Radyo Pilipinas World Service.
9: Magandang tanghali, Ma'am Steph, at magandang tanghali sa ating mga taga-subaybay.
8: Maraming salamat po, Dr. Mercado, sa pagsama niyo po dito sa aming programa. Unang-una po sa lahat, dahil nabanggit ko nga po na meron po nga, nagkaroon pala ng kasunduan ng PhilHealth with the UNFPA. Paano po ba ito nabuo, itong nga kasunduan na ito? Ano po ba ang layunin ng partnership na ito?
9: So ang UNFPA or United Nations Population Fund ay matagal lang nandito sa Pilipinas. In fact, ang unang naging director ng UNFPA ay Pilipino, si Rafael Salas. Tayunin ng UNFPA na tiyakin na bawat nagdadalang taong ina ay mabigyan ng pagkakataong mag-deliver o manganak ng matiwasay at saka ng maayos. Nilalayon din ng UNFPA yung mga paraan para matugunan yung ating mga family planning processes. At kasama na rin dito, syempre, yung mga problemang ating hinaharap ngayon, kagaya ng teenage pregnancy o yung mga adolescent pregnancy, at yung spread ng HIV, at saka yung mga iba pang mga related sa gender violence. So yun yung mga pinagtutuunang pansin natin na makipagtulungan with UNFPA na matulungan din na makapagbalangkas tayo ng mga benepisyo para matugunan itong mga problemang ito.
8: Mm-mm. At bago po natin na mapag-usapan yung mga existing benefits na po, no, ng PhilHealth para sa ating mga nanay, no, at sa kababaihan po in general, gusto lamang po namin malaman kung ano po yung mahalagang papel na gagampanan po nitong partnership with UNFPA dun sa pagpapababa po ng tinatawag po na maternal mortality dito sa Pilipinas.
9: So yung aming nilabas na mga bagong benepisyo para sa ating maternal package ay actually produkto na ng pakikipag-ugnayan natin with UNFPA. Bago pa man tayo nagpirmahan itong ating Memorandum of Understanding, ay nagkaroon na kami ng cooperation dito sa pag-develop ng ating maternity package. Dahil nga ang layunin natin, maalagaan ang ating mag-ina, hindi lang kasi ang ating nagbubuntis na ina ang ating inaalagaan, kundi pati yung batang nasa sinapupunan ng ating ina na mabigyan natin kaagad ng mga karampatang mga lunas kapag nakikita natin yung komplikasyon, at agaran din nating na i-refer dun sa mga tamang mga spesyalista. At lalong-lalo na yung panganganak mismo na kung saan ikinocover na natin yung cesarean section, mas tinaas na natin ng almost, titingnan ko lang itong aking ano dito, almost 37, from 37,050 to 58,000 to 62,000. So malaking taas po yan. At yung ating mga normal spontaneous delivery, yung kung normal na pag-anganak from 12,650 to 14,000, kung kayo man ay nanganak doon sa ating mga birthing centers, at yung pong mga nasa hospital naman po ay 9,750, inangat po natin sa 29,000. So kasama rin po dito sa ating binabalangkas ay yung pag-align po ng ating mga program doon sa tinatawag naming Sustainable Development Goal. Kasama po dyan yung HIV at saka po yung pagbababa nga po ng ating mga maternal mortality, at even po yung first 1,000 days po ng ating mga bata ay pag-uusapan din po natin yan.
8: Dahil medyo na banggit niyo na po no yung patungkol po doon sa maternity packages po no ng PhilHealth, ay matanong ko lamang po Dr. Mercado, kung paano po pinapadali po no nitong mga benefit packages na ito ang access po ng prenatal at postnatal care para po sa mga buntis po nating mga kababayan.
9: Tama yan. At again, para lang linawin ko, yung ating mortality rate ngayon niya ay 86 per 100,000. Ang layunin natin, maibabaya ng 70 per 100,000. So, ang una pong paraan para gawin po yan, tama kayo, yung access. San ho pwedeng pumunta ang ating mga parang nakakaramdam na mukhang nagbubuntis. So yun po ay pwede pong sumangguni dun sa ating mga birthing centers. So marami pong mga RHUs na meron po tayong birthing centers. Pwede pong mismo dun po sa aming accredited na mga ospital. At ngayon po pinalawig pa po namin na kahit po sa yakap center, pwede na rin pong pumunta ang ating mga nagdadalang tao. So ang una po gagawin dyan, tiyakin po na ang ating mga nagdadalang tao ay talaga pong buntis. So kasama na po dyan yung pregnancy test, yung pag-test po natin ng basic laboratories, CBC, yung pong urine analysis. At pagka na-confirm na po natin na talaga pong buntis, nagdadalang tao ang ating pasyente, yung datihan pong apat na prenatal visits, pinalawig po namin ng walo. So almost buwan-buwan po yan hanggang mag-deliver na po yung ating nagdadalang taong ina. At kasama na po dyan yung paggawa po ng ultrasound para pumatiyak po na ang bata po ay nagde-develop ng tama. Pati po yung pagbibigay ng mga bitamina gaya po ng calcium, kasi kailangan po yan para dun sa pagbuo ng mga fetus ng ating mga bata. Tsaka yung folic acid para sa brain development po ng ating mga bata. Pati po yung bakuna kung sakali pong kailangan ng hepatitis vaccine. Pati po yung pag-detect din kung meron tayong mga sexually transmitted disease, kasi nakakapagbigay po yun ng komplikasyon sa ating mga nanganganak, kagaya po ng syphilis or any sexually transmitted disease. At pati po yung mga development, mine-measure po kasi yan, tinitingnan po kung within the normal curve yung pag-ano po ng bata. At pag may nakikita pong mga anomalia, gaya po ng tumataas po yung blood sugar, tumataas po yung blood pressure, na meron pong nangyayaring ganyan, kung tawagin pre-eclampsia at gestational diabetes, mai-refer po kaagad sa ating mga spesyalista. At para nga po maibaba natin itong komplikasyon, which primarily is maternal death ang ating pine-prevent.
8: Ito naman po, Dr. Mercado, pagdating po ulit dun sa partnership with the with UNFPA, ay paano po ba isinusulong ng masasabi po natin na kolaborasyon na ito yung family planning at reproductive health services po para sa ating mga kababaihan?
9: Yung pong advice on ano po yung mga methods na pwede pong gamitin, marami po naman yan, di naman po, depende rin sa of course yung ating conviction o yung ating pong ano ng ating mga nanay. So yan po ay una, ano po yung disenyo ng ating magiging benefit. So ipapackage ba natin, ano yung kasama dun sa isang package, at pati po yung pag-analisa ng ating pong population data. Ilan ho ba at saan ang malimit pong nakakaroon ng komplikasyon sa pagdadala ng tao, para po doon tayo nakafocus kung ano po yung strategiyang gagawin natin. Pati po yung capacity building, ilan ho ba talaga ang pangangailangan natin ng kumadrona, ng mga nurses at mga pasilidad, para rin po ma-direct natin na ang ating mga kapartner na provider kung saan po maaaring mas maganda magtayo po ng mga facilities nila. So capacity planning, benefit design, how we do population-based analysis, at saka po yung eventually paano rin po i-communicate at ipahatid sa ating mga populasyon kung ano po yung mga programang pwede nilang i-avail.
8: At kaugnay po nitong mga nabanggit niyo po, no, ay gusto din po naming malaman, Dr. Mercado, kung ano po naman ang magiging papel nitong UNFPA, of course, with this partnership with PhilHealth, pagdating po doon sa pagbibigay ng technical support at expertise, no, regarding maternal health, sa, kumbaga, within this partnership po.
9: So, ang una nga nilang tinulong sa amin ay base doon sa mga datos na meron tayong available, ano ang disenyo ng benepisyo. So, nakita nga namin, kaya pinalawig natin ng 8 prenatal. Isinama na rin natin yung mga karagdagang mga laboratorio at saka lab test at saka karagdagang mga bakuna. Ay base yon sa mga pag-aaral na ginawa, hindi lang dito sa atin, kundi sa ibang bansa. Tapos ang pangalawa, ipapaano nga maging maramdaman ng ating mga kababayan itong ating benepisyo. Kaya isa nga sa napagkasunduan natin, namin, maglagay ng patient coordinator. Parang kapag kami ay nag-accredit ng isang facility, dahil nga maraming pwedeng patunguhan ang ating pasyente, merong ni-require kami at merong nakalagay doon sa aming polisiya, ano ba ang role ng isang patient navigator or patient coordinator. Para kung kailangan ng pasyente ng halimbawa konsultasyon sa isang pediatrician, neonatologist o sa isang gynecologist, ay pwede nating i-direct. At yun ay ginagawa din namin at tinitingnan kung paano din eventually ma-cover ng ating benefit package.
8: And of course, aside from yung partnership po mismo, no, ng PhilHealth and ang UNFPA, ay ano naman po kaya, no, ang magiging papel, no, ng coordination naman with the national, with other national agencies at maging ng mga lokal na pamahalaan upang matiyak po na yung mga health policies po, particular po pag dito sa maternal health, ay umaabot po sa grassroots level o sa mga communities po natin.
9: Tama yan. Kasi nga, Steph, ang kailangan natin ay whole of society approach. Kasi hindi naman pwedeng ang PhilHealth lang ang tanging nakapagbibigay ng, kumbaga, ang solusyon dito sa ating mga hinaharap na problema. So una dyan yung local health system strengthening o yung local health system plan. Again, pag base dun sa ating population data, baka mabigyan natin ng direksyon yung mga local government units na alam nyo, sa dami nyo po ng ganitong mga problema, baka kailangan po talagang magtayo pa tayo ng mga dagdag na mga lying-in facility at kailangan po tayong mag-train ng mga dagdag na kumadrona at ano po yung kailangan nating mga gamit. So yun po yung isang mga tinitingnan namin to help the local government. Pati po yung mga policies, kung ano ka po yung mga pulisiya na pwede pong ilatag ng local government in the form of local ordinances. Maari pong ano po yung tulong sa ating mga nagbubuntis na mga community members. Ano po yung kailangan pong aruga. May iba pong mga local health units po, for example, dahil malayo po yung mga tinitirhan ng ating mga pasyente, nagtatayo po sila ng parang holding area o isang bahay na malapit na doon sa birthing facility para pag term ka na, doon ka natitigil at binibigyan ng allowance ng ating local government. Dahil malaki na nga po ang binabayad namin sa PhilHealth dito sa mga nagde-deliver na nandun na nga po sa mga RHUs. So ganun po yung mga strategiyang nakikita namin.
8: Ito naman po, no, given na syempre ay ginagawa po ng pamahalan lahat para maabot po, no, maabot ng nitong mga services na ito yung mga communities natin, no. Sabi ko nga po kanina, sa grassroots level, ay matanong ko lang din po kung paano naman po mai-integrate po, no, yung family planning at counseling sa training po ng ating mga health workers, no. Siguro kahit ng mga rural health workers na talaga po nga umaabot dun sa mga communities po natin, syempre hindi lamang po sa tulong ng PhilHealth kundi sa tulong din po ng ibang mga relevant agencies like DOH.
9: So tama yan, ano, kailangan talagang pag-usapan, although hindi nasakop ng PhilHealth dahil kami nga po ay doon sa panganak, but ang UNFPA pwede po ring makipagsangguni sa ibang ahensya, lalong-lalo na po ang DOH, ang DILG, kung paano nga po yung sistema na mas palakasin pa yung ating maternal care at saka nga po yung mga iba pa nating mga nakikitang problema like adolescent pregnancies. Ang una po dyan ay access nga, kaya po yon role ng PhilHealth, naghahanap po kami ng mga partners, ng mga providers, na sasang-ayon po dito sa ating mga rates na binibigay. Na ngayon naman po ay medyo malaki-laki na kaya marami na pong talaga mga facilities ang talaga nag-i-engage. Pero yung buong programa po, kailangan po talagang kasama po ang local government at saka po ang mga ibang stakeholders within the community na pag-isipang mabuti po kung paano palalawigin po itong sistemang inilatag namin. Kami po nandun na sa panganganak eh. Pero yung family planning po, usually DOH, ano po yan, activity. So, ipagsangguni naman po ang UNFPA doon sa multisectoral across the DOH.
8: Ito naman po, Dr. Mercado, given na ito na po, nagkapirmahan na po ng kasunduan between PhilHealth and UNFPA para maisulong nga po yung maternal health dito sa ating bansa. Just for, kumbaga, yung ano po ba yung long-term po, no? Yung nakikita nyo po na long-term impact po, no, nitong kasunduan na ito para sa kalusugan po ng ating mga kababaihan at kabataan dito sa ating bansa.
9: Ang long term po talaga ay tiyakin natin na wala pong nagbubuntis na na-expose sa potential risk. At ang pinaka-measurable nga po dyan ay yung maternal death na napanggit ko kanina. Tayo po ay nasa 86 per 100,000 na nagbubuntis, ay maiba pa po natin ng 70 or even less. Kasama na rin po dyan yung adolescent pregnancy. Kasi po ang adolescent pregnancy, tumaas po tayo ng almost 36% in the, compared to 4-3 years ago. So kailangan din po natin base sa datos na maibaba yan. Kasi nakakaalarma po, tumataas po yung ang adolescent pregnancy, especially po dun sa 10 to 14 year old age group na medyo po nakakabahala. So yun po yung kailangan nating i-measure na ma-i-reverse o maibaba. Kung hindi man po natin ma-zero, ay maibaliktad po natin yung trend. Kasi nga po ngayon, tumataas po ng 34-36% for the past 4 years. Yun po yung ano natin, pati po yung HIV ay tinitingnan din po natin na maibaba yung mga persons living with HIV na nabibigyan po ng gamot, kasi yun naman po covered din namin dito po sa ating PhilHealth programs.
8: And given po na ang layunin po, no, kumbaga nitong partnership na ito with UNFPA ay mabaliktad yung trend when it comes to mortality rate. Siguro ito po, ito sa susunod ko po na katanungan, ay mahalaga po na ma-reiterate, no, from PhilHealth, given na sa pamagitan po nitong partnership na ito ng PhilHealth at ng UNFPA ay of course we could see na mapapalawak pa ang suporta at access po pagdating sa maternal care. Given all of these po, masasabi po ba natin na wala nang maiiwan pang Pilipina no pagdating sa serbisyong pangkalusugan, particular po sa maternal health?
9: Yes, yan yung ating layunin. Kaya nga di pa man nagbubuntis ang ating mga future na ina, ay ini-encourage na namin na magpa-lista sa yakap, kasi doon ka pwedeng i-advise ng family planning methods. Bagamat di pa namin coverage yung mga gamot pang family planning, kasi nga yun ay sakop ng DOH. Pero doon pa lang mabibigyan na ng counseling, ng advice, paano yung iba pang mga methods na pwedeng kung naaayon sa religion o sa belief ng ating mga pasyente. Nandun din yung paraan para makaiwas sa transmission ng HIV o sexually transmitted disease. So yun ay doon pa lang sa yakap. Ang ano po natin, magpa-impanel na kayo, di po nangangahulugan kayo dapat na buntis bago kayo magpayakap. Di po nangangailagan dapat meron kayong sakit bago po kayo magpayakap. Dahil dito po lahat po tayo ay immediately eligible, kasi lahat po ng Pilipino ay miyembro po ng PhilHealth.
8: Gusto ko man pong pahabain ang ating diskusyon, particular sa napili po nating paksa sa araw na ito. Ngunit we're running out of material time. Maraming salamat po, Dr. Mercado, sa pagbibigay niyo po ng oras dito sa aming programang Ang Pilipinas Ngayon. Dahil napakahalaga po ng usapin na atin po nga tinalakay, maternal health. Siguro may mga nakikinig po sa atin na ating mga kababayan, mga kababaihan po, loob man o labas ng ating bansa. Maraming salamat po sa ulitin po, at God bless po.
9: Maraming salamat, Steph, at maraming salamat sa pakikinig ng ating mga kababayan. Anytime po, pwede niyo po kaming tawagan ulit.
8: Sure po, maraming salamat pong muli. At ang ating nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang presidente at CEO po ng Philippine Health Insurance Corporation, walang iba kundi si Dr. Edwin Mercado. Tayo po'y dadako na sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinayuhan ang mga senador na bumalik na sa pagtatrabaho. Mga posibleng opsyon at legal remedy titingnan sa gitna ng gulo sa Senado, yan ay ayon mismo sa punong ehekutibo. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
10: Magbalik na kayo sa trabaho. Itong mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mataas na kapulungan kasunod ng dalawang sunod na pagkansela sa sesyon ng mga senador. Sa ambos interview ng Pangulo, sinabi nito ang daming trabahong dapat na gawin, lalo na't kailangan ng tao ng tulong sa gitna ng krisis. Tanong ng Pangulo, paanong humantong sa ganitong sitwasyon na ganito kagulo ang Senado at huminto sa kanilang mandatong gawin ang kanilang trabaho? Kung ilalarawan na niya ang upper chamber sa kasalukuyan, sadyang magulo ito at nawala ang kredibilidad ng liderato ng Senado sa may

0: to stop the business, essential business of legislation in government.
1: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
3: Sa iba pang mga ulat, posibleng makaapekto sa pagpasa ng priority bills at ekonomiya ng bansa ang kasalukuyang kaguluhan sa Senado. Ginawa ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang pahayag makaraang maantala ang sesyon ng Senado kasunod ng pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng flood control anomaly. Ayon kay Yusek Castro, bagamat handang makipagtulungan ang executive branch sa Senado, anuman ang liderato nito ay dapat pa rin aniyang ipagpatuloy ng mga mambabatas ang kanilang tungkulin. Itinanggi rin ng executive branch na nangialam ito sa Senado kaugnay sa pag-aresto sa senador.
4: Sa parte po ng Pangulo, sa parte po ng ehekutibo, wala pong magiging issue. Kahit sino po ang leader sa Kongreso, makikipag-ugnayan, makikipag-cooperate ang ehekutibo para lamang maipasa ang mga priority bills para sa taong bayan.
3: Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, nanawagan ang buong Senate Minority Bloc o ang Solid Bloc 11 na magbitiw na sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Sa isang joint statement, binanggit ni Senator Erwin Tulfo na ipinapakita ni Senator Cayetano na hindi niya kayang gampanan ang kanyang tungkulin bilang pinuno ng mataas na kapulungan. Binigyang diin ng Minority Bloc na ang nangyari nitong Martes na ikalawang sunod na araw na walang sesyon dahil sa hindi pagsipot ng majority ay malinaw na pag-abandona sa tungkulin, pagpapabaya sa responsibilidad at tahas ang walang bahala sa mga rules ng Senado. Ang paglabag-ani lang ito ay lantarang pambabastos sa institusyon at sa sambayan ng Pilipino.
5: It's a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to lead. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people.
3: Yan ang naging pahayag ni Senador Erwin Tulfo. Samantala, nagpahayag din ng kanya-kanyang sentimiento ang ilang miyembro ng minorya kaugnay ng ikalawang araw na pag-boycott ng mayorya sa Senate session.
6: Kumatapang siya, pumasok siya kasi yung katapangan pinapakita sa pamagitan ng paggawa niyo yung trabaho mo. Kasi yung mga duwag takot sa trabaho eh, takot sa responsibility, yun yung ibig sabihin. So inamo ko si Alan, kumatapang ka, pumasok ka.
7: Appealing to our colleague, makasama natin. Nagampanan natin yung ating trabaho, so inabayaran tayo sa taong bayan.
8: We now appeal to the rest of the members of the majority bloc. We appeal to their sense of duty na sana mag-attend sila ng session.
9: I think it is really a dereliction of duty and a abandonment of his post as the leader of this institution.
3: Yan ang naging pahayag ng mga miyembro ng Senate Minority Bloc o Solid Bloc 11.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
3: Sa kaugnay na ulat, Senate Minority Bloc na nawagan sa majority senators na dumalo na sa huling araw ng kanilang sesyon. Ang kabuuan ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion.
10: Umapila ang mga senador na miyembro ng Minority Bloc sa mga kapwa senador sa majority na pumasok na at numalo sa

0: Araw ng kanilang sesyon ngayong hapon bilang pagtupad sa kanilang tungkulin. Ito ay matapos ang ikalawang sunod na araw na hindi pagsipot ng majority senators kabilang si Senate President Alan Peter Cayetano sa Senate Plenary dahilan para hindi muli magkaroon ng sesyon nitong Martes. Apilan na ni Senator Sherwin Gatchalian sa majority senators, gampanan na ang kanilang trabaho lalo't bawat araw anya na walang sesyon ay nasasayang ang panahong dapat ay inuukol nila sa pagpapasa ng mga panukalang batas na pakikinabangan ng mga Pilipino. Nanawagan naman si Senador Bam Aquino na kung may hindi man sila pagkakaintindihan ay pag-usapan o pagdebatihan nila sa Senate floor. Humingi naman ng paumanhin sina Senador Juan Miguel Zubiri at Senador Kiko Pangilinan sa taong bayan, lalo na sa mga direktang apektado ng mga nakabingbing panukalang batas sa kanilang kapulungan. Binanggit naman ni Senadora Risa Ontiveros na kabilang sa mga panukalang na de-delay ang Anti-Hospital Detention Bill at ang Magna Carta of Barangay Health Workers. Una ng pinunto ni Zubiri na nakabinbin din ang promosyon ng 5 military officials dahil sa kawalan ng sesyon ng Senado. Hindi pa kasi nabubuo ang Commission on Appointments o CA na siyang tumatalakay at nag-aaproba ng promosyon ng mga military officials. Kapag hindi na-aksyonan ng CA ang mga papel ng mga opisyal, aabutan na sila ng adjournment at mababypass na ang kanilang promotion o appointment. Ngayong araw, ang huling sesyon ng Kongreso bago ang kanilang Sineje adjournment at ang balik na ng kanilang sesyon ay sa July 27 kasabay ng SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Samantala, iginiit ni House Deputy Speaker Paulo Ortega na dapat nang kumilos ang Senado at isantabi ang anumang hindi pagkakaunawaan bago pa sumapit ang Sinedye adjournment. Binigyang diin ni Ortega na trabaho ng mga mambabatas na sundin ang mandato nito lalo na't may mga nakabinbin pa rin mga priority bill na dapat matalakay. Dagdag pa ng mambabatas na maraming trabaho ang dapat nang umusad upang hindi rin malagay sa alanganin ang mga Pilipino na siya rin pangunahing makikinabang sa mga isinusulong na batas.
3: Sana magkausap-usap sila kasi we only have 2 days bago po mag-CNDE para marami na pong mas matapos na local and national bills yung mga letter.

0: priority bills natin. Tapos syempre,
1: kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
2: Sa iba pang mga ulat, civil watchdog nakasuporta sakaling may leadership change sa Senado. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco.
3: Nanindigan ng citizens-led watchdog group na Bantay Senado na suportahan o susuportahan ito ang anumang hakbang ng mga senador para magtalaga ng Senate President na sa tingin nila ay mas makapagpapalakas ng tiwala ng publiko at makatitiyak sa maayos sa pagdaraos ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bantay Senado Convener Clive Arguelles, mahalagang mabantayan ng publiko ang mga kilos ng Senado. Ito'y upang maiwasan ang anumang posibleng pagkakantala sa impeachment proceedings, lalo na sa gitna ng mga pagbabago sa liderato at iba pang kontrobersiyang kinasasangkutan ngayon ng institusyon. Pero sa kabila nito, nilinaw ni Arguelles, hindi na nanawagan ng kailang grupo ng pagbabago sa liderato ng Senado at nakadepende pa rin ito sa pagpapasya ng mga senador. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Samantala, iginiit ni Education Secretary Sonny Angara na napakalaking tulong na isinasagawa ngayong whole of government approach para sa isinasagawang Brigada Eskwela, alinsunod pa rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Secretary Angara, malaking ginhawa para sa lahat ng nakiisa sa Brigada Eskwela ang mga serbisyong bitbit mismo ng pamahalan upang maalalay o maalalayan ang mga estudyante, guro at volunteers para sa taunang Brigada Eskwela, kabilang sa mga katuwang na ahensya, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Health o DOH, at Department of Labor and Employment o DOLE.
4: Yung kagandahan ng Brigada Eskwela this year is that inutos ni Pangulong Bongbong na DSWD tutulong sa Tarabasa. So may added incentive para sa mga tutulong sa literacy programs natin. Yung Tarabasa is also a big help. Tapos yung DOLE, may tupad volunteers, so may incentive din sila. Tapos yung DICT sa connectivity po ng ano. Tapos yung PhilHealth sa yakap program naman ho sa kalusugan po ng ating mga pamilya, yung mga magulang, teachers at saka estudyante. Hindi na sila pupunta sa ospital, minsan napupuntahan na sila ng mga health providers.
2: Yan ang naging pahayag ni Education Secretary Sonny Angara.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Sa iba pang mga ulat, epektibo at naging malaking tulong para sa mga mag-aaral ang pagpapatupad ng Tarabasa Tutoring Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, naging magandang epekto ng Tarabasa program sa mga estudyante dahil tumataas ang reading proficiency at comprehension ng mga ito. Naging malaking tulong din ito para naman sa mga estudyante na nagsilbing tutors na nabigyan naman ng tulong sa pamagitan ng Cash for Work program bilang mga youth development work.
5: Atay, kung sa mga naging mag-aaral, naging kinagdibog ang Tarabasa Tutoring Program sa pag-address ng at least grade, especially among college students enrolled in vocational programs. And nakatulong sa mga pag-aaral na magpabutid yung kanilang skills, lalo-lalo na nga.
2: DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Samantala, tiwala naman si Department of Education o DepEd Secretary Sonny Angara na magiging positibo ang resulta ng pag-arangkada ng three-term academic calendar ngayong school year 2026-2027. Giit ni Angara na Uh, magiging daan ito upang maging balanse ang pagkatuto at pahinga ng mga mag-aaral, gayon din ng mga guro. Maiiwasan na rin ang paghabol hindi lamang ng mga guro sa kanilang mga ituturong asignatura, kundi maging sa mga mag-aaral na hinahabol din ang kanilang mga dapat mapag-aralan.
4: We're hoping na mas maganda yung learning outcomes dahil may oras siya maghanda, may oras siya mag-train, tapos mas konti yung exams na ibibigay niya. Tapos yung from dun sa punto de vista naman po ng mag-aaral, mas may oras siya for tinatawag na deep learning o talagang mag-concentrate sa pag-aaral niya dahil dun sa lumang sistema, parang habol ng habol yung teacher tsaka yung mag-aaral.
2: Ang nagiging pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
2: Sa iba pang mga balita, patuloy na nagtutulungan ang mga ahensya ng gobyerno bilang paghahanda sa panahon ng tag-ulan. Mula sa pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon, sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ipinatutupad pa rin ng ahensya ang flood mitigation measures laban sa malalakas na pag-ulan tuwing rainy season. Tinitiyak din aniya ng iba pang ahensya ang mabilis na paghupa ng baha sa flood-prone areas.
6: Tuloy-tuloy po ang paghahanda ng gobyerno para sa pagpasok ng tag-ulan. Hindi po pinapangako na hindi nababaha, pero ang assurance ay nagtutulong-tulong ang mga concerned agencies to ensure na mas mabilis humupa ang tubig baha at siguruhin hindi ito natetengga ng matagal katulad ng dati.
2: Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Samantala, kasalukuyan pa rin sinusuri ng Food and Drug Administration o FDA ang panukalang New Generation Anti-Dengue Vaccine o Q-Denga vaccine o mas kilala bilang TAC-003 na gawa ng kumpanyang Takeda. Mula sa pahayag ng Department of Health o DOH, sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na lumabas sa mga pag-aaral na ang bakuna ay may mas mababang bisa sa mga batang 4 hanggang 5 taong gulang kumpara sa 6 na taong gulang pataas. Hindi rin aniya maikakaila ang posibleng mas malubhang dengue infection na dengue serotype 3 sa mga nabakunahan ng Q-denga na hindi pa nagka-dengue noon.
6: Sa ating bansa, dengue serotype 3 ang madalas na kumakalat. So abangan na lang po muna natin ang magiging tugon ng aplikante.
2: Naman ang dengue cases sa bansa sa buong bansa ngayong taon. Batay sa pinakahuling datos na itala ang 40,151 dengue cases ngayong taon kung saan bumaba ng 57% mula sa 110,924 cases sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Hinimok naman ng Malacanang ang publiko na sundin ang mga paalala ng Department of Health o DOH kontra dengue.
6: Mabisa ang kampanya na sinasagawa ng DOH sa pamumuno ni Secretary Herbosa na tuwing alas 4 ugaliin ang taob, taktak, tuyo, taki para kontra dengue.
2: Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Sa iba pang mga ulat, Vice President Sara Duterte mas mainam na magpaliwanag sa impeachment trial imbes na idaan sa technicalities ang pagpapabasura. Sa reklamo laban sa kanya, yan ay ayon mismo sa Malacanang. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan.
7: Pinuna ng Malacanang na tila walang naging tahas ang pagtanggi si Vice President Sara Duterte sa mga akusasyon sa kanya na laman ng impeachment complaints. Reaksyon ito ng palasyo sa isinusulong ng kampo ni VP Sara na ipabasura ang articles of impeachment. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ginamit lamang ng kampo ng Vice President ang simpleng teknikalidad sa kanilang depensa na dati na rin itong ginamit si Justice Committee ng Kamara. Anya, mas mainam kung maipaliliwanag ni VP Sara sa taong bayan ang mga inaakusa sa kanya imbis na idaan sa technicalities para ibasura ang reklamo. Ayon kay Castro, ang Senator Judges na ang magpapasya kung ibabasura ang impeachment complaints. Makabubuti rin ayon kay Castro kung magagawa ng Vice Presidente na malinis ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng mga ebidensyang mailalatag sa impeachment trial.
6: Mas maganda po sana na mas maipaliwanag niya sa taong bayan itong mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities to have the complaint be dismissed. So, abangan na lang po natin dahil nasa kamay na po ito ng mga senator judges kung i-dismiss nila outright, forthwith, nang hindi nakikita ng taong bayan yung mga nais makita na ebidensya. Kung makiklear naman po ang Vice Presidente sa pamamagitan ng mga ebidensya at ito'y madidinay niya, mas maganda pong maklear niya yung pangalan niya at maipaliwanag niyang walang katotohanan lahat yung mga inaakusa sa kanya.
7: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Samantala, mahalaga ang nabuong kasunduan sa ilalim ng ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA sa pagtataguyod at pagpapalakas ng digital economy ng Pilipinas kasama ang ASEAN Regional Community. Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC Chief Economist Michael Ricaford sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, 5-10% na ngayon ang bumubuo sa digital economy ng ASEAN member states. Kabilang sa mga sektor ng ekonomiya na kasalukuyang gumagamit ng digital platforms ay enerhiya, food security at financial markets kabilang na ang bonds at stock market. Dagdag pa ni Ricaford na kailangan ma-harmonize ang regulations at policies na magsisilbing gabay sa mga ASEAN member economies upang masiguro ang maayos na pagpapatupad ng DEFA upang matugunan ang anumang issue sa regional digital connectivity, gayon din ay mapangalagaan ang privacy o personal information.
8: May agreement man yung ASEAN sa napakaraming aspeto bukod sa, halimbawa ngayon, enerhiya, food security, pati yung digital economy kasi ultimate financial markets natin, no? Nag-integrate na po yung ASEAN when it comes to yung mga bond market, yung mga stock market, yung mga pati yung economies themselves, no? Parang inuunti-unti yun ng ASEAN kasi ultimo yung mga free trade agreements natin, meron na tayong multilateral agreements jointly with other ASEAN countries. Importante rin po yung ano, yung framework do sa digital economy setting kasi doon napapunta yung mga ekonomiya yung mga supply chains eventually meron din mga protocols at kasunduan pertaining to that, no? Kasi nga eventually unti-untiin na mag-integrate yung hindi naman po talagang full integration but partially, no? Yung parts of our economy like yan sa digital infrastructure at eventually pati it would become a bigger community. Kung pa, mas maganda, mas maraming buyers, mas maraming sellers in the sense na yung mga produkto natin, may bebenta natin sa mas maraming customer or buyer. Hindi lang sa bansa natin, pati sa ASEAN. So, kaya importante po yung ganong protocol, Sir Ray, kasi doon na po papunta yung mga ekonomiya natin.
2: Si Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC Chief Economist, Michael Ricaford.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
2: Samantala, isa sa pinaka-advance na indicator bilang batayan sa galaw ng ekonomiya ang mga datos na ipinapakita ng Purchasing Managers Index o PMI ng isang bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, kay Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC Chief Economist Michael Ricafort, sinabi nito na bumalik na sa expansion mode ang manufacturing activity ng bansa nitong Mayo taong kasalukuyan matapos umakyat ito sa 50.8% kumpara sa 48.3% noong buwan ng Abril. Ayon pa kay Ricafort, ito na ang pinakamataas na paglago sa loob ng 10 buwan dahil wala pa ani ang isang buwan tumaas na agad ang PMI sector ng manufacturing. Sinabi rin ng ekonomista na malaking tulong sa paglago ng industriya ng bansa ang pagbaba ng presyo ng langis sa global market at maaari rin ani ang masustain ang PMI kung magtutuloy-tuloy ito.
9: Welcome development yan kasi that's one of the leading indicators when it comes to economic data. Isa yan sa pinaka-advance kasi data yan for the month of May, sir, eh. Well, saka makita ang economic data na wala pa man isang buwan, eh yun yung indicator na showing improvement. Bumalik sa expansion mode yung manufacturing natin. Mm-hmm. That's the highest in 2 months and also that's the highest in among 10 months. Magandang sinyalis po yan, sir, eh, kasi kahit papano, parang bumabalik na siya sa normal si sana ma-sustain kasi ano eh kahit papaano si Ray yung world oil price kasi bumaba na rin to below 100. Matagal-tagal na siguro magtatatlong linggo na rin po below 100. Meaning to say kumakalma na, dami na nating rollback, di ba si Ray, yung sa diesel, sa gasolina. Nasa alaki pa ng rollback na itong huling linggo. Nag-normalize na yung cost, no?
2: Si Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC Chief Economist Michael Ricafort.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: At iyan ang mga mainit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa bugso ng ating mga regional news.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Tayo dadako muna sa rehiyon ng Luzon. PDRMO nakisa sa pagpapalakas ng kahandaan at kaligtasan ng Pangasinan kontra sakuna. Narito ang ulat ni Sara Kayabyab mula sa Dagupan.
10: Akibyang so Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at sa kanya security consultation meeting kaiba iray manunan ahensya na gobyerno kan lalo na pabiskag so koordinasyon panagparaan tan pankakasakaya ubat para kaligunan tan impakapagder na publiko sumpad kalamidad at probinsya in the net na meeting so kaimportante ana proaktibon panagparaan at kalamidad panagplano base at peligro epektibon pansasal na impormasyon tan pakawalaan naman kakasakaya mekanismo na ubat ti nabawasan so epekto na natural tan arumniran peligro sa ikaplesan tan tuloy-tuloy iran sagpot na probinsya at panagplano na ag-iilaluan so pantutungtungan met bilang kabiyangan na pinabiskag a programa para panagparaan at kalamidad. Sa gatma na sarayan gan-gan at pian na siguro sumaplus tan mauksoy a panresponde at antokoman na klasin emergency yanayarin mga pekta at sari komunidad jad Pangasinan. Internet met so kabiyangan na mabiskag a siglautan tana pankukolaboraan na nanduroman ahensya yan napansan siya so kaligunan tan pakaabigan na tutuo lapod jad pa na maglay na mas mabiskag a koordinasyon tan panshare na saray istratehiya sa probinsya so magmali wa mas akaparaan nya mga rap ed saray angat ya pansasengegal na kalamidad tan arumniran peligro ed seguridad. Manlalapod Dagupan City, Sara Kayabyab, Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Sara Kayabyab mula sa Dagupan. Punta naman natin ang Bontoc. PLGU Mountain Province naglaan ng mahigit 6 na milyong pisong pondo para sa Brigada Eskwela at iba pang programang pang-edukasyon. Ang kabuong ulati hahatid naman sa atin ni Donna Cavizbalyo.
11: Nangialukar ti Provincial Local Government Unit wenno PLGU ti Mountain Province iti Pondo amang suporta iti Brigada Eskwela Program ti Department of Education. Sigon keni Community Affairs Officer June Pinayakan, manipod iti nasurok 6 milyon a piso a Pondo iti Special Education Fund, 500,000 pesos ti naialukar para iti panay patungpal ti Brigada Eskwela itatawan. Kanayunan na adamot iti 3.5 million pesos a Pondo para iti panagsimpa ken panang pasayaat, kadagiti pasilidad, kadagiti napili a pag-adalan iti probinsya. 900,000 pesos met tinialokar para kadagiti programa iti sustainable education. Nagpanawagan ni Pinayakan iti publiko nga itultuloy iti panangited suporta kadagiti estudyante ken eskwelaan nang runa ita a panawen ti Brigada Eskwela tapno awan kuma iti mabati nga imontanyo sa learners. Narpus na Bontok DZRA sa on ang Donna Cavizbalyo para ase Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Cavizbalyo mula sa Bontok. Punta naman tayo sa Lucena. Health Eskwela Campaign ng Department of Health o DOH, umarangkada na kasabay ng balik eskwela. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Joshua Miguel Suarez.
12: Sinimulan na ng Department of Health ang mga hakbang nito laban sa dengue kasabay ng pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Sa ilalim ng Health Eskwela Campaign na mahagi ang DOH Center for Health Development Calabarzon ng mga anti-dengue equipment at cleaning materials sa Felipe Calderon Elementary School sa Tanza, Cavite. Bahagi rin ng programa ang pagkakabit ng all-set net sa mga bintana ng paaralan para maprotektahan ang mga estudyante at guro laban sa mga lamok na nagdadala ng dengue lalo na ngayong tag-ulan. Ayon pa sa DOH, layunin ng Health Eskwela Campaign sa pakikipagtulungan ng Department of Education na palakasin ang kamalayan ng mga mag-aaral sa tamang pangangalaga ng kalusugan at mag-iwas sa iba't ibang sakit. Patuloy namang hinihikayat ng kagawaran ng mga paaralan at komunidad na panatilihing malinis ang kapaligiran para maiwasan ang pagdami ng mga pinamumugaran ng lamok. Mula Radyo Pilipinas, Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Joshua Miguel Suarez mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan. Dalawang samahan ng seaweed farmers sa Palawan nakatanggap ng seaweed inputs mula sa pamahalaang panlalawigan. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Lizelle Pilapil.
13: Naging benepisyaryo iyang kanegosyo pa o kagamitan negosyong pangkabuhayan ni ang gobyerno ang Palawan, ang asosasyon ng mga seaweed farmers nga inkakabilangan iyang Sungan-Sungan Fisher Folks Association, iyang barangay panitian sa Fronya Española, Iksiklab Farm Association, iyang barangay Tabon sa munisipyo ang Quezon. Ing pantaw kananda ang mga seaweed inputs ig propagules datong Mayo 26 hanggang 27 ang dagon nga dia. Pwere sa mga seaweed inputs ig propagules, karirisibi ra ang mga asosasyon nga dya iibay-ibay agricultural inputs alin sa pago. Katuyuan iyang programa dya nga mas mapabasked pa ang parangabuen ang mga mangingista ig seaweed growers sa probinsya. At pasalamat da mayad ang mga kapakinabang ang arisibing tabang alin sa gobyerno ang Palawan nga igsasarigang kapaparabong andang parangabuen ing katatabang sa andang mga sadiling pamilya. Alindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dya si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Lizelle Pilapil mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang Kabisayaan. LGU Kalbayog nabigay ng 30,000 na school bags sa mga mag-aaral sa lungsod. Narito si Suzette Pretensio para sa balita mula sa Kalbayog.
14: Andam na ang mga estudyante sa siyudad San Calbayog mahuman magdistribuer ang gobyerno lokal sa 30,000 nga school bags nga may sulod nga notebooks, writing pads nga mga lapis para sa mga estudyante tikang kindergarten tub-tub grade 6 sa nga tanan nga 157 nga barangay. Ginpangunahan ni Mayor Raymond Uy ang simboliko nga turnover ka San Kulop kaupod ang mga opisyal sa Department of Education o DepEd. Labot sa paghatag sa gamit eskwela, gintutuyo sa programa nga maminusan ang pinansyal nga kabugat para sa mga kaganak antes sa pag-abri sa klase sa Hunyo 8. Igin pakita liwat sa inisyatiba ang padayon nga paningkamot sa LGU ngan komunidad sa pagsuporta sa edukasyon pinaagi sa Brigada Eskwela samtang ginpapadayon ang paghatag sa mga kinahanglanon nga gamit ngadto sa yunukot nga kabataan sa bugos nga syudad. Inian usang apitad, agud maparigon pa ang access sa dekalidad ng edukasyon para sa mga kabataan sa Calbayog. Matikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Calbayog. Dakuin naman natin ang Mindanao, lalawigan ng Surigao del Sur pumasa sa calendar year 2026 Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children at Local Council for the Protection of Children Functionality Assessment. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
15: Pasado ang probinsya sa Surigao del Sur ug ang tanan niini nga 19 ka mga local government units kon LGUs sa CY 2026 Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children Functionality Assessment. Kini nga kalampusan nagpakita sa inisuang pasalig sa mga lokal nga kagamhanan ug mga stakeholders sa pagpanalipod sa mga katungod, dignidad ug kaayuhan sa mga kababayenan ug kabataan. Pinagi sa gipalig-on ng mga protection mechanism, responsive intervention o epektibong pagpatuman sa mga programa batok sa human trafficking o VAUSI. Gawas ni ini, mipasar-usab ang probinsya sa CY 2026 Local Council for the Protection of Children kon LCPC Functionality Assessment. Tungod dini, magparayon ang mga LGU sa pagpanguna sa pagpanalipod o paghatag o gahom sa mga kababayenan o kabataan og sa pagpalambo sa kultura sa pagrespeto, patas nga katungod og hustisya alang sa tanan. Among mga assessment ang gipasugdahan sa Department of the Interior and Local Government kon DILG. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas sa World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa Hulo, Coast Guard Western Sulu nagsagawa ng information drive sa bayan ng panglima tahil. Ang kabuong ulat ihahatid naman sa atin ni Nurida Salip Julkiram.
16: Nagpaangon ng Coast Guard Western Sulu sa Safety, Security and Environmental Numbering System at OSSEN Information Drive and Information, Education and Communication at IEC Campaign na Barangay Pagkasinan Panglima Tahil Sulu sa Pitsa Katlong Tagisa Simbulan May na Kalaway. Magsud sin pakarajanin in palawa ko ng panghati sin mga tagdapo, iban operators sin mga bangka, mag-iista iban sin kiwan ng pang-maritime stakeholders sa tungod sin kahalgaan, pagpa-register iban pagbutang identification number ha mga sasakatan hadakat urol hapya pa panausara sa Department of Transportation. Kaya kita kidun hainin mga program tungod sa Maritime Safety and Security Vessel Identification iban kahalgan sin SSEN abad day sa mga pagkusugin search and rescue operations pagpagang sin mga illegal activity ha karakatan iban mga pareho pa in domain awareness. Nura hainin ha paunday sa information campaign a solid waste management abad mabiyabing katan magbuhit sin basura ha mapat pagbubugitan. Timukwa program ini inasabot barangay at tulong tamang sin CGS Western Sulu, Coast Guard Substation Hulo, iban sing kaibanan pa operational units sa Deng RP Hulo, Nurida Salip Julkiram para Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At inyo napakinggan ang ulat ni Norida Salip Julkira mula sa Hulo. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Pinag-aaralan na ng pamahalaan ang mga hakbang upang mapalawak ang pag-export ng mga produktong Pilipino sa Vietnam kasabay ng pagtugon sa mga matagal ng issue sa pagpapatupad ng kasunduang pang-agrikultura, lalo na pagdating sa bigas. Ito ay kasunod ng kasunduan ng dalawang bansa na itaas ang kanilang bilateral trade sa $20 billion mula sa kasalukuyang $15 billion habang tinatarget ding mabawasan ang trade imbalance na pabor sa Vietnam. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tu Laurel Jr., kumikilos na ang Department of Agriculture upang maisakatuparan ang napagkasunduan ng mga lider ng Pilipinas at Vietnam. Nanatiling pangunahing pinanggagalingan ng imported na bigas ng bansa ang Vietnam na nagdudulot ng trade deficit o ng trade deficit na tinatayang $2.7 billion. Isa sa mga pangunahing alalahanin ng Pilipinas ay ang kanselasyon ng kontrata mula sa panig ng Vietnam kapag tumataas ang presyo na nagiging sanhi ng kawalang katiyakan sa mga transaksyon. Dahil dito, isinusulong ng Pilipinas ang mas mahigpit na mekanismo upang matiyak ang maasahan at tuloy-tuloy na kalakalan sa agrikultura. Tiniyak naman ng mga opisyal ng Vietnam na pag-aaralan ang naturang issue habang patuloy ang negosasyon ng dalawang bansa sa mas koordinadong paraan. Pinalalakas din ang mga technical mechanism tulad ng Joint Trade Committee at Joint Committee on Agriculture upang agarang matugunan ang mga usapin. Layunin ng dalawang bansa na higit pang patatagin ang ugnayang pang-ekonomiya at kooperasyon sa seguridad sa pagkain. Sa kabuuan, nakikita ng mga opisyal ang pagpapalawak ng kalakalan bilang pagkakataon hindi lamang para mapalago ang ekonomiya, kundi para makabuo rin ng mas balanse at matatag na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Sa iba pang mga balita, ibinalikwas pababa ng ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office o AMRO ang inaasahan nitong paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon sa 4.1% mula sa naunang 5.3% na tinaya noong buwan ng Abril. Ang pinakahuli o sa pinakahuli nitong ulat, sinabi ng grupo na ang mas mataas na inflation ang pangunahing dahilan ng paghina ng outlook dahil inaasahang hihina ang paggastos ng mga mamimili. Kasabay nito inaasahan o tinaas din ng AMRO ang forecast nito sa inflation sa 6% mula sa dating 3.9%. Nauna nang naitala ang mabagal na paglago ng ekonomiya sa unang tatlong buwan ng 2026 na umabot lamang sa 2.8%. Ayon sa mga economic manager, nakaapekto rito ang mga issue tulad ng flood control controversy, pagkaantala ng budget at pondo sa infrastruktura at ang digmaan sa Middle East na nagtulak pataas ng presyo ng langis. Noong Abril, sumirit ang inflation sa 7.2% bunsod ng pagmahal ng langis at mga bilihin. Dagdag pa ng AMRO, kapansin-pansin din ang pagtaas ng energy-related inflation sa buong ASEAN, lalo na sa mga bansang umaasa sa inaangkat na enerhiya at may transportasyon at food systems na malakas sa konsumo ng gasolina.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Samantala, naka-recover ang aktibidad ng mga pabrika sa bansa noong Mayo bunsod ng malakas na lokal na demand na nagtulak sa produksyon at pagdami ng mga bagong order ayon sa S&P Global. Umakyat sa 50.8 ang Manufacturing Purchasing Managers Index o PMI mula sa 48.3 noong Abril, bagamat inilarawan ang pagtaas bilang bahagya at hindi kasing lakas kumpara sa mga nakaraang buwan. Ipinapakita ng PMI na ang score na lampas 50 ay senyales ng pagbuti ng kondisyon sa sektor, habang ang mas mababa rito ay indikasyon ng paghina. Ayon pa sa S&P Global, halo ang naging larawan ng sektor, may pag-usbong sa produksyon at demand, ngunit patuloy ang hamon mula sa supply chain disruptions at tumataas na gastos, dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Nakatulong sa paglago ang pagdami ng kliyente at mas matatag na domestic demand, ngunit nanatiling mahina ang export dahil sa patuloy na pagbaba ng benta sa ibang bansa. Samantala, humaba ang delivery times ng mga input at sumirit ang presyo ng langis at hilaw na materials o raw materials, dahilan para mapilitan ang mga kumpanya na magtaas din ang presyo ng kanilang produkto. Sa kabila ng pagdating o pagdami ng order, bumaba naman ang pagbili ng mga materyales dahil mas pinili ng mga kumpanya na gamitin ang kanilang inventaryo na nagresulta sa pinakamabilis na pagbaba ng stock ng raw materials sa nakalipas na 6 na taon.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Samantala, bahagyang lumiit ang kabuang utang ng Pilipinas noong Abril ng 17.5 billion pesos ayon sa Bureau of the Treasury o BTR. Sa pinakahuling datos, umabot sa 18.47 trillion pesos ang outstanding debt ng bansa, na bahagyang mas mababa kumpara sa 18.49 trillion pesos noong buwan ng Marso. Ipinaliwanag ng Treasury na ang pagbaba ay dulot ng mas mataas na pagbabayad ng pamahalaan sa mga lokal na utang na nakatulong kahit humina ang piso laban dolyar. O laban sa dolyar. Ang domestic debt ay bumaba sa 12.41 trillion pesos, bunsod ng mas malaking redemption kaysa sa bagong inisyu na utang. Gayunpaman, bahagyang nabawasan ang epekto ng pagbaba dahil sa pagtaas ng halaga ng ilang utang na naka-denominate sa dayuhang salapi. Samantala, tumaas ang foreign debt ng 6.06 trillion pesos dahil sa paghina ng piso at galaw ng ibang foreign currencies. Sa kasalukuyan o sa kabuuan, nanatiling mas malaki ang bahagi ng domestic debt sa 67.22% kumpara sa 32.78% na utang panlabas.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Hunyo at Res 2026. Ang US dollar ay 61 pesos and 72 centavos, habang ang Japanese yen naman ay 39 centavos. Ang Singaporean dollar naman ay nagkakahalaga ng 48 pesos and 25 centavos, habang 4 centavos naman ang South Korean won. 9 pesos and 12 centavos naman ang Chinese yuan, habang 7 pesos and 88 centavos naman ang Hong Kong dollar. Ang British pound ay katumbas ng 83 pesos and 15 centavos, habang 71.78 centavos o 71 pesos and 78 centavos naman ang euro. Ang Canadian dollar ay 44 pesos and 59 centavos, habang nasa 16 pesos and 44 centavos naman ang Saudi Arabian Riyal.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Win Peñano.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: At nagbabalik po ang Pilipinas ngayon. Para naman sa sigwada ng mga may init na sports balita, unahin natin ang tennis. Nakarest back ang Filipina tennis ace na si Alex Ayala sa singles ng Birmingham Open matapos dispatchahin ng Australian opponent na si Priscilla Hunt 6-0 at 6-2 mula sa kanilang tapatan nitong Martes. Sa first set pa lamang ng match ay agad na nakontrol ng tournament top seeder na si Ayala ang laban, kaya naman nabutatan nito si Hunt. Sa last frame sinubukan pa ng Australian player na makabawi ngunit masyado nang establisa ang ritmo ni Alex na siyang sumiguro ng panalo. Dahil sa first round win, abante sa round of 16 ang world number 37 Pinay player katapat si Alina Charaeva ng Russia. Nagsilbi rin itong pamatid-alat matapos ang early exit ni Alex at katandem na si Nicola Bartunkova ng Czech Republic sa doubles event ng kompetisyon.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Samantala mula tennis, lipat naman tayo sa volleyball. Magiging kapanapanabik ang 2026 Premier Volleyball League o PVL Rookie Draft ngayong Miyerkules ng gabi mula sa inaasahang pagparada ng UAAP standouts. Ilan sa mga expected na magpapadraft sa liga ay sina Lams Lamina at Detdet Pepito na impresibo ang naging laro para sa National University at University of Santo Tomas. Inantabayanan din ang pagpasok ng iba pang collegiate stars gaya ni na Barbie Hamili ng Adamson at Kai Cepeda ng University of the East, sahog pa ang iba pang standouts mula UAAP at NCAA teams. Nagpalista rin sa PVL draft ang nag-iisang Filipino foreign applicant na si Jade Fuentes na sariwa pa galing Amerika matapos ang pagsusuot ng LaSalle jersey, 4 na taon na ang nakalilipas. Kasalukuyang hawak ng Gallery Tower ang ticket para sa number 1 overall pick matapos ang draft lottery, habang next in line ang teams ng Capital One, Chocomucho, Akari, NextLed, Farm Fresh, PLDT at Creamline. Bago ang PVL Rookie Draft, una nang nag-withdraw ng kanilang applications ng top prospects na sina Alisa Solomon at Nina Itang para mag-focus na muna sa kanilang commitments sa national team.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Mula volleyball, baling na muna tayo sa basketball. Binuksan ng Gilas Pilipinas Women Under 18 ang kampanya nito sa FIBA U18 Women's Asia Cup Siaba Qualifier gamit ang big win contra Vietnam 93-42 Martes ng gabi. Sa kabila ng slow start ng Gilas Girls sa first quarter kung saan 5 points lamang ang abante nito, mataas na giring naman ang ipinamalas ng mga ito pagsapit ng second frame, kaya naman ganoon na lamang ang lobo ng score sa final buzzer. Nanguna sa opensa ng Gilas si Tiffany Reyes na kumana ng 14 points, kalakipang 5 rebounds, dahilan para mapangalanan itong best player of the game. Binalansi rin nina Rian Perez, Siden Rosana, Sofia Dignadise at Leia Pinuela ang scoring ng Pinay bowlers buwat sa tig-double digits na ambag nila sa team. Ayon sa Gilas program officials, ang stabilized performances ng mga malalaro ang nagsilbing susi para sa dominanteng panalo ng grupo kontra Hanoi Squad. Next assignment ng Gilas Women ang Team Singapore ngayong Miyerkules ng gabi.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Mula basketball, kawing naman tayo sa handball. Patuloy ang Philippine Women's Beach Handball Team sa pagpapalakas ng kanilang preparasyon ilang linggo bago ang kanilang pagsabak sa IHF Beach Handball World Championship sa Croatia. Tanga ng determinasyong mapa-improve ang huli nitong appearance sa world stage, susubukan ng national squad na gumawa ng kasaysayan sa pamamagitan ng pagsampa sa knockout stage o kaya naman sa quarterfinals. Sasandalang team sa mga eksperyensyadong sina Joe Ong, Za Mateo, Sian Verde at Jay Adalem para sa layong mapa-improve ang huli nilang kampanya o ang huli nilang kampanya sa kompetisyon. Kasalukuyang nasa Group D ang Pinas kasama ang Benin at powerhouse teams na Argentina at Denmark. Aarangkada ang IHF Beach Handball World Championships mula Hunyo 23 hanggang 28 sa Zagreb.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Panguli sa ating sports balita, opisyal nang nagpaalam sa national team duty ang veteran goalkeeper na si Neil Etheridge. Sa isang social media post, binalikan ni Etheridge ang 18 taong paglilingkod sa national squad. Anya, mula sa ilang taong pagmamahal sa bansa, wala siyang pagsisisi mula sa kanyang mga naging desisyon sa buhay. Pinasalamatan din niya ang kanyang fans na sumuporta sa kanya sa halos 2 dekadang pagsusuot ng national jersey. Isa si Etheridge sa maituturing na star sa Philippine football, buhat sa ambag nito para makuha ng national team ang silver medal finish noong 2014, bronze medal noong 2012 at ang una at kaisa-isang appearance sa AFC Asian Cup noong 2019.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po ang mga balitang aming nakarap o nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Balik na po tayo sa regular na programa ng Ang Pilipinas Ngayon kasama si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Sports. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Pampalakasa na si Win Peñano. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, Radyo Pilipinas World Service, nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
3: Muli po isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang po ito ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ng ating Global na Tayo team mula po sa ating production side ng ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. Sa master control, si Namilo Jonella at Susan Aison, sa ating wirecast si Justin. Kami po ay inyo napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din po sa ating YouTube channel. Sa inyo po mga YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po yan ng ating shortwave broadcast. Gamit ang ating mga shortwave frequencies sa pamamagitan po ng mga pasilidad ng Voice of America. Ang ating pong mga shortwave frequencies para po sa ating Filipino service ay ang mga sumusunod: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating ikang live audio streaming sa inyong mga cellphones. Pwede rin po nyo kaming subaybayan. I-download nyo lamang ang PBS eBox Radio app sa inyong mga cellphone, iPhone man yan or Android phone. Okay. At para po sa araw na ito ng ating edisyon ng programang Global na Tayo, dadako naman muna tayo, unahin muna natin yung mga magandang kaganapan balita. Dahil nitong mga nakalipas na araw, especially kahapon, pag-uusapan din natin yan. Pero kahapon, siyempre alam ko nakatutok kayo dun sa net, Senate Plix. Meron na naman nangyaring Senate Plix kahapon dahil hindi na naman po dumalo o dumating ang mga majority senators natin kahapon. Ang naiwan lang sa Senate Plenary Hall ay ang ating mga minority senators. Okay, sige. Pero yun ang magiging deadlock sa Senado. Kapag hindi nagpunta, hindi sumipot yung majority, walang matatapos o walang magagawang trabaho ang Senado. Ngayon din, kapag nagdesisyon din ang minority senators na hindi magpakita, wala ring magagawang trabaho ang Senate majority. Ang nahihirapan dito, ang kawawa dito, eh tayo, yung taong bayan. Dahil nga sabi ni Senator Win Gatchelian, maging ni Senator Erwin Tulpo, biruin ninyo, 25 million pesos a day ang ginagastos para sa operation, para lang makapag-operation ng Senado, para lang makapag-daos ng session. 25 million pesos. Sabi nga ni Senator Erwin Tulpo, ang sweldo ng senador, yung basic pay ng isang senador, ay nasa 300,000 pesos. 300,000 pesos. Kung i-divide mo siya by 30 days sa isang buwan, ay pumapatak, kung tama, nasa 10,000 pesos nga ang sinusweldo nila. Samantalang yung mga ordinaryo manggagawang Pilipino, nasa privado man o nasa gobyerno, kapag hindi ka pumasok ng dalawang araw ng walang pasabi, eh sigurado may memo ka or kukwestiyonin ka. Or pag wala ka ng leave credits, bawas pa sa sweldo. Eh di lalo na sa pribadong sektor, no work,

0: asong ito hanggat nasa kustodiya siya ng mga otoridad, eh hindi siya kukubra ng sweldo, naka-hold. Okay? E paano naman yung mga ibang senador na hindi papasok pero susweldo? Yun ang makatarungan para sa isang ordinaryong Pilipino katulad natin na nagtatrabaho araw-araw, pumapasok, nagko-commute, binubuno ang traffic. Maski na masakit na yung katawan, may sakit, papasok pa rin. Bakit? Sayang eh. Sayang yung isang araw. Dahil kapag hindi ka pumasok, lalo na kung nasa private sector ka, wala kang bayad. Oh, no work, no pay. Pero, kinakaltasan ka ng tax, ang sweldo mo. Saan napupunta yung tax na yun? Oh, di ba? Di sa pang sweldo sa mga government workers and officials, including the senators. Nagtatrabaho man sila o hindi. Patas ba yon? Fair ba yon para sa atin? Nako, palagay ko naman ay hindi po ano. Samantala, eh, bukod dyan, marami pa rin tayo mga magagandang kaganapan dito sa ating bansa, ano po, sa Pilipinas. For example, tinututukan natin ang mga naganap na mga aktibidad sa ASEAN. Okay, yung naganap na ASEAN Summit. At kasi patuloy pa rin po yung mga meetings na yan with the ASEAN member countries, yung mga finance ministers nila, yung iba pang mga heads of agencies nila, marami pong pinag-uusapan. Tuloy-tuloy po yan. Kasi nga, babalik pa ang ASEAN sa November dito sa Pilipinas. Hindi pa po tapos yung ano, hindi pa porke natapos na yung sa Cebu, tapos na po yan. Hindi po, babalik pa po ang ASEAN this year sa November, okay, sa pagpapatuloy ng ASEAN Summit. Pero ano ba ang maganda dito nangyari ngayon? Sapagkat alam nyo po, may mga kasunduan na nabuo na. At isa dito ay yung tinatawag po nating DEPA. Ano yung DEPA? Yung pong DEPA, ang ano po doon is yung Digital Economy Framework Agreement o DEPA. At hinggil dyan, may report tayong tatanggapin mula kay Quincy Kahilig. ASEAN Digital Economy Framework Agreement, planchado na matapos marisolba ang nalalabing usapin ng ASEAN Senior Economic Officials. Ang detalye niyan, hatid sa atin ni Quincy Kahilig.
1: Napagkasunduan na ng ASEAN Senior Economic Officials ang mga nalalabing usapin kaugnay ng pagpapatupad ng ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Ito ay matapos ang kanilang dalawang araw na pagpupulong sa Manila kamakailan. Dahil dito ay naasahang mapagtitibay na ang DEFA ngayong taon sa ilalim ng ASEAN Chairship ng Pilipinas. Tinatayang mapaglalago ng naturang kasunduan ang digital economy ng ASEAN na aabot sa $2 trillion. Gagawin kasi nitong mas ligtas at mas episyente ang digital transaction sa rehiyon na magdudulot ng mas maraming oportunidad para sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na bumubuo ng mahigit 90% ng mga negosyo sa Southeast Asia. Kaugnay nga nito ay matatandaang sa Vietnam-Philippines Business Forum sa Makati nitong Lunes ay binigyang diin mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng DEFA sa pagpapalakas ng kalakalan sa loob ng ASEAN. Narito ang pahayag ng Pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Okay, nasaan yung pahayag ng Pangulo? Okay, sige. At sayang naman yung report ni Quincy Kahilig. Okay. Wag na. Hindi na, wala na, hindi na ano yun. Okay, sige. Thank you very much, Quincy Kahilig, sa iyong report minus the statement of the President. Alright, samantala, nasa linya naman natin ngayon ang komunikasyon. Ang ating Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist, walang iba kundi si Mr. Michael Recaport. Sir Mike, magandang umaga.
2: Sorry po, Mr. Reyeta, sa inyong mga taga-subaybay po.
0: Okay, thank you very much. Alright, thank you very much, Sir Mike, sa muling pagpapaunlak nyo kanina. Kanina may report dito si ating kasamang Quincy Kahilig tungkol dito sa ASEAN Digital Framework National ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Now, bilang isang ekonomista po, Sir Mike, sa tingin nyo po ba, ano po ang importansya nitong DEFA, especially when it comes to the financial institutions tulad po ng sa banking industry, Sir Mike?
2: Sir Ray, kasi lumalaki na yung share ng digital economy eh, sa share ng

0: ng buong ekonomiya, no? Parang papunta na sa ano eh, mga around well, at least 5 to 10% ng ekonomiya yung digital economy. So, yun ang bagong ekonomiya, sir. Eh. Kaya kailangan talagang ano, no? Yung kung may agreement man yung ASEAN sa napakaraming aspeto bukod sa, halimbawa ngayon, enerhiya, food security, pati yung digital economy kasi ultimate financial markets natin, no? Nag-integrate na po yung ASEAN eh when it comes to yung mga bond market, yung mga stock market, yung mga pati yung economies themselves, no? Parang inuunti-unti yun ng ASEAN kasi ultimo yung mga free trade agreements natin, meron na tayong multilateral agreements jointly with other ASEAN countries. Say with China since 2010. See, over the past 10 to at least 10 years with Japan, with South Korea, with ano rin, India, Australia, New Zealand, South Korea, and so on and so forth. Baka kasama rin po doon yung integration ng yeah, kaya importante rin po yung ano, yung framework do sa digital economy sir, eh, kasi yan eh doon napapunta yung mga ekonomiya eh, yung mga supply chains eventually eh. Meron din mga protocols at kasunduan pertaining to that, no? Kasi nga eventually unti-untiin na mag-i-integrate yung hindi naman po talagang full integration but partially, no? Yung parts of our economy like yan sa digital infrastructure doon po papunta yan sir Ray. Tsaka yung mga protocol kasi napansin din well I've noticed for many years also syempre dapat harmonize yung mga regulations natin yung mga policies natin sa ASEAN alam mo sa magmula 2020 pa ay yung ano yung ASEAN banking regulation integrated na po yun no tapos pati sa digital economy, sir, eh, kasi eventually, we would become one big community, eh. Di ba, we import and export to each other. So, that, yan, yung traditional mode sa logistics, pati rin po, sir, eh, sa, ano, digital economy, kasi mas magiging yung marketplaces digital na, yung buyers and sellers within the region, not, oh, well, initially within our country, at eventually, pati it would become a bigger community. Kung pa, mas maganda, mas maraming buyers, mas maraming sellers in the sense na yung mga produkto natin, may ibebenta natin sa mas maraming customer or buyer, hindi lang sa bansa natin, pati sa ASEAN. So, kaya importante po yung ganong protocol, sir, eh, kasi doon na po papunta yung mga ekonomiya natin, no? Whether we like it or not, yung digitization. Kung baka, ano rin eh, siyempre, it doesn't end there, sir, eh, kasi pag magta-transact tayo with our neighboring ASEAN countries, may mga dapat harmonize yung regulation, no? Just like in many other businesses and industries, no? Just like banking. Siyempre, sa payment system, sir, eh, dapat may ano yan, standardized, no? Yung mga policies, taxation, and so on, no? At yung iba pa po mga batas natin, na, yung mga policies natin, regulations natin, regulating digital businesses and transactions, no, whether business yan or otherwise. So, yun, importante po yan, sir, ay may framework talaga. Kasi dahil magkakaibang jurisdiction, pero doon po talaga papunta yung common yung regulation natin so we can freely do business with each other, with other ASEAN countries more freely and more seamlessly, sir.
1: All
0: Kaya
1: right.
0: importante po yun, napaka-importante lahat ng mga agreement.
1: Pero
0: In that that's in foresight po yan,
1: do
0: in anticipation po, na
1: you
0: lalaki pa po lalo yung share.
1: Okay, pero do you think, Sir Mike, na the Philippines has enough digital infrastructure to ika nga accommodate this DEFA agreement na ika nga makakasabay tayo in terms of digital infrastructure?
0: Ayo po sir eh, kasi ayun po yung mga ano yung infrastructure yung minimum requirement yung magiging not only framework but yung backbone po ng digital transactions and processes no within among ASEAN member countries no so dapat ano yun may mga common na standards may mga common na protocol common na batas common na regulation kumbaga yung ano lahat yan sa legal aspect, di ba? Kasi kung magkaroon ng, kasi kahit nga tayo-tayo minsan dito, no? Ano yung mga parang dispute resolution, di ba? Yung mga, how to better service yung mga buyers and sellers, kung gusto mga returns, di ba? Yung mga return policy, yung mga ganun kasimple po, no? Pati rin yung, ano rin, yung mismong, yung capability ng bawat bansa, no? Kung kaya na ba talaga, digitally, at mag-harmonize sila with other ASEAN countries. So, whole of country approach po yun in the sense na dapat, ngayon tayo, within the country, nagagawa natin yon seamless. Dapat ganun din po sa ano, among different ASEAN countries. Dapat harmonize din po yung standards at may mga ano rin in place, no? Yung mga yung when it comes to customer service, dispute resolution, kung magkaroon man ng yung mga protection ng consumers, no? Protection din sa sellers, no? Siyempre pati yung payment system dapat harmonize din yan, 'di ba? Kasi kung magbabayaran yung buyers and sellers, no? Kung international parang ano yan eh. Sa ngayon, parang international trade yan, mga LCs. Ito, gagawin nating digital eventually. So
1: yes.
0: Dapat malakas yung dapat makakatch up din tayo, kaya din ng digital infrastructure natin makover, lalo pang may imperative na dapat malakas yung coverage nationwide, no? Even the far-flung provinces, far-flung areas, maka-integrate din sila and eventually maka-trade din, makapag-transact with other ASEAN countries, pati yung logistics po, sir, eh. Dapat consistent din po yung batas. Although ngayon, yung mga digital, yung mga online transactions, may mga country of origin yan, sinusource na naman din natin yan, not only in ASEAN, but in other neighboring Asian countries. So, dapat klaro po din yung lahat ng yun, no? Kung parang ngayon, kung seamless locally, dapat with our neighboring countries, syempre, iba-ibang jurisdiction, iba-ibang kultura, iba-ibang batas, pwede naman pong gawing harmonize, no? Kaya nga po, yung direction ng ASEAN, parang unti-unti na parang ginagawa do sa yung European Union and European Community na inuunti-unti, hindi naman po talaga all parts yung harmonize, but parts, unti-unti na we can already do business with each other seamlessly.
1: Okay.
0: No?
1: Mm-hmm.
0: And that would require then, dapat solid yung infrastructure, Sir Ray. Kasi sa financial markets, ano, realistically, Sir Ray, yung sa financial markets, meron pang gaps, pero it's moving towards that direction. We're
1: okay.
0: A bigger ASEAN community already, yung bond markets natin, yung stock markets natin. It just happened kasi, meron lang po mga batas na dapat magkakahawig na yung batas natin. Example, yung isang standout na batas, meron pa rin pong bank secrecy law, no? Kaya nga try din tinatrabaho yan ng lawmakers na i-amend din yan, part of the reforms. Kasi isa na lang po yun sa mga issues, dapat standardize na rin yung mga banking laws para parang ginagawang ano po yun eh, isa sa mga kondisyon para yung regulators, yung authorities, they have the similar flexibilities, no? Dahil magiging regionalized yung financial markets. Ganun po sila ka-exacting, no? Dapat yung banking laws na trabaho na po nila, at least the qualified ASEAN banks, the QABs as they call it since 2010, unified na po yung banking laws dito ng
1: yes,
0: ASEAN
1: okay.
0: member countries since 2020. Ganun din po sa digital framework, no, yung mga digital infrastructure natin, ganun din, syempre integrated po yun. Magta-transact yan, yung payment system, yung mga batas, protecting both parties, kung kailangan niyan ng mga dispute resolution, yung mga fallbacks, dapat nandoon din po in place. No?
1: Okay.
0: So talagang there's a lot of work to do. And yung kailangan i-harmonize yung mga batas natin tulad nun, yung binanggit natin na yung bank secrecy law na kailangan i-reforma rin yun para mas hawig tayo sa ASEAN countries and we can do business with each other. Kumbaga yung, bakit, parang tanong na, bakit kailangan yun? Kasi yung trabaho ng regulators, minsan, apektado rin po nun.
1: Okay.
0: Diba?
1: Okay.
0: Yung ibang ASEAN countries may flexibility kung alam ba, kailangan nila mag-imbestiga, kailangan nila mag for tax purposes or for whatever purpose na yung legitimacy ng mga funds, etc. Kasi minsan ano eh, dapat yung police powers dapat pare-pareho rin po si Ray.
1: All right.
0: So
1: now,
0: pagdating sa traditional industries and regulations.
1: Now, Sir Mike, ito ngayon ang tanong dito kasi pag sinabi nating digital framework and digital economy, hindi nalalayo yung usapin ng remittances para sa ating mga OFWs, overseas Filipino workers, yung digital remittance. Do you think this will greatly help yung ating mga OFWs pagdating sa remittances nila in terms of making it more easier and more accessible and probably even more lower prices kung sakasakali?
0: Ayun po, Sir Ray. Kasi ngayon, di ba, kailangan dadaan pa yan sa mga remittance companies or outfits, eh, whether it's sa app na online or sa mga traditional offices, no? Kumbaga, yun yung imitiin talaga noon, Sir Ray. Uunti-untiin, magiging global community na tayo with common rules, common processes, no? At easier to do, to transact, and at a lower cost, no? Kumbaga, dati, ano tayo? Di ba, yung parang yung dito sa buong Pilipinas, di ba, ang dali na mag-transact dito among ourselves, no? Dapat internationally ganun din papunta. Pero syempre, may mga alituntunin diyan, may mga requirements din. Kung may common, may mga kasunduan din naman na kung makasama po yun doon sa framework, eh, na dapat harmonize yung mga regulations, harmonize yung mga batas para, well, kumbaga yung treatment, parang local na rin eventually. Parang, alam mo, yung magandang case in point, yung sa ASEAN, yung mga biggest ASEAN banks, di ba? ASEAN members, may mga biggest banks na qualified ASEAN banks, unified na yung regulation. So, kung mag-locate sila in any ASEAN country, ang treatment sa kanila parang local na rin. O kasi dahil naayos na po yung framework. Although, it's not yet for everybody, parang nakapilot pa lang po yun doon sa mga biggest institutions na qualified, yung qualified ASEAN banks. So, ganun po yung magiging prinsipyo nun, Sir Ray. So, eventually, kung mas mapapacilitate yung fund transfer, if you expand that worldwide, di ba, magkasundo-sundo, oh, it would make it easier. Kasi, dapat balansyado, yung may mga batas, eh. Kasi, we can understand the regulations. Halimbawa, yung when it comes to kailangan ensuring na legitimate yung sources ng funds, no? Kailangan matrace yan, eh. Wala yung mga bawal. O kasi mahigpit din yung banking system worldwide, eh.
1: Okay.
0: Although mas komplikado, Sir Ray, kasi may mga bansa na bawal. Halimbawa,
1: okay,
0: yung mga,
1: yeah,
0: yung sanction na bansa, di ba? Tulad yan. Yung,
1: yun lang nga dun, nila, eh. O yun lang nga dun, Sir Mike, eh. Kasi usually yung tulong nito, eh, yung mga maring makita nating ninyong challenges, especially ng banking sector, ng financial market, itong sa pagpapatupad ng DEFA, lalo na sa aspeto ng personal information or data ng financial institutions na dadaan dito sa DEFA agreement. Do you see that kind of challenges, Sir Mike?
0: Well, opo, Sir Ray, kasi dapat susunod tayo dun, eh. Kung may supernational na body, supernational regulator, na may police powers, no? So dapat susunod po tayo doon yung when it comes to yung mga policies. Kasi parang yung know your customer, important, basic po yan, Sir Ray, eh. Yung KYC na tinatawag, no? Kasi when talking about funds, making sure that it's legitimate, no? Hindi po yan yung parang ano, yung galing sa yung mga crimes or illegal transactions, no? Kung legitimate yung transactions, kasi kasama po yan, Sir Ray, mga polisiya na yon, yung mga information sharing among the regulators, no, yung iba-ibang jurisdictions na kumbaga tayo internally within our country, ano na yun, eh, unified na yung batas, eh, di ba? Meron na pong ways to, may mga checks and balances na kailangan verified, kailangan legitimate yung funding source, o dapat may supporting documents, may mga ibang requirements. So internationally, we have to deal with more countries, Sir Ray, lalo na kung saan po maraming OFWs, no? Medyo ano pa rin, marami talagang trabaho pang kailangan gawin, Sir Ray, kasi mga international agreements yan, eh.
1: Yes, yung, yes, oo.
0: Oh. Dapat may cooperation yan among the yung mga police powers, regulators, yung mga syempre yung mga requirements at the very least, no? Yung mga although ngayon, in fairness, Sir Ray, international na yung ano, eh, yung nasagiging in recent years, past 5, 10, 20 years, yung regulations worldwide when it comes to managing funds, yan yung mga related sa AMLA, yung mga di ba, making sure na legitimate yung funding sources, kung nagkakaintindihan na yung maraming bansa. It's just a matter of fine tuning, Sir Ray. Meron lang separate na dapat may agreement if formalize yung framework na yon among member countries kung sino yung magiging partner natin, lalo na yung mga bansa na may maraming OFWs, to make it easier yung
1: All right.
0: pagpadala nila ng pera dito sa Pilipinas. At yeah, may, ngayon, yun kasi yung proposition ng mga ibang providers, lalo yung mga app, yung mga weather, o yung mga online, o yung mga may offices na remittance services. Pero eventually, sir, eh, mabilis mo yung pagbabago, mabilis yung teknolohiya. Kaya dapat maka-adapt tayo. Yan, the
1: Yan.
0: AI
1: Oo.
0: and everything. So, yung mga tools to further improve productivity. So, pati efficiency, yan. Yung paano, yung how to make it easier, no, to send. Yung mga money flows na legit naman. Of course, yung mga requirements alongside, dapat covered yon. Tapos, pati yung, ano, yung cost and sir, eh, no? At saka yung speed. So, ano pa, may opportunities pa na
1: All right. Okay. Now,
0: magiging parang dun papunta sa direction na parang treatment eventually, mga batas na yan, parang, alam mo, yung treatment sa local, eventually, parang, ano, we're a bigger community now with ASEAN, with other Asian countries, and with other countries around the world. Pero may mga protocols nga lang po, Sir Ray, dahil iba-iba yung, kailangan i-fine-tune po talaga yung mga regulations at mga batas po.
1: All right.
0: Na pati yung mga safeguards din. Kasi para sa kabubuti rin po ng mga kababayan natin yan, may fallback sila, may safeguard at may protection din po, no, sa batas.
1: All right, Sir Mike, on other issues, ano po, unahin ko muna itong magandang kaganapan na ito na nireport ng S&P Global, yung latest Philippine Manufacturing Purchasing Managers Index o PMI. Dahil tumaas daw po ito sa 50.8 last month. From its low na 48.3 in April. I think, alam ko na, interview rin kita dito sa mababang PMI last April na 48.3. Pero ayon sa S&P Global, tumaas na ito sa 50.8 last month. Ito raw ay nagpapakita na nakabalik na sa expansion territory ang PMI natin. Ano po, dahil lumagpas na sa 50 threshold. So, sa tingin po ba ninyo, Sir Mike, is this sustainable? Masusustain ba natin itong pagtaas na ito paglagpas natin sa 50 threshold ng PMI ng Pilipinas?
0: Oh, yeah. Sir Ray, welcome development yan kasi that's one of the leading indicators when it comes to economic data. Isa yan sa pinaka-advance kasi data yan for the month of May, Sir Ray. Kung saka makita ang economic data na wala pa man isang buwan, eh, yun ang indicator na showing improvement. Bumalik sa expansion mode yung manufacturing natin.
1: Mm-hmm.
0: That's the highest in 2 months and also that's the highest in among 10 months. Matadaig niya pa yung ano, halos this is among the best levels since like July 2025. Meaning to say, magandang sinyalis po yan, Sir Ray, kasi kahit papano, parang bumabalik na siya sa normalcy. Sana ma-sustain kasi kahit papano, Sir Ray, yung world oil price kasi bumaba na rin to below 100. Matagal-tagal na, siguro magtatatlong linggo na rin po below 100. Meaning to say, kumakalma na, dami na natin rollback, di ba, Sir Ray? Yung sa diesel, sa gasolina. Nasa alaki pa ng rollback na itong huling linggo. Nag-normalize na yung cost, no? Meaning to say, bumababa na yung cost. At the same time, yung mga industriya, mga negosyo, kasi it would also signal the fact na nag-hedge din sila patuloy, Sir Ray, kasi welcome development na kahit papano yung inflationary pressures na babawasan na.
1: Okay.
0: Pangalawa, Sir Ray, yung nag-hedge pa rin, kasi yung gera hindi pa naman technically tapos, sarado pa rin yung Strait of Hormuz, locally and internationally, namimili pa rin, nag-hedge pa rin yung mga local buyers, local businesses and industries, and pati yung export sector din natin, medyo malakas yung export. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, bakit malakas yan? Kasi habang old stock pa, mura pa yung cost, eh, hedge lang ng hedge. Sige, bili na yan. No? I-cover na. Alibaba, yung mga local industries natin, oh, mura pa yung raw materials, yung inventory, oh, bili na natin yan. So, pero at the same time, Sir Ray, kasi that also reflects, that's a mirror of yung confidence ng manufacturers.
1: Alright.
0: Meaning to say, bumabalik yung kumpiyansa. Nakatulong din yung front-loading ng purchases as a matter of prudence. Kasi utang may bansa natin, nag-hedge din tayo ng importation requirements. Eh. O habang muray langis, sige, mag-angkat din tayo ng langis habang mas mura from many other sources and countries. Pabawasan naman yung reliance natin sa Middle East. No? Yan, meron ng shipment from the US. Meron ding shipment from Japan. and inallow yung purchase sa Russian oil. Ganun din
1: Yes,
0: yung local industries natin.
1: alright.
0: Nag-hedge din sila ng mga requirements sila for raw materials, mga finished goods, mga inventories. So, at the very least, masigla pa rin yung negosyo. Kahit sabihin natin nagpa-front load sila, nag-hedge sila, masigla pa rin yung negosyo sa manufacturing, whether
1: Alright.
0: it's for the local market and for the export market.
1: Alright,
0: Kasi
1: pero
0: kahit paano, nakatulong din sa exporter yung, di ba yung peso nasa 61 levels. Nakatulong din yan sa export, yung mga exporter natin, yung mga earning in dollars. No? Kasi from the point of view of the world, mas affordable yung mga produkto natin na ina-export. Kaya masigla po yung export sector bukod po dun sa hedging din yon.
1: Okay,
0: eh, ito paano
1: pero
0: si Ray?
1: Despite this positive news from S&P, eh ayon po din sa S&P Global, ang assessment nila malaki pa din, Sir Mike, ang problema pagdating sa supply chain. Paano po ito dapat tugunan upang ma-sustain natin yung PMI growth?
0: Yun, tama Sir Ray, kasi sarado pa yung Strait of Hormuz, no? I think globally ito, no? Sa buong mundo. 20, that's 20% of the world's oil. Mula may gitatlong buwan na yan. Wala tayong choice yan. Wala tayong control dyan. Eh. Kontrolado ng Iran. Nag-uusap yung US and yung Iran. No? Eh, medyo elusive pa yung agreement. No? Pero kahit pa paano, Sir Ray, kahit sarado yun, 25% of the liquefied natural gas accounted din, dumadaan din sa Strait of Hormuz. Kasi yun yung raw material for fertilizer. Kaya nataas din yung fertilizer price eh. So, going forward, Sir Ray, kung magkasundo sila, eh, si Trump, optimistic, may gitsang buwan na eh. Kung mapuksan niya, Sir Ray, parang nabunutan tayo lahat ng tinik.
1: Okay.
0: Kasi bababa pa lalo yung presyo ng yung global supply chain.
1: Mm.
0: Mag-i-improve yan. O,
1: pero,
0: ngayon, siya, realistically,
1: okay.
0: Guard pa, Sir Ray.
1: Pero, Sir Mike, ganito, may tanong kasi sa akin na pag-uusapan namin kahapon. Okay, tumaas ang PMI, yung manufacturing index natin, meaning the manufacturing sector in the Philippines was able to manufacture a lot more on a certain period of time. Pero ang tanong, do we have enough consumer spending power para bilin itong mga namamanufacture ng ating industriya, lalo na sa likod ng kaharap nating inflation ngayon? Sir Mike?
0: Mix po yan. Ngayon po yung reality, Sir Ray, kasi nagtitipid yung mga tao, nagtitipid yung mga negosyo at industriya. So, syempre, sticky yung magmula ng gera. May net increase pa rin ng langis. Pero at least marami na rollback. Nabawasan yung burden. No? Pero nandun pa rin yung burden. Pero at least nabawasan. Maybe we have seen the worst. Ayun po yung something to look forward to. And na rin, nag-adjust na rin yung mundo. Eh, kasama sa adjustment po, kaya nababa rin yung presyo ng langis. Kasi pag mahal ang langis, above 100, may demand destruction na tinatawag. Nagbabawas din ng konsumo yung mga tao sa buong mundo. Nakita na natin yan, past 4 years, past 8 years, kung kailan may pagkakataon na sumisipa yung world price sa langis, nagtitipid din sila eh. At ngayon, dumami yung option nila. Gusto nila makatipid. Ano gagawin nila? They would cut on yung mga non-essentials. Yung mga non-essential travel. Oh, tapos yung mayroon na naman template yung otoridad natin eh. Yan, to yan nagtitipid yung 4-day work week sa yung mga ahensya ng pamahalaan, no? Tapos para makatipid sa enerhiya. Oh, yung mga tao, sige, try silang medyo affordable na yung solar power, no? At the household level, business level, institution level, dati wala yan. Bumaba na yung presyo ng teknolohiya niyan, no? So, yun, isa sa mga solusyon yun, no? Pati sa nag-electric vehicle sila, nag-hybrid vehicle. So, ayun po yung mga... Pero, Sir, realistically, dahil may net increase pa rin ng gasolina, mga around 70% pa rin yung tinas ng world crude oil price. Eh. So, nagka-cut sila sa mga non-essentials, yung mga nile-let go nila muna yung mga big-ticket items na hindi importante, yung mga luxury items na hindi importante, no? So... Kaya, syempre, mabagal yung demand sa ibang produkto at serbisyo sa ekonomiya dahil sa pagtitipid nila. O iba, yung mga bakasyon, yung mga hindi mo importante na purchases, yung mga ibang luho, nababukasan yun, Sir Ray, kung pwede naman i-let go.
1: Alright.
0: So, pag in-replicate niyan sa maraming tao, maraming negosyo, hina. Kahit yung mga negosyo, ganun din. Tumaas bigla yung cost of production nila, yung mga pertaining, yung apektado ng pagtasa lang is yung transport cost, yung raw material cost, lalo na kung petroleum or oil-based yan, mga ano yan, di ba? yung mga raw materials sila na based sa petroleum, based sa mga plastics, moldings na galing sa petrochemical, fertilizer prices. So nagkakatmak po sila. And ngayon po yung danger din doon si Ray. Yung mga malakas na negosyo and industry, kaya nila i-absorb. Paano, what if kumahina yung, to start with, even before the war, medyo mahina na yung negosyo or industry, meaning to say, they don't have the pricing power, they cannot pass on the higher cost of production, they cannot raise prices. Ayun po yung medyo, ano, baka magka-loss sila, yung mga negosyo medyo walang pricing power. Bakit po wala sila masyado pricing power? Kasi maaring may competition sila locally, may competition sa imported, kaya hindi rin sila basta-basta makataas ng presyo. Kasi syempre, in reality, itatry nila ipasa yung mataas na cost dahil nga doon sa
1: Okay,
0: magtaas ng
1: all
0: presyo
1: right.
0: ng petrolyo
1: Okay.
0: at ibang apektong, kaya pag nireplicate ko po, may danger din na pag mahina na, baka mag-cut sila ng cost pati ng trabaho rin. No? Kaya yun po, hindi lang naman sa atin, buong mundo po yun, sir. Talagang babagal yung world economy, yung consumption spending babagal. Kasi yan po yung transition eh. That's really the pain. Pag whenever meron spike sa world oil price, nag-adjust po talaga lahat. May painful transition. Kasi,
1: All right. Will
0: mag-clamor
1: that
0: sila higher.
1: yung bang painful transition na yun, Sir Mike, reflected dito sa forecast ng BSP regarding our inflation for the month of May na 7.9% higher than the previous one?
0: Oo po, sir, eh. Kasi reflective na na realities yan eh. Kahit naman magbukas, well and good kung magbukas yung Strait of Hormuz. Kasi yung US intelligence, ay nga yung sinasuggest, dapat magbukas tayo ngayong Hunyo. Kasi ang ginagamit ngayon, dahil wala nang lumalabas na bagong langis at energy products from the Strait of Hormuz, essentially from largely from the Middle East, eh kasi so, ang estimate nga ng Aramco, 100 million barrels per week yung hindi nakakalabas, yung new supply. So, yung mga langis, ginagamit yung existing stocks na luma. Eh, pag na-deplete yan, naubos yan, kailangan mag-replenish. Kaya
1: All
0: yun
1: right.
0: po yung, yung sticky pa rin po, sir, eh, kasi bakit po? Yung, syempre, may pass-on effect, yung second round inflation effect na tinatawag, medyo sticky siya eh. Kahit mag-normalize yan, maaring matatagalan bago yung ganitong klaseng inflation na nasa 7% levels.
1: All
0: No?
1: right. So, Sir Mike,
0: para 4 years ago. Opo.
1: Sir Mike, sa tingin mo, ina-expect mo ba bilang isang economist itong 7.9%? Ina-expect mo na ba na ito ang magiging forecast ng BSP?
0: Opo, possible yan. Kasi for the year, yung huling estimate nila, 6.3% average for the year. So, kasi 4 years ago, Sir Ray, nung Russia-Ukraine war, yung average, mga nasa 6% then at least. Hawig-hawig, kumbaga yung parameter similar. No? Di ba, the Russia-Ukraine war didn't end. But during the Russia-Ukraine war, bukas yung Strait of Hormuz. No? May bukas yung patuloy yung bagong supply from the Middle East. Ngayon po kasi, sarado pa rin po, may gitatlong na mga 100 days na halos na sarado. Kaya, ayun lang po yung sticky point doon kasi demand supply yan. Habang sarado yon, medyo elevated. Kaya ngayon, medyo umakit yung NYMEX oil nasa $94. Samantalang early this week, $87 na po yan eh. Nung
1: okay.
0: ano, $87. Kaya, that reflects it. Kasi bawas yung supply na lang sa buong mundo. Eh, kailangan mag-replenish ng inventory. So, kahit yung mga bansa tulad ng Pilipinas, nag-hedge din yan as a matter of prudence kasi we're in a state of national energy emergency. So it's just prudent na i-diversify natin yung inventories natin. Yung
1: okay.
0: 44 days, dagdagan
1: Alright.
0: pa po yun. So patuloy pa rin po yung pag-angkat from kahit nga as far as the US, nakuha tayo ng LPG doon. No? That's just a matter of prudence kasi mahirap din naman yung maubusan. Hindi naman siguro maubusan basta-basta kasi there's still 80%. Mahal nga lang po yung presyo. Kaya, yun po, Sir Ray, hawig doon. Kasi noong Russia-Ukraine war, yung peak ng inflation, 8.7%. That was January of 2023. That's 11 months after the Russia-Ukraine war. Eh, bukas yung Strait of Hormuz noon. Kaya hindi na tayo magugulat, Sir Ray. Kasi, nakaambag din po yung sa exchange rate. Like, since the start of the war, almost 7% din yung tinaas ng dollar versus the peso. So, palitan pa lang po ng pera, pag mag-i-import tayo, dagdag po kaagad sa presyo yun. No? Hindi,
1: okay.
0: On top of the presyo ng petrolyo, yung produkto na inaangkat natin, palitan pa lang ng pera, eh, dagdag almost 7% na for
1: Alright.
0: more than 3 months.
1: Alright.
0: Kaya hindi nakatakataka si Ray, nandoon yung may consistency mathematically naman po. No? Kaya kailangan, yun talagang medyo tasty tayo, eh, huwag tayo masyado umasa sa import. Structurally, gamit pa rin tayo marami renewables para hindi tayo import ng import. Ayun po
1: Okay.
0: yung takeaway doon.
1: Sige.
0: Pero nakinabang naman yung mga nakita na, yung kumikita ng dollar, yung mga may-ari ng dollar, yung mga foreign investors, foreign tourists, yung mga BPO, exporter, OFW families, eh windfall sa kanila yun. Almost 7% dagdag
1: Okay.
0: sa pinapapalit nila
1: Well,
0: sa Rico. Well, mix naman,
1: sige.
0: yung ibang bansa, ganun din naman eh. Yung sitwasyon nila, magkakahawig naman yung sitwasyon natin eh. Kung yung mga nakikinabang, siyempre yung mga nag-import, mas mahal. Kaya lesson doon, huwag tayong masyadong, bumili tayo yung produkto natin. Huwag tayong
1: All right.
0: para,
1: That's
0: palawigin,
1: nice.
0: huwag tayong umasa sa imports palagi. Mag-export tayo mas marami para mas dagdag kita yung mga dollar earnings. Yan.
1: All
0: Eh,
1: right.
0: sila po yung nakikinabang. Now,
1: Okay.
0: two stories, no? Two schools of thought, two stories in these kinds of situation. May nakikinabang, meron din tumataas yung cost. Yan yung inflation na nagre-reflect po.
1: All right. With that, Sir Mike, maraming maraming salamat as usual sa pagbibigay mo ng oras sa amin at pagbibigay ng linaw at detalye dito sa mga matters being discussed. Thank you very much, Sir Mike.
0: Opo, maraming salamat po, Mr. Rieto, sa inyong mga taga-subaybay. Always nice to be back. Gandang umaga po sa inyo lahat.
1: Ang ating pong RCBC Chief Economist, Mr. Michael Ricafort. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabot
6: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
8: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, sa putong ito, alamin po na natin, lumabas tayo na ating himpilan, alamin natin ang sitwasyon dito sa paligid ng Senado mula po dyan sa Senate. Kasama natin si J. Mark Dagala. Go ahead, J. Mark.
9: Yes, Manong Ray, pinagtingan ng Philippine Police ang latag ng seguridad sa paligid ng Senado at makakapit nitong tanggapan. Kasi habang nagpapatuloy ang political tension sa pagitan ng mga senador na posibleng magresulta naman sa mga protesta at gulo roon ay kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., kanya nang inatasan ang mga lokal na police unit para ipatupad ang mga precautionary security measures sa lugar. Particular na rito ang pagpapalakas ng police visibility at paglalatag ng checkpoint ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa paligid ng Senado. Pitigan din pa ni Nartates na nananatiling ang political ng PNP at ang tanging nila mandato ay panatilihin ang kapayapaan gayon din ang kaayusan sa lugar na posibleng makaapekto sa pagganap ng mga senador sa kanilang trabaho. Nanawagan din ang PNP chief sa mga leader rallyista na pulisin ang kanilang hanay at sundin ang mga umiiral na batas upang maiwasan ang anumang kaguluhan. Yes, Manong Ray.
1: So, gano'n na karaming tao, kung maitanong ko, gano'n na karaming tao ang nagsasagawa ng kanilang mga kilos protesta?
9: Sa ngayon, Manong Ray, ay wala pa naman ano, na sabi nga ay yung malaking bulto ng mga tao. Pagkabat may mga taga-suporta nga ni Vice President Sara Duterte na nagpupunta sa Senado para nga maghahayag na kanilang suporta sa pangalawang Pangulo. At yung iba naman ay mga taga-suporta ni Senador Bato de la Rosa sabi nga nagpapahayag din ng kanilang pagsuporta sa senador. At ngayon nga rin ay inaasahan nga na yung dahil malapit na magtapos no yung sesyon ng Senado si Ridge, ay inaasahan nga nila na kung meron mga pinaka huling development niya sa Senado, eh baka tumugod doon yung mga kasuporan. Kaya mabuti na rin yung mga sabi nga ng pulisya, eh mabuti na rin laging handa para sa mga eventuality na mangyari sa paligid ng Senado, Manong Ray.
1: Okay, wala namang senyales na bigla magpapakita si Bato. Wala naman.
9: Wala naman
1: takbuhan, habulan, walang habulan, walang asahang habulan. Wala. Okay. Sige. Okay, sige. Pero sa ngayon, ano pa naman? Clear and quiet pa naman diyan sa premises ng Senado.
9: Clear and quiet pa naman. Batay nga sa ulat ng NCRPO dito sa Campo Crame.
1: Sige, antabayan natin yung mga susunod na episode ng Senate Flix ngayong araw na ito. Iyan.
9: Okay. May sabi ni name pa natin mukhang meron silang impormasyon na mukhang may pasabog daw ngayon.
1: Uy, pasabog? Hindi pa ba tayo nasanay? Puro pasabog na ito mga nakalipas na araw.
9: Pero ba, ko nga, puro yung mga pasabog nila para medyo hindi yata maganda amoy.
1: Pero alam mo may mga nagme-message sa akin, sabi lalo na yung mga factory worker tsaka yung mga private yung tatrabaho sa pribadong sektor na no work, no pay. Ang suswerte naman daw ng mga senador na hindi pa mapasok sa trabaho pero sumusweldo samantalang sila.
9: Kaya nga.
1: Araw-araw ko nag-commute.
9: Kaya nga sinasabi nga ng mga kababayan natin, Manong Ray, sana all.
1: Sana all. Oo, sana all. Kaya ikaw, papasok ka lagi ha. Yung baka mamaya mawala ka naman ng dalawang tulad ng isang alam ko na isang kaso na dalawang ilang buwan na wala pero biglang sumusweldo pa rin.
9: Talaga ganun naman ano. Napakasuswerteng nila lang.
1: Sige. Regards na lang. Regards na lang kay AJ Ignacio at saka kay Ninpa pa Asuncion. Iyan kung magkikita kayo.
9: Isa na lang ang panalangin ko, Manong Ray, sa mga ganyang klase ng mga kaso.
1: Ano yan?
9: Ibabalik ko yung nung Semana Santa na. Ama, patawarin mo sila.
1: Nako.
9: Hindi nila alam ang kanilang ginagawa.
1: Ayan. Alam nila yung ginagawa nila.
9: Kaya nga, kaya mas lalo silang dapat humingi ng tawad.
1: Yeah, alam yun. Nila, humingi ng tawad sa puong may kapal at sa taong bayan.
9: Yan.
1: Nagpapasweldo sa kanila. Yan.
9: Diba? Ang nalagutan sa taong bayan.
1: Yan. Alright. Thank you very much, J-Mark. Thank you so much.
9: Kaya muna, Manong Ray, at dito sa Wakapo Krami, Bantay Bunuan pa rin kami dahil nakandito pa rin sa PNP General Hospital, si dating public works.
1: Oo nga pala. Nasa PNP pa si former Secretary Bunuan, PNP Hospital.
9: Nasa PNP General Hospital at kasalukuyang inoobserbahan pa rin. At anytime kung magkakaroon ng developments ay maglalabas naman. Proactive naman ang PNP, Manong Ray. Agad sila maglalabas.
1: Hindi kaya tumaas ang blood pressure ni Secretary Bonono? Nakita niya si Yusek Bernardo?
9: Noong una, yung warrant. Pangalawa, baka yung mga co-accused na nakita niya. Baka tumaas nga ang presyon.
1: Bakat,
9: 170 over 100, Manong Ray.
1: Nako. Nakita pa lang niya.
9: Oo, nakita pa lang ngayon.
1: Okay, nako. Pero hindi, kidding aside, medyo may edad na si Secretary Manny, si Secretary Bunuan. So, medyo fragile na rin ang health nung itong ating former secretary.
9: Oo. Kaya nga. Kaya yan, ang Bantay Bunuan tayo ngayon.
1: Sige.
9: Yan muna, Manong Ray, ang balita para sa Radyo Pilipinas World Service, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan po yung report ng ating kasamang si J. Mark Dagala. So, hindi lang sa Senado ang tinututukan niya, pati dito sa Philippine National Police Hospital kung saan naka-confine po, naka-hospital arrest si former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ano po, kasabay niya kasi dyan eh, na na-issuean ng warrant of arrest si Senator Jinggoy Estrada. Ayan. Dahil nga po sa mga anomalous flood control projects. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
10: Anak, bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Gugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak, makayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
1: Okay, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At narinig niyo yung report ni J. Mark Dagala regarding sa sitwasyon sa paligid ng Senado kung saan may mga nagtitipon-tipon na po mga nagpoprotesta. Ano po, merong mga supporters para kay Senator Bato. Meron din naman mga supporters na nagpupush na panagutin si Senator Bato at ipagpatuloy ang mga investigasyon sa Senado. Okay? And of course, sa report na rin ng ating kasamang si J. Mark Dagala, patuloy pa rin minomonitor ng PNP Hospital ang kalalagayan ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Dahil nga po nung nag-appear sila sa Sandigan Bayan, medyo tumaas yung kanyang blood pressure. Yan. Ang biru-biruan nga po, tumaas ang blood pressure ni former Secretary Bonoan nung nakita niya si Yusek Bernardo na isa sa mga ikangang nagturo sa kanya at kay Senator Jinggoy Estrada at sa iba pa na involved sa mga anomalous flood control projects. Okay? And of course, speaking of the Senate, inaasahan po na magpapakita na ngayong araw ang majority senators sa Senate plenary. Okay? Sapagkat inupush po nila itong pagdaraos ng tinatawag na Blue Ribbon Committee sa ilalim ng subcommittee na pangungunahan ni Senator Rodante Marculeta. Pero marami pong nagtatanong bakit may subcommittee bagamat ang chairman talaga ng committee ay si Senator Pia Cayetano. So, that is technically ikang beyond our reach, pero ibig sabihin ang mahalaga dito ay magpapakita na, magpa-participate na ang Senate Majority with the Presiding Officer, walang iba kundi si Senate President Alan Peter Cayetano. Kung matatandaan po ninyo, kahapon, hindi pa rin po nagpakita kahapon, ang Senate President, which is Senator Alan Peter Cayetano together with the Majority Senators, kaya walang nagawang anumang trabaho ang Senado kahapon. Kaya kahapon din nanawagan ang mga Senate Minority sa pangunguna ni Minority Leader former Senate President Tito Soto, pero ang nagsasalita doon si Senator Erwin Tulfo, yung kanyang kapatid na si Senator Rafi Tulfo, nananawagan po sila na magbitiw na sa pwesto bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano dahil ayon po sa mga Senate Minority Senate Minority Members ay hindi na nagagampanan ni SP Cayetano yung kanyang trabaho bilang President o Leader ng Senado. So yun po yung mga naging aksyon kahapon sa Senado. Samantala, sa panig naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, hinamon naman niya ang Senate Minority na mag-produce ng 13 senators. At kapag nakapag-produce na po ng 13 senators ang minority, lilisanin niya at bababa siya sa pwesto bilang Senate President. Yun naman ang naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sabay himok pa rin sa mga Senate Minority Members na maging independent. Ayan. So, back and forth ang mga usapan, ang mga palitan ng mga salita sa pagitan ng Senate Majority at Senate Minority. Pero alam nyo, ako mismo nalilito eh. Ano bang maituturing nating Senate Majority at Senate Minority? Tabla lang sila. Sa Senate Majority, 11. Sa Senate Minority, 11. Alamang lang ang Senate Majority dahil ang Senate President kabilang sa Senate Majority. Siya rin ang presiding officer every time na magsasagawa sila ng plenary session. Okay? So, yun nga, deadlock. Ang masakit po dyan, ang reputasyon, integridad, imahe ng Senado ang unti-unting na babahiran. Ang reputasyon at imahe, integridad ng Senado, na ihahalin tulad na ngayon sa isang, funfair show. Sabi nga, kaya nga minsan natataguriyan silang Senate Flicks. Sana nga po, makagawa ng hakbang ang mga senador natin, whether they belong to the Senate Majority or Senate Minority, na maibangon ang imahe at reputasyon ng Senado. Because the Senate has a sterling reputation. It has proven na nung mga nakalipas na dekada, especially nung mga panahon ng mga naunang senador, talagang mataas ang pagtingin ng taong bayan sa Senado. Okay? And of course, yun pong inaantabayan na natin, sana wag makaapekto nga po dito sa pagdaraos ng tinatawag na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi nga po, mataas ang naging survey tungkol dito na gusto nilang maidaos, maiproseso. Whether or not guilty ang Vice President dito, hindi yun ang pinag-uusapan. Ang gustong mangyari ng taong bayan, karamihan ng taong bayan, gustong makita na maipagpatuloy, maidaos, maidaan sa proseso, ang impeachment trial. Okay, whether ano man ang maging verdict dito, guilty ba or dismissal nung charges laban sa Vice President. With that, kami po ay magpipindi na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa ating Global na Tayo team sa production side ng ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. And of course, sa ating master control natin, si Milo Junela, kasama pa rin si Susan Aison. At sa wildcast, katuwang naman natin si Justin. Antabayanan po mga susunod pa natin mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Antabayanan po ninyo ang English Service Program ng Radyo Pilipinas World Service. Muli po, ako yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
8: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
12: Oras para sa musika, dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig at tagasubaybay ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo para sa isa na naman pong edisyon ng ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, kung saan atin pong iniugnay ang ating mga embahada at konsulado sa ating Filipino diaspora, mapa-overseas Filipino workers man yan o mapa-non-resident Filipinos sa iba't ibang dako ng mundo. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muna ang inyong makakasama, Steph Vicente, para sa

0: mga diskusyong mahalaga sa ating pareha sa ating Filipino Foreign Service Post at sa ating Filipino diaspora. Mapaano man 'yan, no, yung bilateral relations between the Philippines and the host country, mapaano man 'yan, mapakalagayan man ng ating mga kababayan sa kanilang host country. Marami po tayong mapag-uusapan dito sa ating programa. Samantala, ay tayo po ay kasalukuyan pong nasusubaybayan sa pamagitan po ng ating FB live streaming po yan sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. At syempre, bukod po sa ating Facebook page, meron po tayong tinatawag po na YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service din po, no, para po sa ating mga re-uploads at replays po ng ating mga programa dito sa ating himpilan. At bukod po doon sa ating social media platforms, ay meron din po tayong tinatawag na Evox PBS Receiver App. Yan po ang ating mobile application for our audio live streaming. Hindi lamang po dito sa Radyo Pilipinas World Service, kundi sa iba't ibang stasyon po na under ng ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service. So ano po ang gagawin para po ma-access ang ating Evox PBS Receiver App at makapakinig live na live dito sa ating mga programa? Unang-una po, mag-download at mag-install. Pumunta lamang po, no, sa Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phone, at sa App Store naman po para sa mga gumagamit naman po ng iPhone. Syempre, oras na ma-install nyo po yan sa inyo po mga smartphone, ay syempre hindi naman po dapat nakatenga lang, no, ang mobile application na yan, dahil syempre makikinig po tayo mismo sa ating mga programa. Para sa mga sumusubaybay sa ating himpilan, pakihanap na lamang po ang logo, no? Bagamat maaaring hindi nakikita ng iba, pero eto, pinapakita ko na po doon sa mga nakakakita yung logo po ng Radyo Pilipinas World Service, upang sa puntong ito ay kayo po ay makapakinig, makasubaybay po sa ating edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. At hindi lamang po social media, audio live streaming lang po tayo napapakinggan, dahil meron po tinatawag na shortwave radio. Yan po ay posible sa pagtutulungan po ng Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media, o USAGM, na kilala rin po bilang The Voice of America. So itong Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko ay napapakinggan po araw po ng Linggo, oras dito sa Pilipinas po yan, within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. Philippine Standard Time po. Doon po nakapaloob ang ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. At doon po sa oras na sinabi ko, yun po ang tinatawag po namin hindi English, no, Filipino service, kasi sa umaga po oras dito sa Pilipinas, doon naman po yung English service natin, from 10 a.m. to 11:30 in the morning, Philippine Standard Time. Yun po yung English service. Pero syempre, since nasa Filipino service po, no, itong Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, ay syempre, amin pong ipakikilala, ia-announce po sa inyo yung ating shortwave frequencies kung saan nyo po pwedeng mapakinggan ang ating programa. Una po dyan, no, 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Yan po ang shortwave frequencies para sa Filipino service kung saan po bahagi ang ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. So yan po, itong programa na ito ay kumbaga masasabi na po na replay ito sa shortwave radio. Yan po ay amin pong inire-replay sa araw po ng Linggo, oras po dito sa Pilipinas, within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. And I believe din po, no, na ito may isa pong replay din, no. So magkakaroon ng two replays po ito sa araw naman po ng Webes, within the same time and the same shortwave frequencies. So sa araw na ito ay ang ating itatampok na bansa ay ang bansang Australia. Dahil bakit nga ba Australia ang ating itinampok para sa edisyong ito ng babangon sa makabayang serbisyo publiko? Dahil para po sa mga hindi nakakaalam ay ngayong 2026 din ay katulad po ng Estados Unidos ay ipinagdiriwang din po no ng Pilipinas at ng Australia yung 80 years po ng diplomatic relations sa pagitan po ng dalawang bansa. So sa ngayon, dahil napag-usapan, dahil sinabi ko na po no, yung ating napiling paksa, ay syempre papag-uusapan natin no, ano ba yung mga important milestones no, at least within the recent years po no, dito sa ugnayang ito ng Pilipinas at Australia. Kaya naman, para mahimay-himay na natin lahat ng yan, ay makakasama po natin, minabuti po nating imbitahan, syempre ang ating Philippine Embassy sa Canberra na pinangungunahan po ng ating Philippine Ambassador to Australia, His Excellency Antonio A. Morales. Ambassador Morales, welcome po sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Oh, magandang hapon sa inyo, Ma'am Steph, at sa mga tagapakinig, taga-subaybay ng programang ito.
0: Maraming salamat po, Ambassador Morales, for joining us po dito sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. And kung hindi po kanina off the record ay syempre na-share sa atin ni Ambassador no, na tama po, dalawang oras po ahead ang at least Canberra po no, dito sa Pilipinas.
1: Tama po yan. Pero ang Australia po ay hindi lang napakalaking bansa. Pinakamaliit na kontinente pero malaking bansa. Iba-iba po ang time zone niya. Doon sa bayan ng Perth sa Western Australia, ay kapareho po ng oras natin. Dito naman sa lugar namin at Sydney, abante ng dalawang oras. Mm-mm. Pero winter po ngayon, pagdating ng summer, tatlong oras na ang advance natin.
0: Mm-mm. Tama po ba? Meron kasing daylight savings?
1: May daylight savings time. Meron po dito.
0: Opo, kasi...
1: pero ngayon, winter ngayon, napakalamig na. Baliktad po sa... Mm-mm. Baliktad sa Europe at sa Western Hemisphere.
0: Mm-mm.
1: Northern Hemisphere.
0: Yes po. Kung hindi niyo po kasi naitatanong, no, hindi ko na lang babanggitin yung company, pero prior ng aking kumbaga, pagkakapasok dito sa Radyo Pilipinas World Service, ay minsan na po ako nagtrabaho sa isang Australian company. Kaya medyo familiar ako na merong daylight savings time dyan sa bansang Australia. So, eto na po, no, Ambassador, na banggit ko kanina na ang paksa po natin ngayon, no, ang pag-uusapan po natin ngayon, yung 80 years of the diplomatic relations sa pagitan po ng Pilipinas at Australia. Sa pagdiriwang po nito ay bilang kayo po no ang nag-head po syempre ng ating embassy sa Canberra ay paano niyo po mailalarawan ang naging takbo at lalim ng relasyon ng dalawang bansa sa nakalipas po na walong dekada?
1: Ang ating pong relasyon ay 80 taon na. Napakahaba ho. Katulad ng sinabi nyo, parang sa Estados Unidos, 80 taon na rin tayo. At ang ating ugnayan, malayo na rin ang nararating. Isang kaibigan natin sa mahabang panahon, nasubukan na sa panahon ng katahimikan, sa panahon ng digmaan, at naging matalik at malapit na kaibigan ng Pilipinas at sa ngayon ay tinatawag nating strategic partner. Talagang pangmatagalan na kaibigan ng Pilipinas.
0: Siguro po no maisunod ko na po na tanong kasi nabanggit niyo na po yung strategic partnership po no. Saan po bang areas of cooperation po? Nakatutok itong hindi naman yung buong 80 years no, pero at least in the recent times po yung relationship, yung formal diplomatic relations po sa pagitan ng Pilipinas at Australia.
1: Bago ko po sagutin yan, nais ko lang ibahagi sa inyo yung ating makasaysayang ugnayan dahil po alam naman po siguro natin noong ikalawang digma ang pandaigdig, Second World War, Naging kaalyado po natin ang mga Australians at magkasanib po tayo sa pagkikipaglaban para sa kalayaan. At nang si General Douglas MacArthur ay umalis ng Pilipinas, na evacuate kasama si President Manuel L. Quezon, hindi po dumiretso sila sa Amerika. Pumunta muna sila dito sa Australia. At dito nga daw binanggit ni General MacArthur yung makasaysayang I shall return niya. At pansamantala pong nilagay dito yung government in exile na Commonwealth ni President Quezon bago po siya dumiretso sa Estados Unidos. So, yun naman po sa ikalawang katanungan nyo. Bagamat panahon ng katahimikan, tayo ay sa ating, at least sa parte ng ating mundo, ay mahalaga po sa ating relasyon ang depensa o seguridad. Ang Australia po ay nakikipagtulungan sa atin. Marami po rito mga nag-aaral na mga officers ng Armed Forces of the Philippines sa nagtitraining. At meron tayong military exercises na nakikiisa ang Australia, katulad ng Balikatan. Nandun po sila. At meron ding exercise Alon, na kung saan ito ang pinakamalaking military exercise ng Australia sa labas ng Australia, sa ibang bansa. At tinutulungan po nilang patibayin ang ating alyansa o ang pakikipag-ugnayan natin sa depensa, kung sa training, sa pag-aaral, at sa iba pang bagay na makakatulong na tumibay ang depensa ng ating bansa. Yun hong mga exercises dito ng Air Force, Pitch Black, o yung exercise Kakadu ng Navy naman. Sa kauna-unahang kakataon po, ilang buwan lang nakakaraan, yung ating BRP Diego Silang ay nagpunta rito para makita doon sa exercise na yun. So malaking bagay po ang depensa. Yun nga ang lagi nilang binabanggit, dahil ang Australia po ay nakatingin na ngayon sa Asia, dahil ito ang pinakamalapit sa kanya. Katulad din ng ikalawang digmaang pandaigdig, di ba, bago mapuntahan sila ng mga kalaban nila, dumadaan muna sa Pilipinas. At kaya, hindi po naman alingid sa ating kaalaman, o baka naman di natin masyadong alam, bagamat malayo ang Australia, tinamaan po siya ng mga bomba noong Second World War. Kaya lang po hindi nag-landing siguro dito, dahil nakatulong din ng mga Pilipino na maano ang timetable nila, maantala. So hindi na nila tinuloy ang pag-atake sa Australia. Pero sa Darwin, napakarami pong bomba ang bumagsak doon. Sabi nila, mas marami pa raw sa Pearl Harbor sa loob ng ilang araw. Yun po, napakahalaga sa larangan ng depensa. Pangalawa ay sa larangan din ng ekonomiya. Marami pong mga investors na Pilipino rito. Ang International Container Terminal Port, meron pong negosyo rito. Ang Ayala Corporation Energy, meron din sila. San Miguel, Monde Nisin, at Ramcar Battery. Meron din naman pong mga negosyo sa Pilipinas. Yung Angko, kung mapupunta kayo sa mga malls natin. At saka Cotton On, mga Australian companies to. At kung pupunta po kayo sa mga grocery natin, yung mga meat products, maraming galing Australia. So, at maraming produktong galing Australia. So, sa depensa, sa ekonomiya, at ang pinaka mahalaga po sa ating paningin ay ang presensya ng mahigit 400,000 Pilipino sa buong Australia. Tayo po ay ikalima sa pinakamalaking migrant group sa bansa. So kung mapupunta po kayo, marami tayong mga Pilipino sa Sydney, New South Wales, sa Melbourne, sa Perth, kahit sa Darwin, sa Queensland, sa Brisbane, sa buo pong Australia, kahit sa mga liblib o tinatawag nilang regional areas. And marami na pong mga Pilipino ang nandito, at Meron na rin po tayong mga bagong dating na skilled workers at marami pong estudyante na nag-aaral dito. Maliban sa sinasabi kong mga military officers, meron po tayong mga estudyante sa iba't ibang larangan. Sa amin pong palagay, yun ang sila ang mga tulay. The Filipino diaspora serves as a bridge that constantly connects our two countries on a daily basis. Sila po ang talagang matibay na tulay na nag-uugnay sa ating dalawang bansa. Sa pang-araw-araw po yan. At napakahalaga sa ating relasyon yan.
0: Ah, siguro mabalikan ko lang po, no, kasi isa-isa po nating nabanggit ito, nabanggit niya ni Ambassador na meron tayong ugnayang pandepensa, pang-ekonomiya, syempre yung ating of course yung 400,000 no na mga Pilipino sa buong Australia, and of course yung sa larangan po ng edukasyon. Mabalikan na lamang po natin no yung sa depensa. Gaano po kalaki, no? Kasi nabanggit niyo yung alon na ito yung largest, no, isa sa mga probably largest military exercise na of course involved ang Australia at Pilipinas. Gaano po ito kahalaga, no, sa pagpapalakas po ng security cooperation? Of course, meron na din kasing mga ibang bansa na involved dito sa alon. So paano pa po natin mapapalakas, no, of course with Australia and the other countries po na sumasali dito sa exercises na ito?
1: Ang maganda po sa exercise alon, unang-una yung kanila pong mga military officers at mga sundalo nagkakaroon ng pagkakataon na makipagkaibigan sa ating mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines, sa ating officers. Mahalaga po yan. Pangalawa, na pag-aaralan nila sapagkat mga bago na po ang nangyayari ngayon. Iba na ang warfare. Nagbabago po. Sa nakita natin sa Ukraine, nakita natin sa Iran. Magkasama po nilang pinag-aaralan yan. At kailangan ng cyber, hardware, yung mga kagamitan po na pang militar, pinabahagi po nila sa atin yan. Natututo po tayo, lumalakas po ang ating depensa. At ito po ay nagbibigay din ng hudyat ng sa ating mga sanais na guluhin ang kapayapaan sa parte natin, sa bahagi ng ating mundo na matatag at determinado tayong ipaglaban ang karapatan kung sakaling may mangyaring banta sa ating pong kapayapaan.
0: Punta naman po tayo sa economy, no. Matanong ko lamang po, Ambassador, from our side po, no, sa Philippine side, ano po ba yung mga matatawag po na sikat na Philippine exports na tinatangkilik po, no, ng of course bukod ng Filipino community diyan sa Australia, maging ng mga Australiano mismo, ano ba yung kumbaga yung kapag ka sinabi na Philippines, anong products ba na pinagmamalaki natin, yung una po nga pumapasok sa kanilang isip?
1: Palagay ko po napakarami rin. Meron po tayong mga batteries na nagawa sa ating bansa. Ang ilang po mga pagkain ng Pilipino ay naipapasok na rin. Ngayon po na tapos na ang kanilang panahon ng mangga, ito pagkakataon naman na meron tayong mga mangga na ini-export sa Australia dahil taglamig po ngayon, wala nang mangga dito. So sa atin meron. So tayo naman ang nag-export niyan. Pinag-aaralan pa po at nakikipag-ugnayan kami kung paano natin maipapasok pa yung iba nating produkto na agrikultura sapagkat marami rin sila na halimbawa saging, hindi pa po makapasok ang mga saging natin dahil meron naman silang mga concerns tungkol po sa mga infestation sa ating bansa na ginagawa naman natin ng paraan. So ayun po, at pero marami pa pong pagkakataon na makapag export pa tayo dito. Sabi sa akin recently, may mga ice cream na rin na galing Pilipinas. Meron ding Filipino ice cream dito yung na mga nagsimula rito at nag established sa Pilipinas. Hindi ko na po babanggitin, baka advertisement yan, pero dumadami na po. At pati nga ang mga restaurant dito, kung mapupunta ko kayo sa Sydney at sa Melbourne, napakaraming Pilipino na kainan na meron ding high-end, at meron ding pangmasa, meron pang gitna. Kaya po nakikilala na ang pagkaing Pilipino dito sa Australia dahil sa ating mga kababayan, mga chef, mga Pilipinong nagpapakilala ng ating mayamang pagkain dito sa Australia.
0: That's good.
1: Katulad po ng ube,
0: sure
1: adobo,
0: po.
1: Yung mga
0: Mga ube po, adobo, ano bukod po doon, ambassador, ano pa yung mga kilalang masasabing kilalang pagkain po natin na tinatangkilik ng mga Australiano?
1: Yung pong adobo, napakaraming uri ng luto ng adobo. Ayan, pinakikilala natin dito. Hindi ko na rin babanggitin yung mga restaurant, mayroong mga kare-kare at mga meron namang reimagined, no, na kung na pagkain natin at nagiging high end siya na ano mga restaurant na hindi po nila ginagamit ang Michelin dito eh, pero yung kanilang rating system, meron ding mga Filipino restaurants na nandoon sa kinikilala na isa sa mga magagaling at masasarap na pagkain dito. May kung may Filipino restaurant, siyempre may lechon, may kare-kare, may kaldereta, at pag ho merong mga festival, mga food trucks, ang pinakamahabang pila, anong galing ako sa Perth nung isang buwan, ang pinakamahabang pila ay barbecue. Mga isang oras, dalawang oras daw pumipila. Kaya nakikilala na po ang ating pagkain dito sa Australia.
0: Bago ko banggitin po ano yung regarding sa people to people exchanges, kasi doon na rin po papasok yung ating culture. Adako lang po muna tayo doon sa education. Meron po bang mga masasabi po na partnerships ang ating Philippine Embassy dyan sa Australia sa mga Australian universities para kumbaga magkaroon ng mga masabi natin siguro mga exchange students po, no? May mga kumbaga may mga kababayan tayo na kahit papaano ay nakakapag-aral po, no? Kahit for a short period of time sa Australian universities para pagbalik nila dito ay makapag kumbaga knowledge sharing at makatulong din sa communities dito sa ating bansa.
1: Marami pong mga Pilipino ngayon na nag-aaral sa Australia. Nakikinabang po sila sa mataas na kalidad ng edukasyon dito at sa mga oportunidad po. Meron tayong mga tinatawag na Australian awardees, mga ano po ito, mga scholars. Marami mga nagtatrabaho sa pamahalaan natin, mga government employees na scholars dito. At meron ding mga nag-aaral ng iba't ibang kurso sa lahat po ng pinuntahan ko mga universidad dito. Marami sila diyang pakikipag-ugnayan, pati na rin sa meron pong mga universidad na nakikipag-usap sa mga universidad sa atin, katulad ng UPPGH, meron silang ugnayan sa isang universidad sa Melbourne tungkol sa forensics. Meron ding mga na tungkol sa ano naman, agrikultura. Meron din nakikipag-ugnayan sa Lasal at sa iba pang mga universidad. Pinapag-aralan namin at nakikipag-ugnayan kami kung paano pa natin mapapadami ang ating mga kababayan sa pamamagitan ng university to university relations. Halimbawa po, dalawang taong mag-aaral doon, dalawang taong dito, o mutual recognition, o kaya magpapalitan tayo ng mga profesor din na yan po ang ating tinitignan para mas marami pang Pilipinong makinabang dahil alam po naman natin na isang mayamang bansa ang Australia. Kung hindi ka scholar, ay mahirap mang ang tustusan ang iyong pag-aaral at pamumuhay dito. Kaya yan ang aming tinitignan. Pero bagamat medyo may kamahalan po, may mga nag-i-invest, ika nga, o sa edukasyon ng kanilang mga anak dito sa Australia.
0: Ito naman po, ano, matapos po itong mga usapan natin regarding sa defense, economy, education. So dito na po tayo sa people-to-people exchanges. Kanina po, Ambassador, nabanggit niyo po, 400,000 ang mga Pilipino dyan sa Australia. Kung medyo ikakategorize po natin, no, itong 400,000 na ito, ilan po yung mga matatawag po natin na talagang overseas Filipino workers, saka yung mga tinatawag po na, ito, it's a new term kasi na coined, I think, of the Commission on Filipinos Overseas, yung tinatawag po na non-resident Filipinos o yung mga permanenteng migrants po dyan sa Australia.
1: Yung pong 400 na mahigit, 408, 410,000, halos lahat po sila ay Australian citizens na. So, ibig sabihin, Filipinos, Australians of Filipino heritage, yun ang tawag sa kanila. Pero mga Australian citizen, ilan sa kanila ay dual citizen. 70% po noon ay pinanganak sa Pilipinas, 30% ay mga pinanganak na rito. Pero maliban po riyan, mas malaki pa siguro ang datos. May mga Pilipino rin na nagtatrabaho dito sa Australia na na ano po, na pansamantala lang, contract workers, pero nagkakaroon din sila ng pagkakataon na magkaroon ng pathway, tinatawag nila, na maging permanent resident. So yung 400,000 na sinasabi ko po ay karamihan doon Australian citizen, pero humigit kumulang sa 100 doon, 100,000 ay mga workers o hindi pa citizens. At estudyante rin, mga estudyante, mga nag-aaral, scholar, at workers, mga mekaniko, mga nurses na hindi pa permanent resident, sa aged care, sa hospitality, at iba pa po. So, medyo mas mataas pa sa 400,000 kung tutusin.
0: Matanong ko lamang po, no, kasi sabi ko nga po kanina, no, natanong ko po kung ikakategorize po yung ating mga kababayan dyan. Ayun nga po, may mga OFWs and nabanggit nyo, karamihan po mga Australians with Filipino heritage po o yung mga nakapangasawa na, no, ng mga Australiano din, meron din po dyan. Ambassador, matanong ko lamang po, meron po bang opisina po dyan, no, ang DMW? Meron po bang migrant workers office po dyan sa Australia?
1: Opo, dito po sa Canberra, meron po tayong isang migrant workers office. Pero ang sakop niya ay buong Australia. Pero meron tayong consulate general na tinatawag natin career consulate general. Ibig sabihin na tayo po ang nagpadala ng tao sa Melbourne at Sydney, dahil yun ang mga lugar na may mga pinakamaraming Pilipino. At doon po sa mga ibang malalaking syudad na marami rin Pilipino, pero hindi kasing dami ng Sydney at Melbourne, meron tayong tinatawag na honorary consuls. Pero kami po ay nagre-rekomenda, dapat hindi ko naman sana masasabi, pero na magkaroon din ng migrant workers office sa Sydney o sa Melbourne, dahil marami rin pong Pilipino doon sa mga lugar na yun.
0: Pero Ambassador, meron po, kung tama po ako ng pagkakaalala, no, ay meron na mga several po, no, na nakakalat na consulates general dyan po sa Australia, bukod po sa embassy sa Canberra mismo.
1: Meron po, katulad nga ng nabanggit ko, sa Sydney at sa Melbourne, dalawa lang po. Meron tayong Philippine Consulate General na tinatawag nating career o na ating pong pinapatakbo galing Pilipinas sa mga tao. Meron naman tinatawag natin na honorary consuls doon po sa ibang lugar, no, kung may Pilipino o Australian man na nais maging representante natin, dahil wala pa tayong konsulado, binibigyan din po natin sila ng pagkakataong magsilbi sa mga Pilipino ron, pero limited lang ang kanilang mga trabaho. Hindi sila pwede magbigay ng ibang serbisyo dahil ano po, hindi naman talaga sila kawani ng government connected employees, pero parang volunteer na honorary consuls. Katulad din po sa ating bansa, maraming mga honorary consuls ang ibang bansa na walang embahada.
0: Ito po, no, dahil nababanggit natin yung Filipino diaspora, yung ating Filipino community sa Australia, paano po nakatutulong po, no, yung ating Filipino diaspora po dyan para mas lalo pang mapagtibay ang relasyon po ng Pilipinas at Australia? Kung ano, kumbaga po, ano po yung pinakamahalaga, yung masabi po natin na pinakamahalagang contribution ng ating mga kababayan, of course, aside from the work, no, itself, para of course para mapalaganap, at least mapalaganap din natin yung ating values and culture, kasi people to people exchange po ito, no, ambassador.
1: So ang sinasabi po namin, yung mga Pilipino rito, sila talaga ang pang-araw-araw na ambassadors natin. So sa kanila namang trabaho at professionalismo, nakakatulong sila. Kulang ang labor dito, lalo na sa skilled workers, o sa healthcare, mga nurses natin, caregivers for the aged. Sa kanilang sipag at dedikasyon, lagi pong mataas ang tingin nila sa Pilipino. Pero maliban po dyan, ang ating pong mga kababayan ay hindi nagbibigay ng problema sa bansang ito. Meron pong mga ilan-ilan na nagkakaroon ng problema sa batas, napakakaunti. So, pero lahat po sila nagbo-volunteer work. So, at nag-co-contribute din sa multiculturalism, multiculturalism in Australia, dahil pinapakilala po nila ang ating kultura. Hindi ko po nabanggit siguro na hindi naman nagsimula tayo ng 80 years ago, na noong pong 1800s, no? Hindi pa nga nagsisimula ang Philippine Republic, 1898 po tayo. Pero noong 1880s, 1870s, may mga Pilipino na po nagpunta sa Australia, dito sa Pearl Divers, maninisid po ng perlas, dyan sa Broome at Darwin. At meron pong iba na nakapag-asawa na ng mga Aboriginal or First Nations people. At nandun po ang kanilang mga descendants na meet ko nga nung bumisita ako. Nakakatuwa po, kahit na maraming generasyon na o saling lahi ang lumipas, may pagka-Pilipino pa rin po sila sa pangalan, sa pagkain. May adobo pa rin sila, ilang generasyon na nakakalipas. At may dinuguan pa rin po nga. At ang kanilang relihiyon bilang Katoliko ay namana pa nila sa kanilang mga magulang, mga lolong, lolo na mahabang panahon na nakakaraan, dahil hindi naman po napakarami ng Katoliko rito, pero yun ang isa sa mga naiambag nila sa kayamanan. Pero sa ng kultura dito, sabi ko nga, marami ng Australiano ang kilala ang pagkain natin. Marami ng Filipino chefs dito, maraming restaurant. Hindi lang po sa pagkain, sa ating pagdiriwang ng fiesta, kung pupunta po kayo rito, sa iba't ibang lugar may fiestang Pilipino. Meron din sorbetes, may mga leche flan, mga bakery ng Pilipino, mga Spanish bread, pandesal, mga monay na meron sa atin. Meron na rin po rito ang mga bakery ng Pilipino. Nakikilala na rin nila ang ating mga bakery. Ang wala lang po rito, ayoko naman mag-advertisement, pero matagal na nilang hinihintay, yung Jollibee. Pero may mga Pilipinong may lasang Jollibee daw, ang kanilang fried chicken. Pero sabi nila darating na rin po ang Jollibee rito, pero wala pa sa kasalukuyan.
0: Siguro talagang nami-miss nila, no? Yung naturang fast food chain, no? Kasi sa ibang bansa meron, no? So it's ano, kumbaga it's time para sa Australia naman dumating yung nababanggit natin, no, na fast food chain na iyan. So ambassador, no, ngayon napag-usapan natin kanina, defense, economy, education, and people to people exchanges. Bukod sa mga areas of cooperation na ito, no, matanong ko lamang din po, ano po ang papel ng Australia sa pagtulong sa Pilipinas doon naman po sa mga issue, no, tulad po ng climate change and disaster resilience?
1: Alam niyo po, sa Australia, napakahalaga ng paksaan ng climate change. Kaya po, mataas na ang percentage, ang porsyento po ng kanilang mga elektrisidad na galing po sa renewable energy. Nabanggit ko kanina yung Ayala Corporation Energy. Meron sila ritong 1.2 gigawatts na solar farm. At meron po silang iba-ibang renewable energy sources. So, dahil, bakit po? Dahil napakahalaga sa kanila ng climate change. Kaya nga po, nagbid din sila na maging host ng yung climate conference. Pero hindi nila nakuha, nakipag-ugnayan sila sa, nakipag-partner sila sa Turkey para joint ang hosting. At sa kanila, yung mga South Pacific Island countries po na katulad din natin ay maapektuhan ng climate change, na malakas ang bagyo, nagbabaha din sa kanila, at mataas na rin ang mainit po na rin, nagkakaroon ng mga bagong diseases. So tumutulong po ang Australia dito sa mga South Pacific Island countries. At yung iba po nga, isa-isang bansa, binigyan nila ng pagkakataong makapag-migrate dahil lumulubog na yung isang bansa sa South Pacific. Kaya mataas po ang presensya nila sa South Pacific. At sa climate conference, yung isang conference ay gaganapin po sa Suba, sa Fiji. Pagpapakita na napakahalaga po ng usapin ng climate change dito. Nararamdaman na rin po dahil sabi nila, lumalakas na rin ang mga ulan, ang mga cyclones. Hindi po, nung tinabi kong typhoon, parang di nila naintindihan. Cyclone yata ang tawag nila sa mga bagyo rito na lumalakas na rin. Napakahalaga sa kanila ng climate change. Kaya po sa kanilang development cooperation sa atin, isa na rin mahalagang development cooperation partner ang Australia. Isa po sa tinututukan nila ay yung resilience natin para matugunan yung mga hamon ng climate change. Katulad nga niya, mga pagbaha, El Nino, La Nina, mga pagbaha, at yung mga health risks habang tumataas po ang, ewan ko po kung mainit pa rin dyan sa ating bansa, nababalitaan ko mainit. Marami pong mga sakit na nadadala niyan, pati yung mga zoonotic diseases daw na halimbawa sa malalamig na bansa, wala yung mga ganong mga malaria, kung uminit na, yung mga sakit sa maiinit na bansa napupunta na rin sa kanila. Ayun namang maiinit na bansa na tropical at umiinit pa lalo, malaking health risk, hindi ho ba? Maraming nagkakasakit sa matinding init ng panahon. So dahil malamig dito po ngayon, sana okay ang ating mga kababayan, dahil sabi nila may dangerous heat wave daw sa atin, may dangerous heat index. Napakahalaga po sa Australia ang climate change, at nakikipagtulungan sila sa atin para maka-adapt tayo, kung makatulong sila kung paano na maka-adapt tayo sa climate change.
0: Ito naman po, no, Ambassador, dahil after natin mapag-usapan yung ilang areas of cooperation na tinututukan po ng Pilipinas at Australia na nakapaloob dun sa formal diplomatic ties po natin, ay bilang kayo po, no, of course, kayo po ang head po dyan, no, sa ating embassy, ay paano niyo po nakikita, no, ang yung relasyon po, no, ng Pilipinas at Australia sa mga susunod na taon o sa hinaharap po?
1: Ang nakita ko po, dahil mahaba na nga yung kasaysayan ng ating pakikipag-ugnayan, pakikipagkaibigan, pakikipagtulungan, mananatili po yan kasi bagamat yung kasaysayan po, isang aspeto lang yan eh. Kumbaga sa ano eh, pundasyon lang yan. Pero dahil po pareho tayo ng mga paniniwala, una sa rules-based international order, katulad din ng Australia, tayo po ay naniniwala na dapat ang manaig ay yung international law. Na kung meron kayong hindi pagkakasundo sa ibang bansa, kailangan mapayapaan yung lulutasin yan, peaceful settlement of disputes. So, yan po ay paninindigan ng Australia, paninindigan din natin. Pareho po tayong demokrasya, may pagpapahalaga sa karapatan ng pantao. Pareho po tayong naninindigan din na sa kapayapaan. Ang Australia po, naniniwala, meron silang Southeast Asia Economic Strategy na kung umunlad ang mga bansa sa Southeast Asia, makikinabang siya sa pamamagitan ng komersyo, investments. Kaya po, hindi lamang yung historic ties kung tawagin natin, pero yung ating shared interests, mananatili po yan. Yan po ang magpapatibay, magpapalalim, at magpapalawak pa ng ating relasyon sa mga susunod na panahon. Yun po ang aming paniniwala.
0: Ito naman po, Ambassador. Syempre, dahil 80 years na po, no, ang relationship, ang formal diplomatic ties between the Philippines and Australia. Ano po yung mga masasabi natin na initiatives or programs ng embassy na I guess dapat abangan po, no, ng ating mga kababayan dyan sa Australia bilang bahagi po, no, ng pagdiriwang for this 80 years of camaraderie between the two nations?
1: Una po, marami na po tayong naisagawa sa pagdiriwang ng ating 80 years of diplomatic relations. Meron iba-iba po ang ating nagawa, hindi lamang sa Canberra, sa capital, kundi sa iba't ibang lugar. Noong pong Mayo, meron tayong bilang pag-alaala sa ating Philippines-Australia Friendship Day, nagkaroon po tayo ng reception sa Parliament House, sa kanila pong Parliament House, na dinaluhan po ng iba't ibang opisyal, kabilang na po ang Foreign Minister na si Penny Wong at saka ang Trade Minister na si Don Farrell at iba pang matataas na opisyal ng mga senador at mga members of the House of Representatives. Noong pong May 21, pinailawan po yung mga kilalang gusali dito ng pula, dilaw, at asul, na kabilang ang National Carillon, John Gorton Building, Treasury Building, Questacon, National Library Fountains. At marami po ating mga kababayan na nagpakuha ng litrato dun sa mga inilawan ng mga monumento rito ng kulay ng ating bandila. Tapos noong May 22 po, yan talaga ang ating Friendship Day, binahagi namin sa social media ang mensahe ni Secretary of Foreign Affairs Maria Teresa Lazaro, ang kanyang mensahe. Mapapanood din po yan sa social media. Pero sa iba't ibang lugar po, sa Perth, naglunsad po tayo ng Western Australia Parliamentary Friendship Group. Nagpunta po ako dyan sa Perth. Malayo po yan sa Canberra. Mahigit 4 na oras sa aeroplano. At bukas din po tayo dyan. Nag-unveil din tayo ng ni Dr. Jose Rizal ng kanyang bust sa kauna-unahang pagkakataon sa Western Australia. Nagkaroon po ng Barrio Fiesta. Yun po, isa daw sa pinakamalaki sa sentro ng Perth. Sa mga susunod na panahon, no, pupunta kami ng Sydney. Meron ding isang gala dinner ng mga Pilipino community sa Sydney, sa Queensland. At ang ating pong embassy, ang konsulado natin sa Melbourne, meron ding mga aktibidades na para gunitain ang ating 80th anibersaryo. Kasabay na rin po ng Friendship Day, kasabay na rin ng Philippine Independence Day. So, kahit saan po ang Pilipino rito ay merong pagdiriwang, kung hindi man ng embahada, ng ating regular consulates, pati na rin ang honorary consulates sa iba-ibang lugar. Yun po ang dapat abangan ng ating mga kababayan sa Australia.
0: Okay po. Ito naman po, no, Ambassador, gusto man pahabain, no, ang ating discussion, pero we're running out of material time. Bilang pagtatapos po, no, nitong ating discussion, siguro ito ay isang mahalagang tanong na probably dapat marinig yung kasagutan po, lalo-lalo na ng ating mga kababayan dyan sa Australia. Sa inyo pong perspective po, no, given the 80 years po ng diplomatic ties ng Pilipinas at Australia, ay sa inyong palagay, ano, paano pa po, no, paano po ba mas mapapalalim ng Pilipinas at Australian at Australia ang kanilang ugnayan, no, yung ugnayan ng dalawang bansa para sa kapakinabangan po, no, hindi lamang ng mga Pilipino kundi kahit maging ng mga Australiano.
1: Sa tingin ko po, unang-una yung people-to-people links na pinag-usapan natin. Sana po mas magkaroon pa ng maraming pagkakataon na makapag-aral ng ating mga kababayan dito, edukasyon, exchange programs, at mobility ng mga estudyante, professional. Yung pinag-aaralan namin, kung engineer ka sa Pilipinas, architect ka, doktor ka, paano ba marirecognize at magkaroon ka ng pagkakataon dito. Una po yon. Pangalawa, ang pagpatutulungan natin, kooperasyon sa seguridad po. Lalo na sa maritime security. Hindi po ba archipelago tayo? Sa cyber security. Ang dami pong problema ngayon sa cyber. Magaling po ang Australia sa cyber at marami tayong matututunan. Pati na rin po sa counter-terrorism. Dahil pareho naman tayong nagkaroon ng problema sa terorismo at nagtutulungan tayo para maging ligtas at mapayapa ang ating reliyon at ang ating mga bansa. Ikatlo po, economic ties, napakahalaga. Yung trade, investment, at innovation partnership na maggagawa ng trabaho sa ating bansa, gagawa ng trabaho dito, na mutually beneficial, yung sinasabi namin. Nakakatulong sa kanila, nakakatulong sa atin. At yung madalas po na pagpapa-exchange of official visits, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po, ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na nagsalita sa Australian Parliament. Dalawang beses siya bumisita rito ng 2024. Pagkatapos po ng bisita na yan, steady na o patuloy ang palitan ng matataas na bisita ng hindi lamang matataas na official kundi pati mga sa lower level. So, nagkakakilala, nagiging magkaibigan ang ating mga official at kanilang official. Napakahalaga po nun para magpagtibay pa ang pagtitiwala sa isa't isa at ang relasyon ng ating dalawang bansa.
0: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po, Ambassador Morales, for joining us dito sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. We hope na, of course, hindi ito ang maging una't huli na makakasama po namin kayo dito sa programa. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po ang buong Philippine Embassy dyan sa Canberra. Of course, isama na natin din ang ating Philippine Consulates General sa Sydney at sa Melbourne. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat po sa inyo. Kasama ko po si Consul General Sheila Tario at si Vice Consul Angela Laurente. Sa ngalan po naming lahat, maraming salamat sa pagkakataong makausap kayo, maipahayag po ang ating mga ginagawa sa Australia. Salamat po.
0: Maraming salamat po muli. At ating nakasama dito sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko ang ating Philippine Ambassador to Australia, walang iba kundi His Excellency Antonio A. Morales. At sa puntong ito ay atin na pong tatapusin ang isa na namang edisyon ng ating programa, pero bagong lahat, pasalamatan muna natin ang ating mga kasama dito sa ating studio, sa ating master control nandyan si Ma'am Susan Aison at si Sir Milo Jonella. At sa ating Warcast naman, pati sa ating audio live streaming, ang nakatoka dyan ay si Justin Osias. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
2: Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Ayan, oo. Sigurado, marami na naman tayong aabangan dyan dahil sabi mo nga, meron tayong meron pa tayong mga gagawin dyan sa Senado. Oo. Pero
4: madami pa, meron pa tayong impeachment.
3: Ito pa, may impeachment pa nga. So bukas ang pagpapatuloy. Ng Senate Flicks sa Senado. Ayan. Babalik ka bukas, meaning pa?
4: Yes, babalik ako bukas. At siguro anytime na kung mayroon tayong mga matangan tungkol ano sa mga katanungan natin kanina sa Senate Presidency, babalik siguro ako mamaya.
3: Ayan. Maraming salamat, Nimpa.
4: Muli mo na Senado. Ito si Nimpa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
3: Nimpa Asuncion, mga kababayan, mula sa Senado. Abangan bukas ang mga susunod na kabanata. Eto, ang dami nga natin tanong doon sa nangyari dyan sa Senado. Dahil po dyan, eto ha, makakasama po natin ngayon ang so sa mga legal luminary. So sa mga ginagalang nating eksperto ho sa larangan ng batas, at siya po ang kasalukuyang dekano ng Graduate School of Law ng San Beda University. Walang dili ba si Reverend Father Ranhilio Aquino. Father Rani, magandang hapon po. J. Mark Dagala po. Lay po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: J. Mark, good afternoon.
3: Apo, una po sa lahat, nagbago ang liderato ng Senado, bagamat ang taguri doon kay Senator Sherwin Gatchalan, siya ang inhalal po na Senate President pro tempore at acting Senate President. Pwede niyo po bang ipaliwanag sa ating mga kababayan para sa kanilang kabatiran? Yung po ba mga ganitong klase ng hakbang? Ito po ba inaayon sa ating konstitusyon na Father Rani?
5: Yes, ang unang tanong diyan is kung may quorum o wala, no? And since the former majority did not show up again, but Chief Escudero joined the 11, so may 12 na. Ngayon, may kasong dinesisyonan ng Supreme Court na matagal na.
3: Opo.
5: In the 1940s, this is the so-called case of Avelino versus Cuenco. Mm-hmm. At doon sa kaso na yon, tinanong kung paano ba ang bilangan ng mga miyembro ng Senado to determine a quorum.
3: Mm-hmm.
5: Sabi ng Supreme Court, huwag ibilang yung mga hindi naaabot ng tinatawag na coercive powers. Kasi mm-hmm. yung Senado, yung mga members ng Senate, may power silang i-compel ang attendance ng mga nag-a-absent.
3: Mm-hmm.
5: Ngayon, paano mong i-compel ang attendance ng isang senador na hindi mo naman nalalaman kung saan siya? Hindi pa nga natin alam kung andito pa siya sa Pilipinas. That's one. So, with bato out, then you have 23. Mm-hmm. And with 12, there is definitely a quorum.
3: Mm-hmm. And ngayon ay nakulong din si Senador Jinggoy Estrada. So, dalawa na yung nabawas dun sa yung sinasabing majority, yeah, Father.
5: Correct.
3: So pati yung kay Senador Jinggoy, hindi na rin siya may bibilang sa makasasama sa bilang ng mga nasa majority, Father.
5: Kung ang batayan natin ay yung ruling sa Cuenco na ang isang senador na hindi sakop ng coercive powers na magpupwersa sa kanya na mag-attend ng sesyon, ay talagang huwag ibilang si Jinggoy, kasi kahit anong utos mo sa kanya na mag-attend, hindi naman yan papayagan ng hukuman. So, using that same principle,

0: sa isang kasong matagal ng nadesisyonan ay hindi sakop ng kapangyarihan ng Senado na mag-utos na kailangan magpakita siya. Hindi pwedeng sakop siya kasi hindi naman natin alam kung saan siya at nagtatago siya. So a person like that cannot claim to be actively in the Senate at the same time while hiding from the law. So kung yun ang tandaan natin na Supreme Court mismo ang nagsabi na hindi binibilang yung mga hindi nasasakop sa kapangyarihan ng Senado na mag-utos na dapat andyan sila, definitely may quorum. At dahil may quorum, itinalaga bilang Senate President pro tempore si Senator Sherwin Gatchalian. Now, pwede pa bang manatili si Senate President, former Senate President Cayetano? Hindi na kasi ang Senate President ay nagdedepende kung saan yung mayoriya. At ang mayoriya ay wala na sa panig niya. So, there is no permanent term for a Senate President. They just wait for the magic number of 13 to be able to put in place a new Senate President. Meanwhile, the Senate is adjourned sine die and will meet when the President delivers his sonar.
1: Ayan. So, posibleng mangyari ang botohan ng 13 pagbukas ng sesyon sa July. Tama po ba?
0: That's true. That's true. There's another thing, no, I'd like the people
1: Please.
0: To know.
1: Opo.
0: Si Archbishop Socrates Villegas ay nagbumuo siya ng isang grupo ng mga law deans, law professors, ekspertos sa batas, mga political scientists at canon lawyers, lawyers ng simbahan na tinatawag na citizens jury. Sila ang magsusubaybay sa darating na paglilitis ng pangalawang pangulo. Silang magpapaliwanag, trabaho nilang magpapaliwanag sa mga tao kung anong pangyayari, kung ano ang ibig sabihin ng mga procedural matters. Kasi alam mo naman, maraming technical procedures na hindi naiintindihan ng mga tao.
1: Yes.
0: At kung may pagkakamaliban na ginagawa ng mga senador, sila din ang magko-call out sa kanila at magsasabi kung ano ang kamali nila. At sa huli ng paglilitis, magbibigay din sila ng kanilang pasyaw. And while it is a citizens group actually, a citizens initiative na si Archbishop Socvillievgas ang convener, at least it will perform a very important public service as a watchdog.
1: Ayan. Father, may nabanggit nyo pala yung sa impeachment. Kasi may isa rin itong pop-up na tanong dito sa atin. Sakasakali o, dahil nag-change ang leadership ang Senate, would it be wise na, sabi nga eh, magpapalit din ang officers, ang impeachment court? At kailan ito dapat mangyari sa pagbubukas ng session sa July?
0: The only officers of the impeachment court are the presiding officer, whoever is the president of the Senate.
1: You.
0: And then the clerk of court is the secretary of the Senate. So there's no, that's not much of a problem.
1: Yun. So automatic si Senator Sherwin Gatchalian magiging presiding
0: officer. Yes, will be the presiding officer. Ayun. But since he's not a lawyer, I presume that he will need plenty of legal advice. He may ask one senator lawyer to assist him.
1: Ayun, para magbigay ng advice sa kanya.
0: Kasi alam mo, mga rulings for example, no?
1: Opo.
0: Pag may offer ng evidence and you have to rule on whether the evidence is acceptable or not, dapat na may alam ka sa mga rules on evidence.
1: Yes.
0: Senator Gatchalian is very bright and he is definitely a very honest man. Pero alam mo, yung mga technical matters na
1: yes.
0: ganyan, kailangan mo pa rin ang payo ng isang eksperto.
1: Yun. So, he can tap na doon sa isa sa mga lawyer
0: he can
1: judge.
0: He ask assistance of any senator member.
1: No? Yun. Para tulungan siya. Ayan. Father, salamat po sa pagbibigay sa amin ng impormasyon tungkol sa mga bagay na ito. Salamat po. Magandang hapon po.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye po. Si Father Ranhilio Aquino, mga kababayan, law expert at dean ng Graduate School of Law ng San Beda University, mga kababayan. Mark in! Mark out! So, ganito ha, ang para sa kabatiran po ng lahat, doon sa naging pagbotohan kanina. So, ang sabi nga, sa 24 senator, meron nung dalawang nawala doon sa sinasabing majority. Si Senador Bato de la Rosa na nagtatago at ang nakakulong na si Senador Jinggoy Estrada. So, meaning to say, meron hong, kung tutusin ngayon eh, ano yan eh, tie, di ba? Dahil sa 24, dalawa yung nawala, 22 yung naiwan. Doon sa magkabilang panig, meron nung tig 11. Tama, tig 11. Dahil dalawa yung nawala eh. Labing isa. Ngayon, lumipat si Senador Chis Escudero from the former majority, now the minority, doon sa kampo nila Senator Tito Soto. So, yung dating 11, yung dating SB11, naging 12 na ngayon. So, ngayon, ang mangyayari, yung grupo nila Senate President Alan Peter Cayetano ay 10 na lamang dahil nawalan sila ng isa. Tatlo na yung nawala sa kanila. So, sila na ngayon mabubuo. Ang problema, kinakailangan no, sabi nga ni Father Rani, ay 13 yung dapat bumoto ng Senate President. So, kailangan makuha pa silang isa mula doon sa kampo nila Senador Alan Peter Cayetano para mabuo yung 13 na hinihingi ng saligang batas para makapaghalal ng bagong Senate President. Medyo, sabi nga, yan no ay batay ha, batay sa paliwanag ng mga eksperto, no? Dapat to natin maintindihan na meron nung sinusunod na komposisyon at meron nung sinusunod na mga rules ang Senado. Hindi ko dapat tayo tumayo hindi dapat tayo tumayo sa social media na akala mo galing-galingan. O di kaya akala mo dunung-dunungan. Akala mo mga eksperto. Doon tayo makinig sa talagang nakakaalam at doon tayo makinig doon sa mga tao na kabisado ang proseso ng batas. Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report! Pagakyat ni Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President, kinikilala ng Malacanang desisyong ito ng bagong mayorya ng Senado na ayon sa rule of law, ayon sa palasyo. Yan po ang tinutukan ni Raquel Bayan. Raquel!
2: Yes, J. Mark, mahigpit na nakatutok ang Malacanang sa mga pinakauling pangyayari sa Senado. Ang communications undersecretary Claire Castro, supportado ng palasyo yung assumption o naging pag-upo ni Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore. Kinikilalaan niya at inirinoto ng Malacanang itong assumption ni Gatchalian bilang bagong ating Senate President. Itong desisyon niya na ito na mayorya ng Senado ay naayon sa rule of law, ayon sa palasyo. Ang tingin lang sila naging pakulad Communications Undersecretary.
3: May mahalagang mensahe po ang palasyo. Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Maraming salamat.
2: Yan ang tinigyan ng Secretary Claire Castro. Malamalakan niya para sa Radyo Pilipinas, Rakay Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
1: Ang oras po muna natin sa buong Kapuluan Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Alas 4.41, 11 na sandali, bago ang alas 5.
6: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
7: Order one caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news.
8: Yay!
4: Good vibes. I-mark in muna yan. Fake news.
8: Fake news.
4: Disinformation.
8: Disinformation.
4: Mark out muna yan.
1: Alas 4.43 ang oras sa Bunga Pulong Pilipinas. Pasada po muna natin ang mga may init na mga balita headlines ngayong araw na ito ng Wednesday. Ikatlo sa buwan ng Hunyo taong 2026, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nawagan sa Senado na magbalik trabaho na. Mga posibleng opsyon at legal na remedyo sa issue, tinitignan ayon sa punong ehekutibo. Plenaryo ng Senado, binuksan na ngayong araw, Senator Sherwin Gatchalian inihalal bilang bagong acting Senate President at Senate President pro tempore. Panibagong low pressure area na mataan ng PAGASA, pagpasok ng tag-ulan, patuloy na pinaghahandaan ng mga ahensya ng pamahalaan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpaabot ng tulong pinansyal sa Presidential Scholar sa Maynila, Department of Education Kumpiyansa sa positibong resulta naman ng 3-term school calendar sa school year 2026-2027. Mayuriya ng mga Pinoy na isunahin ng administrasyon ang pagigiit sa karapatan sa West Philippine Sea ayon sa pinakabagong tugon na masa survey ng Octa Research. Dagdag pensyon ng Social Security System. Pakikinabangan po na mahigit 4 milyong pensioners ngayong Hunyo. Cavite Representative Kiko Barsaga.
9: Meow meow.
1: Pinatalsik na ho. Bilang kongresista matapos ang 2 suspension dito. At mga nasawi ho sa Angeles Building Collapse, umakyat na po sa 23. Department of Social Welfare and Development pinalawak naman ng relief operations para matulungan ang mga biktima.
4: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa Balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Alas 4.46 na ang oras sa Bunga Pulang Pilipinas. Meron muna tayong nagmamadaling.
4: Radyo Pilipinas Flash Report.
1: Quezon City Fourth District Representative Bong Suntay pinatawan po ng parusa na kamera dahil sa mga ito yung sabi niya, nag-init remarks patungkol sa aktres na si Ann Curtis. Yan po tinutukan ni Melanie Valdos Reyes. Lan!
8: tama ka dyan, JMAR, formal lang pinarusahan ng House of Representatives si Quezon City Representative Jesus Bong Suntay matapos pagtibayin ng Kamarang ulat ng Committee on Ethics and Privileges na nagsasabing lumabag siya sa Code of Conduct ng Kamara at sa mga pamantayang inaasahan sa mga opisyal ng gobyerno dahil sa kanyang kontrobersyal na pahayag tungkol sa aktres na si Ann Curtis Smith. Sa botong 26387, nagpapinagtibay ng Kamara ang Committee Report 299, kinatigan ang Ethics Committee Report at nagsasabi nagkasala si Suntay ng hindi angkop sa pag-uugali at asal na hindi karapat-dapat sa isang miyembro ng Kongreso matapos niyang magbitiw ng mga pahayag kay Ann Curtis. Ayon sa ulat ng komite na pinamumunuan ni Four Peace Party List Representative JC Abalos, napatunayang nagkasala si Suntay ng disorderly behavior dahil sa kanyang hindi na angkop ng mga pahayag. Inirekomenda ng komite na patawan si Suntay ng reprimand o opisyal na pagsaway alinsunod sa Section 52, Rule 9 ng Committee Rules. Bukod dito, inatasan din siyang magsagawa ng voluntaryong community service. Dumalo sa isang gender sensitivity seminar na pangangasiwaan ng House Committee on Women and Gender Equality at maglabas ng public apology o humingi ng tawad sa aktres na si Ann Curtis Smith. Para sa Bagong Pilipinas.
1: Lan.
8: Yes.
1: Oo. Eh, teka muna. Eh, kumustahin natin ang Kamara dahil nagbago ang liderato ng Senado. Tuloy pa rin ba ang sabi nga, handa pa rin ba itong prosecution panel mula sa Kamara dito sa paglarga ng impeachment trial sa Hulyo sa kabila nga nitong pagbabago ng liderato sa Senado?
8: Oo, handa pa rin itong House Prosecution Panel na ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, nakatuon pa ang prosecution teams handa ng kanilang kaso at sa presentasyon ng mga ebidensya sa impeachment court ng Senado. Samantala, ayon naman kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na ang kamakailang pagbabago sa liderato ng Senado ay panloob na usapin ng kapulungan. Nagpaabot din si Adyong ng pagbati sa bagong ating Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian. Ikinatuwa naman ni dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang pagbuo ng bagong mayorya sa Senado. Maging si House Speaker Bojidi ay nagpaabot din ng kanyang pagbati kay Acting Senate President Win Gatchalian. Ayon kay Speaker, magpapatuloy ang constitutional duties ng Senado ng may integridad, dedikasyon para sa bayan. Sinabi naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang pagtatapos umano ng Senate Flix at pamamahala ng kadiliwan sa Senado ay kailangan ng mag-back out o mag-back to work ang mga senador at tapusin yung mga nakatenggang trabaho.
1: Ano ka mo?
8: Yan ang mga reaction.
1: Ano ka mo?
8: Senate Flix, J. Mark, Senate Flix.
1: Ano yun? Yung pagtatapos ng panahon ng kadiliman ba yan?
8: Kadiliman, oo. Yan ang pahayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Meron na pala yung bagong app, hindi pa ako nag-subscribe dito eh. Senate Alin? Flix nga. Sabi niya, tapos na. Tapos na ang Senate Flix. So, back to work.
1: Ayan, oh. Meron pa. Na-late siya ng ano, na-late siya. Hindi niya nasundan yung Senate Flix. Oo.
8: Parang meron pa rin.
1: Meron pa rin. Ano to? Season 2 ba to? Paano?
8: Season 2. Abangan natin bukas.
1: Sabi ko nga kay Nimpe, abangan ang susunod. Nakabanata.
8: Oo, alam mo dito ay nakamonitor din kami sa Senado. Yung TV, nag-iisang TV dito sa radio room, J-Mart.
1: Oo.
8: Nasa Senate kanina eh.
1: Oo. Ay, nakatutok lahat. Doon sa doon sa season 1 finale.
8: Sa season 1, oo. Bukas, sabi ko, mukhang solo na lang Senado itong TV dahil mukhang may season 2 bukas.
1: Nako. Eh sigurado eh pag nagbukas yung season 2.
9: Emotional damage.
1: Talaga naman.
8: Sige. So abangan natin yan bukas.
1: Sige, baka may sagot ulit ang Kamara. Sa season 2 lang. Senate baka, Flix. Mm-mm.
8: Baka mali si Congressman Percy Sendanya, si Kong Mother na tapos na itong Senate Flix. Baka may season 2 pa. Laudlot eh. Kumbaga bitin.
1: Aray ko. Sige na lang. Baka kung sa pamapunta yung usapan natin.
8: Okay, mula dito sa Kamara, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Samantala, PNP, kinumpirma na confined daw ho sa intensive care unit, ICU. Ito si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan matapos dumalo sa pagdinig ng Sandigan Bayan. Diyan sa Sandigan Bayan, yung pagbasa ng, pagbasa ng saktan, yung pag-return of warrant. Kasi pinagpaliban yung bukas kung di ako nagkakamali, yung arraignment. Dito kina Secretary Bonoan kasama si Senator Jingo Estrada at iba pa. Kaya po, tinutukan ni Dayan Leal. Dayan!
10: Yes, Sergeant Mark, kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na na-confine sa Intensive Care Unit o ICU ng PNP General Hospital sa dating Department of Public Works and Highways o DWHC Secretary Manuel Bonoan matapos na dumalo sa pagdinig sa Sandigan Bayan kahapon. Sa pulong balitaan sa kamera, may sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alin Reyco na batay sa ulat ng PNP Health Service bandang alas 4 ng hapon nang dalhin si Bonoan sa ICU matapos siya maipalig mula nga sa Sandigan Bayan. Ayon kay ko, dumaing si Bonoan ng matinding pananakit ng ulo, pagkahilo at pananakit ng dibdib na posibleng may kaugnayan sa kanyang hypertension at edad. Lumitaw rin sa mga paunang pagsusuri ang abnormal cardiac biomarker results at posibleng coronary syndrome kaya kinailangan siyang ilagay sa ICU para sa mas mahigpit na monitoring. Binigyan din siya ng karagdagang gamot at isinailalim sa iba pang pagsusuri habang inirefer naman sa isang cardiologist para sa angkop na pangangasiwa sa kanyang kondisyon. Nabatid nga na alas 11 kagabi nang mailipat si Bonoan sa isang pribadong ospital sa Pasig City batay sa rekomendasyon din ng PNP. Sa ngayon na hindi pa matukoy kung hanggang kailan siya mananatili doon at nakabinbin pa rin yung kanyang hiling para sa hospital arrest. Narito ang bahagi na pahayag ni Police Colonel Alin Reyco.
11: I believe that will depend on his condition. Ito po ay minomonitor ng medical, ng mga doctors of the Philippine National Police na-examine din siya ng doctors ng Sandigan Bayan, I believe. And of course, yung pong sa private institution ngayon.
10: At yan ang update mula dito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas. Dayan Leal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Samantala, yun daw pong halal ang pampanguluhan sa taong 2028, kailangan daw po ng karagdagang pondo. 50 billion pesos ang kinakailangan ng Commission on Elections. Detalye niya mula kay DK Zarate. DK!
12: Aminado ang Commission on Elections na tumitindi ang hamon sa pampondo para sa 2028 national at local election dahil sa epekto ng tumataas na gastos kabilang na ang krisis sa gasolina. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, halos 50 bilyong piso ang kinakailangan pondo para sa halalan. 20 bilyon dito ay ilalaan para sa automated counting machine na gagamitin sa eleksyon kung saan umabot sa 155,000 ang halaga ng bawat isa. Bukod dito, kailangan din pondohan ang honoraria ng mga guro, pagsasanay at deployment ng mga election personnel, pag-iprinta ng mga balota, overseas voting, warehousing at iba pang election paraphernalia na tinatayang aabot sa 25 bilyong piso. Hinilala ni Garcia na limitado ang fiscal space ng pamalaan at may iba pang ahensya na nangangailangan ng mas malaking pondo gaya ng sektor ng edukasyon. Ayon kay Garcia, hamon ngayon sa COMELEC kung paano mababalanse ang mga pangangailangan ng ahensya sakaling magbigay ito ng mas maliit na budget nang hindi naapektuhan ang halaga ng bahagi ng paghahanda at pagsasagawa ng halalan. Sa kabila nito, nananatiling prioridad ng COMELEC na matiyak na makakaboto ang lahat ng kwalipikadong botante sa 2028 na matutuloy ang halalan sa kabila ng iba't ibang ekspekulasyon. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark out.

0: Malapit na ho ang panahon ng pasukan. Sa Hunyo 8 nga ho, muling magbubukas na ho ang klase sa mga paaralan. Pero alam nyo bang nitong nakalipas ng school year, meron ho mahigit 1 milyong estudyante sa grade 11 ang nahihirapang intindihin ang kanilang binabasa? Makasama po natin ngayon ang Pangulo ng National Parent Teachers Association, si Ginoong Willie Rodriguez. Sir Willie, magandang hapon po muli sa inyo. Welcome po muli sa Palatuntunan.
1: Hi, Sir Jeremiah. J. Mark, no, sa pong napagandang hapon po. Ano? Salamat po sa muling panayam po sa atin.
0: Thank you for your time, sir. Napatawag kami sapagkat itinuturing ba nakababahala na National PTA? Ito po lumabas na sinasabing literacy crisis, kung saan 87% daw po ng grade 11 students na nahihirapang magbasa ng mag-isa, batay ho dun sa naging pag-aaral, Sir Willie.
1: Yes po, no? Marami pong naging sanhiyan, ano? Especially yung ating kakulangan ng ating ng ating conduciveness ng ating mga eskwelahan at mismong bahay po. Yung po yung isa yan sa nagiging problema niyan.
0: Ayun. Pero ano po bang sabi nga implikasyon nitong itong nangyari na ito, dahil nangangahulugan na meron pa hong sabi nga mga avenues to for improvement dito ho sa literacy ng ating mga kabataan.
1: Yeah. Ang ano po natin dyan, bago natin tingnan yung solusyon, tingnan natin yung unang naging problema. No?
0: Yes, please.
1: Una, okay, kakulangan ng gabay ng magulang sa tahanan, especially, di ba? Kasi nung araw kasi talagang panahon natin, nung araw, di ba?
0: Yes.
1: Maraming oras ang mga magulang natin para turuan tayo magbasa. Mm-mm. At kukunti lang yung estudyante, no? Mm-mm. At saka talagang mahigpit yung ating mga guro, no? E sa ngayon po, sa dami po ng ng activities, especially yung mga tinatawag natin dito na yung mga gadgets na yan, tapos yung talaga sobra ang estudyante sa loob ng isang room, no? At saka yung environment ngayon ng mga ating mga tahanan, karamihan maliliit ang kanilang mga lugar, wala silang pwedeng pag-aralan. And then yung labis ng paggamit ng social media, no? Isa pa yan. Tapos yung nakaraan, di ba, yung learning loss ng ating pandemya at kakulangan ng mga leading materials. Tsaka yung tinatawag nating kakulangan ng oras sa pagbasa, no? Especially kahirapan ng suliraning pangkabuhayan. Maraming as espes sa daming singilan, tapos automatic, yung mga ibang bata talagang mahirap, di ba? Kaya nga meron tayong 4 P's na pumapasok ng gutom, walang baon. Kaya hindi tulad nung araw, kapag wala tayong baon, dire-diretso pa rin, ano?
0: Mm-hmm.
1: At ang number one, yung tinatawag na kakulangan ng koordinasyon, no? Between the school and the parents, no? Kasi nga, ang PTA, andyan naman, ayaw naman kami bigyan ng tawag dito, ng request namin na kami buhayin yung ating volunteerism, no? After school program sa pagbabasa, at especially, no, para tawag dito, mabigay namin yung mga programa namin ipinupush.
0: Mm-mm. Pero sa masasabi po ba, kasi ito yung tatanungin din ng ating mga kababayan, masasabi po ba na nagkaroon din ng sabi nga pagkukulang, no, sa parte ng mga guro, dahil masyadong naging mahigpit ang batas sa kanila, dahil di ho ba ngayon, lalo na sa pagdidisiplina sa mga bata, parang hindi naging ganun. May mga batas di ho ba, na sumasaklaw kasi dito, na hindi nila ma-impose kung ano yung mga dapat na disiplina sa mga bata.
1: Yes po, napakalaking po yan, ano, kasi unang-una wala nang paggalang sa ating mga teachers, no?
0: Yun.
1: At hindi na nakikita yung hirap ng teacher. Mm-mm. Especially paano mo kokontrolin nung araw, 'di ba? Nung araw siguro mga 20 lang tayo, 30 sa loob ng school rooms. Eh ngayon maabot tayong 60. At ang ating mga iba-iba na panahon ngayon, ano? So ngayon dito, ang aming suggestion kasi no, kasama sa programa namin sa pagkakaroon ng National PTE Summit at saka itong sa 18 regional caravan, yung sa problema sa reading program. At ang ano po dito, ikasama na po namin tuturuan ng mga magulang, no? Kasi nga, kailangan nating palakasin ang Parents as First Teachers Program, no? Automatic yan yung tuturuan namin yung magulang, ang simpleng pagtuturo, no? Mga 15 to 30 minutes, tapos yung paglulugsad namin ng reading caravan, kasabay po yan. Tapos magtatatag kami ng PTA Reading Volunteers Program. Kasama namin yung mga retired lolo, lola, na yung mga retired din natin kasi professional, meron tayong doktor, principal, teachers na naka-retired, na they want to help also, no? Ang ano po dito, ang aming pagsuporta sa school-based reading program, hindi lang ang trabaho namin ay paniningil. Tapos ang ano po dito, ang isa pong project namin na yung Read at Home and Lead a Life Campaign. Yan po yung kasama namin sa aming caravan na gagawin at saka sa summit. At ang isang request po namin, ano, kung meron pong tupad ngayon sa ano sa Brigade Eskwela, eh yung pagtulungan sa pamahalaan at sa private sector, ano. Ang ano po natin dito, marami po tayong mga organization ng NGO, yung ating tinatawag nating Rotary, Lions, Sonta, eh mayroon po mga proyekto yun na dapat na pwedeng dalhin sa eskwelahan, no? Tapos po, ang isa po yun, no? So, doon po nakatutok. At sa ngayon po, kasama naman at ang ating EDCOM to naman, eh nakita ang kakulangan ng ating sa reading crisis, eh ang kulang na partisipasyon ng ating mga magulang.
0: Ayun. So, bilang panghuli, Sir Willie, ano ang hamon ngayon sa Department of Education para sabi nga eh matugunan o masolusyunan? Alam ko marami ng solusyon na ginagawa ang DepEd at hindi naman sila tumitigil sa pagdikha ng mga solusyon sa mga problemang ito. Pero anong hamon sa tingin ninyo ang dapat na tutukan ng DepEd pagdating ho sa pag mapataas yung literacy nitong ating mga kabataan lalo na nasa grade 11 na?
1: Okay, isa yan sa ganito, no? Sa mga nakaraang presidente natin at mga pangulo, no? Iba-iba yung kanilang mga nakatutok, no? Now, we have a working president na nakatutok sa edukasyon.
0: Mm-hmm.
1: Okay, by resolving the ano, proposing na bill na talagang tutukan yung ating learning crisis na tulad kakulangan ng schoolroom. So sa ngayon po ay nagpalabas sila ng budget for 16,000 schoolrooms na kasama po ang National PTA as monitoring reporting. At ang ano po dito, ang meron din po tayong isang napakasipag, no, na youth secretary ng education, ano, na ang kanila silang mag-ama po kasi ay talaga pong nakatutok sa edukasyon din at tamang-tama po ang ginagawa at napakasipag. At ang ano po dito, yun po, no, at ang dito, siguro ang hiling namin sa ating DepEd Secretary at ang ating mahal na presidente, eh aprueban yung aming PTA law para maging isang institution at ang ano po dito, makatulong po kami ng direkta. Merong tamang direksyon yung aming tinatawag na IRR, kung ano po yung duties and responsibilities natin. Eh nakasaad naman po yan sa batas, no? Ang ano po dito, eh hindi po kasi napapatupad.
0: Iyo.
1: Ang kung ma-resolve po natin yung ating pagiging community-friendly school, eh napakalaki pong bagay yan.
0: Iyan. Sir Willie, kami nagpapasalamat sa iyong oras na binigay sa amin at magbibigay po ng impormasyon hinggil sa paksa na ito. Salamat po at magandang hapon po sa ulitin.
1: Marami, magandang hapon po, Sir J. Mark.
0: Ayan, po. Salamat po. Ginoong Willie Perez, mga kababayan, Willie Rodriguez ng National President po ng Parent Teachers Association, ang ating pong nakapanayam.
2: Mark in, mark out. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Senate President Alan Peter Cayetano itinuturing daw hong ilegal ang naging aksyon ng grupo ni nila Senador Tito Soto. Nagbabalik si Nimpa Asuncion. Nimpa? Di ba?
3: Yes, Mark, sa ginawang Facebook live nga ni Senate President Alan Peter Cayetano ay tinalakay nito yung tinawag niyang kasalukuyang krisis sa Senado. Giniit niya na yung sitwasyon ngayon na isang money crisis na anya'y lilikha ng minorya para pahinain ang pamunuan ng Senado. Tanong nito, namatay na ba muli ang demokrasya sa Pilipinas at ibinasura na ba ang konstitusyon? Binigyang diin ni Cayetano na ayon sa konstitusyon, kailangan ang mayorya o 13 sa 24 na senador para makapagsagawa ng opisyal na gawain ang Senado. Ayon kay Cayetano, hindi matuturing na legal ang mga naging aksyon ng grupo ni Nasoto dahil na-adjourn ang sesyon at wala umanong quorum na 13 na senador. Sinabi niyang hindi maaaring maghalal ng bagong Senate President o magtalaga ng acting Senate President kung wala ang kinakailangang bilang ng mga senador. Giniit rin niya na hindi siya nagbitiw, hindi siya natanggal sa pwesto at wala siyang kondisyon na magbibigidaan sa pag-upo ng acting Senate President. Tinawag niya ang hakbang laban sa kanya bilang isang illegal na kudeta at paglabag umano sa konstitusyon. Kinabahala rin ni SP Cayetano ang anyay pagtatangka na kontrolin ng Senado at tigilan ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Inakutahan niya ang grupo ni Soto na mas nais baguhin ang komposisyon ng mga komite para hindi nga matuloy yung nakatakdang pagdinig ng Blue Ribbon bukas. Sinabi niya ang pagpapalit sa mga patakaran ng impeachment ay maaari ring magdulot ng dagdag na pagkaantala sa proseso. Iginiit niya na ang sesyon na isinagawa ng kanyang mga kasamahan ngayon ay illegal at maaaring magbunga ng legal challenge. Giniit rin niya na magpapatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee bukas sa kabila ng mga pangyayari. Samantala, J. Mark, namanggit ko na lang rin yung paglalabas ng joint statement ng new Senate majority. Sa kanilang pahayag, nagpasalamat sila kay Senador Francis C. Escudero dahil sa kanyang naging desisyon na dumalo at harapin ang mga isyong kinakaharap ng institusyon. Ayon sa kanila, pinakita ni Escudero na mas mahalaga sa kanya ang kapakanan ng bansa, ng Senado at konstitusyon kesa sa anumang panig o interes. Sinabi nila ang pagdalo ni Escudero ang nagbigay daan para maipagpatuloy ng Senado ang pagtalakay sa mga mahalagang usapin. Iginiit ang bagong mayorya na may batay yan sa batas at jurisprudence at pagkilala sa quorum ng 12 na mga senador. Tinukoy nila yung desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco na umunay kumikilala sa prinsipyo na ang quorum ay nakabatay sa bilang ng mga miyembrong legal na makakaganap ng kanilang tungkulin. Binanggit din nila ang president noong 2015 kung saan kinilala ng quorum na ng 12 na senador na nasa jurisdiction nito. Ayon sa kanila, hindi maaaring matigil ang gawain ng pamahalaan dahil lang sa mga hindi pagkakaunawaan o kawalan ng katiyakan. Binigyan din nila na tungkulin ng Senado na gumawa ng batas, magsagawa ng oversight at maglingkod sa interes ng publiko. Inaasahan ni sabi nilang inaasahan na mamamayan ng isang Senado na pumapasok sa trabaho, ginagampanan ng tungkulin at inuuna ang serbisyo publiko kesa politika. Yan muna yung mga pinakahuling development o kagarapan mula dito sa Senado. Ito si Ningfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
0: Maraming salamat, Ningfa Asuncion. Samantala mga kababayan, bago tayo magtapos ha, mayroon ditong isang sabi nga hamon o paghimok ang isang mambabatas o sa pamahalaan na agad daw ang aksyonan ng mga seryosong hamon pang ekonomiya ng bansa ayon po kay Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nazal. Sa gitara po ng mga pangyayari, hindi dapat maging kampante ang bansa at dapat nang umaksyon. Git daw po ng mambabatas kapag humina ang ekonomiya, unang tatamaan ay ang ordinaryong Pilipino. Partikular haan niyang apektado ang mga Pilipino sa presyo ng pagkain, gasolina, pamasahe, kuryente, gamot, matrikula at araw-araw na gastusin. Bagay na inaaksyonan naman po ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isaan niya sa mga hakbang na dapat gawin ay ang bawasan ng pagsandig ng bansa sa importe ng langis, kasunod doon ang sigalot sa pagitan ng Iran at Amerika. Binigyan din po ni Nasal na hindi ngayon ang panahon ng politika, bagkus dapat isaalang-alang ang kapakanan ng bawat Pilipino.
2: Mark in, mark out.
0: Tinatawagan lamang po ng pansin ng mga kamag-anakan ni Carl Nelpes. Siya po ay natagpuan noong December 10, 2025 At siya po ay kasalukuyan nasa pangangalaga ng Social Development Center simula pa noong December 12. Kung sino man po ang nakakikilala sa kanya at sa kanyang mga kamag-anakan, makipag-ugnayan lamang po kay Ms. Edette Villarreal, ang social worker ho ng Caloocan City, sa telepono bilang 0998-241-1522. 0998-241-1522.
2: Mark in! Mark out!
4: Buksan mo, papasukin ako.
0: With that, kami po ay papasalamat sa isang maaksyong hapon. Aksyong Miyerkules ngayong June 3, 2026. Maraming salamat sa ating co-pilot Engineer Marvin Toledana, ang dalagang magayon Engineer Matet Segovia na nananatiling kalmado. Oo, hindi tulad ng mayon. Oo. Kalmado ba? Kalmado? Kalmado. Siyempre, nandiyan din si Aiza, si Bell, at si Aise, at si Myla. Kapoy na. At tabayanan po si Jess Lahid ng Sports Radio para sa programang Post Game. Ito po yung lingkod, J. Martigala. Bye!
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

0: lang yung journey nung mga nauna sa inyo wearing the same jerseys and all, or nasusundan nyo ay nami-maintain nyo?
1: Sobrang saya po kasi po nagbunga po yung mga paghihirap po namin, lalo na po sa ensayo. Kasi may mga ibang players po na galing ibang team, pero nagawan po namin ang karahan para po mabuo po kami ng isa po.
2: Ano po, sa akin po, sobrang saya din po kasi nag-pay off din po yung mga sacrifice namin, yung mga training po namin papuntang NU. And sobrang special po ng palaro na to kasi first time po din po and nag-gold, nakuha po namin yung gold.
0: Kayo ba? At tanong ko lang, if it's, ito na ba yung huling ano nyo sa palaro or meron pa kayong 1 more year pa?
3: May 1 more year pa po.
0: Siguro for you na lang, ano lang yung mga kailangan nyo gawin para magtuloy-tuloy yung ano nyo, magtuloy-tuloy yung domination din ng NCR sa girls, secondary girls.
1: Trabaho pa po lalo. Kasi kahit na nag-champion po ngayon, kailangan ka rin pong trabahuin yung mga kulang pa po para sa mga susunod po, mas maayos po yung galaw po namin.
2: Tip lang po, mas maging disiplina po sa mga ginagawa and yung communication and teamwork po.
0: Yan mo ang talaga tinatahanan na sa NCR kayo kasi yun nga, sinapela to si Dete 10 years. Pagkaibigan din sa NCR kahit na nag-experience sa ano. Diba? Siguro pa rin lang ba ito sa malayo yung friendship din?
1: Noong elementary po, teammate din po kami.
0: Sa school?
1: Sa Pascual po. Pascual Pascual po.
0: Talagang familiar na kayo.
1: Opo.
0: Again, congratulations. Siguro message nyo lang to supporters of Team NCR, lalong-lalo na with the championship.
1: Thank you for supporting NCR po. Sana po patuloy niyo po kami supportahan sa mga susunod pa po naming games.
2: Thank you po sa mga supporter namin online and live. And sana po, supportahan niyo pa po kami.
0: Thank you po. Ready for this?
4: Umaalingaw sa volleyball yung NCR. NCR, yung team song ng NCR sa pagkakapanalong yan. And nakikita na natin no, yung mga future faces ng ating, hindi lang ng palarong pambansa, but more so ng ating Philippine national team, possibly, ng ating mga favorite leagues like NCAA and syempre, andyan din yung UAAP. Kaya naman, abangan natin, baka sa PBL, lumabas na rin sa mga susunod na taon itong dalawang ito, si Genevieve Belen and Chasley Pepito ng NCR Metro Stars. 35 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon at sa ating pagbabalik po, babahagin naman natin yung isang panayam kaugnay na rin ng pagdiriwang ngayon ng World Bicycle Day.
5: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
6: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
5: Self-protection.
6: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
5: Seek early consultation.
6: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
5: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
5: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
7: Happy 40th anniversary to Sports Radio. God bless you more and more power.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: 37 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon, and to join the celebration nitong ginaganap na World Bicycle Day, nagkaroon po ng panayam yung isa sa ating mga kasamahan, si Miss Judith Caringal, with one of our cyclists, Angela Bermejo, na nagwagi ng bronze medal sa Indonesia Track Cup. And siguro para mas kompleto yung kwento ay ating pakinggan paano nga ba niya na-achieve itong bronze medal na ito.
1: Yes, happy World Bicycle Day! Yay!
2: Happy World Bicycle Day po, ma'am.
1: Kumusta ba, Angela? Nasa training ba today?
2: Okay naman po. As usual po, back on training naman po kami. Tapos, we just started velo training last month po until now.
1: Uy, tuloy-tuloy lang pala yan. Pero ito, big congratulations sa'yo at syempre sa mga kasamahan mo pa dyan sa ating national track team, sabihin natin, na sumusuporta sa'yo. Kasi nakakuha ka pala ng, ano, ng bronze medal dun sa Indonesia Track Cup early last month, di ba? Wow! What a medal para sa'yo, considering bago pa lang tayo ha, muli sa track cycling. Kumusta ang feeling na nakapag-uwi ng medalya?
2: So actually po, I wasn't expecting any medal yet for that competition. Kasi we just did velo training days before po, even after ACC, we weren't able to go back sa velodrome. Pero nung nalaman po namin na nakapodium po ako, happy naman po yung parents and coaches ko po sa results.
1: Oh, anong event ulit yon doon sa Indonesia Track Cup? Anong particular event?
2: Points race po.
1: A points race. Okay, so sa points race ka. Yun ba yung ano, yung kada ikot ay may kukuha ng points? Tama? Okay.
2: Yes po, every 5 laps po may utusan.
1: Oo, so every 5 laps, nag-sprint kayo to the line, di ba, for the needed points. How many points nakuha mo?
2: 13 po.
1: 13, so anong ibig sabihin nun? Ilang, ano, ilang placing na maganda ang iyong naitala doon?
2: Di ko po maalala yung first po kasi nun Malaysia, tapos second Indonesia, pero 1 point lang at lamang po sa akin ng, I mean, 1 point lang lamang ko po sa Thailand kasi 14 points po siya. Tapos ako po yung third.
1: Oh, so tinala mo yung Thailand?
2: Oh po. Wow. 7 po kami nun. 4 na Indonesians, 1 Malaysia, tapos 1 Thailand po.
1: So ano yung, sino yung first two?
2: Malaysia po and Indonesia.
1: Wow, galing naman, Thailand pa yung tinalo mo. Eh, syempre, di ba, ang Thailand, mas ahead sa atin when it comes to track cycling, knowing na meron silang magandang venue kaagad, di ba, na ng track. And syempre, the past years, talaga namang mas experiensado sila kumpara sa'yo. So, how was it yung celebration ng mga kasama mo sa Indonesia Cup? Gaano kayo kasaya noon?
2: Unexpected po kasi hindi po talaga namin in-expect na maka-medal. Parang learning experience lang po muna that time yung competition na yun. Fun naman po yung experience kasi madami po ako natutunan na techniques and strategies po that time.
1: So take us back to the competition, yung mindset mo, yung gaano ba yung ka-pressure din habang sumasali sa particular event na points race?
2: No pressure naman po nung competition na yun kasi sabi ko nga po, parang we just did velo training days before pero nag-training din po kami sa road pero yun lang po, parang no pressure din naman po that time.
1: Talagang laro lang. Experience lang ang hanap natin doon. And surprise, merong medal si Angela, di ba? So ano kaya ang indication of that bronze medal win para sa'yo? Ano na ngayon ang pwedeng naiisip mo? Imagine, konti pa lang practice, Angela, may medal na kaagad. How much more if you'll be able to train more?
2: It's already a starting point for me po at sa team ko. It's not only a bronze medal po, pero it serves as my motivation and also appreciation sa progress ko po. At it shows na kaya din po pala makipagsabayan din sa kanila.
1: So which is which ba? Pagsasabayin mo ba track and road? Kasi kilala ka rin namin sa road cycling.
2: For the meantime din po, track po muna yung focus ko na career po.
1: Okay, so sa track muna si Angela. So what's next for you? Meron bang naka-line up na na mga races para sa Philippine track cycling nga natin?
2: For now po, we're just focusing on training and gym. Pero may upcoming laro po kami sa ibang bansa, either po Thailand or India this August po.
1: Oh, at least sunod-sunod na yan. Ano? Kailangan syempre magamit kung ano yung training natin, di ba? So, sino bang nagco-coach sa'yo? Saan ka ba din nagte-training? Yung bang Standard Insurance, I think Coach Adrian, di ba? Siya din ba yung personal na sumusubaybay sa'yo, Angela? Sino
2: yes,
1: nagco-coach?
2: Po.
1: Yes.
2: Coach po namin siya sa Standard Insurance. One lang po. Siya lang po yung coach namin.
1: Coach Adrian, ano ang full name ni Coach Adrian?
2: Coach Adrian Bayot po.
1: Coach Adrian Bayot, ano? Kasama mo din ba siya during the race doon with Coach Joey? Kayo magkakasama, tama?
2: Yes po, kasama po namin si Coach Joey, Coach Adrian, and si Steven Tabliso po.
1: So, dalawa lang pala kayong representative doon. So, ano pa yung mga ibang natutunan in that Indonesia Track Cycling Cup, Angela? Anong observation mo doon sa mga nakalaban?
2: Importante din po yung gearing pa din po. And also yung sa techniques po, gagamitin yung mga banking po para hindi gaano mag-exert or effort.
1: At ginagawa niya yan ngayon. So, halos ano na kayo? 1 month training na kayo dyan sa Tagaytay City Velodrome? Ganun ba, Angela?
2: Yes po. Actually, kahapon po nag-training kami.
1: Dun. Talaga? Kayo nag-training. So, gaano ba kataas yung goal mo when it comes to track cycling? Especially na ito na nga, nakita mo na pwede palang makipagsabayan dito sa mas experienced riders like in Indonesians, Malaysians.
2: Matas naman po, konting training lang po talaga na proseguido mag-training. Doon lang pala kasi nag-start yung discipline at motivation na patuloy-tuloy, be consistent sa training lang po.
1: Ano bang pwede nating ambisyonin? Yung malaki-laki na competition for the Philippines. Kasi this year, Asian Games, surely, hindi pa naman tayo mag-Asian Games, ano? Probably by next year, no? Yung SEA Games, pwede na talaga tayong lumahok to the max. Yung ating track team. So, pwede bang doon na natin i-focus yung ating goal, Angela, to at least make it to the podium of SEA Games by next year?
2: Yes po, step by step lang po. Gradually, SEA Games, tapos kung ano po yung pwedeng i-set namin na goals na mas higher pa sa SEA Games po.
1: Malaki din ba ang naging tulong noong nakaraan na ACC? Kasi I think for most of you, yun yung kaunanahan yung international track cycling competition, or for some, yun yung kaunanahang track competition. Di ba, Angela? How was it?
2: Nung ACC po, mas harder po kasi siya kasi world po. Madami kasi naglalaro na from worlds din po. So, mas matulin siya compared din sa Indonesia. Tapos, mas madami pong entries.
1: Katulong talaga yon, lalo na siguro, building your confidence, di ba? Parang na-break in, ika nga eh, yung Philippine track cycling riders natin, no? In that ACC. So, sana matuloy ulit yung mga pinaplanong events. Sabi nga daw ni Phil Cycling, ha? Gusto nilang magkaroon ng series of track series dyan sa Tagaytay. Gusto mo ba yon? Para mas siguro, mas maraming experience kayo na mga nagtatry nga dito sa track cycling, Angela.
2: Yes naman po. Makakatulong po yun sa exposure namin at sa experience po.
1: Bakit kayo nag-decide na parang sa kasalukuyan mas matimbang na sa iyo yung track cycling compared to road cycling, Angela?
2: Hindi ko po din po in-expect na mag-shift po ako sa truck, pero I'm starting to love it naman po. Especially kasama ko po yung mga teammates ko po.
1: Mates mo sa Standard Insurance, di ba? Standard Insurance din kayo, no? And at the same time, syempre, itong binubuo na Philippine Truck Cycling team natin. Anyway, Angela, medyo matagal-tagal ka na rin natin nakikita sa cycling, but for the record, ilang taon ka na ba? Let's say sa Standard Insurance, sa ating national team?
2: Almost mag 2 to 3 years, I think po.
1: 2 to 3 years na at nauna kang pumasok sa standard, ano? Saan ka nga ulit nakita ng mga Standard Insurance Philippines coaches natin? Sa nationals ba yan o anong karera?
2: Yung unang team po kasi is from Iloilo, one team led by Coach Pido and Tita Tesay. And nung nag-nationals po ako, and naka-silver ng ITT, doon ako nakuha ng national team and standard insurance po.
1: Okay. So, nakailang international competition ka na rin sa road?
2: I think tatlo pa lang po or apat. Hindi po ako
1: Ano-ano
2: sure.
1: yon? Nag-ano ka ba? Nag-ACC ka na sa road, di ba?
2: Opo. Yung unang ACC ko po, Kazakhstan, tapos nung nag-tour of BWASI din po ako in Vietnam and nag-ACC ulit po nung Thailand, tapos SEA Games po ulit Thailand and nung Indonesia po.
1: Yes, naka SEA Games ka na. So ang galing, ano, imagine in your 3 years, 'di ba, with Standard Insurance and yun na nga with the national team, dami mo na rin ng mga international competitions. Gaano kasaya ang pakiramdam representing the Philippines? Di na lang representing Iloilo, Angela, representing the Philippines in those races, Southeast Asia and Asian.
2: It's a very proud moment for me po, especially sa mga Ilonggos na palaging nagsusupport po sa Facebook ko and sa parents ko po. Palagi po sila nakasupport at sumusuporta po sa akin.
1: What motivates you? Ano ba ang nagsisilbing inspirasyon ni Angela in doing this sport? Mahirap pa ang cycling, maparoad o kaya mapa-truck.
2: Yung teammates and coaches ko po inspires me to do well in my training and also sa family ko po always supports me.
1: Angela, ilang taon ka na?
2: 22 po.
1: 22, still young. Okay, done na ba sa studies? Tapos na ba studies? Anong course?
2: Currently studying po pa lang.
1: So, you're still enrolled. So, binabalanse ang pag-aaral at saka training or sports. Ganun ba, Angela?
2: Opo.
1: Mahirap?
2: Opo.
1: Pero kahit
2: For
1: mahirap.
2: balance naman po, it's all about time management po.
1: So, college, anong course?
2: Business ad po.
1: Business ad, saan ka nag-aaral?
2: Sa AMA University po. Online po siya.
1: Online, kaya pwede talaga mag-training. Angela, nice talking to you, ano, especially now we are celebrating World Bicycle Day, di ba? Ano na lang ang pwedeng maging mensahe ni Angela as we continue to follow your cycling career, your stint with our national team, and as you continue to, sabihin natin, to inspire other girls, di ba? Na nandiyan na kung gusto din nilang mag-ambisyon to be a national team member. So generally, anong gusto mong sabihin o sinong gusto mong pasalamatan after that bronze medal win in that Indonesia Cup? Meron ka ng UCI points, no? After that podium, di ba? Yes, Angela, go ahead. Message mo.
2: Message ko lang po sa nagsistart mag-cycling po. Just be confident and tuloy-tuloy nyo lang po be consistent and kahit small progress pa yan, at least it's a progress po. At gusto ko lang po magpasalamat kay God for the guidance and the blessings. At gusto ko din magpa-thank you sa family and friends ko po, sa coaches ko and teammates ko sa support, and sa boyfriend ko po, thank you sa support palagi.
1: Sabay ko yung na-meet ko sa ACC. Sino na nga si boyfriend?
2: Si Joseph Avinyar po.
1: Yun, tama, si Joseph Javiñar. Kaya pala hindi ka namin nakita sa ano, sa TOL, no? Nasa
2: Opo.
1: ano ka?
2: Nasa Indonesia that time po.
1: Doon siya. Okay. So that's nice, ano? Maganda ba na definitely okay na, syempre, si boyfriend nasa cycling din kasi kayong dalawa nagkaka I'm sure you understand each other. Yung hard training, 'di ba? Siguro yung panahon, 'di ba? Siguro hindi na maghahanap pa ng panahon dahil pareho kayong athlete, pareho kayong cyclist. Alam yung hirap ng ano, ng inyong training. Angela, so talagang nagko-complement ika nga kayo porque kayo parehong cyclist, 'di ba?
2: Opo.
1: So, pareho din kayo nai-inspire, 'di ba? Yung showing ng isa, yung performance ng isa. So, paano kayo nagpapalakas ng loob, Angela?
2: Palagi
1: Advice?
2: lang po kami nag-support sa each other po at nagmamotivate every day and ganun po. Parang na-understand po namin yung mga time difference po namin na always po kami busy sa training and sa mga own priorities po namin sa buhay.
1: Yes, tama, ano? Nako, I would like to seeing you. Sana pareho kayong nasa national team. Lumalawak sa SEA Games o kaya Asian Games. Tapos who knows, pareho kayong makamedal, di ba, for Team Philippines. Di ba? Galing. Di ba? Okay, so God bless you and thank you so much. Congratulations and all the best pa sa mga susunod na mga karera ni Angela Bermejo and of course, our Philippine track team na kasalukuyan nga pong binubuo, ipinoporma. Thank you very much.
2: Thank you po, ma'am. Nice to see you po again. Thank you po.
0: Yan po si Angela Bermejo ng ating national cycling team and bronze medalist sa katatapos lang ng Indonesia Track Cup and in celebration na rin syempre ng World Bicycle Day ngayong araw. 55 minutes. Kalain mo yun, tapos na. Salamat po sa inyong pagsama at pagtutok sa ating episode. Salamat sa mga nakapanayam, sa mga nagbahagi ng kanikan lang mga updates and syempre sa ating mga kasamahan sa Master Control. Nandiyan si Sir Winston, si Sir Edmond and yung mga kasamahan din natin from Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli ito po si Jess Light sa ngalan ni John Mogol. Magandang hapon, Pilipinas!
3: Magandang
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Mas pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
8: Radyo
10: Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
11: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
12: Ang taginting ng FM
13: at lakas ng AM
12: sa iisang himpila.
13: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak,
13: mas maraming mararating
12: at mas maraming maaabot ng impormasyon
13: at serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
11: Radyo Pilipinas
10: News Nationwide.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon
11: sa Philippine Sports Broadcast.
10: Ipapahuli
11: sa mahahalagang kaganapan.
4: 66 impormasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
10: Sports Radio. 918.
12: Radyo Magazine. 1278.
10: At Radyo Pilipinas World Service.
12: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
10: Sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
10: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
10: Serbisyo Publiko.
11: The AM and FM Collab.
10: Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3
11: Collab.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
11: Radyo
7: publiko
12: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
14: RP Radyo Pilipinas 88.7 FM. Matud namo ang mga nagunag manong danong balita. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas ug kini ang
15: PTV News Mindanao.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Asa na si Secretary?
4: Kami po yata nagkakabit. Mr. President, Secretary, in Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sexani, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Bago magkasesyon, ang Senado ngayong araw, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. may hamon sa Senado kasunod ng dalawang araw na pagpapaliban ng kanilang sesyon.
2: Get back to work. Get back to work. Because it's important, ang dami natin kailangan gawin.
1: Senator Sherwin Gatchalian, nanumpa na bilang Senate President pro tempore matapos makabuo ng quorum sa sesyon ng Senado dahil sa pagdating ni Senator Francis Cheese Escudero. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, nananatili na sa kustudiya ng Philippine National Police sa kabila ng paglilipat sa kanya sa isang pribadong ospital sa Pasig. Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga, pinatalsik na sa Kamara dahil sa sunod-sunod ng umano'y misconduct at ethics complaint. COMELEC, magsasagawa na ng special election sa 4th District ng Cavite. At anong Australian rock duo ang nakatakdang bumalik sa Pilipinas para sa kanilang gagariping concert sa Oktubre?
3: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, tinapos na ng Senado ang dalawang araw na impasse. Ito'y matapos makabuo ng quorum ang mataas na kapulungan sa pagdalo ni Senador Cheese Escudero sa sesyon.
1: Agad binakante ang posisyon ni Senate President pro tempore Loren Legarda para iluklok si Senator Sherwin Gatchalian.
3: Pero bago yan, hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Senado na bumalik na sa pagtatrabaho. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
2: Get back to work. Get back to work because it's important, dami natin kailangan gawin.
4: Yan ang hamon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Senado kasunod ng dalawang araw ng pagpapaliban sa sesyon nito. Apektado kasi anya ang trabaho, lalo na ang mga pagtalakay sa mga panukalang batas na tutugon sa epekto ng krisis sa langis. Hindi rin umano maintindihan ng Pangulo bakit biglaan ang pagpapaliban ng sesyon, gayong ang patakaran ay dapat itong maipagbigay alam tatlong araw bago ang kanselasyon. At may mabigat na dahilan dapat anya para rito.
2: I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pumunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan niyan para i-cancel ang isang session. Isang session lang yun. Ngayon, kanselado na naman ang isang session. Hindi ko nga maintindihan kung paano sila magtatrabaho kung ganito. Ang House of Representatives ngayon ay nagtataka kung paano ba, nagbago na ba yung rules, nagbago na ba yung mga patakbo natin kagaya ng sa mga nakaraan. It is a rule that is contained in the Constitution.
4: Lunes nang hindi sumipot ang majority block ng Senado sa nakatakda sanang sesyon matapos maaresto si Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder kaugnay ng flood control projects. Nasundan pa yan ng hindi uli pagsipot ng majority block kahapon na sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook Live na ganti umano sa pag-walk out naman ng minorya kamakailan. Bagay na ikinabahala ng Pangulo. Tila nagdulot kasi anya ito ng kaguluhan na nakakaapekto sa kredibilidad ng pamunuan ng Senado. Naapektuhan pa anya ang mga mahalagang gawain ng lehislatura at pag-usad ng mahalagang panukala.
2: The two other departments continue to work. The executive continues to work. The judiciary continues to work. Why does the legislature decide to stop working? I don't understand that. I talked to my fellow senators in the time I was senator, and we cannot figure out bakit nangkaganito. Paano nangyari? Paano tayo napunta rito?
4: Sabi pa niya, kabaligtaran ang mga nangyayari sa nais na makamit ng pamahalaan.
2: We are trying to achieve some form of stability so that people can get on with their lives, so that people can plan ahead for their future, so that people can count on the assistance of government during this time of an emergency. And we cannot do that if the legislature decides to stay at home and have a vacation. That is anathema to everything that governance is about.
4: Hindi anya inakala ng Pangulo na makakasaksi siya ng ganitong pangyayari sa kanyang buhay politika at nakakalungkot anya na dumating na sa ganitong punto.
2: The country is in need of assistance. People are in need of assistance. How can we provide that assistance without the proper legislation to back it up? That is my problem here, looking at from the side of the executive.
4: May mga opsyon na rin daw na tinitingnan ng pamahalaan sa ngayon, pero binigyang diin pa rin ng Pangulo na hindi maaaring makialam ang ehekutibo sa legislatura.
2: We are looking at the law, we are looking at the constitution, and to see how we can remedy the situation. But it requires the cooperation and the commitment of the Senate leadership to continue with their work. Otherwise, the executive is co-equal only to the legislature. We cannot tell them what to do. We cannot punish them for what they are doing.
4: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
3: Binigyang diin ngayon Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang kabiguan ng Senado na makapagdaos ng sesyon sa magkasunod na araw. Dahilan para maantala ang pagtalakay sa ilang panukala. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard.
5: Layan na bulaga ang lahat sa paglutang ni Senator Francis Cheese Escudero sa plenary hall ng Senado. Kaya ang dalawang araw na Senado na walang sesyon ay nagkaroon ng quorum. Kasabay nito, itinalaga rin si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President Pro Tempore at Presiding Officer. Maagang upo sa kanilang mga pwesto ang tinatawag na Solid Block 11 at ilang minutong naghintay kung may madaragdag bang senador para makabuo ng quorum. Maya-maya pa, dumating sa plenary hall si Senator Francis Cheese Escudero na mainit na sinulubong ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ito, agad umakyat sa rostrum sa Senator Sherwin Gatchalian para pangunahan ng sesyon ngayong Miyerkules. Si Gatchalian ang itinalagang Senate President Pro Tempore at ng silbing presiding officer matapos makabuo ng quorum ang kapulungan.
6: Quorum of 12 is based on majority of 22 senators over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes.
5: Sa kanyang pahayag, binigyan din ni Gatchalian ang kabiguan ng Senado na makapagdaos ng sesyon sa dalawang magkasunod na araw na naging dahilan para maantala ang pagtalakay sa ilang mahalagang panukala. Inihalal din ng bagong majority block ang mga bagong magsisilbing chairperson ng iba't ibang komite ng Senado. Samantala, inihalal si Attorney Ray Bantug Jr. bilang bagong Senate Secretary, habang itinalaga naman si Police Major General Alfredo Soto Corpus bilang bagong Senate Sergeant at Arms. Itutuloy naman ni Senator Erwin Tulfo ang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa umunoy flood control anomaly sa Lunes, June 8, alas 9 ng umaga. Ayon kay Tulfo, kailangan ng komite ng sapat na panahon para mapaghandaan ng maayos ang pagdinig. Dahil dito, hindi na itutuloy ang nakatakdang pagdinig ng Blue Ribbon Committee bukas, June 4. Sa kanya namang pahayag, binigyan din ni Senator Francis Cheese Escudero na hindi ito usaping pampolitika. Ayon kay Escudero, wala siyang kinakampihan o iniiwang anumang grupo, pangkat o paksyon sa Senado. Ayon niya, hindi rin niya layuning tukuyin kung sino ang tama o mali o kung may sino mang nagkulang o nagmalabis sa kasalukuyang sigalot sa loob ng kapulungan. Binigyan din ng senador na hindi maaaring magpatuloy ang Senado sa kasalukuyang kalagayan dahil naapektuhan na ang kakayahan nito. Nagampanan ang mga tungkulin nito para sa sambayanan. Sinabi rin niya na ito ang pangunahing dahilan niya sa naging pasya niya ngayong araw. Kasabay nito, humingi siya ng pag-unawa at panalangin mula sa publiko upang malampasan ng Senado ang kasalukuyang hamon at ipagpatuloy ang paglilingkod nito sa mamamayan. Nanatili si Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President habang hindi pa nakakuha ng 13 ang kasalukuyang majority block. Dahil batay sa konstitusyon, kailangan ng 13 miyembro para maokupa ang nasabing posisyon. Samantala naman sa nanatiling maayos yung sitwasyon dito sa loob ng Senado, pero ayon kay SP Cayetano, itutuloy bukas yung pagdinig naman ng Blue Ribbon, yung binuo niyang Blue Ribbon para talakayin yung naging anomalya sa flood control. So ayan yung ating aabangan dahil given the situation na si Senador Erwin Tulfo na yung chairman ng Blue Ribbon, nanindigan siyang stop yung itigil yung pagdinig bukas at itutuloy sa Lunes. So ating aabangan yung magiging makaganapan bukas hanggang sa Lunes. Dayan.
3: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
1: Samantala, nananatili ang respeto ng palasyo sa gitna ng pagpapalit ng liderato sa Senado ngayong araw. Samantala, hinikayat naman na kanyang sa publiko na huwag makinig sa mga paninira sa kasalukuyang administrasyon. Yan ang ulat ni Clay Salpardilla, live. Clay?
7: Audrey, nire-respeto ng Malacanang ang palitan ng pamumuno sa Senado. Ito ang inihayag ng palasyo kasunod ng pagkakaluklok sa bagong acting Senate President sa mataas na kapulungan. Ayon sa Malacanang, naayon sa batas at walang nabaling rule of law ang pagbabago sa liderato ng Senado. Ngayong araw na halal bilang acting Senate President si Senator Wing Gatchalian, kasunod dito ng paglitaw sa plenaryo ni Senator Cheese Escudero at paglahok sa 11 Senator Minority Block na ngayon ay bagong mayorya.
8: Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
7: Una ng hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumalik na sa trabaho ang Senado matapos ang ilang araw na pagliban sa sesyon na dating majority block sa pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa Facebook post, sinagot ng presidential sister na si Senator Amy Marcos ang panawagan ng Pangulo gitang mambabatas. Anuman ang sabihin ng Presidente ay hindi sasang-ayon ang publiko. Sinagot naman niya ng Malacanang sa pamamagitan ng paghikayat sa publiko na huwag makinig sa mga obstructionist o naninira sa administrasyon.
9: Yan ang dapat tutukan ng taong bayan. Dapat maging mapanuri. Hindi ko ano-ano sinasabing mga fake news. At tandaan natin, ang mga obstructionist ngayon, medyo kumikitid ang kanila pangunawa.
7: Tiniyak din ng Malacanang na nakatutok lamang sa pagtatrabaho si Pangulong Marcos anuman ang makuhang rating sa mga survey. Kabilang dyan ang patuloy na pagpapatupad ng zero balance billing, pagbibigay ng disenteng pabahay at iba pang programa na magpapagaan sa taong bayan. Yan ang muna ang pinakahuling balita. Balik dyan sa studio, Audrey.
1: Maraming salamat, Clay Salpardilla.
3: Ngay pa rin po ng balitang yan, makakausap po natin via Zoom si political analyst Father Ronnie Aquino para bigyan po tayo ng linaw sa mga nangyari pong kaganapan sa Senado. Magandang gabi po, Father Ronnie. Si Diane Carrer po ito ng PTV. Father Ronnie, good evening.
10: Father
3: Ronnie,
10: good evening.
11: Good evening.
3: Alright. Father Ronnie, nakapag-quorum po ang Senado kanina sa pagdating po ni Senador Cheese Escudero. Paano po sila nakabuo ng quorum? Pakipaliwanag po sa amin, gayong 12 lamang po ang bagong mayorya.
11: Well, may decision ng Supreme Court in the 1940s, very early decision of the Supreme Court, that said that hindi binibilang ang mga senador na nasa labas ng sakop ng kapangyarihan ng Senadong mamilit ng magkilahok sa mga sesyon nito. Alam niyo kasi ang Senado, the Senate, has the power to compel attendance of its members. So sabi ng saligang batas, a majority of the Senate shall constitute a quorum. However, a smaller number may adjourn from day to day and compel the attendance of absent members. Yeah. Ang sabi ng Supreme Court sa kaso ni Avelino versus Cuenco is hindi binibilang pag sinuri mo ang mayoriya hindi binibilang yung mga nasa labas ng bansa kasi hindi naman mararating ng so-called coercive powers ng Senate. Ngayon, hindi binibilang si Bato kasi hindi natin alam kung saan siya, kung dito ba siya sa Pilipinas, kung nagtatago siya. At the more important consideration is he is wanted by the International Criminal Court. So effectively, he cannot discharge his functions as a senator. So under the doctrine na inilahad ng Korte Suprema, the 12 constituted a quorum for the purpose of doing business this afternoon.
3: Alright, well, bago po ito ang pangyayari sa Senado, bukas po yung dating minorya sa pagtatalaga kay Senator Win Gatchalian bilang Senate President. Maaari niyo po bang ipaliwanag, Father, bakit Senate pro tempore lang siya? At mananatili po ba sa pwesto si Senator Alan Peter Cayetano?
11: Well, you know, if Cayetano has only 11 votes now, counting himself. Alam niyo, normally a Senate President does not vote for himself. He will vote for the other part, the other candidate. But knowing Cayetano, he will vote for himself. So even if you include his vote, he has only 11 votes. As against 12 votes, who will vote for some other person? Perhaps Win Gatchalian. So he cannot be Senate President at the same time that there is a Senate President pro tempore. But they have to wait for the 13th vote at nang walang kaduda-duda na sino mang mahalal is the legitimate President of the Senate.
3: Well, Father, itong mga nakaraang araw, usap-usapan na po yung paglipat ni Senador Chis Escudero sa dating mayorya. Ano po sa tingin po ninyo, nagtulak po sa Senador para ika nga ay bumaliktad at umaten po ng session kanina, tingin niyo po ba hakbang pa ito ng katapatan sa institusyon o political survival po, Father?
11: Well, I don't really know what is Chis Escudero's mind, nobody knows that. Perhaps his wife knows it. But number one, you're correct. It's a matter of political survival. But number two, he's a lawyer and he knows that it is his duty under the Constitution to act as Senator of the Republic. In fact, you know, sa saligang batas natin, bawal na mag-adjourn ang Senado kung hindi niya pinagpapaalam sa House of Representatives. So the Senate cannot just adjourn without informing the House of Representatives. So it's a combination of all of these things. A sense of duty, political survival, and probably also a sense that the public will hold him accountable together with all the other absentee senators.
3: Well, Father Ronnie, sa inyo pong palagay, mayroon po bang epekto yung naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumalik na sa trabaho ang mga senador sa ginawa pong pagdalo ng sesyon po kanina ni Senator Chis?
11: Well, the President has very clearly said that he respects the independence of the legislature. Under the Constitution kasi, yung tatlong sangay ng pamahalaan, legislatura, ehekutibo at judikatura, they are so-called coordinate, co-equal branches. Walang dapat makialam sa ginagawa ng isa. But I'm sure that there was some effect in the sense that the public listened to the President and the public would then consider na yung mga senador ay hindi nila ginagampanan ang tungkulin nila. And that might have really been one of the reasons that Escudero showed up today.
3: Now, Father, ayon po sa dating mayorya, ang dahilan ng kanilang pagliban sa Senado ay para po dito sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. E ngayon po, kanina po sa sesyon, itinalaga si Senator Erwin Tulfo bilang bagong chair ng Blue Ribbon Committee. Ano po kaya ang magiging implikasyon o ibig sabihin po nito, Father?
11: Committee chairmanships are a matter of majority votes. So if the majority vote is to change the committee chairmanships, the committee chairmanships change. And so the hearing that is called by Pia Cayetano tomorrow, I don't think should proceed. The legal hearing will be the hearing called by the new chairman of the Blue Ribbon Committee.
3: All right. Well, Father Ronnie, nagtalaga rin po ng bagong Senate Secretary at Senate Sergeant at Arms. Sa inyo pong palagay, ano pong implikasyon po nito gayong ilang senador pa ang posibleng pong haina ng warrant dahil sa kanya-kanya pong mga kaso?
11: It's a good thing that the Senate got back to work, no? Kailangan natin na magtatrabaho ng Senado. And kailangan din paghandaan ng paglilitis ng pangalawang Pangulo. And so it's a good thing that this new group, this 12, have chosen people to fulfill the functions that are essential for the working of the Senate.
3: Well, panghuli na lamang po, Father Rani, sa inyo pong palagay, may iba po kaya mga senador na aanim sa bagong mayorya?
11: But that's a guess. At the moment, I don't see anybody else doing that, but it's very well possible that some will have a change of heart and join the new majority. And I hope that in the soonest possible time, things can get back at nang magampanan ng Senado ang dapat niyang gampanan sa ilalim ng ating saligang batas.
3: Well, on that note, maraming salamat po, political analyst Father Rani Aquino.
10: Sa iba pang balita, naniniwala ang grupong Tindig Pilipinas na dapat na magbitiw sa Senate President Alan Peter Cayetano. Kasabay ito ng kanilang paghahain ng reklamong obstruction of justice laban sa senador. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
12: Naghain ng reklamong obstruction of justice sa Office of the Ombudsman ng grupong Tindig Pilipinas at iba pang civil society groups laban kay Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at suspended Acting Senate Sergeant-at-Arms Maua Plasca. Sabi ni Tindig Pilipinas Convener Kiko D, ito'y kaugnay ng pagtulong sa pagtakas kay Senator Bato de la Rosa sa Senado na may warrant of arrest sa International Criminal Court.
13: Naniniwala po kami na lahat po ng nagawa nila yung mula sa pag-place under protective custody kay Senator Bato hanggang sa paggamit ng sasakyan para sa pagtakas mula sa Senate building, sasakyan po yan ni Senator Robin Padilla, hanggang sa mga sa naging karahasan na naganap sa Senado nung gabing yun na nanguna sa pambabaril si Sergeant-at-Arms Aplasca.
12: Anya, nagawa nila ito dahil sa posisyon nila na kanilang hinahawakan. Ayon pa kay D, ito'y kaugnay ng panawagan ng publiko, kasunod na rin ng mga pangyayari sa mataas na kapulungan. Paliwanag niya ang kanilang paghahain ay para magkaroon ng pananagutan. Para sa grupo, naniniwala sila na dapat magbitiw na sa pwesto si Cayetano bilang Senate President, lalo't hindi pa nangyari ito sa kasaysayan ng Senado.
13: Naniniwala po kami at marami pong naniniwala na parte ng soberanya ng Pilipinas yung warrant ng ICC. Pusa po tayong pumasok dito noong 2011 at bagamat umalis din po tayo dito noong 2018, ay kahit yung mismong Supreme Court, lahat ng mga legal na institution dito sa Pilipinas ay kumikilala sa otoridad ng ICC.
12: Ayon naman sa kapwa convener niya na si Sylvia Claudio, hindi kasama sa naging reklamo ng PNP CIDG si Cayetano.
14: Because he was also very much implicated. Dagdag din natin yung ano, no? Hiningi ng NBI initially yung cameras, yung recording, CCTV, at hindi nila ibinigay. So sa amin, obstruction na naman yan.
12: Anyan, nagpadala na rin sila ng kopya ng kanilang reklamo sa ICC. Ayon naman kay DOJ spokesperson Paulo Martinez, magpapatuloy ang kanilang isinasagawang sariling investigasyon kaugnay na nangyari sa Senado. Anya, nananatiling bukas ang panel ng prosecutors sa pagtanggap ng mga ebidensya na makakatulong sa investigasyon. Pero mananatili na nakabase ito sa sarili itong assessment ng mga ebidensya na naisumite at nakalap. Rod Lagusad, para sa Bamansang TV, sa Bagong Pilipinas.
3: Wala na sa pangangalaga ng PNP General Hospital si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at ngayon ay nasa isang pribadong ospital na ito sa Pasig. Ayon sa PNP, may mga pagsusuri na kinakailang gawin kay Bunuan na hindi kaya o walang gamit sa PNPGH. Yan ang ulat ni Ryan Lisigues.
15: Mula PNP General Hospital, nailipat na sa isang pribadong paggamutan sa Pasig City si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan ayon kay Acting Chief PIO Police Colonel Allen Reyco. Alas 11 kagabi nang ilipat si Bunuan ng ospital. May mga kinakailangan na medical equipment na gagamitin kay Bunuan na wala sa PNPGH. Kinakailangan din kasi nito na sumailalim sa ilang pagsusuri para sa kanyang puso.
16: At around 10 PM yesterday, that was June 2, yung blood pressure po ng ating pasyente ay nagre-range from 140-168 over 70 to 100. So, considering his advanced age, underlying hypertension, elevated troponin, one level and persistently elevated blood pressure, transfer to the hospital of choice was recommended.
15: May kumpas umano ng Sandigan Bayan ang paglipat kay Bonoan ng pagamutan. Sa kabila nito, ay nananatili pa rin si Bonoan sa police custody dahil hindi pa nareresolba ang hirit nito sa Sandigan Bayan na hospital arrest. Dagdag pa nito na nakitaan ang problema sa puso ang dating kalihim matapos itong maibalik kahapon mula sa Sandigan Bayan.
16: Later that day, laboratory results showed an elevated heart enzyme which raised concern for a possible heart condition. He was therefore closely monitored and referred to a heart specialist for further evaluation.
15: Katunayan ay kinailangan pa na ilagay sa intensive care unit o ICU sa PNPJH ang dating kalihim.
16: According to the report of the health service, in view of the abnormal cardiac biomarker result and possible acute coronary syndrome, the patient was transferred to the intensive care unit noong 4 o'clock po ito, 4 p.m. po yesterday, June 2. For closer monitoring. Additional medications were initiated.
15: Stable daw ang kondisyon ng dating kalihim nang ilipat ito ng pagamutan alas 11 kagabi. Tiniyak naman ng PNP na hindi pagbibigay ng special treatment ang ginawang paglilipat sa dating kalihim sa isang pribadong pagamutan. Bantay sarado daw ng PNP ang silid kung saan ito nananatili. Ryan Lisiges, para sa Pambansang TV.

0: na maipakita na hindi sumusunod si sumusunod ni Cabral sa proseso. Bahagi pa rin ito ng pagpapatuloy ng pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division sa kasong malversation kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandibulacan, kung saan umano'y sangkot si dating Senador Bong Revilla at mga opisyal ng DPWH Bulacan First District Engineering Office.
1: Hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 7th Division ang hiling ni dating House Speaker Martin Romualdez na tanggalin ang inilabas na precautionary hall departure order laban sa kanya dahil sa kakulangan ng merito. Ayon sa korte, bigong may pakita ni Romualdez ang pangangailangan na makabiyahe sa ibang bansa. Hindi rin nagsumite ng kahit anong medical records, medical abstract o schedule para follow-up consultation sa kanyang doktor sa Singapore. Bigo rin na makaipakitang bago pa ang issue ng flood control projects ay meron na siyang kaparehong biyahe para sa parehong medical purpose. Wala rin maipakitang ebidensya si Romualdez na ang kanyang sakit ay urgent o kinakailangan ng agarang medical emergency sa ibang bansa.
0: Sa kabila ng tumataas na suporta ng mga Pilipino na ipagpatuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte base sa isang survey, wala umanong naging direktang sagot ang Vice Presidente sa summons ng impeachment court. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
2: Non-answer ng articles of impeachment. Ganyan may ituturing ang isinumiteng sagot ni Vice President Sara Duterte sa sumo ng impeachment court. Ayon kay House Trial Spokesperson at Lunao del Sur, First District Representative Zia Alonto Adyong. Aniya, hindi direktang sinagot ang Vice Presidente ang mga paratang at inulit lamang ang mga usaping prosedural na matagal nang inihain ng kanyang kampo. Dagdag pa ni Adyong, paglabag umano sa konstitusyon ang motion ng kampo ni Vice President Duterte para i-dismiss ang impeachment.
3: Sa Constitution, ang binigay lang po sa Senado as the exclusive power is to try and decide. Ibig sabihin, pakinggan ang ebidensya at mag-arrive dun sa judgment. No? Wala naman pong sinasabi as an option to dismiss.
2: Binanggit din niya na tumaas ang suporta ng mga Pilipino na ipagpatuloy ang impeachment trial na umabot sa 74% batay sa huling Okta Research Survey. Samantala, patungkol naman sa usapin kung makakaapekto ang mga pangyayari sa Senado sa calendar na impeachment proceeding, sinabi ni Adyong na bagamat hindi pa pinal ang betsyang June 15 para sa pre-trial conference, maaari pa itong magbago depende sa impeachment court.
3: After po ng submission ng answers, kasagutan, ng defense ay meron pong 5 araw na ibigay na itala ng korte para po magkomento ang House Prosecution Team. Ang sa aming pong understanding, no, so this could be changed, no, depending on the court, sila po magde-decide dun sa timeline kung iibahin nila.
2: Aniya, handang sumunod ang prosecution sa mga petsyang itatakda ng Senado para sa proseso ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Samantala, iginiit ng dating kongresista na si Kiko Barzaga na hindi niya pinagsisihan o pinagsisisihan ang kanyang mga ginawa matapos itong patalsikin sa kamera dahil sa mga umano'y paglabag sa alituntunin ng institusyon. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
4: With 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions, the findings and recommendations contained in Committee Report Number 298 are hereby adopted.
5: Madam Chair,
4: Representative Barzaga is hereby notified of the action taken by the House on Committee Report Number 298.
6: Pinatalsik na sa Kamara si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga matapos aprubahan ng malaking mayorya ng mga mambabatas ang rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges. Batay sa Committee Report Number 298, napag-alamang nilabag umano ni Barzaga ang mga alituntunin ng Kamara matapos ang sunod-sunod na insidente ng umano'y disorderly conduct, paghamak sa pamunuan ng kapulungan, at mga social media post na itinuring na nakasira sa dignidad at reputasyon ng institusyon. Pero sa naging pagtalakay ng ulat sa plenaryo, hindi lahat ng mambabatas ay sangayon sa naging parusa. Kinwestiyon ni Navotas Representative Toby Chanco kung si Barzaga nga ba ang dahilan ng pagkasira ng imahe ng kamera.
7: Si Kong Kiko Barzaga po ba ang nakasira ng dignidad, integridad, at reputasyon ng House of Representatives. Yung pabuang sinasabi niya ang nakasira.

0: Ibig sabihin, kahit tawagin niyang House of Crocodiles to, kung hindi naman sira yung integridad ng house, yung bang sinasabi niya ang nakasira o may mga ibang bagay na nakasira?
1: Kapareho rin ni Tiangco ang sentimiento ni late 4th District Representative Richard Gomez na nagbabala laban sa pagpapataw ng parusang maaaring mabasa bilang pagpigil sa pagpapahayag ng opinyon.
2: Kayo ba hindi rin baliw pa minsan-minsan? Meron din naman tayong mga colleagues dito na gumagamit ng social media kung ano-ano sinasabi sa atin. Minamura rin tayo paminsan-minsan. Si Kiko ay binoto ng mga taga Cavite sa distrito niya. Hayaan natin na sila ang magtanggal sa kanya by not voting for him in the coming election.
1: Ngunit ipinaliwanag ng Ethics Committee na hindi isang insidente lamang ang naging batayan ng kanilang rekomendasyon. Ayon kay Committee Chairperson J.C. Abalos, kabilang sa mga kinonsidera ang mga paulit-ulit na paggambala sa mga sesyon, pagbabato ng akusasyon sa pamunuan ng kamera, at mga live video na itinuring nilang hindi angkop sa isang mambabatas.
3: Una, disruptive physical demeanor, repeatedly interrupted actual plenary sessions, engaging in loud outbursts, distracting members. Two, mockery of leadership. Yung pag-superimpose ng animated crocodiles over members. Unauthorized and slanderous live broadcast. Kung tututukan ko po ng telepono sa harapan ng mukha mo, ito po ay pinanindigan, pinadiringgan po namin sa Committee on Ethics at ito po ang naging pasya ng aming mga miyembro na patawan po ng expulsion ang ating respondent.
1: Una nang nasuspinde si Barsaga noong Disyembre noong nakaraang taon dahil sa mga umano'y indecent at incendiary social media posts tungkol sa mga miyembro ng Kongreso. Nitong Pebrero naman ngayong taon, pinatawan siya ng 60-day suspension dahil sa umano'y paulit-ulit na misconduct na negatibo ang naging refleksyon sa dignidad, integridad at reputasyon ng Kamara. Noong Abril naman, inisyuhan ng arrest warrant si Barsaga sa 8 counts of cyber libel kung saan nagpiansa siya ng hindi bababa sa 300,000 piso. Sa isang pahayag, sinabi ni Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong na bagamat hindi siya masaya sa naging desisyong pagpapatalsik ay mayroon anyang kaparusahan ang mga ginawa ni Barsaga.
4: We don't wish any ill will against any of our fellow lawmakers, but actions do bear consequences. We are not happy with the decision, but that is necessary to keep the respect among our peers and to promote the integrity and sanctity of the House of Representatives.
1: Samantala, sa kanyang pahayag ay sinabi ng dating kongresista na wala siyang pagsisisi at tinatanggapan niya ang naging resulta ng pagdinig sa sesyon. Mananatili rin anya siyang nabubuhay para sa mga Pilipino para maghatid ng hustisya. Sa naging pahayag naman niya kagabi matapos ang naging desisyon sa pagpapatalsik sa kanya, alam-an niya ang ginawa niya para sa taong bayan at gagawin niya ulit iyon. Giit pa ni Barsaga, gagamitin din niya ang kanyang posisyon para magsalita laban sa umano'y korupsyon sa Kongreso at maanumalyang flood control projects. Samantala, binigyang diin ng Ethics Committee na hindi nila nililimitahan ang karapatan sa malayang pagpapahayag ng opinyon. Ngunit may pananagutan pa rin ng mga mambabatas sa kanilang mga kilos at pahayag bilang mga miyembro ng kapulungan.
3: The Committee on Ethics would like to assure the entire body that our right to the freedom of expression will always be respected and it will always be upheld. And I would assure everyone that the Committee on Ethics will be impartial and judicial at all times.
1: Sa kabila ng mga tumutol sa pagpapatalsik kay Barsaga sa Kamara, nanatili ang pasya ng kapulungan. Isa sa pinakamabigat na parusang maaaring ipataw ng House of Representatives laban sa isang kasalukuyang miyembro nito. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
5: Kasabay ng mga paghahanda ng Commission on Elections sa BARM, Parliamentary Elections at Barangay and SK Elections, isang special election ang isasagawa ng komisyon matapos na naging expulsion sa dating kongresista na si Kiko Barsaga sa Kamara. Yan ang ulat ni R.R. Tubise.
6: Kinumpirma ng COMELEC na magsasagawa ng special election sa 4th District ng Cavite kasunod ng pagpapatalsik kay expelled Congressman Kiko Barsaga sa House of Representatives. Ayon kay COMELEC Chair George Irwin Garcia, pinag-uusapan na ng komisyon ang paghahanda para sa halalan kabilang ang petsa at budget.
7: Gagastos po ang COMELEC ng mga 200 million para maisagawa ang halalan sa nag-iisang distrito ng Dasmariñas, Cavite. Diyan po kasi sa Dasmariñas, ang kabuuan ng mga populasyon, ng voting population o yung botante ay 437,730.
6: Posibleng idaos ang special election sa August 22 o 29. Target din ng COMELEC na huwag itong umabot ng September upang hindi bumangga sa BARM parliamentary elections at barangay and SK elections sa November. Aminado ang COMELEC na walang nakalaang budget para sa special election dahil hindi ito inaasahan. Kaya ang plano nila...
7: Hindi po tayo susulat sa ating pong kagalang-galang na Pangulo sa at least sa Department of Budget and Management. Baka pwede kami pabigyan mula sa contingency fund ng budget para lang po maipang dagdag natin sa gagawin nating special election. So hindi naman po namin ito kagustuhan din. Kaya lang, mandato po ito ni COMELEC na magsagawa ng halalan. Mismo sinabi ng Supreme Court, lahat ng paraan ay dapat gawin ni COMELEC.
6: Nilinaw din ni Garcia na maaari pa rin tumakbo si Barsagas sa special election. Anya, ang pag-expel sa kanya ay administratibo at hindi katumbas ng perpetual disqualification.
7: So ito po, walang nakalagay na ganong klase na karagdagang parusa. Kaya po, basta siya ay nag-comply sa age 25, natural born Filipino citizen, marunong bumasa at sumulat. At the same time, siya ay, yun sinasabing conviction ng crime involving moral turpitude, dapat po kinakailangan meron pong final judgment of conviction. Ibig sabihin, criminal ang nature. Ito po kasing expulsion ay administrative in character.
6: Git pa ni Garcia, hindi na kailangang hintayin pa ng COMELEC ang formal notice mula sa House of Representatives para magsimula ng paghahanda sa special election. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
8: Sa iba pang balita, banned na umano sa China si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kaugnay na sinalakay na steel plant sa Misamis Oriental noong nakaraang buwan. Iginiit naman ng mga otoridad na walang diskriminasyon sa mga hinuling Chinese national sa planta na pinasasara na ngayon dahil sa paglabag sa environmental laws. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
9: Pagsugpo sa isa sa mga banta sa pambansang seguridad, ganito inilarawan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang sinalakay na paggawaan ng umano'y substandard na bakal noong nakaraang buwan sa Misamis Oriental na nagpositibo rin sa radioactive materials. Ginawaran naman ng kalihim ng parangal ang mga sundalo na kasama sa operasyon sa kanyang pagbisita sa Philippine Army 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro City. Pinatawa na ng cease and desist order at kanselasyon ng environmental compliance certificate ang naturang steel plant at pinagbabayad ng multang 450,000 pesos dahil sa paglabag sa iba't ibang environmental laws. Muli namang iginiit ng mga otoridad na walang diskriminasyon sa paghuli sa 69 na Chinese nationals na naabutan noon sa planta.
10: This operation is beyond geopolitics. It is not about nationality or politics. It is about the sovereign right of the Philippines to enforce Philippine law and Philippine soil.
11: Let us remember, to this day, Sanjar remains an open crime scene. And the investigation is still ongoing to unearth all the principals and perpetrators of this act and their cohorts.
9: Nagpapatuloy ang medical examination sa higit 300 Pilipinong trabahador ng planta dahil sa posibleng radiation exposure. Ipinabot na rin ang cash assistance at alok na skills training para kaagad silang makahanap ng bagong trabaho. Ngunit binigyan din ni Teodoro na dapat ibigay ng kumpanya sa mga naapektuhang Pilipinong manggagawa ang tamang bayad at benepisyo.
11: Ito maging halimbawa din sa atin na ginagamit talaga ang Pilipino nitong mga to. Dahil unahin nila yung sarili nila, tapos yung na-expose na mga workers, hindi nila inalagaan.
9: Dahil sa sinalakay na steel plant, banned na umano sa China si Teodoro at ang kanyang pamilya. Titingnan din daw kung may asset ang kalihim sa China para kaagad i-freeze. Wala pang impormasyon sa naturang ulat si Teodoro, pero sagot niya,
11: wala akong asset sa China at wala akong balak pumunta doon. Hindi naman sa ayaw mo pumunta. Dahil gusto mo rin eh. Ang laki ng bansa na yon, ang daming kultura, ang daming ano. Pero kung yung asal ng gobyerno mo na wala namang karapatan na mamamayan mo, eh ganun, huwag na lang.
9: Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Sanjia at Chinese Embassy patungkol sa mga panibagong pahayag ng mga opisyal ng pamahalaan sa Sinalakay na steel plant. Mula Cagayan de Oro City, Patrick De Jesus, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
8: Isang malawakang cleanup drive naman sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manila ang kinakasaan ng pamahalaan kontra baha. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia.
12: Ikinakasana ng pamahalaan ang malawakang paglilinis at pagtatanggal ng bara sa mga estero at mga daluyan ng tubig sa Metro Manila bilang paghanda sa tag-ulan. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang mga hakbang kontrabaha bago ang kasagsagan ng tag-ulan. Sa pakikipagpulong na Executive Secretary Ralph Recto sa mga opisyal ng DOTR, Public Works and Highways, MMDA at Labor Department, plinansya ang mga hakbang laban sa pagbaha, kabilang ang paglahok ng mga tupad workers na pangunahing tututukan ang paglilinis sa mga drainage system, estero, ilog at iba pang daluyan ng tubig. Todo lang pagsasaayos at paglalatag ng mga flood control system, partikular na sa Metro Manila, na kumpleto na ang pagkukumpuni sa drainage sa G. Araneta hanggang E. Rodriguez Avenue.
13: Yung mga residente doon ay nagbigay na po at nagsabi ng positive feedback dahil nung nag-uulan ay mas tuloy-tuloy na ang pagbagsak ng ulan sa mga drainage na dati ay naiipon at siyang nagiging dahilan nang lagpas taong baha sa lugar.
12: Patuloy din ang paghahanda kontra baha sa iba pang panig ng bansa. Sa Tuguegarao City, pinalalim pa ang pinakanawan Cagayan River para masolusyonan ang lagpas taong baha.
13: Hindi po pinapangako na hindi nababaha, pero ang assurance ay nagtutulong-tulong ang mga concerned agencies to ensure na mas mabilis humupa ang tubig baha.
12: Clayzel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Patuloy ang paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority sa pagpasok ng panahon ng habagat at sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Ayon kay MMDA General Manager Under Secretary Nicolas Torre III, patuloy na isinasagawa ng ehensya ang paglilinis, pagpapalalim at pagpapaluwag sa mga daluyan ng tubig gaya ng mga kanal at estero. Sinisiguro rin nila na umaandar ang lahat ng 71 pumping station sa Metro Manila. Samantala, bilang kabahagi ng Auckland Balik Eskwela, patuloy ang MMDA sa pagkukumpuni at pagsasayos ng road markings, pedestrian lanes at road signs, partikular na ang mga malapit sa mga paaralan. Isinaasaayos na rin ang deployment ng traffic enforcers sa mga lugar na mataas ang volume ng mga sasakyan, lalo na pagsapit ng pasukan. May paalala naman ang MMDA sa ating mga kababayan.
14: Mga kababayan, sa kahit anong emergency, lalo na ng mga aberya sa daan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, pa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan.
8: Pumunta sa patuloy na maulap hanggang sa maulang panahon sa mga susunod na araw. Posibleng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area bukas o sa araw ng Huwebes. Sa ngayon, nasa West Philippine Sea ito at tinatayang gagalaw ito pahilagang silangan pero malayo sa kalupaan. Gayunpaman, hindi itong direkta magpapaulan sa Luzon pero palalakasin ito ang epekto ng hanging habagat sa bansa. Sa ngayon, ang habagat ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Makararanas ng mahinang pagulan o occasional rain sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan naman dito po sa Metro Manila, maging sa Cagayan Valley, Cordillera Region, Calabarzon, Limarongpa Provinces, at nalalabing bahagi ng Ilocos Region at gitnang Luzon. Fair weather naman sa Visayas, pero posibleng makaranas ng localized thunderstorms sa hapon. Sa Mindanao, bahagyang maulap na panahon at posibleng panandaliang pag-ulan sa umaga o hapon. Ayon po sa PAGASA, posibleng i-anunsyo ang hudyat o umpisa ng tag-ulan o rainy season sa katapusan ng linggo. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanulang yan. Samantala, personal na ipinamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang scholarship grant sa may 4,000 presidential scholars sa iba't ibang barangay sa Maynila. Magtitiyak po ng Pangulo, patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para magkaroon ng maayos sa edukasyon ang bawat isang kabataang Pilipino. Inangulat ni Kenneth Pasyente.
15: Hamon para kay James ang pinansyal na aspeto sa kanyang pag-aaral. Katunayan, 3 taon siyang huminto dahil sa kawalan ng pangmatrikula.
16: Si Mama na lang po yung nag-work sa pamilya namin. And yung work niya po is nagbabalik po siya ng mga gulay. Pero hindi po sapat kasi yung kinikita niya para ipang ano yun, pang ano po sa mga needs namin sa araw-araw, lalo na po sa school ko.
15: Ang alalahanin na yan ni James, tutugunan na ng pamahalaan. Kanina mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pamamahagi ng scholarship grant sa 4,426 na presidential scholars mula sa 896 barangay sa siyudad ng Maynila. Bawat isa nakatanggap ng ₱20,000. Bahagi ito ng Social Civic Projects Fund kung saan ₱200,000 ang matatanggap ng mga barangay. ₱100,000 rito ang para sa kanilang identified development priorities at ₱100,000 naman para sa 5 scholar bawat barangay.
17: Ang aking sinasabi sa ating mga presidential scholar ay sana mapakinabangan ninyo ng mabuti itong pondong ito, itong 20,000 na ito, at pagbutihan ninyo yung pag-aaral ninyo.
15: Binigyang diin pa ng Pangulo na tuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para matiyak na magkakaroon ng maayos na edukasyon ang bawat kabataang Pilipino.
17: Napakahalaga para sa administrasyong ito ang magandang edukasyon para sa ating mga kabataan. Dahil po, alam naman po natin na pagka nakapagtapos, may hawak na diploma, may hawak na certificate, ang isang tao ay mas maganda ang kanyang kinabukasan. Mas maraming magagawa, mas madaling makahanap ng trabaho, mas maganda ang kinabukasan ng hindi lamang ng estudyante na nag-graduate, kung hindi pati na yung pamilya nila, pati na yung komunidad nila, yung barangay nila, yung lungsod nila, at yung buong Pilipinas.
15: Kaya si James at ilan pang scholars, mababawasan na ang isipin dahil may karagdagang pantustos na sila sa kanilang matrikula.
16: Sobrang laki pong tulong nito para sa akin, para sa aming mga college student na tapos sa financial. And dahil sa may natatanggap kami ng pera, meron po kami pambayad sa mga tuition, lalo kagaya ko po na hindi po nakapasok ng public school.
18: Mahalaga po itong natanggap ko po sa akin kasi nagkaroon po ako ng pera para po makabili po ng gamot po para sa mama ko. Tsaka para po sa mga panggastos po sa school.
15: Tinatayang aabot sa ₱88.5 million ang halaga ng educational assistance sa lungsod lamang ng Maynila. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bago, Pilipinas.
5: Itinuturing na makasaysayan ang pagpasa sa huling pagbasa ng Kamara ng Right to Information Bill. Sa tulong nito, mas matitiyak na ang accountability sa mga opisyal ng gobyerno. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
19: Lusot na sa 3 at huling pagbasa sa plenaryo ng Kamara ang Right to Information Act of 2026 na layong palawakin ang access sa mga Pilipino sa mga halagang record, dokumento, kontrata, gastusin at proseso sa paggawa ng desisyon ng pamahalaan. Bahagi ang RTI sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC Priority Bills ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ilalim ng House Bill number 9397, magiging mas madali para sa publiko ang makahingi at makakuha ng impormasyon mula sa iba't ibang sangay at ahensya ng gobyerno. Magtatatag din ito ng online RTI portal at isang Independent Right to Information Commission para tiyakin ang transparency at pananagutan sa pamahalaan. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, binibigyan ng Right to Information Act na kapangyarihan ang mga Pilipino para maningil na accountability sa mga opisyal ng gobyerno. Layunin ang panukala na gawing mas bukas, responsable at panagot ang pamahalaan para sa kapakanan ng mamamayan. Aprobado na rin sa 3 at pinal na pagbasa ng Kamara ang Child Online Safety and Protection Act of 2026 matapos makukuha ng 284 na botong pabor sa plenaryo kagabi.
1: layunin na House Bill number 9461 na palakasin ang laban kontra online child sexual abuse at exploitation sa pamamagitan ng mas mahigpit na batas laban sa online grooming, sexual extortion, image-based sexual abuse, live-streamed exploitation, at AI-generated o deepfake child abuse materials. Ayon kay House Speaker Faustino Boji D. III, dahil sa transisyon ng pang-araw-araw na pamumuhay sa digital spaces, responsibilidad din ang pamahalaan na protektahan ang mga bata sa tahanan, paaralan, at maging sa internet at social media. Kasama rin sa panukala ang mas mahigpit na pagpapatupad laban sa mga online platform, website at financial networks na ginagamit sa pang-aabuso sa mga bata. Gayun din ang paglikha ng National Council for Child Online Safety and Protection. Inaprubahan na rin ng House of Representatives sa final reading ang House Bill number 9257 na naglalayong gawing mas moderno at mas epektibo ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA para mapakinabangan ang mahalagang ari-arian ng pamahalaan para sa pambansang kaunlaran. Sa ilalim ng panukala, maaaring i-reclassify ang bahagi ng ilang lupain ng BCDA para sa mga proyektong pabahay, institusyon, industriya at mixed-use developments, alinsunod sa prioridad ng pamahalaan at pag-aproba ng Pangulo. Ngayong huling araw ng sesyon, tatlong LEDAC priority measures ang nakabinbin pa para ipasa ng Kamara sa ikatlong pagbasa. Kabilang ang Anti-Political Dynasty Bill, Anti-Fake News and Disinformation Act, at amenda sa masustansyang pagkain para sa mga batang Pilipino. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Lusod na rin sa Kamara ang Anti-Political Dynasty Bill sa ikatlo at huling pagbasa ng panukala. 271 miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso ang bumoto para ipasa ang panukala. 11 naman ang tumutol habang 7 ang nag-abstain. Sumantala, agad isinailalim sa restrictive custody ang isang pulis na nag-viral na may kinaradkad at pinusasan na matanda sa Taguig City. Habang nauwi naman sa sagutan ng pagharap na nag-viral na may kinaladkad at pinasasa na matanda. Habang nauwi naman sa sagutan ang pagharap ng pulis at ni NAPOLCOM Chief Attorney Rafael Calinisan, itang pulis, huwag siyang gamitin sa pagpapapogi sa media. Yan ang ulat ni Ryan Lisigas.
20: Senior na yan!
21: Walang nagawa ang pagpupumiglas ng 76 na taong gulang na barangay driver na ito habang sa pilitang inaaresto ng isang pulis ang matanda, hinahabol na ang paghinga dahil sa pakikipagbuno sa pulis.
22: Arrestado ka! Gusto bigyan sa taas yan! Naaresto ka! Wala ka pang warrant mo pares!
21: Hanggang sa pilitan na siyang pinosasan at kinaladkad at sa pilitang isinakay sa isang pribadong sasakyan. Nag-ugat ang insidente matapos na aksidenteng mabangga umano ng matanda ang sasakyan ng pulis.
20: Sir, samahan niyo naman yon, senior na yon.
21: Nangyari ang insidente sa Taguig City. Ang pulis sa video may ranggong corporal at naka-assign sa Rizal Police Provincial Office. Agad inilagay sa restrictive custody ang pulis. Ang National Police Commission o NAPOLCOM agad ring ipinatawag ang pulis para sa investigasyon at para pagpaliwanagin. Pero sa kalagitnaan ng punong balitaan, pumalag ang inireklamong pulis. Hindi aniya totoo ang ibang sinasabi ni NAPOLCOM Chief Attorney Rafael Calinisan. Hindi rin daw dapat siya ginagamit para magpapogi sa media.
23: Wala pong matotohanan yun, sir. Huwag po tayo magpapogi sa media, sir. Ilan po masasabi ko rito.
24: Okay.
23: Sana naman po, sir, ganito. Magbigyan niyo ako ng chance. Mali-mali po yung sinasabi niyo, sir. Hanggang ngayon wala pong binabayad sa akin kay Cinco.
24: Eh, wala pala eh. Let's be it.
23: Huwag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi kayo sa media.
24: Hindi kami nagpapapogi dito.
23: Magpapapogi kayo, sir.
21: Gate ni Calinisan, hindi tama ang ginawang pagkaladkad ng pulis sa matanda.
23: It's just a traffic accident. My God. Matanda yung pinag-uusapan natin dito. Reasonable force. You're a policeman. And you're even answering this way in front of the whole Filipino people. Hindi ka ba nahiya?
21: Hindi rin naman ito nabasahan ng Miranda rights bago inaresto.
24: Hindi dapat tayo bumayag na gagantuhin tayo ng mga kapulisan. Matanda, babastusin. Napolcom Commissioner, babastusin. Nasaan na ba ang respeto natin dito? Corporal Suwan. Kaya wala nangyayari sa Pilipinas. Kaya nawawala ng tiwala ang taong bayan sa pulis. Gaya mo. Gawa mo. Hindi ka dapat maging pulis.
21: Lumalabas naman na dati na palang may kinakaharap na iba't ibang paglabag ang pulis sa viral video. Kinundi na rin ng Rizal PPO ang naging asal ng pulis. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
8: Kinumpirma ng Presidential Communications Office na itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si dating Taguig City Mayor Lino Cayetano bilang bagong General Manager ng People's Television Network o PTV. Ayon kay Communications Secretary Dave Gomez, iwala siya sa kakayahan ni GM Cayetano na may mahabang karanasan sa media, partikular na sa pribado at pampublikong sektor. Positibo rin si Gomez na makatutulong siya sa pagpapabuti ng istasyon sa harap ng mabilis na pag-unlad ng media. Papalitan niya si Maria Lourdes Cagar na nagsaging pinuno ng network sa nakalipas na halos isang taon. Pinasalamatan naman ni Gomez ang taus-pusong pagsilbi ni Cagar. Samantala, ipinahayag ni Cagar na isang karangalan para sa kanyang naging serbisyo niya sa istasyon. Bibigyan niya rin ang kanyang buong suporta kay Cayetano at tanawagan sa mga empleyado ng PTV na ipakita ang kaparehong kooperasyon.
0: Inaasahan ang pagbabalik bansa ng iconic soft rock duo na Air Supply para sa kanilang A Matter of Time tour sa Oktubre. Samantala, bibida ang 7 pelikula mula sa kwento ng LGBTQIA+ community sa pagbabalik ng Q Cinema Film Festival. Narito ang ulat.
2: Nagbabalik para sa ikalawang taon nito ang Pride Month edition ng Q Cinema Film Festival ng Quezon City. Nagtatampok dito ang 7 kinikilalang pelikulang may mga kwentong mula sa LGBTQIA+ community. Ang Q Cinema Pride Film Festival ay tatakbo mula June 24 hanggang 26 sa sinehan sa Cubao, Quezon City. Sa isang pahayag, sinabi ng artistic director ng Q Cinema na si Ed Dejano na ang special na Pride edition ng Q Cinema ay isang tugon sa lumalagong kasikatan ng mga queer stories. Kabilang sa lineup ang Ivan Hodum winner ng Teddy Award para sa Best Film at sa Berlin International Film Festival. Isa itong Spanish-German-Belgian co-production. Kasama rin ang Filipino feature na Dream Boy matapos ang kamakailang premiere sa Cinecilia Film Festival noong 2025. Kasama rin sa festival ang Trial of Hein na nakatanggap rin ng Teddy Jury Award sa Berlin International Film Festival. Kasama sa programa ang South Korean drama na 3670 na nakatanggap din ng award sa Jeju International Film Festival noong 2025. Samantala, kasama din ng Australian animated feature na Lesbian Space Princess, ang Japanese drama na Tiger at ang classic 1996 comedy na The Birdcage na idinirek ni Mike Nichols. Magbabalik sa Pinas ang soft rock icons na Air Supply para sa kanilang A Matter of Time tour sa darating na Oktubre. Sinabi ng produksyon na ang nostalgic music journey ay nakabuo ng 5 dekadang musikang di malilimutan. Gaganapin naman ang concert sa Cubao, Quezon City. Binubuo ni na Russell Hitchcock at Graham Russell ang Australia-rooted soft rock act sa mga awit na Making Love Out of Nothing at All at All Out of Love. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
0: At yan po ang may init na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
5: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriceta para sa Bayan.
8: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pambansang TV para sa
5: Bagong Pilipinas.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
6: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
7: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
4: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
6: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
25: Radyo!
10: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
1: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
0: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
2: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
0: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Time check po tayo. It is now 7:06 in the evening. Salam, salam. Kumusta ang ating mga kababayan? Ay, grabe. Napaka-traffic na naman po, ha? At saka parang ano, ah, parang nananadya ang panahon. Parang kanina, maulan-ulan. Tapos ngayon, biglang uminit na naman. Kaya't naman sa ating mga kababayan, pauwi na sa kani-kanilang mga tahanan or yung iba may pupuntahan muna, bibili muna ng importante like sa pharmacy or grocery. Ingat pa rin po tayo. Sana po meron po kayong baong payong. Kasi hindi mo alam eh, kanina pang hapon actually, no, makulimlim na ang ating panahon. We left home mga 3 p.m. Grabe, madilim na yung panahon. Sabi ko, no, baka kaya uulan na to. Pero inaabangan ko siya, hindi naman. Nag-abangan kami, nanigurado ako. So anyway, alhamdulillah, hindi naman siya umulan later this afternoon. Pero parang uulan naman dahil ramdam naman natin, ano, iba yung ano eh, iba yung weather. Plus hindi naman siya malamig na malamig, no? Alam mong mainit pa rin yung panahon. Yung sinasabi natin yung panahon na parang uulan na naman. Ayan. So ingat po tayo. Ayun. So anyway, nako, dinig natin next week, pasukan na ng ating mga chikiting dyan sa ating mga public schools. Next week, pasukan na. Ayun, no. Nako, nakabili na po ba tayo ng ating mga school supplies? Although, sa mga public schools natin, may mga binibigay naman ng mga educational supplies. Ayun. Sa ating mga students naman in other private schools, yung iba mag-start din next week. Yung iba naman, next week. Ayun. So, dinig natin mga 15. Yun, yung iba mga June 15 na yan, magsisimula na sila. So, nako, sa mga nanay, mga tatay, ayan, ay nako, konting ano pa, konting pasensya at siguro malalim na hininga muna, no, kasi kakabayad lang natin ng enrollment. Syempre nandiyan pa yung kumakatok pa yung libro, 'di ba? So after that bibili pa tayo ng mga school supplies. Pero syempre ang masaklap, syempre pagbalik naman ng eskwela, hindi naman pwede na yung mga bata ay papasok sa eskwelahan na with an empty stomach, 'di ba? So, syempre, may pabaon. So, ayan, maging wise po tayo this coming school year. Kung wise tayo last year, let's try to be wiser as parents, no, this year. Konting tamang pag-budget, tamang management, no, doon sa ating mga budget, especially sa kain ng mga bata, bayad dito, ganyan. Kasi may mga projects pang mga yan, no, along the way. Kaya ingat-ingat na lang po tayo. Anyway, it's now 7:10 in the evening at mamaya, no, because today is Wednesday, makakasama na naman po natin mamaya ang ating mga kapatid from the Translation and Interpretation Division, Lais ng BARMA, BTA. Ayan. So, mamaya, pakaabangan po natin sila. Ano naman kaya may hatid nila sa atin na mga word of the day. Anyway, 7:10, at ano nga ba ang dapat nating malaman sa mga susunod na oras na mga balita?
4: Alam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Alright, anong dapat nating abangan? Dating BARMA Education Minister Mohagheric Bal haharap sa mga kaso sa Ombudsman. Attorney Levy Baligod at 18 ex-Marine muling inireklamo sa DOJ kaugnay sa alegasyon ng paghahatid ng mali-maletang pera. Air Asia, tiniyak naman na tuloy ang kanilang operasyon sa bansa sa kabila ng issue ng umano'y tigil operasyon. DPWH Region 9 tumulong sa mga komunidad na sinalanta naman ng baha sa pamamagitan ng pagpapasipsip ng tubig at pag-aalis ng mga bara. DSWD at DOLE pinalakas naman ang kahandaan ng kabataan para sa trabaho. Higit 500 naman natupad beneficiaries ng DOLE tutulong ngayon sa Brigada Eskwela ng DepEd sa lungsod ng Zamboanga. 89.68 million pesos inilaang pondo ng DOLE Region 1 para sa mga tupad workers sa Ilocos Region na makikibahagi sa Brigada Eskwela 2026. Decongestion naman sa mga mga piitan at pagpapaunlad sa kapakanan ng mga persons deprived of liberty o yung mga PDLs natin pinagtibay sa pamamagitan ng Project Malaya sa Zamboanga City Jail. DICT at NBI Region 10 naman nagsanib puwersa para sa pinigting na kampanya at pagtataguyod ng e-government initiatives sa Northern Mindanao. Pamumuno naman sa Zamboanga, Cebu kay PNP, pinatatag ng Provincial Director sa pamamagitan ng pananagutan at masinsinang paggabay sa kanyang mga tauhan. At Pangasinan Longganisa, tradisyong turismo at kabuhayan sa isang hapag tampok sa huling food stop ng hashtag MyCanleg4. Alamin natin ang mga balitang yan mamaya.
4: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Oy, you know, unang-una pa lang sa ating mga viewers. Ayun, thank you sa ating mga kasamahan sa dyan, sa may barm. Ayun, maraming salamat mga nakatutok sa atin dyan. Ma'am Norain, thank you. Kina Sir Jess, Ma'am Olga, magandang gabi sa inyo. Ayun, salamat. At Nieves Abad, Jujo Mahal, Diosdado Soniedo, Nur Buyos, Jinky Ronquillo. At syempre sa mga kasama natin, mga katropa natin, DWDP 106.9, Tropang Pinoy FM. Ayun, magandang gabi po sa inyong lahat. 7:13 in the evening.
4: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Una sa ating mga balita, dating Barm Education Minister Mohag Herrick Bal haharap sa mga kaso sa Ombudsman. Alamin natin ang balita niya mula kay Ray Ferrer. Ray?
5: Radyo Pilipinas. Report. Ipinag-utos na ni Barm Chief Minister Abdul Raup makakuha ang pagsasampa ng mga kasong kriminal at administratibo laban kay dating Education Minister Mohag Herrick Bal sa Office of the Ombudsman. Kaugnay ito ng resulta ng special audit ng Commission on Audit sa umano'y maanomalyang pagbili ng mahigit 2.2 bilyong piso halaga ng learning at training materials para sa mga paaralan sa bansa Moro Region. Sa liham ni Makakuha kay Iqbal, sinabi nitong ang pagsasampa ng kaso ay pagkakataon para sagutin ng dating opisyal ang mga paratang at linisin ng kanyang pangalan. Matatanda ang tinanggal si Iqbal bilang pinuno ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education noong Mayo 19 dahil sa isyu. Ayon kay Makakuha, naapektuhan hindi lamang si Iqbal kundi maging ang reputasyon ng BARM, kaya kinakailangan panagutin ang mga sangkot at maibalik ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, sa iba pa nating balita, Attorney Levy Baligod at 18 Marine naman muling inireklamo sa DOJ kaugnay sa alegasyon ng paghahatid ng mali-maletang pera. Alamin natin ang balita niya mula kay DK Zarate. DK?
5: Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagaya ng reklamo sa Department of Justice si Iloilo City Law District Representative Julina Baronda laban kina Attorney Levy Baligod at 18 ex-Marines. Ito ay kaugnay sa pagdawit sa kanya ng mga ito sa umano'y pagtanggap ng mali-malitang pera bilang kickback sa mga proyekto ng pamahalaan gaya ng flood control. Ayon sa abogado ng kongresista na si Attorney Jerica Lucaban, reklamong cyber libel at perjury ang iniyayad kinalaban kina Balikot at 18 dating Marines. Sinabi naman ni Baronda na posibleng idinadawit siya dahil sa kanyang paninindigan pagtatanggol sa Iloilo City, makaraang bansagan noong Shabulay City o lunsod ng Talamak ng illegal na droga. Mula sa lunsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, DK Zarate. Samantala, Air Asia tiniyak naman na tuloy ang kanilang operasyon sa bansa sa kabila ng issue ng umano'y tigil operasyon. Alamin natin yan mula kay Luisa Erispe. Luisa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Binigyan diin ang kumpanyang Air Asia Philippines na tuloy-tuloy lang ang kanilang operasyon sa bansa. Sagot naman ito ng kumpanya sa umano'y kumakalat na balitang pinatitigil na sila ng operasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP dahil sa 270 million pesos na utang nitong airport fees at meron pa umanong cease and desist order laban sa kanila. Paglilinaw naman ng kumpanya, fully operational pa rin ang airline at walang flight o services na apektado sa ngayon. Nakasaad din dito na kung may maaapektuhan man na flights o serbisyo, depende lang ito sa lagay ng panahon at iba pang standard factors na nakakaapekto sa airline operations. Wala pa rin namang kumpirmasyon mismo ang CAAP sa dokumento at wala pa rin silang sagot sa issue. Pero inaasahang maglalabas din sila ng pahayag ngayong araw. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Luisa. Samantala, sa iba pa nating balita, dako naman tayo sa Zamboanga DPWH Region 9, tumulong sa mga komunidad na sinalanta ng baha sa pamamagitan ng pagpapasipsip ng tubig at pag-aalis ng mga bara. Ang balitang yan, live na ibabalita ng ating kasamang si Leslie Cobol, Kikan Zamboanga, Sibugay. Leslie!
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Tumulong ang Department of Public Works and Highways Region 9 o DPWH 9 sa... Hindi makita. Sandali po. Okay, ulitin ko po. Tumulong ang Department of Public Works and Highways Regional Office 9 sa mga komunidad sa Zamboanga City na sinalanta ng baha sa pamamagitan ng pagpapasipsip ng tubig at pag-alis na mga bara at banlik sa mga kanal. Ang DPWH 9 ay agarang tumugon sa pagbaha sa Barangay Kabatangan sa lungsod ng Zamboanga at nagsagawa ng dewatering at declogging operations matapos ang tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan o malakas na pag-ulan na nagdulot ng pagbaha sa mga residential area. Ang operasyon ay isinagawa bilang tugon sa kahilingan ng tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Zamboanga matapos maepektuhan ng baha ang pinakamaraming kabahayan at naantala ang normal na mga gawain sa komunidad upang maibsan ang pagbaha at mapabilis ang pag-agos sa nang naipong tubig, nag-deploy ang DPWS ng mga tauhan at mga kagamitan upang magsagawa ng dewatering operations na nagalis ng nakaimbak na tubig baha mula sa mga apektadong lugar. Nagsagawa rin ng declogging activities upang linisin ang mga daluyan ng tubig mula sa burak, mga basura at iba pang sagabal na humaharang sa pag-agos ng tubig. Ang DPWH Region 9 ay nananatiling nakatuon sa pagsuporta sa mga komunidad sa panahon ng mga emerhensya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mabilis at epektibong tulong lalo na sa panahon ng masamang kondisyon ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cobol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibukay.
3: Maraming salamat mula sa ating kasamang si Leslie Cubol at syempre muchos gracias sa lahat ng ating mga kababayan naman dyan sa May Zamboanga for always tuning in. Samantala, 720s, DSWD at Dole, pinalakas naman ang kahandaan ng mga kabataan para sa trabaho. Kung ano ito, alamin natin mula sa ating kasamang nagbabalik, Ray Ferrer. Ray?
0: Radyo Pilipinas, Report.
5: Patuloy na pinalalakas na Department of Social Welfare and Development at Department of Labor and Employment ang paghahanda sa mga kabataan para sa mundo ng pagtatrabaho. Sa ilalim ng Kabataang Trabaho Connect Job Start Program, mahigit 200 kabataan ang sumailalim sa pagsasanay kaugnay ng workplace preparedness, financial management at iba pang mahalagang employment skills. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nakatutulong ang mga interactive discussions at role-playing activities upang mahasa ang mga kabataan sa customer service, conflict resolution at responsabling paghawak ng pananalapi. Bukod sa pagsasanay, tumatanggap din ang mga kalahok ng 675 cash for training assistance araw-araw. Layunin ang programa na mapalakas ang employability na mga kabataan at mabigyan sila ng mas malawak na pagkakataon para sa matatag na hanap buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Ray. Sa iba pa nating balita, higit 500 naman natupad beneficiaries ng DOLE tutulong ngayon sa Brigada Eskwela ng DepEd sa lungsod ng Zamboanga. Alamin natin ang balita ngayong gikan Zamboanga, Shirley Espino. Shirley?
0: Radyo Pilipinas, Report.
9: Aabot sa 500 beneficyaryo ng tulong panganabuhay sa ating disadvantaged displaced workers at upad program ang inideploy ng Department of Labor and Employment sa mga pampublikong paaralan sa Zamboanga City bilang suporta sa Brigada Eskwela 2026 ng Department of Education. Inideploy sa 49 na public elementary at secondary schools sa Zamboanga ang nasa 544 tupad beneficiaries upang makatulong sa paghanda ng mga paaralan para sa nalalapit na pasukan. Makikibahagi sila sa iba't ibang gawain gaya ng paglilinis ng mga silid-aralan at bakuna ng paaralan, pagpipintura at iba pa. Ang inisyatibang ito na formal na isinakatuparan sa pamamagitan ng paglagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng DOLE at DepEd noong nakarang buwan ay naaayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magtulungan ang mga ayansya ng pamahalaan upang matiyak ang mas maayos sa kapaligiran at dekalidad na edukasyon para sa bawat mag-aaral na Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
3: Maraming salamat, Shirley Espino. It's now 7:23 in the evening.
4: Salam Radio sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: 89.68 million pesos naman na inilaang pondo ng DOLE Region 1 para sa mga tupad workers sa Ilocos Region na makikibahagi para sa Brigada Eskwela 2026. Alamin natin ang magandang balita niyan gikan tayo, Grace Acquar. Grace?
0: Radyo Pilipinas, Report.
10: Aabot sa 18,435 tupad workers ang i-deploy ng DOLE Regional Office 1 para sa pakikisa nila sa pagtulong sa Brigada Eskwela 2026 sa 678 public schools sa buong Ilocos Region. Sa pakipagtulungan ng DepEd, makikibahagi ang mga manggagawa sa paghahanda ng mga paralan bago ang pagbubukas ng klase sa June 8, 2026. May kabuang pondong 89.68 million pesos ang nilaan para sa programa upang makapagbigay ng pansamantalang trabaho at karagdagang kita sa mga benepisaryo. Kabilang sa magagawin ng mga tupad worker ang paglilinis ng mga paralan, pagpapaganda ng kapaligiran, pagpipinta ng mga silid-aralan, pagsasagawa ng minor repairs at iba pang gawaing pang-maintenance. Ayon kay DOLE Regional Office 1 Regional Director Ixikel Ronnie Guzman, ipinapakita ng programang ito ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga manggagawang nailangan habang tumutulong din sa paghahanda ng mga paralan para sa ligtas at maayos na pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
3: Maraming salamat, Grace. Samantala, decongestion naman sa mga piitan at pagpapaunlad sa kapakanan ng mga PDL pinagtibay na sa pamamagitan ng Project Malaya sa Zamboanga City Jail. Alamin natin yan mula kay Justin Bulanon. Justin?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Opisyal na inilunsad ang Project Malaya na Zamboanga City Justice Zone Coordinated Jail Visitation Program to support jail decongestion and persons deprived of liberty advancement sa Zamboanga City Jail male at female dormitories. Ang Project Malaya ay isang multi-sectoral na inisyatiba na binuo sa pamagitan ng pinagsamang pagsisikap ng Zamboanga City Justice Zone, judiciary, legal sector, mga law school, volunteers, law enforcement institutions at mga katuwang na ehensya. Layunin ng proyekto na tugunan ang overcrowding sa mga piitan sa pamagitan ng structured legal visitation, mga edukasyong nakabati sa karapatang pantao at sistematikong pag-review sa mga kaso ng mga PDL. Nakapaloob din sa programa ang partisipasyon ng mga pribadong abogado sa ilalim ng Unified Legal Aid Service at ang mga law students sa ilalim naman ng Clinical Legal Education Program. Ang paglunsad ng Project Malaya ay isang mahalaga at malaking hakbang sa correctional system ng Pilipinas dahil inaasahang itataguyod ang nasabing proyekto sa iba pang jail facilities sa bansa upang mapaulad ang access ng mga PDL sa mga legal na serbisyo, mapagtibay ang mga pagsisikap sa rehabilitasyon at mabawasan ang siksikan sa mga piitan. Para sa Bang Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
3: Maraming salamat, Justin. Ayan, sa iba pa nating balita, DICT at NBI Region 10, nagsanib puwersa naman para sa pinigting na kampanya at pagtataguyod ng e-government initiatives sa Northern Mindanao. Alamin natin yan, gikan Iligan, ating kasama ang si Miss Dandy Macarambon. Miss Dandy!
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagsanib puwersa ang Department of Information and Communications Technology o DICT Region 10 sa ilalim ng liderato ni Regional Director Siti Rakma Alawi at National Bureau of Investigation o NBI Region 10 sa pamumuno ni Regional Director Attorney Patricio Bernales Jr. para sa pinaigting na kampanya at pagtataguyod ng inobasyon para sa e-gov o e-government innovation sa rehiyong Northern Mindanao. Sa pamamagitan ng e-gov PH Super App, magbibigay daan ito para sa pagpapatupad ng mga seamless serbisyong publiko, ligtas at accessible sa bawat mamamayan. Ipinapakita sa kolaborasyong ito na ang DICT at NBI ay nakatuon sa epesyente, makataong pamamahala kung saan inilalapit ang pamahalaan at mga serbisyo ng gobyerno sa publiko o mamamayang Pilipino. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Miss Dandy Macarambon. Samantala, pamumuno naman

0: kabay sa kanyang mga tauhan, sa kanyang panunungkulan, kanyang ipinakita ang matatag na liderato at personal na pinangunahan ang pang-araw-araw na pagtutuos ng kanyang mga tauhan, kasabay ang pagbibigay ng gabay at direksyon. Ang kanyang presensya ay nagbibigay din sa kahalagahan ng disiplina, pananagutan at operational readiness ng mga unit. Muling iginit ni Colonel Lasugo ang mga direktiba mula sa pamunuan ng pambansang pulisya upang matiyak na ang kanyang mga tauhan ay nananatiling may kaalaman at nakatuon sa mga layunin at prioridad sa operasyon ng organisasyon. Binigyan din niya ang profesionalismo, pagsunod sa mga patakaran at ang mahalagang papel ng bawat pulis sa mga sa paghahatid ng epektibong serbisyo publiko. Sa pamamagitan ng kanyang pamumuno, patuloy na itataguyod ni Colonel Lasugo ang kultura ng pananagutan, pagkakaisa at kahusayan. Ang kanyang mabisang pamumuno nagbibigay inspirasyon sa mga tauhan na manatiling nakatutok sa misyon at nakatuon sa pagtataguyod ng kapayapaan, kayusan at kaligtasan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Maraming salamat, Leslie Cubol. Muchas gracias sa matala mga kinaukulang ahensya naman ng gobyerno. Nagsasagawa na ng beripikasyon kaugnay sa umani presensya ng bagong estruktura sa Baho de Masinloc. Alamin natin ang balitang yan mula kay Ms. Diane Liar. Diane?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagsasagawa na ng beripikasyon ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng mga ulat sa umano'y bagong istruktura sa Baho de Masinloc. Sa isang pahayag, sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea o NTFWPS na patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan para sa isang fact-based assessment. Binigyang diin ng NTFWPS na seryosong tinutugunan ng pamahalaan ang anumang sitwasyon na maaring makaapekto sa soberanya at jurisdiction ng bansa sa West Philippine Sea. Kasabay nito, hinimok ng task force ang publiko na umiwas sa espekulasyon at manatiling nakaantabay sa mga impormasyong inilalabas sa mga official government channels. Muli namang iginiit ng pamahalaan ang pangako nitong protektahan ang pambansang interes alinsunod sa 1982 UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Nakatakda namang maglabas ng update ang NTFWPS kapag nakumpleto na ang verification process. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ms. Diane Liar. Samantala, Senador Erwin Tulfo inurong sa Lunes ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control anomaly. Senador Alan Peter Cayetano naman naninindigang tuloy ang Blue Ribbon Committee hearing bukas. Alamin natin yan mula sa ating kasamang si Ms. Nympha Asuncion. Nympha?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inurong ni Senador Erwin Tulfo ang petsa ng pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control anomaly. Ayon kay Senator Erwin na hinalal bilang bagong Senate Majority bilang bagong Blue Ribbon Committee Chairman, sa Lunes, June 8, gagawin ang flood control hearing. Matatanda ang una ng itinakda ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano ang Blue Ribbon Committee hearing bukas na pangungunahan sana ni Senador Rodante Marculeta. Sa pulong balitaan, sinabi ni Tulfo na inurong niya sa Lunes ang hearing para mabigyan ng pagkakataon ang lahat ng mga senador na makapaghanda. Inanunsyo rin ni Tulfo na lahat ng mga senador, mapaminorayaman o mayorya, ay magiging miyembro ng Blue Ribbon Committee. Sinabi rin ni Tulfo na re-reviewin pa niya ang mga research person na iibitahan sa pagdinig. Sa kabilang banda, nanindigan pa rin si Senator Alan Peter Cayetano na tuloy pa rin sila na may hawak ng committee chairmanships. Kabilang na dito ang Blue Ribbon Committee. Kaya naman itutuloy pa rin anya nila ng pagdinig bukas. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin at Senator Cayetano.
5: There will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday. We are just moving the scheduled date from tomorrow to prepare all members. Matter of fact, I declare and I manifested

0: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: It's now 7:40 in the evening at nagbabaling po ang inyong lingkod, Princess Habiba Saripaw Doc, syempre dito lang sa ating programang Salam Radio sa mas pinalakas na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At ngayon, ihahatid na natin sa inyo ang ating mga Word of the Day, hatid ng Kapatid Language Connect ng TID LAIS BTA BARM. Narito po.
2: Alaykum Bangsamoro, magandang gabi Pilipinas. Muli, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at muli po nagbabalik ang ating programang Kapatid Language Connect upang magbahagi ng kaalaman at impormasyon. Ayan, ang programang ito ay hatid po sa inyo ng Translation and Interpretation Division po ng Legislative Technical Affairs and Information Service ng Bangsamoro Transition Authority of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayan, palagod po namin kayong inaanyayahan sa ika-80th episode na po ng ating programa. At live po tayo ngayon sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas. At ito ang programang patuloy na naglilingkod para sa mas malalim na talakayan at makabuluhang paghahatid ng impormasyon patungkol sa pangunahing wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At dito po sa ating programa, hindi lamang po tayo nakikinig, tayo po ay sabay-sabay na naglalakbay sa mundo ng ating sariling wika, kultura, pagkakakilanlan. At kaya naman po mga kapatid, samahan niyo po kami ngayong gabi at sama-sama po natin tuklasin, kilalanin at higit pang pagyamanin ang wikang tunay na atin. Dahil sa bawat salita, may kasaysayan, sa bawat wika may pagkakakilanlan at sa bawat pagkatuto may pagkakaisa. Ito ang Kapatid Language Connect, ang programang hinding-hindi mag-aalinlangan o mag-aatubiling magbigay impormasyon at kaalaman para sa pagkakaisa at pagkakaunawaan. Ayan, at bahagi po ng segment ng ating programa mga kapatid ay ang ating Word of the Week. At ito po ang ating Word of the Week ay tungkol po sa, or ito po ay theme, no? At panoorin po natin mga kapatid, ano? Pakinggan po natin kung paano po ito isinalin ng mga kasamahan po natin, mga tagasalin po dito po sa ating opisina, no? At ito po ay isasaling sa iba't ibang pangunahing wika dito po sa aming rehiyon o rehiyon po ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Narito po, tunghayan po natin mga.
3: Ang Word of the Day ay hatid sa inyo ng Translation and Interpretation Division sa ilalim ng Legislative Technical Affairs and Information Service.
4: Word of the Day, Team. A group of people organized to work together. Sa Pilipino ay koponan.
5: Ang malakas na koponan ay mahalaga para sa pagkamit ng mga layunin.
4: Sa Maguindanao na, tampila.
6: So na mag-isa-isa at tampila na nasisita sa kasampay kanong mga kahanda.
4: Sa Maranao na, mamagpada.
7: So kayo sa isaw mamagpada na kinanglang ko kapakaparulyairan kung mga antaperang.
4: Manghaba sa sub, tumpok.
8: Kasupaya madawhat in maksud, karunahan in paghambuok sin tumpok.
4: Mangsiyakan, tumpukan.
9: Pagdarambuak tumpukanin, poonan pangabot, iya inangan angane.
4: Sa Iranon na, tagpida.
10: So kapag isa-isa o tatagpada na mas laikipantag kukakwa o mga singani.
4: Ang masinama, tumpok.
11: Intumpukan magdikayo, kagunahan, para tadawhat in angan-angan.
4: Sangkagan kay, pangkatan.
12: Yang pagkasambok ng pagkatan kay importante para sa pagkamang ng mga panganganay CD.
4: Ini kasabarat tiduray, bangkeson.
13: Too po malagay sa bane bangkeson, inok gedotan ni piyowe patu.
4: Mil Arabi, al-fariq.
14: Itihadul fariq daruriyun li tahqiq ahdafihi.
2: Salamat po sa ating mga magagaling na tagasalin At naway may natutunan po tayo mga kapatid, ano, napaka-simpleng salita, pero nakikilala po natin at nalalaman po natin kung paano po ito isinasalin sa iba't ibang katutubong wika. Ayan, at dumako naman po tayo mga kapatid ngayon dito po sa ating trivia, ano, at ito po ay patungkol po sa Bangsamoro Autonomy Act number 13, at ito po ay patungkol po sa health or kalusugan. Ano? And again, para po sa kaalaman ng mga bago po nating tagapagsubaybay, ang ating trivia ay kinukuha po nating random sa mga published na po na Bangsamoro Autonomy Acts, at ito po ay isinasalin po sa iba't ibang katutubong wika. Sa ganun po ay mahikayat o mamotivate po natin ang ating mga kapatid na basahin o bisitahin po ito sa official website po ng BTA Parliament, kung saan nandun po yung full text nito sa English. Ano? At pakinggan po natin kung paano po isinalin ang bahagi pong ito. No? Narito po ang pagsasalin. Panoorin po natin.
15: Bangsamoro Autonomy Act number 13, Title 5, Health, Chapter 1, General Provisions, Section 1, Declaration of Policies. The Bangsamoro government shall adopt a policy on health that provides for a comprehensive and integrated health service delivery for its constituents. It shall establish by law a general hospital system to serve the health requirements of its people and ensure that the individual basic right to life shall be attainable through the prompt intervention of excellent and affordable medical service.
16: Pamagat 5, Kalusugan. Kabanatawan, mga pangkalahatang provisyon. Section number 1, deklarasyon ng mga patakaran. Ang pamahalaang Bangsamoro ay magpapatupad ng isang patakaran sa kalusugan na magbibigay ng komprehensibo at pinagsama-samang paghahati ng serbisyong pangkalusugan para sa mga mamamayan nito. Magtatatag ito sa pamamagitan ng batas ng isang pangkalahatang sistema ng ospital upang tugunan ang mga pangangailangang pangkalusugan ng mga mamamayan at tiyakin na ang pangunahing karapatan ng bawat individual ay makamtan sa pamamagitan ng maagap na interbensyon ng mahusay at abot-kayang serbisyong medikal.
17: Ilano a ikalima, mapya akang bubulawasan, sa ginta sa ikaisa. Kapagpakalang ka pa kung mga atoran. So gobyerno abang Samoro, napaliuga taosaran iyan so atoran kung mapya akang bubulawasan at pumagay kung makararangkong gupya makapamagpeda akabagay sa serbisyo pantag kung mapya akang bubulawasan para kung mga pagtaon iyan. Paliugat ang makaadansiran sa kadandan a okitokita ospital ang makambubukan kubitikan ang mibkay sa mga kinanglan o pagtaw pantag kumapya akang bubulawasan guan masiguro aso pompungan akabnar sa kawiyag-wiyag o umanisa na paliugat agaparoling bulalan kumagaan agalabag o mapya gumalbud a serbisyo pantag kukapakimbulong.
18: Al-unwan al-khamis as-sah. الفصل الأول الأحكام العامة القسم واحد إعلان السياسات تعتمد حكومة بنسامورو سياسة صحية توفر نظاما شاملا ومتكاملا لتقديم الخدمات الصحية لمواطنيها وتنشئ بموجب القانون نظاما للمستشفيات العامة لتلبية الاحتياجات الصحية لشعبها وضمان تمكين الأفراد من التمتع بحقهم الأساسي في الحياة ومن خلال التدخل السريع وتقديم خدمات طبية متميزة وميسورة التكلفة.
19: Sa iranun na Title 5, Mapyakang Bulawas, Chapter 1, General Provisions, Section 1, Kiapayag Kumanga Aturan. So, Gobyerno o Bangsamoro, dait na makambagar sa aturan kung mapyakang gulawas ang makaanggay sa tarutop agupya kaisanan a kaanggay sa serbisyo kung mapyakang gulawas para sa mga taunyan. Yan ang pagtakasan pantag sa kitab o langon na ukit no ospital para manggalabog sa mga nasisita no mga tao sa mapyakang gulawas agumasiguro so kawagib na uyag-uyag o umanisa na makwa. Makapantag sa mga gan akapagtabod sa mapya agumababa iaraga ng mga serbisyo sa kapamulong.
20: Kando 5, Kagalawon. Chapter 1, Kluhanan, Katayan. Taga 1, Kufayag, Budeukit, Bangsamoro, Gobermente. Matut sa pabagar ukit, Pantag, Dibkagalawon. Giiray, Kufiyonon, Barabsan po odor-odor. Gumalba, Kufantag, Dibkagalawon. Ka ati, Dibdekaan sako. Tananain ni Fanagaw dub kita bi sabaan eh. Kay kluhanan ni Rukunay di hospital. Inok mirayan do kailangan kay lowo hindi ito. Sigurado no'y gata hikwagi bis nga ito. Dab paranawawe. Gdotroy timpanawe kiiray fio brab gaganan kagalbag dab medical eh.
21: Title 5, Lunasaki General Provision, mabahasa sinama. Section 1, Pagmamahalayak Maaturan. Yaparinta Bangsamoro magparihala aturan ni Lunas Sakki, nihinang ito pasal ito yahya toonan gunana, makakabadahan parinta magpaniya service ni Lunas Sakki. Madalom undang-undang syara, pinaheka nihinang ospital, makapinaheka sistema ni Lunas Sakki, supaya tiap-tiap manusia salamat baransiga makalikas kaluhayan manusia luhay-luhay in pagtambar.
22: Title 5, Medyo na Panglawas. Chapter 1, General Provision. Section 1, Pagdeklara ng mga pamakaid. Ng gobyerno ng Bangsamoro kay magkakusog ng sambok na pamakaid sang Medyo na Panglawas na igaatag supaya sang sambok na komprehensibo o ipagsambok na pag-aatod ng serbisyo ng Panglawas supaya sa mga taong sidi. Yani kay magatukod sang pamagutan ng hukom ng sambok na pagkarikuan na sistema ng ospital untak pagserbisyohan yung mga pinakinahanglan ng Panglawas ng mga utaw o siguro na yung uman isa na panguna nakapatot sang kabuwi kay amakamang sang pamagutan na malog na intervention ng matigam o barato na servisyong medikal.
23: Section 1, Pagpamahalayak sin Policy. In parinta Bangsamoro, suway makaisara tungod health amuin magpaaon sin barsakop iban muhaddal health service delivery para harayat niya. Suway mapatindog deng hasara in general hospital system hasupaya mahinang siya health requirements para haraayat iban matanto in muna-muna kapatot hakabuhi sin tiap-tiap manusia subay maluhay madawhat deng hamasamut panguti sin majawid iban kagausan medical services.
24: Title 5, Kanggugulawas. Chapter 1, Langkum at Udulan. Section 1, Inipayag ang mga pangitaban. Sugubilno na Bangsamoro na ang gulalan sa pangitaban ang makapangadin sa mapayag ang do pinakaisanan a serbisyo sa kanggugulawas ang makaenggay sa kanumang atonin. Nasisita i makapamaluli sa pangitaban alang kung maukit no hospital kaando makatuman so pakanasisita no mga tao sa kanggugulawas ando masigulo iso pagampaganayan akawagib sa ginawan noong gagaysa na masampay sa ukit ang masambot at katuman sa kanong mga mapya ang dumababa ialaganin ang mga serbisyo sa kapapanggamot.
25: Irisan si Kaisa, undang-undangan lang ko. Bahagian si Kaisa, pamatampal kasara-saraan. Bangsamorohin suway nugino agdahan policy on health hatinen mania comprehensive dup integrated health service delivery. Simera ayat ni. Iyet tapatengge sinara hinang general hospital system nugino me kalagihan sin health si me aane. Pinamattan we niya kapatutdangan paranganin tinigto kakasayden silabayan hantap himekmet du takole de medical servicing.
2: Ayan mga kapatid, at yun po muli ay mula po sa Bangsamoro Autonomy Act number 13 or Administrative Code of the Bangsamoro. At yun na po yung salin mula po sa wikang Arabic, Filipino, Maranao, Maguindanao, Tausugyakan, Iranon, yun na, Bahasusog, Tadoray, Sinama, and Kagan. At mga kapatid, dumako naman po tayo dahil yun po ay halimbawa po ng mga batas na naisalit na sa batas na po, no? Ay dumako naman po tayo sa quotable quote. At ito po ay nagmumula sa ating mga parliament members, ano? At para po sa episode na ito, ito po ay magmumula kay Member of the Parliament Alindato Pagayaw. Pero bago po natin ibahagi ang kanyang quotable quote, panoorin po muna natin o kilalanin po muna natin si MP Alindato Pagayaw. MP Alindato K. Pagayaw is a member of the Parliament in the Bangsamoro Transition Authority or the BTA, most recently appointed in 2025, where he serves as Chair of the Committee on Labor and Employment as a member of the Committee on Finance, Budget and Management. Since assuming his labor leadership role in early 2020s, he has been at the forefront of crafting and advancing the Bangsamoro Labor and Employment Code, advocating for decent work, stronger worker protections, and accessible labor mechanisms as pillars of peace building and moral governance. Before his parliamentary work, Pagayaw served as a senior consultant for the Bangsamoro Ministry of Environment, Natural Resources and Energy, or the MENRE, and had long been engaged in environmental initiatives, receiving recognition for his advocacy as early as 2018 and participating in DENR ARM programs dating back as to 2007. Affiliated with the MILF-MNLF bloc, he continues to champion inclusive, culturally grounded and rights-based policies that support both social justice and long-term regional development.
0: Dahil nakilala na po natin mula po sa kanyang bio sketch si MP Alindato Pagayaw, at narito naman po yung kanyang quotable quote na isasalin po sa iba't ibang wika. At ang quotable quote na ito mula kay MP Alindato K. Pagayaw, ang sabi po niya, "Our Bangsamoro workers are the foundation of our economy, the builders of our future, and the heartbeat of our continuing progress. For this reason, they must always be heard, valued, and respected." Ayan po yung kanyang quotable quote. At narito naman po mga kapatid kung paano po ito sinalin sa iba't ibang katutubong wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Panoorin po natin mga kapatid.
1: Sa Pilipino ay,
3: "Ang ating mga manggagawang Bangsamoro ang haligi ng ating ekonomiya, ang tagapagtatag ng ating kinabukasan, at ang pintig ng ating patuloy na pag-unlad. Dahil dito, sila ay nararapat na laging mapakinggan, pahalagahan at igalang."
1: Sa Maguindanao na,
5: "So mga gumagalabag tano sa Bangsamoro, iudsada no lakita no akoyagan. Papagtindag ka no lakita no amoma at timpo, to kabangadan ka no moma at timpo. Ndo gagalaktan pamusungan, nulalayon agagkapyatano, sabab siya na nasisita itatapsilan o pamakikinag, kaulaman, no kapagadatan."
1: Sa Maranao na,
6: "So mga gumagalbok abang sa Moro na siran ni Pulao so kauyagan tano, usiran i managumbalay kung mapitatano, usiran i takapuso o tatapo ko kakausur tano, sabab san napatot so lalayon kiran, ngay kapamakinaga, buka argaa, ago kapagadati."
1: Mga bahasa sub,
7: "In mga maghihinang habang sa Moro, in panimbulian sin kabuhianan nato, amuin nagpukulma sin susungon iban niyawa sin way hundong kasambuhan. Hasababiyat to, so way sila daran diudungo, yahalgaan iwan piyagaadatan."
1: Bangsiyakan,
26: "May workers tewi si Bangsamorohin iye poonan pangusaha tinbi. Mamating gime si sinong tinbi. Sarta sumpat na pas kalanjalan kasambuhan tewihin. Aman sabab iyan, suway si pakale tewi, halgaan tewi, duk at datan tewi."
1: Sinama,
27: "Baanan maghihinang mabang samuro, sigaya papagan ni kaalungan tabi, sigaya matengge makarambulihan tabi, makasigaya tugtugan jantung mataptap kasambuhan tabi, par sa baban naan, subay patut daran siya pinakale, nihargaan makanipag at datan."
1: Sangkagan kay,
28: "Yang kanaton mangayay nang sambang samuro, yang pakadaw ng kanaton pangabuyang,
27: Yung mga tipaurita yung magapagunawas ng kanatong pag-udyangon o igudam ng pamusungan yung kanatong kulayon na pagkaudyangon para sa sabapan na yani. Ibarapantag o apang addatan.
1: Sa iranon na.
0: So mga punggalubag tano abang samoro na yaritsan o koyagan tano, sirang e mapakatindag kung mamakatundog agay agusto kag pagkidab o pamusungan kulalayon a pagkaulad tano sabab siya nasisita siran a pamakinagan pagaragaan agu pagadatan siya
1: bilarabi
4: yumasil umaluna fi bangsa Moro at rakizat al-asasiyat al-iqtisadina wa sumna'i gadina wa ruhu nahdotina al-mutawasila wa min thumma fa inna al-istima'a ila matalihim wa takdiri durihim وصون كرامتهم واجب لا يغفل ولا يؤجل.
0: Ayan, maraming salamat sa ating mga fellow translators po ng ating tanggapan, ano? Talaga namang sinisikap po na maisalin sa katutubong wika po na meron po dito sa aming rehiyan. At yan na lamang po mga kapatid, diyan na po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang talakayan dito po sa ika-80th episode na po ng ating programang Kapatid Language Connect. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusubaybay dito po sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas. Ang inyong pakikiisa ang nagbibigay buhay sa aming adhikain na itaguyod at pagyamanin ang mga pangunahing wika ng Bangsa Moro. Naway may napulot po kayong bagong kaalaman ngayong gabi sa mga salitang hindi lamang binibigkas kundi inuunawa at pinapahalagahan. Patuloy po nating alalahanin, ang wika ay hindi lamang daluyan ng komunikasyon. Ito ay pinagmulan ng kultura, kasaysayan at ating pagkakakilanlan bilang mga Bangsamoro at bilang mga Pilipino. Kaya huwag po kayong mawawalan sa mga susunod pang episode. Mas marami pa po tayong matututunan. Muli po, ito po ang inyong kapatid, Noreen Lambitan, ang tagasalin po sa wikang Maguindanao ng ating opisina. At tayo po ay nagpapasalamat. Maraming maraming salamat po. Wassalamu alaikum Bangsamoro. Magandang gabi, Pilipinas.
8: Wa alaikumussalam. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan from the Kapatid Language Connect. And with that, maraming salamat sa ating mga kasamahan. Ayan, mga kababayan natin nakatutok sa atin dyan sa may Riyadh, Saudi Arabia, to my Kuya Koy Koy and Ate Anne, and of course to your beautiful family, sa lahat ng ating mga hujaj. Ngayong araw ata, unang araw ng mga nagsiuwian na mula Saudi Arabia. Masha Allah. Welcome back po, Masha Allah. And of course, no, have a spiritual comeback inshallah sa inyong mga tahanan. And of course, no, isang masaya na namang pong pagtitipon ang ating mga nakikita ngayon sa social media. Ayan. So Hajj mabrur po sa inyong lahat. And of course, no, congratulations din po sa lahat ng ating mga kababayang pumasa ng CPA. Ayun, mga Certified Public Accountants. Uy, napakarami na naman ha, ng mga kakilala natin kamag-anak. Ayan. And congrats po at sa lahat ng mga nag-top, grabe, saludo tayo sa inyo. And of course, no, ang ating alma mater, no, Mindanao State University, having the Mindanao State University Gensan and the MSUIIT, nag-top ang dalawa nilang mga campus, grabe, parang tatlo ata, three placers, ayun. Anyway, thank you so much, Nonoy Enso, Sir Sidig, Jesse Harlego, Dagurayan, Ronquillo, and of course, kina Ma'am Fatima Rosero. Ayun, thank you. Thomas Gayap, Sumaya Saib, maraming salamat po. Inshallah, samahan po muli tayo bukas dito sa ating programang Salam Radio, sa ating mas pinalakas pa na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat sa ating mga engineers, Ma'am Matet Sigovia, and Sir Marvin Toledana. And of course, ang ating mga executive producers, Ma'am Jamie Quinto and Ms. Isabel. Silang ang inyong lingkod, Princess Habiba Saripaw Daxing. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Mas pinalakas, pinalawak,
10: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Radyo Magazine,
9: Sports Radio.
11: Radyo Pilipinas World Service. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
15: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 Informasyon.
17: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
18: Sports Radio 918.
28: Radyo Magazine 1278.
29: At Radyo Pilipinas World Service.
30: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
31: Mapapakinggan na
32: sa Capital 104.3 FM.
33: Capital 104.3.
34: Radyo Pilipinas World Service.
35: Sports Radio.
36: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
37: The AM and FM collab.
38: Sa Capital 104.3 FM.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
41: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
42: Radyo Pilipinas is on Viber.
43: Viber.
42: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
43: Receive credible news and information.
42: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
43: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
42: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
44: This is a public service announcement.
45: Discipline is the key.
46: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
47: Kilatisin ang sarili.
46: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
47: Importante rin na ating laging isipin.
46: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
47: Isang mahalagang paalala
46: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
44: This is a public service announcement.
48: Public service announcement
44: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
49: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
50: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
51: Are inaw nandidong waranuni anarampay na.
50: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
49: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
2: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
3: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib-puwersa.
1: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
2: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
42: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publiko.
42: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
7: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
6: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: Isang mapagpalang Miyerkules, mga kababayan. At kayo po ay nakatutok sa Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas. At kumusta po sa lahat ng ating tagapanood at tagapakinig? Tayo po ay napapanood sa Facebook at YouTube Live ng Radyo Pilipinas at napapanood din tayo sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channel 45 to 49 at tayo ay napapakinggan sa 738 kHz AM at 104.3 The Capital FM2. So, sobrang swerte natin ngayong gabi dahil tayo po ay napaunlakan ng ating mga kasama sa Climate Change Commission at tayo po ay mag-uusap tungkol sa napaka-importanteng topic na usapang klima, mga programa at mga aksyon ng Climate Change Commission PH para sa Bagong Pilipinas. Kaya wag po kayong alis, siksik sa informasyon at ang mga sumusunod na oras. So, ayan. Ngayong gabi po, papakilala ko lang po ang ating mga special guest na nasa Zoom na. At napakaswerte po natin ngayong araw dahil makakasama natin yung mga bigating leader at mga eksperto dito mismo sa Climate Change Commission PH. Unang-una na dyan, ang ating Commissioner Albert De La Cruz, kasama rin ang mga regional directors, kasama si General Martin Villariz ng Region 4A, Miguel Hortelano ng Calabarzon, Romeo Cabanalan, at ang special guest natin, si Regional Staff Rachel Ann F. Hortelano. So ayan po, magandang araw po sa inyong lahat at salamat po sa pagpapaunlak sa aming programa. Nasa Zoom po sila, ayan. At, ayan, kumusta po, Commissioner?
9: Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig ng vloggers ng Bagong Pilipinas. Ano po, kami po nagagalak sa pagkakataon para makapag-servisyo.
8: Ayan, sobrang salamat din po sa pagpapaunlak sa amin. At alam naman po natin ang ginagawa ng gobyerno sa climate change, sa usaping climate change. At kayo po bilang aming guest, alam po namin na marami kayong ginagawa dyan po sa komisyon. At sa mga hindi po nakakaalam, baka pwede nyo pong ipaalam kung ano po ginagawa ng Climate Change Commission PH.
9: Opo, ang Climate Change Commission PH, ito po ay nasa ilalim ng tanggapan ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, siya ang ating chairman, at malinaw po ang marching order ng Pangulo na kailangan ang pagbabago ng klima ay magkaroon ng tinatagawag na mitigasyon at adaptasyon ang ating mga mamamayan, ano, from the community level through the local government, ano, up to the national level. At yan po ang pangunahing mandato ng Climate Change Commission, to enact policies and to, we call it, supervise and to oversight, ano, monitor all government institutions, including the local government, including the different state universities, as the lead policy making body, to see to it that we will be able to mitigate and adapt into the changing climate, not only to survive but most especially to thrive amidst climate change. Anong ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin po niyan na ang pagbabago ng klima, ito ay kailangan magkaroon ng pagbabagay or adaptasyon yung ating mga mamamayan, at kailangan magkaroon ng mga pulisiya na tutugma sa pangangailangan ng ating mamamayan upang sila ay maging handa sa pagbabago ng klima. Kasama dito ay yung food security, yung agriculture, of course, yung ating waste management, yung ating industry sector, transportation, ano, at kasama na ang ating mga forestry, at kasama na rin dito yung ating energy sector at ang ating housing and human settlement or urban development. Yan po ang ating mga mandato.
8: Ayan, sobrang detalyado po, Commissioner. Sobrang ganda po ng ginagawa ng inyong komisyon. At kasama po ito sa agenda ng PBBM administration, no? Na since 2022, and bilyong-bilyon na rin po ang piso ang nilagak ng sa mga proyekto na, sa DPWH, renewable energy. So iba't iba po, no. So sa inyo naman po, ano po ba yung mga programa na ginagawa ng komisyon ngayon?
9: Opo, katulad po nang nabanggit natin, ang komisyon po ay hindi gumagawa ng programa para sa komisyon lamang. Ang we see to it that all programs of the government ay embedded. Ibig sabihin, ang ating kampanya tungkol sa pagbabago ng klima, yan ay hindi separadong programa ng isang separadong opisina o tanggapan. Ang pagbabago ng klima, yan ay under the whole of nation and whole of government approach. Ibig sabihin, lahat ng sangay ng ating pamahalaan, mula nasyonal hanggang lokal, hanggang sa pagpapahiram ng bangko, ng ating mga bangko, hanggang sa pag-aaral ng ating mga mag-aaral, hanggang sa pagbabantay ng ating mga kasundaluhan at ng ating mga kapulisan tungkol sa pagkakalat ng basura, tungkol sa pagtutroso, sa illegal na pagmimina, yan ay kasama na lahat-lahat. It is embedded, it is part and parcel of our daily life. Mula sa individual, tayo, ikaw, tayong lahat, mga individual na tao, hanggang sa korporasyon, hanggang sa industriya, hanggang sa mga syudad, probinsya, rehiyon, hanggang buong bansa, yan ay nakapaloob kasama. Hindi yan in silo na tinatawag, o hindi yan separadong tanggapan, hindi separadong metodolohiya, hindi separadong programa, kung hindi lahat ng programa nakasama, nakaangkop ang pagbabago ng klima, dahil sa pagbabago ng klima, bahay, buhay, kabuhayan at kinabukasan ng buong bansa ng ating mga kabataan ang nakasalalay. We're talking of the totality of human life and behavior when we talk of climate change.
8: Ayan, salamat, Commissioner. So, ang dami pa rin kasing hindi nakakaalam, tsaka hindi aware or mga walang pakialam pa rin dito sa climate change, or baka hindi lang nila naintindihan. Actually, napanood ko po yung isang video nyo. Baka po dito sa programa natin, mailatag natin kung ano ba talaga yung climate change at yung epekto nito pag hindi natin ito inaksyonan or inalaman lang.
9: Opo. Sa maikling kwento po, kapag hindi tayo gumawa ng tinatawag na aksyon, sa pamamagitan ng adaptasyon, maaring magkaroon ng problema ang buhay, kabuhayan at kinabukasan nating lahat. Lalong-lalo na yung ating mga kabataan. Sa papanong paraan, sa tubig pa lamang, ang DNR ay nag-declare na ng tinatawag na state of water bankruptcy. Tubig pa lang yan. Ayon sa IPCC, ang water bankruptcy will start by 2030. Pero sa Pilipinas, it was declared as early as 2026. Bakit po? Kasi mas kakaunti yung ating laman ng tubig ng water table dahil sa matinding taginit. At dahil dito, mayroon tayong water crisis as early as 2026. Tubig pa lang pinag-usapan yan. So what more by 2030? Ganun din sa pagkain. Kung mapapansin ninyo, paunti ng paunti yung ating ani ng mga staple food, kamukha ng corn and rice. Kaya kailangan magkaroon ng masusing pag-aaral kung paano magkaroon ng resilient seeds for palay and corn and other staple food. Sa pagkain at tubig pa lang, may problema tungkol sa pagbabago ng klima. Bakit? Kasi nga, yung cycle of harvest and planting ay nag-iba. Alam natin na kapag June, tag-ulan na. Tulad ngayon, kaunti pa lang yung ulan dahil mayroong tinatawag na pagbabago ng klima. Dati-dati, ang ating bagyo ay hanggang signal number 3 lang. Ngayon, hanggang signal number 4 na. Dati-dati, kapag 37, 38, napakainit na. Ngayon, mahigit 40 na. Minsan nga, 45. Minsan nga, nag-50 pa. Lahat ng yan ay nagiging problema. Dahil dito sa problemang ito, dahil yung tinatawag na severity or malalang pag-init at malalang pagpatak ng ulan o yung tinatawag natin precipitation, yung dating alam natin na dalawang uri ng panahon, yung panahon ng tag-init at panahon ng tinatawag natin tag-ulan or wet and dry, ngayon ay nag-iba na. Mayroon na tayong wet, meron tayong dry, tapos meron tayong super dry, meron tayong super wet. Matinding tag-ulan, matinding tag-init. Kaya parang apat na ang ating klima. Hindi lang napapansin yan, pero yan ang katotohanan nangyayari sa atin. Kaya anong resulta? Kapag tag-init, hindi nakakapasok yung ating mga estudyante dahil hindi nakakapag-klase. Kapag matinding tag-ulan naman, hindi pa rin sila nakakapasok dahil baha. Yan po ay mga abnormal na hindi natin napapansin. Ngayon, paano natin maiintindihan to? Kapag hindi tayo nakapag-adaptasyon at hindi natin napansin, hindi natin nakita, matindi ang mangyayari sa atin. Yan, to lemonize it, we have ang kwento ni Palaka. Yan. Si Palaka nilagay sa balanga. hindi alam ni Palaka, unti-unting kinaapoyan ng balanga. Nung una, akala ni Palaka, nag-ispa lang siya, nag-e-enjoy, pa-swimming-swimming si Palaka. Hanggang unti-unting umiinit ang balanga, hindi alam ni Palaka, tinola na pala si Palaka. Yan, kapag hindi nagkaroon ng adaptation, we fail to understand what is happening and we're not able to do the adaptation procedure, magiging tinola tayo. We don't want that to happen. That is what we call maladaptation. We don't want that to happen. That's why we are campaigning now for an adaptation. Anong ibig sabihin ng adaptation? Bumagay. Bumagay, pagbabagay, pag-aangkop sa nagbabagong klima. That is our main consideration. That is our main mandate as we speak. Dahil nagbago ng klima, kailangan bumagay na. Another example, noong unang panahon, yung mga bahay, you know, sa mga lalawigan, nakikita ninyo, elevated, naka-stilt, may mga poste. Yung mga bahay, papanhig ka muna bago makarating sa taas, walang aircon. Pero maluluwang yung kanilang mga bintana. At yung bintana noon, kung may bintana sa kaliwa, may bintana sa kaliwa, may bintana din sa kanan. Para cross ventilation yung hangin, palabas at papasok. Ano? Ngayon, yung ating mga bahay, wala nang bintana, pagkatapos hindi naka-stilt. Ano mangyayari? Kapag may baha, mabilis magkabaha yung mga bahay. Kapag taginit, kulob, hindi makapasok yung hangin. And that is why we are campaigning for so-called indigenous knowledge. Ano? Yung kabiyasan ng ating mga lolo at lola, yung bahay ng lola ko at lolo ko, naka-stilt, matataas. Pagkatapos, pag nandun ka sa labas, makikita mo yung ating awitin kanta, no? Yung tinatawag nating bahay kubo, kahit munti ang halaman doon ay sari-sari. Dahil maraming halaman, we have food security. At maraming halaman, mas hindi masyadong mainit. Kapag 40 degree ang init, tignan mo sa ilalim ng akasya, ilalim ng mangga, that is not 40 degree, more or less. It will lessen by 10 degree, mga nasa 30 degree lang yan. Dahil may halaman. Kapag may halaman, mas malamig, mas presko ang hangin. These are simple knowledge. We don't need rocket science to for us to be able to adapt. We simply need to make use of what is being used by our forefathers that is considered to be indigenous and native knowledge.
8: I'm sure, Commissioner, marami pa po yan, no? May share na action na pwedeng gawin ng kahit sinong individual para makatulong or makapagsimula na rin sa kanilang climate change actions.
9: Marami po yan. Marami po tayong mga tinatawag na lemonizing climate language. Halimbawa po, kung halimbawang ang ating mga pupuntahan ay mga isang kilometro lamang, ano? Maari na lang tayong maglakad instead na tayo po ay gumamit ng motorized vehicle using diesel. Nabawasan ang ating timbang, nakapag-exercise tayo, hindi pa tayo gumastos ng diesel. Ganon din po yung pagsisegregate ng ating mga basura to have what we call a circular economy. Ano? Ganon din kapag tayo nag-toothbrush, nag-shower. Ano? Kapag tayo nagsasabon, patayin muna yung shower. Kapag tayo nag-toothbrush, patayin muna yung faucet. Upang makatipid sa tubig, ano? Marami yan. Kapag tayo gumagamit ng computer or anumang uri ng mga appliances, kapag hindi natin ginagamit, patayin muna yung mga appliances para makapag-conserve ng energy, etc. We do have a lot of ways and means on how to mitigate

0: natuto siya doon sa Balanga. So napakaganda po, no? Sobrang informative at hopefully nakikinig yung ating mga kababayan at mag-take action na at sumama dito sa mga ganito kasimpleng mga paraan para mamitigate itong epekto ng climate change. At Commissioner, mag-ano lang tayo, no? Mag-break lang tayo ng ilang minuto at pag-usapan po natin kasama yung iba pa niyong kasama dito sa commission sa ilang minutong paalala lang. Thank you. Balik po tayo.
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo tuwing Webes, alauna ng hapon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita, mark in. Ang mga

0: fake news na hindi dapat pinapakalat. Disinformation na iniiwasan dapat. Kaya yan naman ang Mark Out.
1: Meron tayong Bantay Fake News. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
0: Mark In, Mark Out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala, Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Doctors on board.
3: May mga gamot para sumigla yung atay natin. Maraming available dyan. Pero yung pinakamaganda is still weight reduction. Ano? Lifestyle changes, you choose a healthy diet, kontrolin natin yung mga comorbidities.
2: Pag-uusapan ang ating kalusugan. Gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas o maging karamdaman man, ipaliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan.
3: The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente na iintindihan niya.
2: Doctors on board. Kasama si Dr. Claro Kayanan, Monday, Wednesday, Friday, alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.

Ayun, magbabalik po tayo. Time check, 8:33 na ng gabi at kayo pa rin po ay nakatutok sa Vloggers ng Bagong Pilipinas at tayo po ay maswerte pa rin na sinasamahan ng ating commissioner from Climate Change Commission PH at papakilala po natin yung mga kasama niya dito sa Climate Change Commission PH at yung isa pang Climate Change Task Force at yung mga kasama nila. So, ayan. Hello po, Commissioner. Nandiyan pa po ba kayo?

0: Yan. Or pakilala lang rin natin yung mga kasama natin via Zoom. Syempre, andyan na po si Commissioner Albert De La Cruz. Kasama rin po natin si Director Martin Villariz, Deputy Director Miguel Hortelano, and Romeo Catalan, Operations Officer, at Ma'am Rachel Ann Hortelano, Regional Staff. Pwede po siguro kayong magsalita para makita rin kayo sa ating palatuntunan. Hulayin natin si Miss Rachel Ann. Nandyan ka po ba? Pakilala lang po tayo.
1: Si Abdin lang po siguro. Sina, ako si Iguel.
0: Sige po. Isa-isa na lang po magpakilala at bumati yung mga kasama natin sa Zoom.
1: Ako na lang una. Ako na lang una kasi kung mukhang nagtutulog po yan si Ardi. Si ako po si Miguel Hortelano. Ako po yung Deputy Regional Director sa Calabarzon. At kami po yung nag-i-implement sa mga climate change sa activities ng region. So, ako po yung deputy ni Ardi, ni Kuya Martin.
0: Thank
1: you. Salamat po.
0: Paon po ng camera, Sir Miguel. Sir Mike Hortelano. Para makita po kayo sa TV.
1: Ayan. Okay. Kita po ba?
0: Ayan, nakita na po.
1: Oo, sige. Salamat.
0: Ayan po si Deputy Director Miguel Hortelano. Salamat po sa pagpapaunlak. So, sunod po natin si Director Martin Villariz.
1: Nakamute ka, kuya.
2: Salamat po, Sir Deputy RD. Magandang gabi po sa ating lahat, sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Ako po si Cesar Martin Villariz, the Regional Director ng Climate Change Task Force ng Region 4A, Calabarzon. Maraming salamat po sa pagkakataong may bahagi ng kahalagan ng climate change awareness, environmental stewardship at citizens' participation sa pagsusulong ng isang mas matatag at mas lunti ang bagong Pilipinas.
0: Ayan, salamat po. Sino po susunod?
1: Wala siya, task force 3.
3: Ako po. Ayan, ako na lang kung magandang
2: gabi.
3: Rachel Ann Hortelano, Regional Staff from Calabarzon ng Climate Change Task Force.
0: Ayan, salamat po, Ma'am Rachel. And balik na po tayo kay Commissioner Albert De La Cruz para ipaliwanag naman po ano itong Climate Change Task Force. Sama rin po natin yung ano nyo, no? Yung buong staff. Pakita rin natin sila mamaya.
1: Yes po. Tama yung buong staff niya.
0: Sige po. Pwede po bang ano, makita yung buong staff dyan sa commission? Climate Change Commission? Hello po kayo. Or pa-on po ng camera and mic para makita rin
4: hello,
0: po.
4: Hello, yes. Good evening po. Ano po yon?
0: Yung sa ano po, yung marami, sa commission, ano po, Climate Change Commission, yung marami po.
4: Ah, sige po, ito po kami. Nandito po kami at nakikinig sa inyo.
0: Yan. Ayan.
4: Kasama po natin si Sir Tony.
5: Hello. Good evening.
4: Si Madam. Ma'am Miley. Yan, si Jen Odi. Yan. Si Jen Cliff. Oh, si General Tukay nandito. Ayan, no. Of course, si Francia. Hello, Francia. Say hello. Saka si RV nandun. Good. B. Eh, nandito po kami ngayon. At ang oras natin ay 8:40. Las 8:40. Nandito pa po kami sa opisina.
0: Ayun, sobrang sipag po ng ating mga taga Climate Change Commission. And nakita na po kayo sa Radyo Pilipinas.
4: Mga tao dito hanggang gabi.
0: Ayun. Sige po, salamat po, Commissioner. So, balik po tayo, no? Meron po kayong kasama, Climate Change Task Force. Ano po ba to? At paano, ano po yung kaugnayan nito sa Climate Change Commission PH?
4: Yeah, ang Climate Change Task Force po ay ang ating community development partner, ano? We are comprised of government and non-governmental actions, individuals, ano po, and as an organization, ano. Dahil lang ating Presidente Marcos mismo nagsabi that climate action is a duty of each and every citizenry. Ibig sabihin, ang trabaho sa pag-aangkop sa pagbabago ng klima at ang mitigasyon nito ay hindi lang trabaho ng pamahalaan. The government can do only 20% of all the necessary actions for us to have a climate adaptations, but the remaining 80% will rest upon the private counterpart. Ang ating mga mamamayan ay ang sandigan ng ating gobyerno tungkol sa mga nararapat at kaukulang okasyon tungkol sa pagbabago ng klima. Kaya dapat lamang na hindi suluhin ng pamahalaan ang trabaho ito, dahil hindi kaya ng pamahalaan na suluhin ito. At kahit anong gawin namin, hindi namin kakayanin. Kaya what we did is to, number one, laymanize climate language, and number two, we see to it that climate actions will be done by our individual partners. And that's why we created the Climate Change Task Force as our community development partners. Kamukha lang yan ng mga pulis, ano? Ang para magkaroon ng mas matibay at mas epektibong pagpapasunod sa batas, kailangan ng community partner ng mga kapulisan. Ganun din ang Climate Change Commission. Kahit anong gawin namin, hindi namin makakaya kung walang participation yung ating mga mamamayan. That's why we created Climate Change Task Force. It's the only way for us to succeed for climate mitigation and adaptation.
0: Yan, sobrang ganda po ng sinabi niyo, Commissioner. Especially, hindi talaga kaya ng gobyerno lang at ng task force lang at saka nitong commission niyo. Dito po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, binubuo po kami ng iba't ibang vloggers, no? Marami ring mga followers at katulad nyo, actually mas mataas pa nga yung followers nyo ata, 700,000 plus or 736 nung nakita ko, sobrang dami. So hopefully makapagtulungan po tayo dyan kasi kami po mga vloggers naman sumusuporta sa mga ganyang adhikain at tayo po ay nagpapalaganap din ng mga makabuluhang impormasyon dito sa ating programa. So hopefully, ma-vlog po yung mga ginagawa nyo para maraming makaalam pa para sa awareness nitong napaka-importanting bagay na to, climate education at climate action. So ano po ba yung mga upcoming initiatives nyo para sa community? At kayo po ba ay nagre-recruit sa mga lokal, sa mga iba't ibang lugar dito sa Pilipinas?
4: Opo, we have ongoing activities. Ano po? Kamukha ng mga kasamahan natin nandito, Region 4A, headed by General Villaris. Ano? They are so active. They are one of the most active region in the whole province. Pero we also have different projects and programs. Ano? Just like what we have, ano? We have a lot of calendar of activities. Every region, mayroong kanya-kanyang mga sunod-sunod na mga programa. Pero kamukha po ng sinasabi natin parati, climate action should become part and parcel of our daily life. Ano? Hindi lang yan kapag may programa, may project, tree planting, etc. Hindi. It should become part of our life. For example, Mamayang gabi, bago tayo matulog, madalas nga, balikan natin yung pagsisipilyo. O dapat yung ating mga baso, hindi overflowing. Patayin yung poset pag hindi ginagamit, patayin ang kuryente pag hindi ginagamit. Kapag tayo po ay bumili ng mga local products, hindi tayo laging nag-click ng add to cart o yung tinatawag nating mga online order. Kung tayo magmimerienda, mayroon palang mga local foods naman, kahit wag na tayo mag-fast food. Kung tayo ay vegan, mas maganda sa katawan, mas maganda sa pagbabago ng klima, dahil kung laging processed food ang ating binibili, fast food, mas mataas ang carbon footprint, etc., etc. Climate change is also a lifestyle change. If you want to have an adaptation procedure, we need to start by ourselves. Ang pagbabago ng klima, yan ay resulta ng tinatawag nating anthropogenic activity, gawang tao. Tayong lahat ay resulta. O ba kaya mayroong pagbabago ng klima, kaya tayong lahat ay maaaring maging solusyon sa pagbabago ng klima.
0: Ayun. Salamat po, Commissioner. Any advice na lang po sa mga kabataan at sa mga nanonood para hindi sila tamarin gawin tong mga bagay na kanina niyo po sinasabi na talagang makakatulong naman, mga basic pero hindi ginagawa. Parang alam na rin naman nila pero hindi nila ginagawa.
4: Ganito lang po kasimple yan. Kapag yan ay hindi natin ginawa at hindi ho tayo nagkaroon ng preparasyon, lagi nating sinasabi, if we plan to fail, if we fail to plan, then we plan to fail. Kapag hindi tayo naghanda, ay tayo naghanda para sa ating sariling kapahamakan. By 2030, there will be a problem with water and food security. By 2050, there will be catastrophic problem like Undoy, like Yolanda. That is why we need to adapt. Kung tayo yung nakatira sa pangpang ng ilog, pangpang ng sapa, tabing dagat, kailangan yung mag-isip-isip na tayo kung saan tayo maaaring lumipat. Dahil lang madalas ang natatamaan ng sakuna ay yung mga nasa permanent danger zone. Sa ating mga kasama naman sa local government unit, kailangan mabigyan na natin ng babala. Kailangan masulatan dahil mayroon ng bagong resolusyon ang ICC, ang International Criminal Court of Justice. Ang sabi nila, ang isang gobyerno na hindi umaksyon tungkol sa pagbabago ng klima ay mayroong tinatawag na criminal liability. Ito isang bagong development sa ating international law so far as climate change is concerned. And that is why it is already now the responsibility of all the local government unit to act upon, na gumawa ng aksyon. Hindi lang basta programa, pero kailangan ng aksyon sa paanong paraan. We see to it na yung mga nasa permanent danger zone ay mailipat na. Mayroon tayong programa, may programa ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, napakaganda. Pambansang pabahay para sa pamilyang Pilipino. Socialized housing program, 3,800 naman. Mas mura pa kaysa sa mangupahan ka. Pero napaka-kaunti lang ang nag-a-avail. They need to know it and they need to secure their family. Ang sinasabi, 3,800 pesos. Hindi na po mahirap yan. Kung ikaw ay naninigarilyo, magkano ang isang kahan ng sigarilyo ngayon? 100 piso. Sa loob ng 30 araw, kung ikaw ay nakakaisang kaha sa loob ng isang araw, huwag ka nalang manigarilyo, may 3,000 ka na. Kung ikaw ay umiinom ng Emperador, nakakapagbanggit ako ng mga brand, umiinom ka ng alcohol, sabihin na lang alak, okay? Huwag ka nalang uminom ng alak, nakatipid ka ng 1,000 isang buwan. 3,000, hindi ka nagsigarilyo, 1,000, hindi ka uminom. Wala kang alcohol, wala kang sigarilyo, nakatipid ka ng 4,000. May sariling bahay ka na. Diba? Kung dati kang tumataya ng wedding, huwag ka na munang tumaya ng wedding. Huwag kang tumaya ng wedding, huwag kang magsugal, huwag kang manigarilyo, huwag kang mag-alcohol, may sariling bahay ka. Ganun lang kasimple, kapatid. Kung susundin nila yan, at sila ay makalipat kaagad sa isang bagong bahay sa pamamagitan ng 4PH program, yung ating mga ilog ay maaring maging mas maluwalas. Mawawala yung informal settler sa tabing ilog, yung mga pangpang natin ay maaring mahukay muli, maiibsan ang ating pagbaha. Dahil madalas ang pagbaha, yan ay problema, maraming basura at maraming squatter sa mismong ilog.
0: Yan, salamat po, Commissioner. So, ano na lang po, no? Sobrang bilis ng oras. Invite na lang po natin sila kung paano po ba makikisali sa organisasyon nyo or sa task force na binuo nyo. Paano pa sila makaka-contact sa inyo or paano magpa-follow?
4: Opo. Kami po sa Climate Change Task Force, again, we reaffirm our accreditations, our recognition to Climate Change Task Force. It is the first ever fraternal sororal organizations that is focused for climate actions towards climate resiliency. Tayo po ay mayroong mga regional officer kamukha ng ating General Martin Villaris ng Region 4A na nandirito. Ano po? Maraming salamat po because of you po ay dumadami ang mga ating mga mamamayan na tumatangkilik at nakakaunawa tungkol sa iba't ibang mga programa sa pagbabago ng klima. Lahat po ng ating mga 18 region sa buong Pilipinas, ano po, kasamang NCR at Angkar at ang Bangsamoro, ay mayroon na po tayong mga regional officers, mayroon tayong mga provincial officers, at we have 22 ano po, special command, ano po. At tayo po ay nagagalak na ibalita na mayroon na rin tayong international chapter sa Korea, ano, mayroon tayong international chapter sa Japan, mayroon tayo sa US, mayroon din tayo sa China, ano, international po Climate Change Task Force, and we have a platform, we call it ecosaver.me, ano, at ang platform na yan ay ginagamit sa carbon calculator, kaya we are encouraging lalo-lalo sa ating mga kabataan to join the Climate Change Task Force. Dito po, marami kayong matututuhan, not only based on the book, but on how to relate the book based on the real life, yung real life scenario. So on that note po, maraming salamat po. Mabuhay po ang vloggers ng Bagong Pilipinas. Mabuhay po ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Mabuhay po ang Pilipinas. Maraming salamat po.
0: Ayan, maraming salamat po uli. So, ayan, marami tayong natutunan ngayon kasama si Commissioner Albert De La Cruz at sana po ma-apply natin 'to sa pang-araw-araw na buhay na hindi po kaya ng gobyerno lang at hindi po kaya ng Climate Change Commission PH at Climate Change Task Force itong problema na kinakaharap natin sa mga susunod na taon. Kaya tama lang po na tayo ay magtulong-tulong at sana maraming nakapanood at marami pang manonood nitong episode na to dahil marami tayong natutunan ngayong gabi. At salamat po uli sa mga kasama natin dyan, especially sa inyo, Commissioner. May babati pa ba, mga huling pagbati para sa, especially kay Director Martin, Bill, kay General?
2: Maraming salamat din po. Bukas po ang Climate Change Task Force sa mga individual na may malasakit sa kalikasan at handang maglingkod sa kanilang komunidad. Hinihikayat po namin, and we're inviting everyone, na those who are willing to volunteer, mga professionals, students, guro, gagaya po ng binanggit ng aming buting Commissioner Albert na government, non-government, the youth, the leadership, organizations, concerned citizens po na maging bahagi ng ating advocacy. Hindi kailangan maging expert sa climate science upang makatulong. Ang kailangan ay puso para sa serbisyo at malasakit sa kalikasan. Yan, sir.
0: Ayan, salamat po. Meron pa po ba na huling pagbati or huling invitation? Okay. Kung wala na po, salamat po muli sa ating mga guests sa Climate Change Commission PH at Climate Change Task Force Region 4A. Maraming salamat sa pangunguna rin ni Ma'am Rachel Ortelano sa Regional Staff sa pag-connect sa atin dito sa Commission Climate Change Commission PH. So salamat po. Muli po, magkita-kita po tayo sa susunod na Miyerkules dito lamang po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas sa Radyo Pilipinas. At mabuhay po kayo at salamat po. God bless po sa inyong lahat.
6: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes,
11: and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
13: Are inaw nandidong warano ni Anarampay.
14: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
15: Radyo Pilipinas World Service.
14: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
15: Radyo Pilipinas World Service.
14: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
15: Radyo Pilipinas World Service.
14: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
16: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: yun po, hindi lang naman sa atin, buong mundo po yan, sir. Talagang babagal yung world economy, yung consumption spending babagal. Kasi yan po yung transition eh. That's really the pain. Pag whenever meron spikes sa world oil price, nag-adjust po talaga lahat. May painful transition. Kasi,
1: Alright. Will
0: mag-clamor
1: that
0: sila higher.
1: yung bang painful transition na yan, Sir Mike, reflected dito sa forecast ng BSP regarding our inflation for the month of May na 7.9% higher than the previous one?
0: Oo po, sir, eh. Kasi reflected na realities yan eh. Kahit naman magbukas, well and good kung magbukas yung Strait of Hormuz. Kasi yung US intelligence, yun nga yung sinasuggest, dapat magbukas na yun ngayong Hunyo. Kasi ang ginagamit ngayon, dahil wala nang lumalabas na bagong langis at energy products from the Strait of Hormuz, essentially from largely from the Middle East, eh kasi so, yung estimate nga ng Aramco, 100 million barrels per week yung hindi nakakalabas, yung new supply. So, yung mga langis, ginagamit yung existing stocks na luma. Eh, pag na-deplete yan, naubos yan, kailangan mag-replenish. Kaya yun po yung, sticky pa rin po, sir, eh. Kasi bakit po? Yung, syempre, may pass-on effect, yung second round inflation effect na tinatawag, medyo sticky siya, eh. Kahit mag-normalize yan, maaring matatagalan bago yung ganitong klaseng inflation na nasa 7% levels.
1: All right. So, Sir Mike,
0: parang 4 years ago. Opo.
1: Sir Mike, sa tingin mo, ina-expect mo ba bilang isang economist itong 7.9%? Ina-expect mo na ba na ito ang magiging forecast ng BSP?
0: Opo, possible yan. Kasi for the year, yung huling estimate nila, 6.3% average for the year.
1: Mm-hmm.
0: So, yan. Kasi 4 years ago, Sir Ray, nung Russia-Ukraine war, yung average, mga nasa 6% then at least. Hawig-hawig. Kung baka yung parameter similar. No? Di ba, the Russia-Ukraine war didn't end. But during the Russia-Ukraine war, bukas yung Strait of Hormuz. No? May bukas yung patuloy yung bagong supply from the Middle East. Ngayon po kasi, sarado pa rin po, may kitatlumpa na, mga 100 days na halos na sarado. Kaya, ayun lang po yung sticky point doon kasi demand supply yan. Habang sarado yon, medyo elevated. Kaya ngayon, medyo umakit yung NYMEX oil nasa $94. Samantalang early this week, $87 na po yan eh. $87. Kaya, that reflects it kasi bawas yung supply na lang sa buong mundo. Eh, kailangan mag-replenish ng inventory. So, kahit yung mga bansa tulad ng Pilipinas, nag-hedge din yan as a matter of prudence kasi we're in a state of national energy emergency. So it's just prudent na i-diversify natin yung inventories natin. Yung 44 days, dagdagan pa po yun. So patuloy pa rin po yung pag-angkat from kahit nga as far as the US, nakuha tayo ng LPG doon. No? That's just a matter of prudence kasi mahirap din naman yung maubusan. Hindi naman siguro maubusan basta-basta kasi there's still 80%. Mahal nga lang po yung presyo. Kaya, yun po, Sir Ray, hawig doon. Kasi noong Russia-Ukraine war, yung peak ng inflation, 8.7%. That was January of 2023. That's 11 months after the Russia-Ukraine war. Eh, bukas yung Strait of Hormuz noon. Kaya hindi na tayo magugulat, Sir Ray. Kasi, nakaambag din po yung sa exchange rate. Like, since the start of the war, almost 7% din yung tinaas ng dollar versus the peso. So, palitan pa lang po ng pera, pag mag-i-import tayo, dagdag po kaagad sa presyo yun. So, hindi, on top of the presyo ng petrolyo, yung produkto na inaangkat natin, palitan pa lang ng pera, eh, dagdag almost 7% na for more than 3 months.
1: Alright.
0: Kaya hindi nakatakataka si Ray, nandun yung may consistency mathematically naman po. No? Kaya kailangan, yun talagang medyo tasty tayo, huwag tayo masyado umasa sa import structurally, gamit pa rin tayo marami renewables para hindi tayo import ng import.
1: Okay.
0: Yun po yung takeaway doon.
1: Sige.
0: Pero nakinabang naman yung mga nakita na, yung kumikita ng dollar, yung mga may-ari ng dollar, yung mga foreign investors, foreign tourists, yung mga BPO exporter, OFW families, eh windfall sa kanila yun. Almost
1: right.
0: 7% dagdag sa pinapapalit nila.
1: Well,
0: kung mix naman, yung ibang bansa, ganun din naman eh. Yung sitwasyon nila, magkakahawig naman yung sitwasyon natin eh. Kung ba yun ang mga nakikinabang, siyempre, yung mga nag-import, mas mahal. Kaya lesson doon, huwag tayong masyadong, bumili tayo yung produkto natin. Huwag tayong, huwag tayong umasa sa imports palagi. Mag-export tayo mas marami para mas nagdagkita yung mga dollar earnings. Yan. Yan sila po yung nakikinabang. Two schools of thought, two stories in this kind of situation. May nakikinabang, meron din tumataas yung cost. Yan yung inflation na nagre-reflect po.
1: With that, Sir Mike, maraming salamat as usual sa pagbibigay mo ng oras sa amin at pagbibigay ng

0: Ginawa at detalye dito sa mga matters being discussed. Thank you very much, Sir Mike.
1: Opo, maraming salamat po, Mr. Rieto, sa inyong mga taga-subaybay. Always nice to be back. Gandang umaga po sa inyo lahat.
0: Ang ating pong RCBC Chief Economist, Mr. Michael Ricaport. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asa na si Ms. Po yata ang nagkakabot eh.
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
8: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Alright, sa puntong ito, alamin po na natin, lumabas tayo ng ating himpilan, alamin natin ang sitwasyon dito sa paligid ng Senado mula po dyan sa Senate. Kasama natin si J. Mark Dagala. Go ahead, J. Mark.
9: Yes, Manong Ray, pinagtingan ng Philippine Police ang latag ng seguridad sa paligid ng Senado at makakapit nitong tanggapan. Kasi habang nagpapatuloy ang political tension sa pagitan ng mga senador na posibleng magresulta naman sa mga protesta at gulo roon, ay kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., kanya nang inatasan ang mga lokal na police unit para ipatupad ang mga precautionary security measures sa lugar. Particular na rito ang pagpapalakas ng police visibility at paglalatag ng checkpoint ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa paligid ng Senado. Itigyan din pa ni Nartatis na nananatiling ang political ng PNP at ang tanging nila mandato ay panatilihin ang kapayapaan gayon din ang kaayusan sa lugar na posibleng makaapekto sa pagganap ng mga senador sa kanilang trabaho. Nanawagan din ang PNP chief sa mga leader ralista na pulisin ang kanilang hanay at sundin ang mga umiiral na batas upang maiwasan ang anumang kaguluhan. Yes, Manong Ray.
0: So, gano'n na karaming tao, kung maitanong ko, gano'n na karaming tao ang nagsasagawa ng kanilang mga kilos protesta?
9: Sa ngayon, Manong Ray, ay wala pa naman ano, na sabi nga ay yung malaking bulto ng mga tao. Pagkabat may mga taga-suporta nga ni Vice President Sara Duterte na nagpupunta sa Senado para nga maghahayag ng kanilang suporta sa pangalawang Pangulo. At yung iba naman ay mga taga-suporta ni Senador Bato de la Rosa sabi nga nagpapahayag din ng kanilang pagsuporta sa senador. At ngayon nga rin ay inaasahan nga na yung dahil malapit na magtapos no yung sesyon ng Senado si Ridge, ay inaasahan nga nila na kung meron bang mga pinaka-huling development niya sa Senado, eh baka sumugod doon yung mga kasuporan. Kaya mabuti na rin yung mga sabi nga ng pulisya, eh mabuti na rin laging handa para sa mga eventuality na mangyari sa paligid ng Senado, Manong Ray.
0: Okay, wala namang senyales na biglang magpapakita si Bato. Wala naman.
10: Wala naman, wala.
0: Wala, wala,
10: wala naman.
0: Wala naman takbuhan, habulan, walang habulan, walang asahang habulan.
10: Naman, oh.
0: Wala, wala. Okay. Sige. Okay, sige. Pero sa ngayon, ano pa naman, clear and quiet pa naman dyan sa premises ng Senado?
10: Clear and quiet pa naman. Batay nga sa ulat ng NCRPO dito sa Campo Crame.
0: Sige, antabayan natin yung mga susunod na episode ng Senate Flix ngayong araw yan. Na ito. Iyan.
10: Okay. May sabi ni Nimpa natin eh mukhang meron silang impormasyon na mukhang may pasabog daw ngayon.
0: Uy, pasabog? Hindi pa ba tayo nasanay? Puro pasabog na ito mga nakalipas na araw.
10: Pero ay ko nga puro yung mga pasabog nila para medyo yata maganda amoy.
0: Pero alam mo may mga nagme-message sa akin, sabi lalo na yung mga factory worker tsaka yung mga private yung tatrabaho sa pribadong sektor na no work no pay, ang suswerte naman daw ng mga senador na hindi pa mapasok sa trabaho pero sumusweldo samantalang sila araw-araw kung nagko-commute.
10: Kaya nga sinasabi nga ng mga kababayan natin, Manu Ray, sana all.
0: Sana all. Oo, sana all. Kaya ikaw, papasok ka lagi ha. Yung baka mamaya mawala ka naman ng dalawang tulad ng isang alam ko isang kaso na dalawang ilang buwan na wala pero biglang sumusweldo pa rin.
10: Talaga ganun naman ano. Napakasuswerteng nila lang.
0: Sige. Regards na lang. Regards na lang kay AJ Ignacio at saka kay Nipa Asuncion. Iyan kung magkikita kayo.
10: Isa na lang ang panalangin ko, Manong Ray, sa mga ganyang klase ng mga kaso.
0: Ano yan?
10: Ibabalik ko yung nung Semana Santa na. Ama, patawarin mo sila.
0: Nako.
10: Hindi nila alam ang kanilang ginagawa.
0: Ayan. Alam nila yung ginagawa nila.
10: Kaya nga, kaya mas lalo silang dapat humingi ng tawad.
0: Yeah, alam yun. Nila, humingi ng tawad sa puong may kapal at sa taong bayan.
10: Yan.
0: Nagpapasweldo sa kanila. Yan.
10: Diba? Ang nalagutan sa taong bayan.
0: Yan. Alright. Thank you very much, J-Mark. Thank you so much.
10: Kaya muna, Manong Ray, at dito sa Campo Crame, Bantay Bunuan pa rin kami dahil nakandito pa rin sa PNP General Hospital, si dating public works.
0: Oo nga pala. Nasa PNP pa si former Secretary Bunuan, PNP Hospital.
10: Nasa PNP General Hospital at kasalukuyang inoobserbahan pa rin. At anytime kung magkakaroon ng developments ay maglalabas naman. Proactive naman ang PNP, Manong Ray. Agad sila maglalabas.
0: Hindi kaya tumaas ang blood pressure ni Secretary Bonono? Nakita niya si Yusek Bernardo?
10: Noong una, yung warrant. Pangalawa, baka yung mga co-accused na nakita niya. Baka tumaas nga ang presyon.
0: Bakat,
10: 170 over 100, Manong Ray.
0: Nako. Nakita pa lang niya.
10: Oo, nakita pa lang ngayon.
0: Okay, nako. Pero hindi, kidding aside, medyo may edad na si Secretary Manny, si Secretary Bunuan. So, medyo fragile na rin ang health nung itong ating former secretary.
10: Oo. Kaya nga. Kaya yan, ang Bantay Bunuan tayo ngayon.
0: Sige.
10: Yan muna, Manong Ray, ang balita para sa Radyo Pilipinas World Service. J-Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan po yung report ng ating kasamang si J-Mark Dagala. So, hindi lang sa Senado ang tinututukan niya, pati dito sa Philippine National Police Hospital kung saan naka-confine po, naka-ikang hospital arrest si former DPWH Secretary Manuel Bunuan. Ano po, kasabay niya kasi dyan na-issuean ng warrant of arrest si Senator Jinggoy Estrada. Ayan. Dahil nga po sa mga anomalous flood control projects. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
11: Anak, bakit bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
0: Okay, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At narinig niyo yung report ni J. Mark Dagala regarding sa sitwasyon sa paligid ng Senado kung saan may mga nagtitipon-tipon na po mga nagpo-protesta. Ano po, merong mga supporters para kay Senator Bato. Meron din naman mga supporters na nagpo-push na panagutin si Senator Bato at ipagpatuloy ang mga investigasyon sa Senado. Okay? And of course, sa report na rin ng ating kasamang si J. Mark Dagala, patuloy pa rin minomonitor ng PNP Hospital ang kalalagayan ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Dahil nga po nung nag-appear sila sa Sandigan Bayan, medyo tumaas yung kanyang blood pressure. Yan. Ang biru-biruan nga po, tumaas ang blood pressure ni former Secretary Bonoan nung nakita niya si Yusek Bernardo na isa sa mga ikangang nagturo sa kanya at kay Senator Jinggoy Estrada at sa iba pa na involved sa mga anomalous flood control projects. Okay? And of course, speaking of the Senate, inaasahan po na magpapakita na ngayong araw ang majority senators sa Senate plenary. Okay? Sapagkat pinupush po nila itong pagdaraos ng tinatawag na Blue Ribbon Committee sa ilalim ng subcommittee na pangungunahan ni Senator Rodante Marculeta. Pero marami pong nagtatanong bakit may subcommittee bagamat ang chairman talaga ng committee ay si Senator Pia Cayetano. So, that is technically ikang beyond our reach, pero ibig sabihin ang mahalaga dito ay magpapakita na, magpa-participate na ang Senate Majority with the Presiding Officer, walang iba kundi si Senate President Alan Peter Cayetano. Kung matatandaan po ninyo, kahapon, hindi pa rin po nagpakita kahapon, ang Senate President, which is Senator Alan Peter Cayetano, together with the Majority Senators, kaya walang nagawang anumang trabaho ang Senado kahapon. Kaya kahapon din, nanawagan ang mga Senate Minority sa pangunguna ni Minority Leader, former Senate President Tito Soto. Pero ang nagsasalita doon si Senator Erwin Tulfo, yung kanyang kapatid na si Senator Rafi Tulfo. Nananawagan po sila na magbitiw na sa pwesto bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano dahil ayon po sa mga Senate Minority, Senate Minority Members ay hindi na nagagampanan ni SP Cayetano yung kanyang trabaho bilang President o Leader ng Senado. So yun po yung mga naging aksyon kahapon sa Senado. Samantala, sa panig naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, hinamon naman niya ang Senate Minority na mag-produce ng 13 senators. At kapag nakapag-produce na po ng 13 senators ang minority, lilisanin niya at bababa siya sa pwesto bilang Senate President. Yun naman ang naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sabay himok pa rin sa mga Senate Minority Members na maging independent. Ayan. So, back and forth ang mga usapan, ang mga palitan ng mga salita sa pagitan ng Senate Majority at Senate Minority. Pero alam nyo, ako mismo nalilito eh. Ano bang maituturing nating Senate Majority at Senate Minority? Tabla lang sila. Sa Senate Majority, 11. Sa Senate Minority, 11. Alamang lang ang Senate Majority dahil ang Senate President kabilang sa Senate Majority. siya rin ang presiding officer every time na magsasagawa sila ng plenary session. Okay? So, ika ngayon nga, deadlock. Ang masakit po dyan, ang reputasyon, integridad, imahe ng Senado ang unti-unting na babahiran. Ang reputasyon at imahe, integridad ng Senado, ika nga po, naihahalin tulad na ngayon sa isang, ika nga, parang ano, fanfare show. Sabi nga, kaya nga minsan natatagurian silang Senate Flicks. Sana nga po, makagawa ng hakbang ang mga senador natin, whether they belong to the Senate Majority or Senate Minority, na maibangon ang imahe at reputasyon ng Senado. Because the Senate has a sterling reputation. It has proven na nung mga nakalipas na dekada, especially nung mga panahon ng mga naunang senador, ano po, talagang mataas ang pagtingin ng taong bayan sa Senado. Okay? And of course, yun pong inaantabayan na natin, sana wag makaapekto nga po dito sa pagdaraos ng tinatawag na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi nga po, mataas ang naging survey tungkol dito na gusto nilang maidaos, maiproseso. Whether or not guilty or not guilty ang Vice President dito, hindi yun ang pinag-uusapan. Ang gustong mangyari ng taong bayan, karamihan ng taong bayan, gustong makita na maipagpatuloy, maidaos, maidaan sa proseso, ang impeachment trial. Okay, whether ano man ang maging verdict dito, guilty ba or dismissal nung charges laban sa Vice President. With that, kami po ay magpipindi na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa ating Global na Tayo team sa production side ng ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. And of course, sa ating master control natin, si Milo Junela, kasama pa rin si Susan Aison. At sa wildcast, katuwang naman natin si Justin. Antabayan po mga susunod pa natin mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Antabayan po ninyo ang English Service Program ng Radyo Pilipinas World Service. Muli po, ako yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
8: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
13: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa

0: sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon.
1: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan ang Pilipinas ngayon.
0: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Bago tayo magtungo sa bugso ng ating mga balita para sa araw na ito, ay makakasama muna natin sa puntong ito ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, dahil nagkaroon po ng isang kasunduan. Ang PhilHealth kasama po ang United Nations Population Fund na kilala rin po bilang UNFPA. Kaugnay po ito sa pagpapabuti po ng tinatawag po na maternal health o kalusugan ng ating mga ina, pagpaplano ng pamilya at ang access po sa serbisyong pangkalusugan para sa milyon-milyong Pilipina, no? At maging sa kanilang mga pamilya. At kaugnay po ito ay makakasama na po natin ang President and CEO ng PhilHealth, walang iba kundi si Dr. Edwin Mercado. Dr. Mercado, welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ulit ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang tanghali, Ma'am Steph, at magandang tanghali sa ating mga taga-subaybay.
1: Maraming salamat po, Dr. Mercado, sa pagsama niyo po dito sa aming programa. Unang-una po sa lahat, dahil nabanggit ko nga po na meron po nga nagkaroon pala ng kasunduan ng PhilHealth with the UNFPA. Paano po ba ito nabuo, itong nga kasunduan na ito? Ano po ba ang layunin ng partnership na ito?
2: So ang UNFPA or United Nations Population Fund ay matagal lang nandito sa Pilipinas. In fact, ang unang naging director ng UNFPA ay Pilipino, si Rafael Salas. Tayunin ng UNFPA na tiyakin na bawat nagdadalang taong ina ay mabigyan ng pagkakataong mag-deliver o manganak ng matiwasay at saka ng maayos. Inilalayon din ng UNFPA yung mga paraan para matugunan yung ating mga family planning processes. At kasama na rin dito, syempre, yung mga problemang ating hinaharap ngayon, kagaya ng teenage pregnancy o yung mga adolescent pregnancy, at yung spread ng HIV, at saka yung mga iba pang mga related sa gender violence. So yun yung mga pinagtutuunang pansin natin na makipagtulungan with UNFPA na matulungan din na makapagbalangkas tayo ng mga benepisyo para matugunan itong mga problemang ito.
1: Mm-mm. At bago po natin mapag-usapan yung mga existing benefits na po, no, ng PhilHealth para sa ating mga nanay, no, at sa kababaihan po in general, gusto lamang po namin malaman kung ano po yung mahalagang papel na gagampanan po nitong partnership with UNFPA dun sa pagpapababa po ng tinatawag po na maternal mortality dito sa Pilipinas.
2: So yung aming nilabas na mga bagong benepisyo para sa ating maternal package ay actually produkto na ng pakikipag-ugnayan natin with UNFPA. Bago pa man tayo nagpirmahan itong ating Memorandum of Understanding, ay nagkaroon na kami ng cooperation dito sa pag-develop ng ating maternity package. Dahil nga ang layunin natin, maalagaan ang ating mag-ina, hindi lang kasi ang ating nagbubuntis na ina ang ating inaalagaan, kundi pati yung batang nasa sinapupunan ng ating ina na mabigyan natin kaagad ng mga karampatang mga lunas kapag nakikita natin yung komplikasyon, at agaran din nating na i-refer dun sa mga tamang mga spesyalista. At lalong-lalo na yung panganganak mismo na kung saan ikinocover na natin yung cesarean section. Mas tinaas na natin ng almost, titingnan ko lang itong aking ano dito, almost 37, from 37,050 to 58,000 to 62,000. So malaking taas po yan. At yung ating mga normal spontaneous delivery, yung kung normal na pag nanganak from 12,650 to 14,000, kung kayo man ay nanganak doon sa ating mga birthing centers. At yung pong mga nasa hospital naman po ay 9,750, inangat po natin sa 29,000. So kasama rin po dito sa ating binabalangkas ay yung pag-align po ng ating mga program doon sa tinatawag naming Sustainable Development Goal. Mm. Kasama po dyan yung HIV at saka po yung pagbababa nga po ng ating mga maternal mortality at even po yung first 1,000 days po ng ating mga bata ay pag-uusapan din po natin yan.
1: Dahil medyo na banggit niyo na po no yung patungkol po doon sa maternity packages po no ng PhilHealth ay matanong ko lamang po Dr. Mercado kung paano po pinapadali po no nitong mga benefit packages na ito ang access po ng prenatal at postnatal care para po sa mga buntis po nating mga kababayan.
2: Tama yan. At again, para lang linawin ko, yung ating mortality rate ngayon niya ay 86 per 100,000. Ang layunin natin, maibabaya ng 70 per 100,000. So, ang una pong paraan para gawin po yan, tama kayo, yung access. San ho pwedeng pumunta ang ating mga parang nakakaramdam na mukhang nagbubuntis. So yun po ay pwede pong sumangguni dun sa ating mga birthing centers. So marami pong mga RHUs na meron po tayong birthing centers. Pwede pong mismo dun po sa aming accredited na mga hospital. At ngayon po pinalawig pa po namin na kahit po sa yakap center, pwede na rin pong pumunta ang ating mga nagdadalang tao. So ang una po gagawin dyan, tiyakin po na ang ating mga nagdadalang tao ay talaga pong buntis. So kasama na po dyan yung pregnancy test, yung pag-test po natin ng basic laboratories, CBC, yung pong urine analysis. At pagka na-confirm na po natin na talaga pong buntis, nagdadalang tao ang ating pasyente, yung datihan pong apat na prenatal visits, pinalawig po namin ng walo. So almost buwan-buwan po yan hanggang mag-deliver na po yung ating nagdadalang taong ina. At kasama na po dyan yung paggawa po ng ultrasound para pumatiyak po na ang bata po ay nagde-develop ng tama. Pati po yung pagbibigay ng mga bitamina gaya po ng calcium kasi kailangan po yan para dun sa pagbuo ng mga fetus ng ating mga bata. Tsaka yung folic acid para sa brain development po ng ating mga bata. Pati po yung bakuna kung sakali pong kailangan ng hepatitis vaccine. Pati po yung pag-detect din kung meron tayong mga sexually transmitted disease kasi nakakapagbigay po ng komplikasyon sa ating mga nanganganak kagaya po ng syphilis or any sexually transmitted disease. At pati po yung mga development, mine-measure po kasi yan, tinitingnan po kung within the normal curve yung pag-ano po ng bata. At pag may nakikita pong mga anomalia, gaya po ng tumataas po yung blood sugar, tumataas po yung blood pressure na meron pong nangyayaring ganyan kung tawagin pre-eclampsia at gestational diabetes, mai-refer po kaagad sa ating mga spesyalista. At para nga po maibaba natin itong komplikasyon, which primarily is maternal death ang ating pine-prevent.
1: Ito naman po, Dr. Mercado, pagdating po ulit dun sa partnership with the with UNFPA, ay paano po ba isinusulong ng masasabi po natin na kolaborasyon na ito yung family planning at reproductive health services po para sa ating mga kababaihan?
2: Yung pong advice on ano po yung mga methods na pwede pong gamitin. Marami po naman yan, di naman po. Depende rin sa, of course, yung ating conviction o yung ating pong ano ng ating mga nanay. So yan po ay una, ano po yung disenyo ng ating magiging benefit. So ipapackage ba natin, ano yung kasama dun sa isang package. At pati po yung pag-analisa ng atin pong population data. Ilan ho ba at saan ang malimit pong nakakaroon ng komplikasyon sa pagdadala ng tao para po doon tayo nakafocus kung ano po yung strategiyang gagawin natin. Pati po yung capacity building, ilan ho ba talaga ang pangangailangan natin ng kumadrona, ng mga nurses at mga pasilidad para rin po ma-direct natin na ang ating mga kapartner na provider kung saan po maaaring mas maganda magtayo po ng mga facilities nila. So capacity planning, benefit design, how we do population-based analysis at saka po yung eventually paano rin po i-communicate at ipahatid sa ating mga populasyon kung ano po yung mga programang pwede nilang i-avail.
1: At kaugnay po nitong mga nabanggit niyo po, no, ay gusto din po naming malaman, Dr. Mercado, kung ano po naman ang magiging papel nitong UNFPA, of course, with this partnership with PhilHealth, pagdating po doon sa pagbibigay ng technical support at expertise, no, regarding maternal health sa, kumbaga, within this partnership po.
2: So, ang una nga nilang tinulong sa amin ay base doon sa mga datos na meron tayong available, ano ang disenyo ng benepisyo. So, nakita nga namin, kaya pinalawig natin ng 8 prenatal. Isinama na rin natin yung mga karagdagang mga laboratorio at saka lab test at saka karagdagang mga bakuna. Ay base yon sa mga pag-aaral na ginawa, hindi lang dito sa atin, kundi sa ibang bansa. Tapos ang pangalawa, ipapaano nga maging maramdaman ng ating mga kababayan itong ating benepisyo. Kaya isa nga sa napagkasunduan natin, namin, maglagay ng patient coordinator. Parang kapag kami ay nag-accredit ng isang facility, dahil nga maraming pwedeng patunguhan ang ating pasyente, merong ni-require kami at merong nakalagay doon sa aming polisiya, ano ba ang role ng isang patient navigator or patient coordinator. Para kung kailangan ng pasyente ng halimbawa konsultasyon sa isang pediatrician, neonatologist o sa isang gynecologist, ay pwede nating i-direct. At yun ay ginagawa din namin at tinitingnan kung paano din eventually makover ng ating benefit package.
1: And of course, aside from yung partnership po mismo, no, ng PhilHealth and ang UNFPA, ay ano naman po kaya, no, ang magiging papel, no, ng coordination naman with national, with other national agencies at maging ng mga lokal na pamahalaan upang matiyak po na yung mga health policies po, particular po pag dito sa maternal health, ay umaabot po sa grassroots level o sa mga communities po natin.
2: Tama yan. Kasi nga, Steph, ang kailangan natin ay whole of society approach. Kasi hindi naman pwedeng ang PhilHealth lang ang tanging nakapagbibigay ng kumbaga ang solusyon dito sa ating mga hinaharap na problema. So una dyan yung local health system strengthening o yung local health system plan. Again, pag base dun sa ating population data, baka mabigyan natin ng direksyon yung mga local government units na alam nyo, sa dami nyo po ng ganitong mga problema, baka kailangan po talagang magtayo pa tayo ng mga dagdag na mga lying-in facility at kailangan po tayong mag-train ng mga dagdag na kumadrona at ano po yung kailangan nating mga gamit. So yun po yung isang mga tinitingnan namin to help the local government. Pati po yung mga policies, kung ano ka po yung mga pulisiya na pwede pong ilatag ng local government in the form of local ordinances. Maari pong ano po yung tulong sa ating mga nagbubuntis na mga community members. Ano po yung kailangan pong aruga. May iba pong mga local health units po, for example, dahil malayo po yung mga tinitirhan ng ating mga pasyente, nagtatayo po sila ng parang holding area o isang bahay na malapit na doon sa birthing facility para pag term ka na, doon ka natitigil at binibigyan ng allowance ng ating local government dahil malaki na nga po ang binabayad namin sa PhilHealth dito sa mga nagde-deliver na nandun nga po sa mga RHUs. So, ganun po yung mga strategy ang nakikita namin.
1: Ito naman po, no, given na syempre ay ginagawa po ng pamahalan lahat para maabot po, no, maabot ng nito mga services na ito yung mga communities natin, no. Sabi ko nga po kanina, sa grassroots level, ay matanong ko lang din po kung paano naman po mai-integrate po, no, yung family planning at counseling sa training po ng ating mga health workers, no. Siguro kahit ng mga rural health workers na talaga po nga umaabot dun sa mga communities po natin, syempre hindi lamang po sa tulong ng PhilHealth kundi sa tulong din po ng ibang mga relevant agencies like DOH.
2: So tama yan, ano, kailangan talagang pag-usapan, although hindi nasakop ng PhilHealth dahil kami nga po ay doon sa panganak, but ang UNFPA pwede po ring makipagsangguni sa ibang ahensya, lalong-lalo na po ang DOH, ang DILG, kung paano nga po yung sistema na mas palakasin pa yung ating maternal care at saka nga po yung mga iba pa nating mga nakikitang problema like adolescent pregnancies. Ang una po dyan ay access nga, kaya po yon role ng PhilHealth, naghahanap po kami ng mga partners, ng mga providers na sasang-ayon po dito sa ating mga rates na binibigay, na ngayon naman po ay medyo malaki-laki na, kaya marami na pong talagang mga facilities ang talaga nag-i-engage. Pero yung buong programa po, kailangan po talagang kasama po ang local government at saka po ang mga ibang stakeholders within the community na pag-isipang mabuti po kung paano palalawigin po itong sistemang inilatag namin. Kami po nandun na sa panganganak eh, pero yung family planning po, usually DOH, ano po yan, activity. So, ipagsangguni naman po ang UNFPA doon sa multisectoral across the DOH.
1: Ito naman po, Dr. Mercado, given na ito na po, nagkapirmahan na po ng kasunduan between PhilHealth and UNFPA para maisulong nga po yung maternal health dito sa ating bansa. Just for, kumbaga, yung ano po ba yung long-term po, no? Yung nakikita nyo po na long-term impact po, no, nitong kasunduan na ito para sa kalusugan po ng ating mga kababaihan at kabataan dito sa ating bansa.
2: Ang long term po talaga ay tiyakin natin na wala pong nagbubuntis na exposed sa potential risk. At ang pinaka measurable nga po diyan ay yung maternal death na napanggit ko kanina. Tayo po ay nasa 86 per 100,000 na nagbubuntis, ay maiba pa po natin ng 70 or even less. Kasama na rin po diyan yung adolescent pregnancy, kasi po ang adolescent pregnancy tumaas po tayo ng almost 36% in the compared to 4-3 years ago. So kailangan din po natin base sa datos na maibaba yan, kasi nakaka-alarma po, tumataas po yung ang adolescent pregnancy, especially po dun sa 10 to 14 year old age group na medyo po nakakabahala. So yun po yung kailangan nating i-measure na mai-reverse o maibaba. Kung hindi man po natin ma-zero, ay maibaliktad po natin yung trend, kasi nga po ngayon tumataas po ng 34-36% for the past 4 years. Yun po yung ano natin, pati po yung HIV ay tinitingnan din po natin na maibaba yung mga persons living with HIV na nabibigyan po ng gamot, kasi yun naman po covered din namin dito po sa ating PhilHealth programs.
1: And given po na ang layunin po, no, kumbaga nitong partnership na ito with UNFPA ay mabaliktad yung trend when it comes to mortality rate. Siguro ito po, ito sa susunod ko po na katanungan, ay mahalaga po na ma-reiterate, no, from PhilHealth, given na sa pamagitan po nitong partnership na ito ng PhilHealth at ng UNFPA ay of course we could see na mapapalawak pa ang suporta at access po pagdating sa maternal care. Given all of these po, masasabi po ba natin na wala nang maiiwan pang Pilipina, no, pagdating sa serbisyong pangkalusugan, particular po sa maternal health?
2: Yes, yan yung ating layunin. Kaya nga, di pa man nagbubuntis ang ating mga future na ina, ay ini-encourage na namin na magpa-lista sa yakap, kasi doon ka pwedeng i-advise ng family planning methods. Bagamat di pa namin covered yung mga gamot pang family planning, kasi nga yun ay sakop ng DOH, pero doon pa lang mabibigyan na ng counseling, ng advice, paano yung iba pang mga methods na pwedeng kung naaayon sa religion o sa belief ng ating mga pasyente. Nandun din yung paraan para makaiwas sa transmission ng HIV o sexually transmitted disease. So yun ay doon pa lang sa yakap. Ang ano po natin, magpa-impanel na kayo. Di po nangangahulugan kayo dapat na buntis bago kayo magpayakap. Di po nangangailagan dapat meron kayong sakit bago po kayo magpayakap. Dahil dito po lahat po tayo ay immediately eligible, kasi lahat po ng Pilipino ay miyembro po ng PhilHealth.
1: Gusto ko man pong pahabain ang ating diskusyon, particular sa napili po nating paksa sa araw na ito, ngunit we're running out of material time. Maraming salamat po, Dr. Mercado, sa pagbibigay niyo po ng oras dito sa aming programang Ang Pilipinas Ngayon, dahil napakahalaga po ng usapin na atin pong tinalakay, maternal health. Siguro may mga nakikinig po sa atin na ating mga kababayan, mga kababaihan po, loob man o labas ng ating bansa. Maraming salamat po sa ulitin po, at God bless po.
2: Maraming salamat, Steph, at maraming salamat sa pakikinig ng ating mga kababayan. Anytime po, pwede niyo po kaming tawagan ulit.
1: Sure po, maraming salamat po muli. At ang ating nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang Presidente at CEO po ng Philippine Health Insurance Corporation, walang iba kundi si Dr. Edwin Mercado. Tayo po'y dadako na sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinayuhan ang mga senador na bumalik na sa pagtatrabaho. Mga posibleng opsyon at legal remedy titingnan sa gitna ng gulo sa Senado, yan ay ayon mismo sa punong ehekutibo. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
3: Magbalik na kayo sa trabaho. Itong mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mataas na kapulungan kasunod ng dalawang sunod na pagkansela sa sesyon ng mga senador. Sa ambos interview ng Pangulo, sinabi nito ang daming trabahong dapat na gawin, lalo na't kailangan ng tao ng tulong sa gitna ng krisis. Tanong ng Pangulo, paanong humantong sa ganitong sitwasyon na ganito kagulo ang Senado at huminto sa kanilang mandatong gawin ang kanilang trabaho? Kung ilalarawan na niya ang upper chamber sa kasalukuyan, sadyang magulo ito at nawala ang kredibilidad ng liderato ng Senado sa may pahayag na hindi nila maunawaan kung bakit nahinto ang mahalagang gawain ng nasa legislatura. Hindi naman marahil, dagdag ng Pangulo na ang paghahatid sa isang senador para pumunta kung saan siya pupunta ay sapat na dahilan para magkansela ng isang sesyon. Sa harap nito ay sinabi ng Chief Executive na sisilipin nila ang ilang opsyon at legal remedy sa gitna ng gulo sa upper chamber. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Get back to work, because it's important, dami natin kailangan gawin. All these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership, the whole Senate, into disarray. It has discredited the leadership. It has stopped the business, essential business of legislation in government.
3: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga ulat, posibleng makaapekto sa pagpasa ng priority bills at ekonomiya ng bansa ang kasalukuyang kaguluhan sa Senado. Ginawa ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang pahayag makaraang maantala ang sesyon ng Senado kasunod ng pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng flood control anomaly. Ayon kay Yusek Castro, bagamat handang makipagtulungan ang executive branch sa Senado, anuman ang liderato nito ay dapat pa rin aniyang ipagpatuloy ng mga mambabatas ang kanilang tungkulin. Itinanggi rin ng executive branch na nangialam ito sa Senado kaugnay sa pag-aresto sa senador.
5: Sa parte po ng Pangulo, sa parte po ng ehekutibo, wala pong magiging issue. Kahit sino po ang leader sa Kongreso, makikipag-ugnayan, makikipag-cooperate ang ehekutibo para lamang maipasa ang mga priority bills para sa taong bayan.
1: Si Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, nanawagan ang buong Senate Minority Bloc o ang Solid Bloc 11 na magbitiw na sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Sa isang joint statement, binanggit ni Senador Erwin Tulfo na ipinapakita ni Senador Cayetano na hindi niya kayang gampanan ang kanyang tungkulin bilang pinuno ng mataas na kapulungan. Binigyang diin ng Minority Bloc na ang nangyari nitong Martes na ikalawang sunod na araw na walang sesyon dahil sa hindi pagsipot ng majority ay malinaw na pag-abandona sa tungkulin, pagpapabaya sa responsibilidad at tahasang walang bahala sa mga rules ng Senado. Ang paglabag-ani lang ito ay lantarang pambabastos sa institusyon at sa sambayan ng Pilipino.
6: It's a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to lead. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people.
1: Yan ang naging pahayag ni Senador Erwin Tulfo. Samantala, nagpahayag din ng kanya-kanyang sentimiento ang ilang miyembro ng minorya kaugnay ng ikalawang araw na pag-boycott ng mayorya sa Senate session.
7: Kung matapang siya, pumasok siya kasi yung katapangan din napakita sa pamagitan ng paggawa niyo yung trabaho mo. Kasi yung mga duwag takot sa trabaho eh, takot sa responsibility, yun yung ibig sabihin. So inamo ko si Alan, kung matapang ka, pumasok ka.
8: We're appealing to our colleague, papasama natin. Nagampanan natin yung ating trabaho, so inabayaran tayo sa taong bayan.
9: We now appeal to the rest of the members of the majority bloc. We appeal to their sense of duty na sana mag-attend sila ng session.
10: I think it is really a dereliction of duty and a abandonment of his post as the leader of this institution.
1: Yan ang naging pahayag ng mga miyembro ng Senate Minority Bloc o Solid Bloc 11.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa kaugnay na ulat, Senate Minority Bloc na nawagan sa majority senators na dumalo na sa huling araw ng kanilang sesyon. Ang kabuuan ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion.
11: Umapila ang mga senador na miyembro ng Minority Bloc sa mga kapwa senador sa majority na pumasok na at dumalo sa huling araw ng kanilang sesyon ngayong hapon bilang pagtupad sa kanilang tungkulin. Ito ay matapos ang ikalawang sunod na araw na hindi pagsipot ng majority senators kabilang si Senate President Alan Peter Cayetano sa Senate Plenary dahilan para hindi muli magkaroon ng sesyon nitong Martes. Apila na ni Senator Sherwin Gatchalian sa majority senators, gampanan na ang kanilang trabaho lalo't bawat araw-anya na walang sesyon ay nasasayang ang panahong dapat ay inuukol nila sa pagpapasa ng mga panukala batas na pakikinabangan ng mga Pilipino. Nanawagan naman si Senador Bam Aquino na kung may hindi man sila pagkakaintindihan ay pag-usapan o pagdebatihan nila sa Senate floor. Humingi naman ang paumanhin sina Senador Juan Miguel Zubiri at Senador Kiko Pangilinan sa taong bayan, lalo na sa mga direktang apektado ng mga nakabingbing panukalang batas sa kanilang kapulungan. Binanggit naman ni Senadora Risa Ontiveros na kabilang sa mga panukalang na de-delay ang Anti-Hospital Detention Bill at ang Magna Carta of Barangay Health Workers. Una ng pinunto ni Zubiri na nakabinbin din ang promosyon ng 5 military officials dahil sa kawalan ng sesyon ng Senado. Hindi pa kasi nabubuo ang Commission on Appointments o CA na siyang tumatalakay at nag-aaproba ng promosyon ng mga military officials. Kapag hindi na-aksyonan ng CA ang mga papel ng mga opisyal, aabutan na sila ng adjournment at mababypass na ang kanilang promotion o appointment. Ngayong araw, ang huling sesyon ng Kongreso bago ang kanilang Sineje adjournment at ang balik na ng kanilang sesyon ay sa July 27 kasabay ng SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, iginiit ni House Deputy Speaker Paulo Ortega na dapat nang kumilos ang Senado at isantabi ang anumang hindi pagkakaunawaan bago pa sumapit ang Sineje adjournment. Binigyang diin ni Ortega na trabaho ng mga mambabatas na sundin ang mandato nito lalo na't may mga nakabinbin pa rin mga priority bill na dapat matalakay. Dagdag pa lang mambabatas na maraming trabaho ang dapat nang umusad upang hindi rin malagay sa alanganin ang mga Pilipino na siya ring pangunahing makikinabang sa mga isinusulong na batas.
12: Sana magkausap-usap sila kasi we only have 2 days bago po mag-Sineje para marami na pong mas matapos na local and national bills yung mga letter priority bills natin. Tapos syempre po yung calendar po ng impeachment, inaantay po ng taong bayan para ma-actionan na rin.
1: Yan ang naging pahayag ni House Deputy Speaker Paulo Ortega.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga ulat, civil watchdog nakasuporta sakaling may leadership change sa Senado. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco.
13: Nanindigan ng citizens-led watchdog group na Bantay Senado na suportahan o susuportahan ito ang anumang hakbang ng mga senador para magtalaga ng Senate President na sa tingin nila ay mas makapagpapalakas ng tiwala ng publiko at makatitiyak sa maayos sa pagdaraos ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bantay Senado Convener Clive Arguelles, mahalagang mabantayan ng publiko ang mga kilos ng Senado. Ito'y upang maiwasan ang anumang posibleng pagkakantala sa impeachment proceedings, lalo na sa gitna ng mga pagbabago sa liderato at iba pang kontrobersiya ang kinasasangkutan ngayon ng institusyon. Pero sa kabila nito, nilinaw ni Arguelles, hindi na nanawagan ng kailang grupo ng pagbabago sa liderato ng Senado at nakadepende pa rin ito sa pagpapasya ng mga senador. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, iginiit ni Education Secretary Sonny Angara na napakalaking tulong na isinasagawa ngayong whole of government approach para sa isinasagawang Brigada Eskwela, alinsunod pa rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Secretary Angara, malaking ginhawa para sa lahat ng nakiisa sa Brigada Eskwela ang mga serbisyong bitbit mismo ng pamahalan upang maalalay o maalalayan ang mga estudyante, guro at volunteers para sa taunang Brigada Eskwela. Kabilang sa mga katuwang na ahensya, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Health o DOH at Department of Labor and Employment o DOLE.
14: Ang kagandahan ng Brigada Eskwela this year is that inutos ni Pangulong Bongbong na DSWD tutulong sa Tarabasa. So may added the incentive para sa mga tutulong sa literacy programs natin. Yung Tarabasa is also a big help. Tapos yung DOLE may tupad volunteers, so may incentive din sila. Tapos yung DICT sa connectivity po ng ano. Tapos yung PhilHealth sa yakap program naman ho sa kalusugan po ng ating mga pamilya, yung mga magulang, teachers at saka estudyante. Hindi na sila pupunta sa ospital, minsan napupuntahan na sila ng mga health providers.
1: Yan ang naging pahayag ni Education Secretary Sonny Angara.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Sa iba pang mga ulat, epektibo at naging malaking tulong para sa mga mag-aaral ang pagpapatupad ng Tarabasa Tutoring Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, naging magandang epekto ng Tarabasa program sa mga estudyante dahil tumataas ang reading proficiency at comprehension ng mga ito. Naging malaking tulong din ito para naman sa mga estudyante na nagsilbing tutors na nabigyan naman ng tulong sa pamagitan ng Cash for Work program bilang mga youth development workers.
15: Atay, doon sa mga naging mag-aaral, naging kinagigong ang Tarabasa Tutoring Program sa pag-address ng at least grade, especially among college students enrolled in overseas graduating branches, and nakatulong sa mga mag-aaral na magpabulid yung kanilang skills, lalo-lalo na nga.
1: Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
0: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, tiwala naman si Department of Education o DepEd Secretary Sunny Angara na magiging positibo ang resulta ng pag-arangkada ng three-term academic calendar ngayong school year 2026 to 2027. Giit ni Angara na magiging daan ito upang maging balanse ang pagkatuto at pahinga ng mga mag-aaral, gayon din ng mga guro. Maiiwasan na rin ang paghabol hindi lamang ng mga guro sa kanilang mga ituturong asignatura, kundi maging sa mga mag-aaral na hinahabol din ang kanilang mga dapat mapag-aralan.
16: We're hoping na mas maganda yung learning outcomes dahil may oras siya maghanda, may oras siya mag-train, tapos mas konti yung exams na ibibigay niya. Tapos yung from dun sa punto de vista naman po ng mag-aaral, mas may oras siya for tinatawag na deep learning o talagang mag-concentrate sa pag-aaral niya dahil dun sa lumang sistema, parang habol ng habol yung teacher tsaka yung mag-aaral.
1: Yan ang giging pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
0: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga balita, patuloy na nagtutulungan ang mga ahensya ng gobyerno bilang paghahanda sa panahon ng tag-ulan. Mula sa pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon, sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ipinatutupad pa rin ng ahensya ang flood mitigation measures laban sa malalakas na pag-ulan tuwing rainy season. Tinitiyak din aniya ng iba pang ahensya ang mabilis na paghupa ng baha sa flood-prone areas.
5: Tuloy-tuloy po ang paghahanda ng gobyerno para sa pagpasok ng tag-ulan. Hindi po pinapangako na hindi nababaha, pero ang assurance ay nagtutulong-tulong ang mga concerned agencies to ensure na mas mabilis humupa ang tubig baha at siguruhin hindi ito natetengga ng matagal katulad ng dati.
1: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, kasalukuyan pa rin sinusuri ng Food and Drug Administration o FDA ang panukalang New Generation Anti-Dengue Vaccine o Q-Denga vaccine o mas kilala bilang TAC-003 na gawa ng kumpanyang Takeda. Mula sa pahayag ng Department of Health o DOH, sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na lumabas sa mga pag-aaral na ang bakuna ay may mas mababang bisa sa mga batang 4 hanggang 5 taong gulang kumpara sa 6 na taong gulang pataas. Hindi rin aniya maikakaila ang posibleng mas malubhang dengue infection na dengue serotype 3 sa mga nabakunahan ng Q-denga na hindi pa nagka-dengue noon.
5: Sa ating bansa, dengue serotype 3 ang madalas na kumakalat. So abangan na lang po muna natin ang magiging tugon ng aplikante.
1: Bumaba naman ang dengue cases sa bansa sa buong bansa ngayong taon. Batay sa pinakahuling datos na itala ang 40,151 dengue cases ngayong taon kung saan bumaba ng 57% mula sa 110,924 cases sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Hinimok naman ng Malacanang ang publiko na sundin ang mga paalala ng Department of Health o DOH kontra dengue.
5: Mabisa ang kampanya na sinasagawa ng DOH sa pamumuno ng Secretary Herbosa na tuwing alas 4 ugaliin ang taob, taktak, tuyo, taki para kontra dengue.
1: Si Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga ulat, Vice President Sara Duterte mas mainam na magpaliwanag sa impeachment trial imbes na idaan sa technicalities ang pagpapabasura. Sa reklamo laban sa kanya, yan ay ayon mismo sa Malacanang. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan.
17: Pinuna ng Malacanang na tila walang naging tahas ang pagtanggi si Vice President Sara Duterte sa mga akusasyon sa kanya na laman ng impeachment complaints. Reaksyon ito ng palasyo sa isinusulong ng kampo ni VP Sara na ipabasura ang articles of impeachment. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ginamit lamang ng kampo ng Vice Presidenteng simpleng teknikalidad sa kanilang depensa na dati na rin itong ginamit si Justice Committee ng Kamara. Anya, mas mainam kung maipaliliwanag ni VP Sara sa taong bayan ang mga inaakusa sa kanya imbis na idaan sa technicalities para ibasura ang reklamo. Ayon kay Castro, ang Senator Judges na ang magpapasya kung ibabasura ang impeachment complaints. Makabubuti rin ayon kay Castro kung magagawa ng Vice Presidente na malinis ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng mga ebidensyang mailalatag sa impeachment trial.
5: Mas maganda po sana na mas maipaliwanag niya sa taong bayan itong mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities to have the complaint be dismissed. So, abangan na lang po natin dahil nasa kamay na po ito ng mga senator judges kung i-dismiss nila outright, forthwith, nang hindi nakikita ng taong bayan yung mga nais makita na ebidensya. Kung makiklear naman po ang Vice Presidente sa pamamagitan ng mga ebidensya at ito'y madidinay niya, mas maganda pong maklear niya yung pangalan niya at maipaliwanag niyang walang katotohanan lahat yung mga inaakusa sa kanya.
17: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, mahalaga ang nabuong kasunduan sa ilalim ng ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA sa pagtataguyod at pagpapalakas ng digital economy ng Pilipinas kasama ang ASEAN Regional Community. Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC Chief Economist Michael Ricaford sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, 5-10% na ngayon ang bumubuo sa digital economy ng ASEAN member states. Kabilang sa mga sektor ng ekonomiya na kasalukuyang gumagamit ng digital platforms ay enerhiya, food security at financial markets kabilang na ang bonds at stock market. Dagdag pa ni Ricaford na kailangan ma-harmonize ang regulation at policies na magsisilbing gabay sa mga ASEAN member economies upang masiguro ang maayos na pagpapatupad ng DEFA upang matugunan ang anumang issue sa regional digital connectivity, gayon din ay mapangalagaan ang privacy o personal information.
18: May agreement man yung ASEAN sa napakaraming aspeto bukod sa, diba, ngayon, enerhiya, food security, pati yung digital economy kasi ultimate financial markets natin, no? Nag-integrate na po yung ASEAN when it comes to yung mga bond market, yung mga stock market, yung mga, yung, pati yung economies themselves, no? Parang inuunti-unti yun ng ASEAN kasi ultimo yung mga free trade agreements natin, meron na tayong multilateral agreements jointly with other ASEAN countries. Importante rin po yung ano, yung framework do sa digital economy setting kasi yan eh, doon napapunta yung mga ekonomi eh, yung mga supply chains eventually eh. Meron din mga protocols at kasunduan pertaining to that, no? Kasi nga, eventually, unti-untiin na mag-i-integrate yung economy. Hindi naman talagang full integration, but partially, no? Yung parts of our economy, like yan sa digital infrastructure. At eventually, pati it would become a bigger community. Kung baka mas maganda, mas maraming buyers, mas maraming sellers in the sense na yung mga produkto natin, may bebenta natin sa mas maraming customer or buyer, hindi lang sa bansa natin, pati sa ASEAN. So, kaya importante po yung ganong protocol, sir, kasi doon na po papunta yung mga ekonomiya na.
1: Si Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC Chief Economist, Michael Ricafort.
0: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, isa sa pinaka-advance na indicator bilang batayan sa galaw ng ekonomiya ang mga datos na ipinapakita ng Purchasing Managers Index o PMI ng isang bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC Chief Economist Michael Ricafort, sinabi nito na bumalik na sa expansion mode ang manufacturing activity ng bansa nitong Mayo taong kasalukuyan matapos umakyat ito sa 50.8% kumpara sa 48.3% noong buwan ng Abril. Ayon pa kay Ricafort, ito na ang pinakamataas na paglago sa loob ng 10 buwan dahil wala pa aniyang isang buwan tumaas na agad ang PMI sector ng manufacturing. Sinabi rin ng ekonomista na malaking tulong sa paglago ng industriya ng bansa ang pagbaba ng presyo ng langis sa global market at maaari rin aniyang masustain ang PMI kung magtutuloy-tuloy ito.
19: Welcome development yan kasi that's one of the leading indicators when it comes to economic data. Isa yan sa pinaka-advance kasi data yan for the month of May, sir, eh. Well, saka makita ang economic data na wala pa man isang buwan, eh yun yung indicator na showing improvement. Bumalik sa expansion mode yung manufacturing natin. Mm-hmm. That's the highest in 2 months and also that's the highest in among 10 months. Magandang sinyalis po yan, Sir Ray, kasi kahit papano, parang bumabalik na siya sa normalcy. Sana masustain kasi kahit papano, Sir Ray, yung world oil price kasi bumaba na rin to below 100. Matagal-tagal na, siguro magtatatlong linggo na rin po below 100. Meaning to say, kumakalma na, dami na nating rollback, di ba, Sir Ray? Yung sa diesel, sa gasolina. Nasa alaki pa ng rollback na itong huling linggo. Nag-normalize na yung cost, no?
1: Si Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC Chief Economist Michael Ricafort.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: At iyan ang mga mainit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa bugso ng ating mga regional news.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas ngayon!
1: Tayo dadako muna sa rehiyon ng Luzon. PDRMO nakisa sa pagpapalakas ng kahandaan at kaligtasan ng Pangasinan kontra sakuna. Narito ang ulat ni Sara Kayabyab mula sa Dagupan.
20: Akibyang, so Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at sakay na Security Consultation Meeting kaiba iray manunan ahensya na gobyerno tan lalo na pabisgag so koordinasyon panagparaan tan pankakasakay ya ubat parad kaliganan tan inpakapagder na publiko sumpad kalamidad at probinsya. Indanet na meeting so kaimportante ana proaktibon panagparaan at kalamidad panagplano base at peligro epektibon pansasala na impormasyon tan pakawalaan naman kakasakaya mekanismo na ubat tiyan nabawasan so epekto na natural tan arumniran peligro sa ikaplesan tan tuloy-tuloy iransagpot na probinsya. at panagplano na ag-iilaluan so pantutungtungan mo at bilang kabiyangan na pinabiskag a programa para panagparaan at kalamidad. Sagat man na sarayan gan-gan at pian na siguro sumaplos tan mo oksoya panresponde at anto ka man na klaseng emergency yanayarin mga pekta at sari komunidad dyan Pangasinan. Internet mat so kambiyangan na mabiskaga siglautan tana pankukulaboraan na nanduroman ahensya. Yan napansan siya so kaliganan tan pakaabigan na tutuo lapod dyan pa na maglay na mas mabiskaga koordinasyon tan panshare na saray istratehiya. Sa probinsya so magmaliwa mas akaparaan niya mga rap at saray angat yapan sa sengegan na kalamidad tan arumnirag peligro at seguridad. Manlalapod Dagupan City, Sara Kayabiyab, Radyo Pilipinas, World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Sara Kayabiyab mula sa Dagupan. Puntahan naman natin ang Bontoc, PLGU Mountain Province naglaan ng mahigit 6 na milyong pisong pondo para sa Brigada Eskwela at iba pang programang pang-edukasyon. Ang kabuong ulat ihahatid naman sa atin ni Donna Kawisbalyo.
2: Nang ialokar ti Provincial Local Government Unit wenno PLGU ti Mountain Province iti pondo amang suporta iti Brigada Eskwela Program ti Department of Education. Sigon kenni Community Affairs Officer June Pinayakan, manipod iti nasurok 6 milyon a piso a pondo iti Special Education Fund 500,000 pesos tina ialokar para iti panay patungpal ti Brigada Eskwela itatawan. Kanayunan na adamot iti 3.5 million pesos a pondo para iti panagsimpa ken panang pasayaat kadagiti pasilidad kadagiti napili a pagadalan iti probinsya. 900,000 pesos met tina ialokar para kadagiti programa iti sustainable education. Nagpanawagan ni Pinayakan iti publiko nga itultuloy iti panangited suporta kadagiti estudyante ken eskwelaan nang runa ita a panawen ti Brigada Eskwela tapno awan kuma iti mabati nga imontanyo sa learners. Narpus na Bontoc DZRA saon ang Donna Kawisbalyo para ase Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Kawisbalyo mula sa Bontoc. Punta naman tayo sa Lucena. Health Eskwela Campaign ng Department of Health o DOH umarangkada na kasabay ng balik eskwela. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Joshua Miguel Suarez.
21: Sinimulan na ng Department of Health ang mga hakbang nito laban sa dengue kasabay ng pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Sa ilalim ng Health Eskwela Campaign na mahagi ang DOH Center for Health Development Calabarzon ng mga anti-dengue equipment at cleaning material sa Felipe Calderon Elementary School sa Tanza, Cavite. Bahagi rin ng programa ang pagkakabit ng all-set net sa mga bintana ng paaralan para maprotektahan ang mga estudyante at guro laban sa mga lamok na nagdadala ng dengue lalo na ngayong tag-ulan. Ayon pa sa DOH, layo ni na Health Eskwela Campaign sa pakikipagtulungan ng Department of Education na palakasin ang kamalayan ng mga mag-aaral sa tamang pangangalaga ng kalusugan at mag-iwas sa iba't ibang sakit. Patuloy namang hinihikayat ng kagawaran ng mga paaralan at komunidad na panatilihing malinis ang kapaligiran para maiwasan ang pagdami ng mga pinamumugaran ng lamok. Mula Radyo Pilipinas, Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Joshua Miguel Suarez mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan. Dalawang samahan ng seaweed farmers sa Palawan nakatanggap ng seaweed inputs mula sa pamahalaang panlalawigan. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Lizelle Pilapil.
3: Naging benepisyaryo iyang kanegosyo pa o kagamitang negosyong pangkabuhayan ni ang gobyerno o ang Palawan, ang asosasyon ng mga seaweed farmers nga inkakabilangan iyang Sungan-Sungan Fisher Folks Association, iyang Barangay Panitian sa Fronya Española, Iksikla Farm Association iyang Barangay Tabon sa munisipyo ang Quezon. Ing pantaw kananda ang mga seaweed inputs igpropagules datong Mayo 26 hanggang 27 ang dagon nga dia. Pwere sa mga seaweed inputs igpropagules, karirisibira ang mga asosasyon nga dya iibay-ibay agricultural inputs alin sa pago. Katuyuan iyang programa dya nga mas mapabasked pa ang parangabuen ang mga mangingista ig seaweed growers sa probinsya. At pasalamat da mayad ang mga kapakinabang ang arisibing tabang alin sa gobyerno ang Palawan nga igsasarigang kapaparabong andang parangabuen ing katatabang sa andang mga sadiling pamilya.

0: Sa balita mula sa Kalbayog.
1: Andam na ang mga estudyante sa siyudad sa Kalbayog mahuman magdistribuer ang gobyerno lokal sa 30 mil nga school bags nga may sulod nga notebooks, writing pads nga mga lapis para sa mga estudyante tikang kindergarten, tub-tub grade 6 sa tanan nga 157 nga barangay. Ginpangunahan ni Mayor Raymond Uy ang simboliko nga turnover kasan kulop kaupod ang mga opisyal sa Department of Education o DepEd. Labot sa paghatag sa gamit eskwela, gintutuyo sa programa nga maminusan ang pinansyal nga kabugat para sa mga kaganak antes sa pag-abri sa klase sa Hunyo 8. Igin pakita liwat sa inisyatiba ang padayon nga paningkamot sa LGU ngan komunidad sa pagsuporta sa edukasyon pinaagi sa Brigada Eskwela samtang ginpapadayon ang paghatag sa mga kinahanglanon nga gamit ngadto sa yunukot nga kabataan sa Bug-os nga syudad. Inian sa nga pitad, agud maparigon pa ang access sa dekalidad nga edukasyon para sa mga kabataan sa Kalbayog. Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog. Dakuin naman natin ang Mindanao, lalawigan ng Surigao del Sur pumasa sa Calendar Year 2026 Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children at Local Council for the Protection of Children Functionality Assessment. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
3: Pasado ang probinsya sa Surigao del Sur ug ang tanan niini nga 19 ka mga local government units kon LGUs sa CY 2026 sa Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children Functionality Assessment. Kini nga kalampusan nagpakita sa inisuang pasalig sa mga lokal nga kagamhanan ug mga stakeholders sa pagpanalipod sa mga katungod, dignidad o kaayuhan sa mga kababayenan o kabataan. Pinagi sa gipalig-on ng mga protection mechanism, responsive intervention o epektibong pagpatuman sa mga programa batok sa human trafficking o VAUSI. Gawas ni ini, mipasar usab ang probinsya sa CY 2026 Local Council for the Protection of Children kon LCPC Functionality Assessment. Tungod dini, magparayon ang mga LGU sa pagpanguna sa pagpanalipod o paghatag o gahom sa mga kababayenan o kabataan o sa pagpalambo sa kultura sa pagrespeto, patas nga katungod o hustisya alang sa tanan. Ang mga assessment ang gipasugdahan sa Department of the Interior and Local Government kon DILG. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa Hulo. Coast Guard Western Sulu nagsagawa ng information drive sa bayan ng panglima tahil. Ang kabuong ulat ihahatid naman sa atin ni Nurida Salip Julkiram.
4: Nagpaon ng Coast Guard Western Sulu sa Safety, Security and Environmental Numbering System at OSSEN Information Drive on Information, Education and Communication at IEC Campaign na Barangay Pagkasinan Panglima Tahil Sulu, St. Pitcho Katluantag Isa Simbulan May na Kalaway. Magsud sin bakarajanin in palawak kunin panghati sin mga tagdapo, iban operator sin mga bangka, mag-iista iban sin kiwan ng pamaritime stakeholders sa tungod sin kahalgan, pagpa-register iban pagbutang identification number ang mga sasakatan, hadakat, urol hapya pa panausara sa Department of Transportation. Diyakit-akit doon hanginin mga program matungod sa Maritime Safety and Security, Vessel Identification, iban kahalgan sin SSEN, abad na isang mga pakusugin search and rescue operations, pagpagang sin mga illegal activity ha karakatan, iban mga pareho pa in domain awareness. Nura hainin na paunda sa information campaign, solid waste management, abad mabiyabing katana, magbuhit sin na basura, hamapat at pagbubugitan. Timukwa program ini inasabot barangay at tulong tamang sin CGS Western Sulu, Coast Guard Substation Hulo, iban sing kaibanan pa operational units sa Deng RP Hulo, Nurida Salip Julkiram para Radyo Pilipinas Super World Service.

0: mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: At inyo napakinggan ang ulat ni Norida Salip-Julkira mula sa Hulo. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Pinag-aaralan na ng pamahalaan ang mga hakbang upang mapalawak ang pag-export ng mga produktong Pilipino sa Vietnam kasabay ng pagtugon sa mga matagal ng issue sa pagpapatupad ng kasunduang pang-agrikultura, lalo na pagdating sa bigas. Ito ay kasunod ng kasunduan ng dalawang bansa na itaas ang kanilang bilateral trade sa $20 billion mula sa kasalukuyang $15 billion habang tinatarget ding mabawasan ang trade imbalance na pabor sa Vietnam. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., kumikilos na ang Department of Agriculture upang maisakatuparan ang napagkasunduan ng mga lider ng Pilipinas at Vietnam. Nanatiling pangunahing pinanggagalingan ng imported na bigas ng bansa ang Vietnam na nagdudulot ng trade deficit o ng trade deficit na tinatayang $2.7 billion. Isa sa mga pangunahing alalahanin ng Pilipinas ay ang kanselasyon ng kontrata mula sa panig ng Vietnam kapag tumataas ang presyo na nagiging sanhi ng kawalang katiyakan sa mga transaksyon. Dahil dito, isinusulong ng Pilipinas ang mas mahigpit na mekanismo upang matiyak ang maasahan at tuloy-tuloy na kalakalan sa agrikultura. Tiniyak naman ng mga opisyal ng Vietnam na pag-aaralan ang naturang issue habang patuloy ang negosasyon ng dalawang bansa sa mas koordinadong paraan. Pinalalakas din ang mga technical mechanism tulad ng Joint Trade Committee at Joint Committee on Agriculture upang agarang matugunan ang mga usapin. Layunin ng dalawang bansa na higit pang patatagin ang ugnayang pang-ekonomiya at kooperasyon sa seguridad sa pagkain. Sa kabuuan, nakikita ng mga opisyal ang pagpapalawak ng kalakalan bilang pagkakataon hindi lamang para mapalago ang ekonomiya, kundi para makabuo rin ng mas balanse at matatag na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Sa iba pang mga balita, ibinalikwas pababa ng ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office o AMRO ang inaasahan nitong paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon sa 4.1% mula sa naunang 5.3% na tinaya noong buwan ng Abril. Ang pinakahuli o sa pinakahuli nitong ulat, sinabi ng grupo na ang mas mataas na inflation ang pangunahing dahilan ng paghina ng outlook dahil inaasahang hihina ang paggastos ng mga mamimili. Kasabay nito, inaasahan o tinaas din ng AMRO ang forecast nito sa inflation sa 6% mula sa dating 3.9%. Nauna nang naitala ang mabagal na paglago ng ekonomiya sa unang tatlong buwan ng 2026 na umabot lamang sa 2.8%. Ayon sa mga economic manager, nakaapekto rito ang mga issue tulad ng flood control controversy, pagkaantala ng budget at pondo sa infrastruktura at ang digmaan sa Middle East na nagtulak pataas ng presyo ng langis. Noong Abril, sumirit ang inflation sa 7.2% bunsod ng pagmahal ng langis at mga bilihin. Dagdag pa ng AMRO, kapansin-pansin din ang pagtaas ng energy-related inflation sa buong ASEAN, lalo na sa mga bansang umaasa sa inaangkat na enerhiya at may transportasyon at food systems na malakas sa konsumo ng gasolina.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Samantala, naka-recover ang aktibidad ng mga pabrika sa bansa noong Mayo bunsod ng malakas na lokal na demand na nagtulak sa produksyon at pagdami ng mga bagong order ayon sa S&P Global. Umakyat sa 50.8 ang manufacturing purchasing Managers Index o PMI mula sa 48.3 noong Abril, bagamat inilarawan ang pagtaas bilang bahagya at hindi kasing lakas kumpara sa mga nakaraang buwan. Ipinapakita ng PMI na ang score na lampas 50 ay senyales ng pagbuti ng kondisyon sa sektor, habang ang mas mababa rito ay indikasyon ng paghina. Ayon pa sa S&P Global, halo ang naging larawan ng sektor, may pag-usbong sa produksyon at demand, ngunit patuloy yung hamon mula sa supply chain disruptions at tumataas na gastos dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Nakatulong sa paglago ang pagdami ng kliyente at mas matatag na domestic demand, ngunit nanatiling mahina ang export dahil sa patuloy na pagbaba ng benta sa ibang bansa. Samantala, humaba ang delivery times ng mga input at sumirit ang presyo ng langis at hilaw na materials o raw materials, dahilan para mapilitan ang mga kumpanya na magtaas din ang presyo ng kanilang produkto. Sa kabila ng pagdating o pagdami ng order, bumaba naman ang pagbili ng mga materyales dahil mas pinili ng mga kumpanya na gamitin ang kanilang inventaryo na nagresulta sa pinakamabilis na pagbaba ng stock ng raw materials sa nakalipas na 6 na taon.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Samantala, bahagyang lumit ang kabuang utang ng Pilipinas noong Abril ng 17.5 billion pesos ayon sa Bureau of the Treasury o BTR. Sa pinakahuling datos, umabot sa 18.47 trillion pesos ang outstanding debt ng bansa, na bahagyang mas mababa kumpara sa 18.49 trillion pesos noong buwan ng Marso. Ipinaliwanag ng Treasury na ang pagbaba ay dulot ng mas mataas na pagbabayad ng pamahalaan sa mga lokal na utang na nakatulong kahit humina ang piso laban dolyar. O laban sa dolyar. Ang domestic debt ay bumaba sa 12.41 trillion pesos, bunsod ng mas malaking redemption kaysa sa bagong inisyu na utang. Gayunpaman, bahagyang nabawasan ang epekto ng pagbaba dahil sa pagtaas ng halaga ng ilang utang na naka-denominate sa dayuhang salapi. Samantala, tumaas ang foreign debt ng 6.06 trillion pesos dahil sa paghina ng piso at galaw ng ibang foreign currencies. Sa kasalukuyan o sa kabuuan, nanatiling mas malaki ang bahagi ng domestic debt sa 67.22% kumpara sa 32.78% na utang panlabas.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Hunyo at Res 2026. Ang US dollar ay 61 pesos and 72 centavos, habang ang Japanese yen naman ay 39 centavos. Ang Singaporean dollar naman ay nagkakahalaga ng 48 pesos and 25 centavos, habang 4 centavos naman ang South Korean won. 9 pesos and 12 centavos naman ang Chinese yuan, habang 7 pesos and 88 centavos naman ang Hong Kong dollar. Ang British pound ay katumbas ng 83 pesos and 15 centavos, habang 71.78 centavos o 71 pesos and 78 centavos naman ang euro. Ang Canadian dollar ay 44 pesos and 59 centavos, habang nasa 16 pesos and 44 centavos naman ang Saudi Arabian Riyal.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Win Peñano.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: At nagbabalik po ang Pilipinas ngayon. Para naman sa sigwada ng mga may init na sports balita, unahin natin ang tennis. Nakarest back ang Filipina tennis ace na si Alex Ayala sa singles ng Birmingham Open matapos dispatchahin ng Australian opponent na si Priscilla Hunt 6-0 at 6-2 mula sa kanilang tapatan nitong Martes. Sa first set pa lamang ng match ay agad na nakontrol ng tournament top seeder na si Ayala ang laban, kaya naman nabutata nito si Hunt. Sa last frame, sinubukan pa ng Australian player na makabawi ngunit masyado nang establisa ang ritmo ni Alex na siyang sumiguro ng panalo. Dahil sa first round win, abante sa round of 16 ang world number 37 Pinay player katapat si Alina Charaeva ng Russia. Nagsilbi rin itong pamatid alat matapos ang early exit ni Alex at katandem na si Nicola Bartunkova ng Czech Republic sa doubles event ng kompetisyon.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan at tinangpakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Samantala mula tennis, lipat naman tayo sa volleyball. Magiging kapanapanabik ang 2026 Premier Volleyball League o PVL Rookie Draft ngayong Miyerkules ng gabi mula sa inaasahang pagparada ng UAAP standouts. Ilan sa mga expected na magpapadraft sa liga ay sina Lams Lamina at Detdet Pepito na impresibo ang naging laro para sa National University at University of Santo Tomas. Inantabayanan din ang pagpasok ng iba pang collegiate stars gaya ni na Barbie Hamili ng Adamson at Kai Cepeda ng University of the East, sahog pa ang iba pang standouts mula UAAP at NCAA teams. Nagpalista rin sa PVL draft ang nag-iisang Filipino foreign applicant na si Jade Fuentes na sariwa pa galing Amerika matapos ang pagsusuot ng LaSalle jersey, 4 na taon na ang nakalilipas. Kasalukuyang hawak ng Gallery Tower ang ticket para sa number 1 overall pick matapos ang draft lottery, habang next in line ang teams ng Capital One, Chocomucho, Akari, NextLed, FarmFresh, PLDT at Creamline. Bago ang PVL Rookie Draft, una nang nag-withdraw ng kanilang applications ang top prospects na sina Aliza Solomon at Nina Itang para mag-focus na muna sa kanilang commitments sa national team.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan at tinangpakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Mula volleyball, baling na muna tayo sa basketball. Binuksan ng Gilas Pilipinas Women Under 18 ang kampanya nito sa FIBA U18 Women's Asia Cup Siaba Qualifier gamit ang big win contra Vietnam 93-42 Martes ng gabi. Sa kabila ng slow start ng Gilas Girls sa first quarter kung saan 5 points lamang ang abante nito, mataas na giring naman ang ipinamalas ng mga ito pagsapit ng second frame, kaya naman ganon na lamang ang lobo ng score sa final buzzer. Nanguna sa opensa ng Gilas si Tiffany Reyes na kumana ng 14 points, kalakip ang 5 rebounds, dahilan para mapangalanan itong best player of the game. Binalanse rin ni na Rian Perez, Siden Rosana, Sofia Dignadise at Leia Pinuela ang scoring ng Pinay bowlers buwat sa tig double digits na ambag nila sa team. Ayon sa Gilas program officials, ang stabilized performances ng mga malalaro ang nagsilbing susi para sa dominanteng panalo ng grupo kontra Hanoi Squad. Next assignment ng Gilas Women ang Team Singapore ngayong Miyerkules ng gabi.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan at tinangpakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Mula basketball, kawing naman tayo sa handball. Patuloy ang Philippine Women's Beach Handball Team sa pagpapalakas ng kanilang preparasyon ilang linggo bago ang kanilang pagsabak sa IHF Beach Handball World Championship sa Croatia. Tanga ng determinasyong mapa-improve ang huli nitong appearance sa world stage, susubukan ng national squad na gumawa ng kasaysayan sa pamamagitan ng pagsampa sa knockout stage o kaya naman sa quarterfinals. Sasandalang team sa mga eksperyensyadong sina Joe Ong, Za Mateo, Sian Verde at Jay Adalem para sa layong mapa-improve ang huli nilang kampanya o ang huli nilang kampanya sa kompetisyon. Kasalukuyang nasa Group D ang Pinas kasama ang Benin at powerhouse teams na Argentina at Denmark. Aarangkada ang IHF Beach Handball World Championships mula Hunyo 23 hanggang 28 sa Zagreb.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Panguli sa ating sports balita, opisyal nang nagpaalam sa national team duty ang veteran goalkeeper na si Neil Etheridge. Sa isang social media post, binalikan ni Etheridge ang 18 taong paglilingkod sa national squad. Anya, mula sa ilang taong pagmamahal sa bansa, wala siyang pagsisisi mula sa kanyang mga naging desisyon sa buhay. Pinasalamatan din niya ang kanyang fans na sumuporta sa kanya sa halos 2 dekadang pagsusuot ng national jersey. Isa si Etheridge sa maituturing na star sa Philippine football, buhat sa ambag nito para makuha ng national team ang silver medal finish noong 2014, bronze medal noong 2012 at ang una at kaisa-isang appearance sa AFC Asian Cup noong 2019.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: At yan po ang mga balitang aming nakarap o nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Balik na po tayo sa regular na programa ng Ang Pilipinas Ngayon kasama si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Sports. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Pampalakasa na si Win Peñano. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online, ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang ating programang Warm Heart na nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Handog po sa atin ang ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. At syempre kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: At sa araw na ito, Steph, meron tayong mahalaga na namang pag-uusapan, ano?
1: Yes.
0: Yes, ito ay very interesting. Pero bago yan, no, mag-iimbita muna tayo sa ating mga listeners na wala pang PBS receiver, no? Kasi meron na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Available na rin po siya sa tinatawag nating online radio o audio streaming. So, kung gusto niyo po kami mapakinggan sa online radio, i-download niyo lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa Android users at sa App Store naman po para po sa mga Apple phone users. At syempre, like, follow, subscribe na rin po sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa ating YouTube channel. Okay, so eto na. Ano bang pag-uusapan natin for today's episode of Warm Heart, Steph? Eto. Alam niyo po ba na mayroong tinatawag na ambiguous loss? Etong word na ambiguous, no, syempre, kapag ka naririnig natin tong ambiguous, yun bang malabo or hindi malinaw o something in between? So, yun. So, meron po yung tinatawag na ambiguous loss at ito po yung pagdadalamhati na nararamdaman ng pamilya o mahal sa buhay na biktima ng missing person, abduction, kidnapping, nawawala o di kaya lahat ng uri ng pagkawala na hindi na muling nahanap. So, bagamat parehas na masakit at magkaibang uri ng pagdadalamhati ang nararamdaman sa ambiguous loss kumpara po doon sa normal na grief o dalamhati mula sa pagkamatay ng mahal sa buhay, ay syempre meron pa rin po itong kumbaga difference. Sa pag-aaral ni na Amila Isuro, Padma Kumara Bandumitra at S.S. Williams na inilabas sa Biomed Central o BMC Psychology Journal, pinag-aralan nila ang ambiguous loss sa pamamagitan ng panayam sa 24 na mga individual sa Southern Sri Lanka na nakaranas mawala ng mahal sa buhay dahil sa civil conflict. O siguro at ito ay parang civil war sa kanila. At sa 2004 tsunami, sila ay mga ama, ina, kapatid at mahal sa buhay ng mga missing persons. Anim na tema po yung kanilang napag-alaman sa pag-aaral na ito na makatutulong para maunawaan po natin kung ano po itong ambiguous loss. So, nariyan po yung kawalan ng closure, yung parang lagi ka pa rin nag-hope na baka makita mo, syempre guilt, helplessness, perpetual suffering at emotional vacuum. Yan po yung mga ilan sa konsepto o parang tema na nagpapaliwanag nitong ambiguous loss doon sa experiences na itong 24 individuals from Sri Lanka. At dito sa Pilipinas, iuugnay lang natin, mayroon din pong mga ganitong karanasan na sa pinaka-recent na mga issues natin itong missing sa Bungero. So, para magkaroon po tayo ng malalimang talakayan sa pagdadalamhati mula sa nawawalang mahal sa buhay, Steph, maaari mo bang ipakilala sa atin at sa ating mga tagapakinig at tagapanood itong ating guest ngayong araw?
1: Mm-mm. Itong ating guest ay tapos siya ng Bachelor's Degree in Clinical Psychology at Master's of Arts in Psychology. Nag-take siya ngayon ng kanyang PhD sa Clinical Psychology. Meron na siyang 3 taong experience sa clinical practice. Nakapagtrabaho na siya with clients, no, na edad 15 to 50 years old. At gumagamit siya ng eclectic approach sa psychotherapy, nag-i-integrate ng evidence-based techniques na tailored, no, sa unique needs ng kada kliyente. Yung kanyang areas of focus naman ay mood disorders tulad na lamang ng depression at bipolar disorder, anxiety and trauma-related concerns, relationship and couples counseling, work-related stress and burnout at adolescent and adult mental health. At yung kanyang services na ino-offer naman ay individual psychotherapy, counseling, couples counseling, psychological assessment, neurocognitive assessment, at assessment for neurodevelopmental conditions. Ang ating guest ngayon ay isang psychologist mula sa iPsych, walang iba kundi si Ms. Marjolyn Mendoza. Ms. Marjolyn, welcome po sa Warm Heart.
2: Magandang umaga po sa inyong lahat, Ms. Bea and Ms. Steph.
0: Ayan, good morning po at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon kahit po Sunday, no, pinaglaanan niyo pa rin po kami ng time. So kagaya po ng nabanggit ni Steph kanina, ay ito nga pong pag-uusapan natin tungkol po sa kung paano pangasiwaan ang pagdadalamhati o grief at yung loss na nararamdaman ng isang individual kung ang mahal po niya sa buhay ay missing or kumbaga na nawawala, ganyan. So, ang una po naming katanungan sa inyo, Ms. Marge, ay ano-ano po ba yung physical at psychological impact ng missing persons case?
2: Mm-hmm. Mahirap po talaga ang pinagdadaanan ng mga taong nawawala ng mahal sa buhay. Kasi po, ang pagkawala ng isang mahal sa buhay na hindi natin alam kung nasaan, ay may tinatawag po natin itong ambiguous loss. Ito po ay isang konsepto ni Dr. Pauline Boss, isang American family therapist, kung saan itong isang uri ng pagkawala nito ay isang walang malinaw na ending o closure. So, napakalaki po ang epekto nito sa mga taong nakakaranas nito. Sa pangkatawan, halimbawa, ay pwede silang magkaroon ng insomnia o kaya fatigue o yung pagkapagod o kawalan ng gana sa pagkain. O kaya, pwede silang makaranas ng madalas na pananakit ng ulo o tiyan. Sa psychological side naman, maaring makaranas sila ng matinding anxiety o yung tinatawag nating labis na pag-iisip o nagkakaroon din sila ng panic attacks. Pwede din naman silang magkaroon ng depression o sobrang kalungkutan. Ang iba naman ay nagkakaroon sila ng sense of guilt. Kapag halimbawa feeling nila sumasaya sila ng onte, nagigilty sila na hindi sila nila deserve na sumaya dahil meron pa silang mahal sa buhay na nawawala. O kaya naiisip nila na sana baka may nagawa pa sila noong mga panahon na kasama nila yung kanilang mahal sa buhay. Meron din naman nagkakaroon ng tinatawag nating constant mental alertness na yung mga taong may minamahal sa buhay na nawawala ay laging parang nakaabang sa balita o update kung ano yung nangyayari na sa kanilang nawawalang mahal sa buhay. Sabi nga sa pag-aaral, ang prolonged exposure sa mga ganitong stress ay pwedeng magdulot ng iba pang mental health concerns o yung mas kilala natin na PTSD o post-traumatic stress disorder o kaya prolonged grief disorder.
0: Okay, so marami po pala itong effect, no, Ms. Marge? Kawalan ng closure, minsan nakakaramdam tayo ng sense of guilt. Parang hindi tayo fully happy, no? Palagi tayong nagigilty na masaya tayo pero yung mahal natin sa buhay hindi pa rin natin nahahanap. And also constant mental alertness. Lagi tayo nag-aantay ng update, nagbabaka sakali na baka ito ay hanapan natin, ano, Steph?
1: Mm-mm. Nabanggit niyo kanina, Miss Marge, na yung isa sa mga psychological impact ng missing persons case ay yung pagkakaroon ng post-traumatic stress disorder, PTSD po, no? Ito po bang PTSD na nararamdaman nung isang tao na kumbaga meron siyang nawawalang mahal sa buhay? Pwede po bang iugnay natin yung kaso or yung sitwasyon or symptoms po dun sa pagkakaroon ng survivor's guilt?
2: Mm-hmm. Pwede po iyon na yung nararanasan nilang survivor's guilt nating tinatawag ay malaking impact sa kanilang emosyon at sa katawan, at ito ay nagdudulot na matinding stress na itong kanilang pagkawala ng minamahal nila sa buhay at yung fact na sila yung taong nakasurvive can be traumatic for them. Kaya ito yung sinasabi natin na pwedeng mapunta ito sa PTSD o post-traumatic stress disorder.
0: Okay.
1: Mm-mm. Sige.
0: Okay, sige. Okay. So ito nga po Miss Marge, mayroon po bang tawag sa trauma na nararamdaman ng isang individual dahil sa nawawalang mahal sa buhay? Meron po bang term ito, Miss Marge?
2: Yes po. Katulad nga po ng nabanggit ko kanina, may tinatawag tayo itong nararanasan nila na ambiguous loss. Ito yung term na o konsepto na ginawa ni Pauline Boss, ni Dr. Pauline Boss, na isang American family therapist, kung saan ito ay isang uri ng trauma ng pagkawala na walang kasiguraduhan.
0: Mm-hmm.
2: Ito ay naiiba sa typical na grieving process na alam natin o nakagisna natin dahil ito ay wala pong closure, mm-hmm, o walang finalization. Ibig sabihin, walang katawan, walang malinaw na kwento kung nasaan ang tao.
0: Mm-hmm.
2: Kaya yung mga naiwan na mga nakakaranas nito ay nahihirapan magdesisyon. Maghihintay pa ba sila o tatanggapin nila yung posibilidad na wala na yung minamahal nila sa buhay. Kaya napakabigat talaga itong emotional burden for them. Kaya sobrang hirap po nito kasi parang yung pakiramdam ng mga taong naiwan ay nakabitin palagi. Walang pause doon sa emosyon na kanilang nararamdaman.
0: Okay. So, hindi lang pala ito, kumbaga, konsepto ng pagpapaliwanag doon sa nararamdaman, kundi consider na rin po pala ito na parang trauma na na-experience din po ng mga individuals na nawalan ng mahal sa buhay, nawalang closure, or hindi nahanap.
2: Mm-hmm.
0: I-compare lang natin, Miss Marge, kasi di ba po noong panahon ng pandemic, meron din po tayo mga loved ones na ospital, and then nung nag-succumb na sila sa COVID, di ba po usually kini-cremate kasi hindi po pwede na yung katawan ay talagang ilabas pa doon sa ospital. Meron silang mga safety measures para po maiwasan yung tinatawag ditong pag-spread ng COVID-19. So, minsan, yung mga loved ones na nag-succumb sa COVID ay, di ba, kinikremate na agad, tapos hindi na nakapagpaalam masyado yung mga mahal sa buhay. Makukonsider din po ba natin na on some level naka-experience po sila ng ambiguous loss?
2: Pwede natin yun makusindira, kaso ang ambiguous loss kasi ito ay walang it's not sure, kasiguraduhan, sorry. Dun sa tinatanong mo, Ms. Bea, about sa COVID, alam nila yung estado ng kanilang minamahal sa buhay na ito ay nawala na.
0: Mm-hmm.
2: Compared dito sa mga missing person, kasi
0: okay,
2: dito parang hindi pa nila alam na buhay pa ba yung taong minamahal,
0: mm-hmm,
2: nila o hindi pa.
0: Okay.
2: Ang pagkakaiba naman nito, pwede sila nagkakaparehas na hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na magpaalam sa kanilang minamahal sa buhay ng,
0: mm-mm,
2: physical, dahil yun ang nakagisna na natin gawin usually po, di ba? Kapag may namatay tayo sa buhay, kailangan po natin siyang iburol,
0: opo,
2: no? Para ito yung nakakatulong sa atin na magdalamhati. Kaso nakakut short siya. Kaya,
0: mm-hmm,
2: nahihirapan yung mga taong nakaranas nito nung COVID. Kaso, meron silang starting point. Makakapag grieve na sila agad. Compared dito po dun sa mga taong nakakaranas na hindi nila alam yung estado ng kanilang minamahal sa buhay dahil,
0: mm-hmm,
2: pwedeng nawawala ito o hindi nila alam kung patay o buhay na ba ito,
0: mm-hmm,
2: itong mga mahal nila sa buhay.
0: Okay, so yung pala ang pagkakaiba. Steph, meron kang tanong kay ma'am?
1: Mm-mm. Bukod po dun sa pagkakaroon ng missing persons, ano-ano po kaya yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng ambiguous loss?
2: Sa sinasabi ni Dr. Pauline Boss po, may dalawang klase ng ambiguous loss. Ito, una, yung psychologically present pero physically absent. Ito yung pagkakataon na yung mga tao minamahal sa buhay ay nawawala, o yung mga nakikidnap, o yung parang nakakahiwalay dahil sa gera. Yung pangalawang klase naman, yung physically present pero psychologically absent. Ito yung mga taong may sakit na, halimbawa may Alzheimer's o may malalang sakit na andyan na sila ng physical pero parang wala sila, hindi sila present.
0: Mm-mm. Nakakalungkot po yun, no? Nag-reflect bigla, ano? Ma-share ko lang. Kasi nakakalungkot naman po talaga yung physically present, psychologically absent. Kasi lalo na po doon sa sabi ni Miss Marge na mga matatanda na may sakit na Alzheimer's or dementia, di ba po minsan hindi na nila kilala yung mahal nila sa buhay kahit na physically nandyan pa sila, no? Ay, bakit ganon? Hindi na niya ako matandaan. Yung bang ambiguous loss nga na tinatawag, na parang ginigrieve mo na rin siguro yung dating estado ng loved one mo, no? Ang nanay mo or yung tatay mo pagka matanda na siya tapos hindi ka na maalala. It's a different kind of loss din po, ano?
2: Mm-hmm. Ayun. At napakahirap po yung pagdaanan talaga.
0: Opo. Ayun. Okay, so Miss Marge, ano po ba yung mga intervention na pwede po nating ibigay sa mga taong nakararanas ng ambiguous loss?
2: Mm-hmm. Kung yung mga taong nakakaranas po nito, walang iisang paraan ng pagdadalamhati. Pero base sa mga pag-aaral, meron silang mga tips o rekomendasyon na pwede nating gawin. Halimbawa, una, mahalaga na pangalanan yung nararamdaman natin or identify our emotions. Nagagalit ba ako? Nagigilty ba ako? Natatakot ba ako? Nalulungkot pa ako? Ito ay mga valid emotions at dapat nating malaman na lahat ito ay normal na maramdaman dito sa mga ganitong sitwasyon. Pangalawa, pwede mong hanapin kung anong anchor mo. Ito ay pwedeng spiritual o emotional support, or pwede kang gumawa ng ibang routine o bagong routine. Kasi dati, di ba, nakagisnan mo na kung yung mga minamahal mo sa buhay, nakasama mo ito, kasama sila sa routine mo. Kaya parang nahihirapan kang mag-move forward. O kaya pwede kang makahanap ng mga kausap. Kung hindi mo na kaya yung nararamdaman mo, pwede kang mag-seek ng mental health professional, yung mga psychologist o psychiatrist o kaya life coach. Meron naman ng iba na gumagawa ng tinatawag nating symbolic act. So pwede silang gumawa ng liham, addressing doon sa mga minamahal nila sa buhay na nawawala kung hindi pa sila nagkakaroon ng pagkakataon magpaalam, or gumawa ng maliit na memorial service. Ito ay nagbibigay sa kanila ng parang pagkakataon na mag-grieve kahit walang katawan o walang kasiguraduhan. O kaya limitahan yung mga exposure sa mga triggers katulad ng mga social media, yung mga distressing news. Halimbawa, mag-i-scroll ka lang sa mga TikTok o sa mga reels natin, may mga content doon na nakaka-trigger sa atin na hindi minsan nakakatulong. Pero lagi nating tatandaan na ang goal ay hindi kalimutan ang nawawala natin na mahal sa buhay.
0: Mm-mm.
2: Kundi para matutunan kung paano mabuhay sa kabila ng uncertainty na nararanasan natin sa sitwasyon na ito.
0: Okay. Ayun, so very helpful tips ano, parang ito ay mga practical na mga bagay-bagay na pwede nating gawin. First, identify your emotions. Find your anchor. Marami pong paraan para gawin ito. Spiritual o kaya kung open po kayo na makipag-usap sa mental health professional, pwede po. Or gumawa ng symbolic act na kumbaga magpapaalam ka na doon sa loved one mo na missing, ano? Naalala ko lang dito sa symbolic act, dati meron na tayo naging guest, Steph, na meron silang concept na telephone line to heaven. Kumbaga, tatawag ka, tapos kakausapin mo kunyari yung loved one mo, tapos sasabihin mo sa kanya kung ano na yung mga gusto mong sabihin na parang farewell message or goodbye message. So, yun lang yung naalala ko dun sa parang symbolic act. Ang iba naman po, nagsusulat sila, parang letter. Yun yung ilan sa mga bagay na pwedeng halimbawa for a symbolic act. And then, another tip po na nabanggit niya, Miss Marge, is limit your exposure sa mga triggers, no? Lalo na sa social media. Nako, eto talaga, helpful na helpful. Steph?
1: Matanong ko lang po, Miss Marge, meron po bang mga komplikasyon mula sa kawalan ng closure sa mga missing persons case?
2: Ang nagiging komplikasyon nito dahil nga walang malinaw na ending, mas tumatagal ang sakit na nararanasan ng mga taong may ganitong sitwasyon. Yung iba nahihirapang bumalik sa normal nilang buhay. Minsan, nagiging matindi yung kanilang anxiety o depression, yung labis na paglulumbay. Ito yung tinatawag nating pwedeng mapunta o magresulta sa prolonged grief disorder na ang lungkot ay tumatagal ng 12 months at naaapektuhan talaga yung kanilang normal na buhay. Pwede silang mawalan ng gana o mawalan sila ng pag-asa sa buhay, ia-isolate na nila yung sarili nila sa ibang tao at hindi na nila talaga gusto makisalamuha talaga sa kanilang mga kapamilya. Kaya mahalaga talaga na tugunan agad itong grief na ito kahit walang kasagutan yung kaso nila. Kaya importante po na kahit walang closure, matuto tayong magpahinga at humingi ng tulong. Wag matakot na humingi ng tulong kung talagang kinakailangan natin.
0: Okay. Steph?
1: Ito naman po, para sa mga taong nagbibigay suporta sa individual na nagdadalamhati sa missing persons case, meron po bang guidelines para mabigyan sila ng tamang suporta?
2: Napakahalaga po talaga yung factor ng support system sa mga taong nakakaranas nito. So kung kayo po ay isang kaibigan o kapamilya ng isang taong nagdadalamhati o may ganitong sitwasyon, pwede tayong maging present lang. Ito ay isa enough na para sa kanila. Minsan tahimik na pakikinig ay sapat na po. Pwede nating sabihan sila ng simpleng salita tulad ng andito lang ako o kaya tulungan sila sa simpleng bagay. Halimbawa, paglutuan sila ng pagkain o kaya samahan sila gumawa ng mga errands. Diba? Itong mga simpleng bagay na ito ay talagang malaking bagay na para sa mga taong nakakaranas ng ambiguous loss. Iwasan naman natin na sabihin na mag-move on ka na, baka wala na siya. Kasi masakit po ito sa pakiramdam ng mga taong nawalan. Huwag po natin silang husgahan kung paano sila magdalamhati kasi magkakaiba po ng facing ang mga taong nakakaranas nito. May iba mabilis, may iba sobrang tagal kahit ilang taon ay nagigrieve pa rin sila. Kaya huwag po nating pilitin yung mga kaibigan natin o mga kilala natin, mga tao sa paligid natin na nakakaranas nito na maghilom sila agad. Ang mahalaga po ay maiparamdam natin sa kanila na hindi sila nag-iisa.
0: Okay, ayun. So talagang support system ang ating kailangan at syempre no judgment. Bawal lang maging judgmental at bawal madaliin ang kanilang pag-move on dahil iba't ibang paraan po tayo ng pag-grieve at meron din po tayong iba-ibang level or length or gaano katagal bago natin tuluyang matanggap at i-embrace yung sitwasyon kung nasaan tayo or yung individual na nag-grieve nitong missing loved one, ano. Okay, so, nako, gusto man po namin pahabain ang ating talakayan dahil marami kaming natututunan sa inyo, Miss Marge, lalo na itong two types of ambiguous loss na napaka-interesting na konsepto. Physically present but mentally, or psychologically present but physically absent, tsaka physically present but psychologically absent. Nakakatuwa po yung konsepto na yun. Although mahirap pong pagdaanan pala yun. So hindi ako natutuwa dahil doon sa ano. What I meant was isang magandang konsepto siya. At ina-acknowledge natin na mahirap po siyang pagdaanan. Ayun. So last message nyo na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Warm Heart sa Radyo Pilipinas World Service, ma'am.
2: Mm-hmm. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin at sa mga taong nakakaranas po ng mga ganitong sitwasyon. Lagi po nating tatandaan na ang pinagdadaanan nating emosyon na ganito ay hindi po linear. Wala pong madaling paraan para dito, pero kung meron po tayong sapat na support system at sa inyong sariling katatagan, may posibilidad po na makahanap tayo ng kapayapaan o peace kahit hindi pa natin alam ang katapusan ng kwento ng ating mahal sa buhay. Maraming salamat po sa pagkakataon, Miss Bea at Miss Steph. At kung kailangan niyo po ng tulong or huwag matakot po na to engage in a psychotherapy or counseling or sa mga psychologists or mental health professionals dahil ito po ay talagang makakatulong para sa pinagdadaanan niyo po kahit ano pa pong klaseng loss ang inyong sitwasyon.
0: Ayun, huwag matakot humingi ng tulong. Oh, Miss Marge, before we forget po, saan kayo pwedeng ma-contact or pwede niyo na rin pong i-plug si Isai kung ano, ipakilala sa ating mga tagapakinig.
2: Isa po sa aking affiliate clinics ay ang iPsych po. Ito po ay sa Makati area, sa Centuria Makati Med po. So kung kayo ay nangangailangan ng psychologist o psychiatrist o kahit simpleng mental health check-in, pwede po kayong lumapit sa amin at mag-book po dito sa amin sa iPsych. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat, Miss Marge, sa inyo pong oras. Alam po namin na it's a Sunday and actually wala dito sa Pilipinas si Miss Marge at baka time zone niya ay baliktad pa, no? Hindi niya sinasabi. Pero maraming salamat sa oras, Miss Marge.
2: Thank you so much, Miss Bea and Miss Steph.
0: Ayun, si Miss Margeline Mendoza, registered psychologist at affiliated po siya sa iPsych, ang nagbahagi sa atin kung paano mag-manage ng grief at loss para po sa mga missing persons. Magbabalik po ang palatuntunan ng Warm Heart makalipas po ang ilang mga paalala.
3: Hindi na lang sa sariling bayan na ipapamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN.
4: I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies not just for artists but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers.
3: Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia at ang kanilang lika, bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito ay sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan, at mga obrang mas makabago, mas makulay, at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
8: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagkalat sa internet ang fake news.
11: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
12: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
13: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
14: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
15: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
16: Attitude of gratitude.
17: Attitude of gratitude.
18: Attitude of gratitude.
19: Attitude of gratitude. Gratefulness.
20: Gratefulness. Gratefulness.
19: Joy.
20: Joy. Joy.
19: Appreciation.
20: Appreciation. Appreciation.
19: Attitude.
20: Attitude.
19: Of gratitude.
20: Of gratitude.

0: ay naiwan dun sa bus. At yung bus po ay papunta na ng Nasugbo. Bumaba siya somewhere sa highway na syempre kapag ganun, babay bus na, no? Hindi mo na makukuha yung gamit mo. So, anong nangyari po? Eh, syempre humingi ng tulong sa management. And fortunately, natulungan po itong ating story sharer for today's Attitude of Gratitude na maibalik sa kanya yung kanyang gamit. At yun naman po talaga ay ipinagpapasalamat niya kasi meron po mga medical necessities, particularly dental medical necessities na kailangan. At ito po ay sabihin na lang natin na kung mawawala eh kailangan pa ulit magpagawa or something. So yun, very thankful po ang ating sharer for today's segment of Attitude of Gratitude. At nagpapa-shoutout na rin po siya kay Sir Rizal D. Balingit. Shoutout daw po at maraming salamat daw po sa pagtulong nyo po na maibalik po dito sa ating story sharer dito sa Attitude of Gratitude itong kanyang pong bagahe na naiwan sa bus. So, ayun. Maraming salamat po kay Sir Rizal D. Balingit.
1: Ayun. Siguro ako mag-share na lang ako ulit. Ayun, personal na lang siguro yung aking isi-share para sa ating Attitude of Gratitude. Kasi, alam naman, kilala ako ng mga tao na mahilig sa K-pop, sa anime. Siguro, hindi ako magpapasalamat in a particular song or in a particular
0: idol
1: or sa anime, in a particular anime. Siguro thankful lang ako na meron akong outlet, no, outside of work, outside of school, na kumbaga kahit papaano ay nagpapasaya sa akin.
0: Oh,
1: kasi syempre minsan may mga stressful moments tayo na minsan kailangan medyo kumawala tayo sa realidad.
0: Oo, tama.
1: Diba?
0: Kumbaga entertainment, no? Something that will make us or feel lighter, no?
1: Oo. Na kahit papaano, yung kuwari nagbabasa ka ng libro, maandar yung imagination mo.
0: Yes, totoo.
1: Yung syempre, all, 'di ba? Parang hihiwalay lang tayo dun sa buhay natin, sa buhay natin sa pang-araw-araw na gigising ka, maggagaya ka for work and then magwo-work ka na tapos babiyahe na naman ulit at and so on, diba?
0: Routine, kumbaga.
1: Routinary kasi, no? throughout the week, medyo kumbaga magkakaroon lang ng konting reader, makikinig lang sa kanta, 'di ba? Yung parang kapag ka nakikinig ka ng music kasi pwede mo maging outlet 'yun for relaxation eh.
0: Yes. Oh,
1: kaya nakakaugalian ko talaga na kahit maglakad lang along Visayas Avenue
0: music.
1: Yes. Oo, para kahit papaano ay ma-relax na ako from all day's work and then kapag ka nanonood ako ng mga music videos,
0: yes,
1: ng mga idol ko. Syempre, natutuwa ako kasi meron na namang bago akong mapagkakalibangan.
0: Mm-hmm.
1: No, kapag bagong, speaking of yung isa kong favorite idol, eh, mag-release na naman ng bagong album.
0: Wow.
1: Bukas.
0: Looking forward ka, Steph, ha?
1: Oo, may nilook forward ako para bukas. At hindi lang isa, no? Dalawa. Kaya marami na naman akong maisa-save sa aking streaming app.
0: Mm-hmm.
1: Ayun. And syempre dun sa anime, doon natutuwa kasi ako, iba-iba yung mga storya kasi na napapanood ko. Hindi ako nagsistick dun sa isang genre lang.
0: Mm-hmm.
1: So, kahit papano, yung mood ko eh. Although minsan, syempre, kahit naman sa teleserye, may mga nakakainis na eksena. Pero, ano lang naman yun, at least doon, kahit paano, napupunta ka sa ibang, parang sa pagbabasa lang, pupunta ka sa ibang mundo.
0: Yes. Diba?
1: Parang ini-include mo yung sarili mo doon sa mundo ng pinapanood mo. So, yun lang ang aking gustong i-share sa Attitude of Gratitude.
0: Ayun. Ako, thank you, Steph, for sharing. Ayan, so siguro

0: tayong po muna ay magkakaroon ng ilang mga paalala. Balikan natin si Steph mamaya sa mga public service announcements natin.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinibag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service,
6: and Radyo Pilipinas.
7: Warm heart,
8: warm heart,
7: warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
8: Warm Heart.
9: Ayun, at tayo nagbabalik muli sa ating programang Warm Heart. Narito naman tayo sa ating mga public service announcements o PSAs. Unahin na natin itong sa National Center for Mental Health o NCMH dahil meron ulit silang career opportunities para dyan sa mga gustong mag-apply. Kabilang na dyan, no, ang medical specialist 3 na part-time. Meron din dito medical specialist 3 ulit. We assume na ito ay plantilla na to kasi yung isa naka-indicate as part-time. And then meron din medical specialist 2. Tapos ito naman part-time ulit, medical specialist 1. At meron din na available dyan na medical officer 4, medical officer 3, psychologist 2. Ayan, kailangan talaga yan. Occupational therapist 2. Ayan, kailangan din nila. Meron din occupational therapist 1. Tapos meron din na vacancy 4, medical technologist 2. Tapos, medical laboratory technician 3. Ayan. Meron din silang respiratory therapist 1. Nutritionist dietitian 2. Kasi, syempre, importante din dun sa mga nandun, no? Na ma-manage yung kanilang nutrition. Meron din laboratory aide 2. Nurse 2. Nurse 1. Midwife 1. Meron din nursing attendant 2. Ayan. Meron din palang nursing attendant 1, administrative assistant 2, administrative aide 6, utility foreman po yan, administrative aide 3, mason, accountant 2, accountant 1, medical equipment technician 2, Ayan, hanggang doon na lang pala. Pero maraming ano yan, no? Vacancies kung saan pwedeng mag-apply ang ating mga ka-warm heart at makiisa sa advokasya ng NCMH. At para doon sa mga interesado ay pwede pong kontakin ang Human Resource Management Office ng National Center for Mental Health, 9 de Pebrero Street, Mauay, Mandaluyong City. Ito po yung telephone number po nila kung gusto po nila na mag-inquire pa, no? Patungkol doon sa mga positions na nabanggit natin dito sa Warm Heart. Ito yung telephone number nila, 02-8531-9001, local 224. At meron din po silang email kung saan pwede nyo pong isend yung inyong mga applications o kung gusto nyo lang pong magtanong, no, kung ano pa po yung iba pang mga detalye tungkol dun sa mga nabanggit natin na vacant positions. Ito po yung kanilang email, hrmo@ncmh.gov.ph. Ito naman ang susunod natin na PSA. So, alam naman natin na ang Setyembre ay Suicide Prevention Awareness Month. Yan, malapit sa puso ko yan dahil thesis ko yan. And speaking of, ito talaga may kinalaman sa thesis ko kasi ang event na ito ay hashtag Changing the Narrative, a Dialogue on Responsible Reporting and Portrayal of Suicide in the Media. Oo, bilang tayo mga practitioners, no. So ito yung caption nila dyan, no. Words can heal, join us at hashtag Changing the Narrative, a one-day on-ground event that brings together media practitioners, content creators, online influencers, media students, and the general public to talk about responsible reporting on suicide. Together, we'll explore best practices in communication that not only inform but also save lives. So, yung details nito ay gaganapin ito sa September 10, 2025, 9 o'clock a.m. to 4 o'clock, 9 a.m. to 4 p.m. sa Pag-asa Hall, National Center for Mental Health. Ayun. So, para sa mga gustong makiisa, no, sa Suicide Prevention Awareness Month at gustong malaman kung ano ba yung tamang pagsulat, no, ng mga news items, no, or mga scripts, di ba, para umakma dun sa suicide prevention. Kasi minsan, sabi nga nila, actually, na-topic natin to sa Warm Heart, eh, yung suicide contagion, eh. Oo. Na imbes na nakapagbibigay ng awareness, ay parang nahaheighten pa yung stigma. So, yun yung iniiwasan natin sa, lalo na dito sa Warm Heart kasi itong ating programa ay nakatuon sa mental health awareness and education.
0: Yes.
9: So, yun yung ating advocacy dito. Mm-hmm. And para makapag-sign up dyan sa Changing the Narrative event, ay makikita nyo sa screen, ayan, siguro kasunod itong, ayan, yung QR code, ayan. I-post nyo lang, tapos i-scan nyo yan para makapag-sign up kayo dun sa event para maka-attend kayo. Although nakikita ko sa comment section na merong mga nagre-request na ma-live stream yung event. Hopefully.
0: Oo nga, no? Maganda yon.
9: Hopefully, ma-live stream yung event. Kasi syempre, hindi naman lahat makakapunta dyan.
0: Oo nga, pwede mong balikan, ano, pagka free time mo na lang.
9: Mm-mm. Saka, syempre, very crucial kasi yan.
0: Mm-mm.
9: Yung, kumbaga yung pag-change nga ng narrative on, ayan, trigger warning. Ayan, on suicide. Kasi alam naman natin kung gaano kabigat yung topic, eh, kung gaano ito kaseryoso, kung paano ba natin dapat ito i-deliver sa publiko.
0: Mm-hmm.
9: Ayan. So, ito, very, di natin masasabi na excited, pero nilulook forward natin kasi more learnings. At syempre, sabi ko nga, ay very personal sa akin itong event na ito dahil ito yung sentro nga ng aking research.
0: Ayan. Exciting part, ah.
9: Yes. Oo. At hindi lang naman ako ang matututo dito, kundi tayong lahat.
0: True.
9: Ayan. So, ang next naman natin na PSA ay magagaling sa Ateneo Bulataw Center for Psychological Services ulit kasi in-update nila yung schedules nila para maka-accommodate pa para sa kanilang Katatagan Plus program. Mm-hmm. Ayan, basahin ko lang ulit no para doon sa mga interesado dahil na-announce na rin naman natin ito sa mga nakarang episodes na bukas na ulit yung kanilang Katatagan Plus program. Na kung interesado kayo na lalo na mga estudyante diyan na ma-improve yung kanilang resilience no mm-hmm. para maihanda yung kanilang sarili sa semester, so mag-sign up lamang sila sa libreng Katatagan Plus program. Yung Katatagan Plus ay isang evidence and community-based mental health and early intervention program para sa mga individual na at risk para sa mental health issues, no? Ang programang ito ay gumagamit ng biopsychosocial spiritual framework mm-hmm. at layo nito na matulungan ang mga individual na nakararanas ng adversity na maka-develop ng adaptive coping skills tulad na lamang ng emotion regulation, stress management, interpersonal skills, and problem-solving skills upang maging sila'y maging mas resilient pa, no? Itong mga skills na ito ay maaaring makatulong sa pag-manage ng mga pagsubok, no? Both in the long and short term. At itong program na ito, itong Katatagan Plus program ay isasagawa online for 8 modules facilitated once a week on weekends mula next month, no? Setyembre hanggang Nobyembre. At para sa mga makatatapos nito, mabibigyan sila ng certificates of completion, no? Hindi lamang dun sa pagtapos doon sa 8 sessions, kundi pati na rin doon sa pre- and post-test evaluations. At disclaimer lang po ulit, hindi ito replacement para sa psychotherapy, itong mm-hmm. Katatagan Plus program. No? At para maka-sign up dyan sa Katatagan Plus program, ay may QR code sila para dyan. Ayan, scan na lang po para maka-access po, no? Dyan sa Katatagan Plus program. Kung meron pang questions, ay i-message lamang sila sa Facebook o mag-send sa community.bulataw center@ateneo.edu. At syempre, tulad na nga ng sabi nila, kasi nagpa-disclaimer na rin sila, meron silang mga pinovide din na crisis hotlines para syempre doon talaga magtungo yung mga nakaka-experience ng current distress at in need ng urgent attention. So, nakikita din natin sa ating screens, ayan, yung NCMH hotlines, crisis hotlines, binigay nila yan, no? Idagdag na lang din natin yung Natasha Goldburn Foundation Hope Line, 0917-558-4673. Ito yung isa pang number, 0918-873-4673, at ito yung landline nila, no? 0288-04-4673. Meron din dito yung InTouch Crisis Line na 0917-800-1123. Ito pa yung isa pang number as alternative, 0922-893-8944. At for landline users, 0288-93-7603. Ito naman, meron tayo dito naman, no? From University of the Philippines Department of Psychology. Ayan. So, ang UP Department of Psychology ay nagpaplano na magkaroon ng board exam crash course para sa mga aspiring psychometricians. Ayan. Okay. Dun sa mga gusto maging ano, psychometricians, eto na ang chance para makapag-review, di ba, bago mag-board exam. Ayan. Kaya, para makatulong, no, dito sa UP Department of Psychology na magplano at mag-finalize na detalye, ay iniimbitahan nila ang mga interesadong estudyante na sagutan ang short survey bit.ly/UPDP o UPDPsych 2025 sensing form. Ayan, yun yung link para doon sa kanilang survey para syempre yung schedules, no, magkatugma-tugma. Ayan, para sa mga gustong mag sumailalim sa board exam crash course. At open po ito sa lahat ng reviewees, both UPD at non-UPD students. Ayan. At kasama dyan sa review na yan, yung practice exams at lectures sa board subjects. At gagawin ito sa isang weekend via Zoom. Ayan. Kahit malayo kayo, makakapag-review kayo para sa inyong board exam. At ito naman, pang lima, no, at panghuli natin, no, mula sa Philippine Mental Health Association Incorporated, no, dahil alam naman natin, ayan, balikan na din natin, dahil September ay Suicide Prevention Awareness Month, ay iniimbitahan, no, kumbaga merong event ang Philippine Mental Health Association, ang iMove for Mental Health, na ito, na hanggang August 31 na lang yung pag-secure sa spots. Ayan. At para maka-enjoy na rin ng special discount. So, ayan. Run for reason, walk for a cause, let's move for mental health. Ayan. So, ito yung pangalan ng event para sa mga hindi nakakaalam. I Move for Mental Health, Suicide Prevention and Awareness Activity. Pwede po kayo mag-register sa myonetime.com/register/i-move-for-mental-health. Ayan. So, punta lamang kayo sa Facebook page ng Philippine Mental Health Association Incorporated para sa mga gusto mag-inquire regarding sa event, o pwede rin naman sa mismong page, kasi gumawa sila ng FB page para dun sa event. Sa event mismo, no, na dedicated dyan sa event na yan, Move for Mental Health-PMHA Incorporated. Ayan, i-follow nyo na yan, i-like nyo na yan para maging updated kayo. Mm-hmm. Yun lamang ang ating PSAs for today.
0: Okay, so napakarami ng ating public service announcements na may napulot po kayo, no? So, sige, magpapaalam na tayo. Maraming salamat po sa ating mga nakasama sa production side, kay Sir Leo Magpayo, at sa ating warka, si Justine Osias, at sa ating master control, si Ma'am Susan Ison. Muli, ito po si Bea Gaza.
9: At ako naman si Steph Vicente, at ito ang Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS audio receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
1: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Senado na kapag-desisyon na Senator Sherwin Gatchalian inihalal bilang bagong Senate President pro tempore at Acting Senate President.
4: Headlines.
3: Senator Jingo Estrada at dating Public Works and Highway Secretary Bunuan naharap sa arraignment kaugnay ng kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan.
4: Headlines.
3: Mahigit sa 32,000 bagong teaching positions inaprubahan para sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos inanunsyo na 200,000 estudyante ang mabibigyan ng scholarship sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program.
4: Headlines.
3: Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOLCS nakapagdala ng miner na pagsabog sa main crater ng Bulkang Taal.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Huwebes, June 4, 2026. Muling sumasa sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Senado na kapag-desisyon na kahapon, Senator Sherwin Gatchalian hinalal bilang bagong Senate President pro tempore at Acting Senate President. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakapagsagawa na ng sesyon ang Senado kahapon matapos ang 2 araw na kawalan ng sesyon dahil sa kakulangan ng sapat na bilang ng mga senador at hindi pagsipot ng mga senador mula sa dating majority block. Nagka-quorum na kahapon matapos magpakita sa plenaryo si Senator Cheese Escudero at sinamahan ng 11 senador ng dating minority block na mula Lunes ay nasa plenaryo at naghintay na magkaroon sila ng sesyon. Dahil sa pagsama ni Escudero sa grupo ni na Senator Vicente Soto III, nakabuo na sila ng 12-man quorum. Sa isinagawang sesyon, dineklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Matapos ito, inihalal ng 12 si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore at Acting Senate President. Naghalal rin ng bagong Senate Secretary, Sergeant at Arms at mga bagong chairman ng ilang komite. Pinaliwanag naman ni Gatchalian na napilitan silang magpatawag ng sesyon at pinunto ang hindi pagdalo ni Senate President Alan Peter Cayetano sa 2 nagdaang session days o mula Lunes at Martes. Binanggit rin niya ang Article 6, Section 16 ng saling batas na nagsasaad na hindi maaaring hindi magkaroon ng sesyon ng Senado ng higit sa 3 nang walang pahintulot o abiso sa Kamara.
8: The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore and members of the majority, we are compelled to call the session to order.
7: Pinaliwanag rin ni Gatchalian ang 12-man quorum nila kahapon ay nakabatay sa mayorya ng 22 na senador na nasa jurisdiction ng Senado. Pinunto nito ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco na nagsabing ang majority ng 23 na senador ay 12 at ito ang kailangan para makabuo ng quorum. Tinukoy rin ng president na sesyon noong May 5, 2015 kung saan ang quorum ay ibinatay sa 17 na senador. Samantala, sa isang joint statement, nanindigan ng Solid Block 12 o ang bagong majority block na hindi na Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano, matapos silang ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Gate nila, hindi pa lang nahahalal si Gatchalian bilang bagong Senate President dahil nakasaad sa konstitusyon na kailangan ng 13 boto para magawa ito. Sa kabilang banda, nanindigan naman si Cayetano na siya pa rin ang Senate President at iligal ang ginawang sesyon ng Solid Block 12. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Naayon sa batas ang naging hakbang ng mga senador matapos ideklara ang quorum ng 12 senador na present kahapon sa Senado. Ayon kay Law Expert Reverend Father Ranilo Aquino, bagamat hindi muli sumipot ang majority block sa Senado, dumating ang presensya ni Senator Chis Escudero, kaya nagkaroon na ng 12 senador na bumuo sa quorum. Gayt pa ni Aquino, may kapangyarihan ng mga senador na i-compel ang attendance ng mga umabsent, kagaya na lang ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Anya, dahil inalis na si Bato sa bilang ng majority block ng mga senador, sumakto na sa 12 senador ang quorum.
9: Yung mga members ng Senate, may power silang i-compel ang attendance ng mga nag-a-absent. Ngayon, paano mong i-compel ang attendance ng isang senador na hindi mo naman nalalaman kung saan siya? Hindi pa nga natin alam kung andito pa siya sa Pilipinas. That's one. So with Bato out, then you have 23. With 12, there is definitely a quorum.
3: Samantala, pinaliwanag din ni Law Expert Aquino na maging ang kasalukuyang nakakulong na si Senator Jinggo Estrada ay hindi na rin kasama sa bilang ng mga senador. Paliwanag niya kung ang isang senador na hindi sangkop ng coercive powers na pupuwersa rito na dumalo sa sesyon ng Senado ay talagang hindi na mapapabilang sa count ng mga senador si Senator Jinggoy Estrada.
9: Kung ang batayan natin ay yung ruling sa Cuenco na ang isang senador na hindi sakop ng coercive powers mapupuwersa sa kanya na mag-attend ng sesyon, ay talagang huwag ibilang si Jinggoy kasi kahit anong utos mo sa kanya na mag-attend, hindi naman yan papayagan ng hukuman. So, using that same principle, he would be outside the coercive powers of the Senate.
3: Si Law Expert Reverend Father Ranilo Aquino sa panayam ng programang Mark In, Mark Out ng Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kinumpirma ni Law Expert Father Ranilo Aquino sa panayam ng Radyo Pilipinas na sang-ayon sa panuntunan ng Senadong naganap na mga pagpapalit ng liderato sa Senado sa huling sesyon nito kahapon. Paliwanag pa ng Law Expert, una sa lahat ay nasa abnormal situation ang Senado dahil sa 2 itong hindi nakapagsagawa ng sesyon bunsod ng di pagtupad ng majority block ng mga senador na gawin ang kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Kahit pa ni Father Aquino, hindi na rin pwedeng manatiling Senate President si Senator Alan Peter Cayetano dahil para maging Senate President ay kinakailangan ng majority vote ng lahat ng miyembro ng Senado.
9: Don't be the Senate President anymore because to be a Senate President, you must have the majority vote of all the members of the Senate. He doesn't have that majority anymore. If you don't count Bato, he doesn't have 12 votes. He can count only 11. And so, nung kompleto pa sila, nung kasama pa nila si Cheese, 12 lang sila. Ngayon nawala si Cheese Escudero at lumipat sa isang grupo, 11 lang sila. So he doesn't have the majority. He cannot claim to be the Senate President.
3: Si Law Expert Reverend Father Ranilo Aquino.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kawalan ng quorum ng Senado, malaki ang epekto sa Armed Forces of the Philippines, ayon kay Defense Secretary Gilberto Chedoro Jr. Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Hindi na itago ni Defense Secretary Gilberto Chedoro Jr. ang kanyang panghinayang sa kasalukuyang pangyayari sa Senado. Ito'y dahil sa malaking epekto anya ang kawalang quorum ng Senado para sa sanatang lakas sa Pilipinas dahil sa pagkakabinbin na mahalaga mang panukalang nakalaan sa aspetong pangdepensa ng bansa. Bukod kasi sa pagkakaunsyamin sa kumpirmasyon ng limang general na may din sa delay ang ratifikasyon ng Visiting Forces Agreement o VFA sa mga bansang Canada at New Zealand. Ngayon ni Teodoro, nagmamadali pa naman sana sila lalo na sa pag-usa ng kasunduan payag sa boots on the ground o presensya ng mga sundalo buhat sa mga kalyadong bansa dito sa Pilipinas. Hindi naman makaapekto ng direkta sa maritime drills at joint exercises. Sinabi ni Teodoro na tiyak na mauurong din ang mga plano nito gaya ng pagtatayo ng access point sa bawat puwersa ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Jaymar Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kiniyap ni House Impeachment Prosecutor at Bicol Saro Partalis Representative Terry Ridon na andang House Prosecution Panel na ituloy ang impeachment trial sa Hulyo, anuman ang maging liderato ng Senado at kung sino ang magsisilbing presiding officer ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Ridon, nananatiling nakatuon ang prosecution sa mga ebidensya sa pagsunod sa proseso ng konstitusyon at sa maagap na pagresolba ng impeachment case. Inaasahan din anya na masusunod ang naunang tinakdang schedule ng paglilitis. Sinabi pa ni Ridon na tatalakayin pa ng House Prosecution Panel kung magsusumiti ito ng tugon sa sagot ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng writ of summons na inilabas sa kaso.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Senator Jinggo Estrada at dating Public Works and Highway Secretary Bunuan haharap sa magkasunod na arraignment sa mga kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Nakatakdang humarap ngayong araw sa Sandigan Bayan sina Senador Jinggo Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at iba pa nilang kapwa akusado para sa magkasunod na arraignment o pagbasa ng sakdal sa mga kinaharap na kasong plunder at graft. Batay sa court calendar, unang isasagawa ang arraignment para sa kasong plunder sa 5th Division alas 8:30 ng umaga, na susundan naman ang pagbasa ng sakdal para sa kasong graft sa 2nd Division ala 1:30 ng hapon. Una nang ipinagpaligan ng 2nd Division ang arraignment ng mga akusado matapos humiling ang kampo ni Bunuan ng postponement dahil sa kanyang kondisyon sa kalusugan. Nakabinbin din ang resolusyon ng korte sa ilang musyon inihain ng mga ito, kabilang ang kahilingan ni Bunuan na mailagay sa hospital arrest at musyon naman ang kampo ni Estrada na makadalo ang senador sa mga pagdinig ng hindi nakaposas at hindi nakasuot na uniforme ng BJMP. Sa kasalukuyan, nakadetain si Estrada at tatlo pa niyang kapwa akusado sa Quezon City Jail sa Payatas, habang nananatili naman si Bunuan sa isang ospital sa Pasig City. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pilipinas, hindi na secure ang non-permanent member seat sa United Nations Security Council. Ang detalye atin sa atin ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas Report.
12: Hindi nakuha ng Pilipinas ang kinakailangan bilang na boto upang maselyuhan ng non-permanent member seat sa United Nations Security Council. Sa unang round pa lamang ng voting process, lumamang na ang Kyrgyzstan sa Pilipinas sa botong 105 versus 85 para sa Asia Pacific Group seat para ito sa terminong 2027-2028. Sa ikalawang round ng botohan, nabawasan pa ang pumili sa Pilipinas at naging 110 versus 81 ang bilang ng boto. Habang sa ikatlong round ng voting, lamang pa rin ang Kyrgyzstan sa botong 123 versus 68. Habang natapos ang ikaapat na botohan sa bilang na 142 versus 49, pabor sa Kyrgyzstan. Ibig sabihin, ang Kyrgyzstan ang magsisilbing kinatawa na Asia-Pacific Group sa UN Security Council. Sumaksi sa botohan at nagsilbing kinatawa ng Pilipinas sa United Nations General Assembly Session na ginanap sa New York, USA, sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Philippine Representative to the United Nations, Enrique Manalo. Mula sa Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: House Speaker Faustino Boji D. III pinagmalaki ang nakamit ng Kamara sa first regular session ng 20th Congress. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Pinagmalaki ni House Speaker Faustino Boji D. III ang mga nakamit ng Kongreso sa first regular session ng 20th Congress. sa kanyang talumpati bago ang sinidie adjournment. Sinabi ni Speaker D na mas focus, produktibo at nakatuon ang Kongreso sa reforma. Sa katunayan niya, umabot sa 160 na panukalang batas ang naipasa ng Kamara at naipadala sa Senado. 26 naman sa 52 priority bills ang naaprobahan sa third and final reading. Binigyan din niya na ang bawat panukalang batas ay nagdalayong mapabuti ang serbisyo ng gobyerno, pagpapalakas ng institusyon na direktang pakikinabangan ng taong bayan. Bunga ito niya ng masusing committee hearings, consultation at deliberation na isinagawa ng may transparency at accountability. Diin ng House Leader ito na ang bagong Kongreso at magpapatuloy ito upang muling maibalik ang tiwala ng publiko. Narito ang bahagi ng talumpati ni House Speaker Faustino Bojidi.
14: Mahigit 160 na panukalang batas na ang naipasa na ng Kamara at naipadala na sa Senado. Kalahati o 26 sa 52 LEDAC priority measures ang naaprobahan na on third reading. Marami pa pong mahalagang panukala ang nakapila na para sa final approval at bicameral deliberations.
13: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
15: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Malugod na tinanggap ni Education Secretary Sani Angara ang pag-approve ng Department of Budget and Management o DBM sa mahigit sa 32,000 bagong teaching positions para sa school year 2026-2027. Layunin itong matugunan ang kakulangan ng mga guro at mapagaan ang karilang trabaho sa mga pampublikong paralan sa buong bansa. Ayon kay Angara, ilalaan ang mga bagong posisyon para sa kindergarten, elementary, junior high school, senior high school at alternative learning system o ALS. Bahagi ito ng hakbang ng Department of Education upang mapababa ang bilang ng mga mag-aaral kada guro at mapahusay ang kalidad ng pagtuturo. Sinabi rin ni Angara na ang pag-approve sa mga bagong teaching items ay bunga ng suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DBM sa ilalim ni Acting Secretary Rolando Toledo. Anya, mahalagang dagdag ng mga guro upang mabigyan ng mas mahusay na suporta ang mga paaralan at mga mag-aaral.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Higit sa 200,000 estudyante, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabibigyan ng scholarship sa ilalim ng tuloy-tuloy na pagpapatupad ng bawat barangay makikinabang. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas Report.
16: Siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may pagkakalob sa higit 200,000 mga mag-aaral ang scholarship na bahagi ng benepisyong ibinibigay sa bawat barangay makikinabang program. Sa ilalim kasi ng nasabing programa ay 5 estudyante kada barangay na malapit ng magtapos sa kolehiyo ang kinukuhang maging presidential scholar. Kaya sa 42,000 mga barangay sa bansa, lalabas, sabi ni Pangulo Marcos, na aabot sa higit 200,000 ang presidential scholars na may alokasyon na 20,000 pesos kada isa. Ayon sa Pangulo, napakahalaga sa kanyang administrasyon na magkaroon ng magandang edukasyon para sa mga kabataan. Payo naman ang Pangulo sa mga nakakabenepisyo ng scholarship, pag-igihan ng pag-aaral gayong ang nakatapos at may hawak na diploma ay mas maganda ang magiging kinabukasan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
17: Sa buong Pilipinas, mahigit kumulang 42,000 ang barangay So sa 42,000 times 5, labis na, higit pa sa 200,000 ang magiging presidential scholar.
18: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Magpapakalat ang National Capital Region Police Office o NCRPO ng mayigit sa 4,400 na pulis bilang paganda sa pagbubukas ng school year 2026-2027. Layunin itong tiyakin ang kaligtasan at kaayusan ng mga paaralan sa buong Metro Manila. Ayon kay NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo, ilalagay ang mga pulis sa iba't ibang paaralan upang magbigay ng seguridad sa mga estudyante, guro at mga magulang sa unang araw ng klase. Inaasahan din ng NCRPO ang pagdagsa ng mga estudyante at magulang sa ilang matataong lugar, partikular sa Caloocan, Malabon at Navotas na nasa ilalim ng Northern Police District. Tiniyak naman ang NCRPO na handa itong magdagdag ng mga pulis sa mga lugar na mangangailangan ng mas mahigpit na seguridad upang matiyak ang maayos at ligtas na pagbubukas ng klase.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kabataang Pilipinong kalahok sa robotics team sa kanilang tagumpay sa iba't ibang international robotics competitions. Pinamunuan ang mga ito ng Philippine Robotics National Team at mga opisyal ng Felta Multimedia Incorporated. Pinuri ng Pangulo ang ambag ng mga ito sa pagpapakita ng husay at talento ng mga Pilipino sa pandaigdigang entablado. Pinakita ng mga ito ang kanilang kakayahan sa larangan ng agham, teknolohiya at innovation. Inimok din ng Pangulo ang mga kabataan ay pagpatuloy ang kanilang paglikha ng mga makabagong solusyon na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, mahalagang suportahan ang mga kabataang innovators dahil silang kabilang sa mga magiging susi sa pagunlad ng bansa sa larangan ng teknolohiya at modernisasyon.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakatipid na nang umabot sa 73,000 megawatts ng kuryente na nagkakahalaga ng nasa 885 million pesos mula nang ilunsad ng Department of Energy ang programang ONE o One Oras Natin sa Efficiency. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, resulta ang natamong pagtitipid ng tuloy-tuloy na pakikilahok ng publiko sa kampanya. Sa ilalim ng programa, hinihikayat ang mga consumer ng kuryente na patayin at tanggalin ang mga saksakan ang mga hindi kailangang appliances mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi tuwing Sabado. Sinabi rin ni Garin na ang simpleng gawain ito ay maaaring maging bahagi ng pang-araw-araw na ugali ng mga Pilipino at makatulong sa pagbawas ng konsumo ng kuryente sa buong bansa. Sa kasalukuyan, nasa 212 malls na ang nakikilahok sa nasabing programa.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, pinahayag naman ng Ayala Land ang suporta nito sa kampanya ng Department of Energy. Ayon kay Chief Sustainability Officer Robert Lau, mahalagang energy efficiency sa pagsusulong ng sustainable development at sa pagpapalawak ng responsableng paggamit ng enerhiya sa mga komunidad. Dagdag pa ni Ayala Land Corporate Sustainability Manager Mabel Reyes, umabot naman sa halos 1,000,000 megawatt hours ng kuryente ang taunang konsumo ng kumpanya. Anya, matagal na silang nagpapatupad ng mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya, lalo pa itong paigdingin bilang suporta sa One Program.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpadala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga drivers at riders ng Flash Express na may hindi pa nakukuhang cash assistance tungkol sa nakatakdang special payout na gaganapin sa SMX Convention Center sa Pasay City. Isa sa gawa naman ang payout ngayong araw, Hunyo a 4 hanggang Hunyo a 5 para sa mga kwalipikadong beneficyaryo na hindi pa nakakatanggap ng kanilang ayuda. Bago pumunta sa venue, hinihikayat ang mga drivers at riders na basahin at sundin ang lahat ng pinadalang paalala upang maiwasan ang abala at mapabilis ang proseso ng pamamahagi ng cash assistance. Lilinaw din ng DSWD na ang special payout ay para lamang sa mga Flash Express drivers at riders na nakatanggap ng opisyal na abiso sa kanilang buy app. Pinapayuhan din ang mga benepisyaryo na sundin ang kanilang tinakdang schedule at wag nang magtungo sa venue kung walang natanggap na opisyal na notification upang maiwasan ang pagsisiksikan at pagkaantala sa payout operations.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagbabala naman ang Department of Agriculture o DA laban sa mga retailers na lumalabag sa itinakdang 50 pesos na kada kilo na price cap para sa imported rice na may 5% broken grains. Gayun din sa mga nagkakamali o nanlilin lang sa paglalagay ng label ng lokal at imported na bigas. Naglabas na ang DA ng 36 notices of violation sa mga tindahang pinaghihinalaang hindi sumusunod sa Executive Order No. 118 at sa tamang paglalagay ng label matapos ang sinagawang sabayang inspection sa mga pamilihan sa buong bansa. Binigyan ng mga retailer ng 48 oras upang magpaliwanag sa kanilang mga paglabag.
20: Kung mapapatunayan na profiteering, bigat yung kaparusahan. As per Anti-Agricultural Economic and Sabotage Law and the Price Act, pwede silang magmulta up to 1 million. May kasama rin ang kulong. 8 sa NCR, 4 sa Region 3, sa Region 5 ay 2, sa Negros Island Region ay 3.
3: Si Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang mga balita, nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOLCS ng isang minor phreato magmatic eruption sa main crater ng Taal Volcano madaling araw ng Huwebes. Ayon sa EVOLCS, naganap ang pagsabog bandang 1:02 ng madaling araw at naitala ito sa pamamagitan ng thermal camera na nakatutok sa vulkan. Bungan ng pagsabog, gumabot naman sa umigit kumulang 900 meters ang taas ng binugang plume mula sa bunganga ng vulkan. Nakumpirma ito sa mga kuha ng Daang Kastila Observation Station at Main Crater Observation Station. Piniliwanag ng ahensya na nangyayari ang phreato magmatic eruption kapag nagkakaroon ng matinding interaksyon ang tubig at mainit na material mula sa ilalim ng bulkan na nagdudulot naman ng pagsabog ng singaw at abo. Sa kabila ng insidente, nananatiling nasa alert level 1 ang Taal Volcano ayon po sa EVOLCS na nangangahulugang may mababang antas ng pag-aalboruto ngunit patuloy pa rin minomonitor ang aktibidad nito.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: May mga paghahanda na rin ginagawang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga mangingisda na apektado ng posibleng pagtama na naman ng El Nino sa bansa. Ayon sa BFAR o kay BFAR spokesperson Nazario Briguera, nagsasagawa na sila ng information dissemination. Anya, ito'y para tiyakin na may kaalaman ang mga fish farmers at mangingisda sa mitigating measures na pwede nilang ipatupad para mabawasan ang pinsala sa kanilang kabuhayan.
21: Hindi pa lamang po, pinaghandaan na ng ahensya ito. Unang-una, nandun po tayo sa bahagi ng information dissemination. Siguraduhin na may kaalaman ang ating mga fish farmers at ang ating mga mangisda kung paano sila magkakaroon ng mga mitigating measures para po mabawasan itong danyos na maaring dalhin ng El Nino. Halimbawa po sa mga fish ponds natin, for the fish farmers, at maging doon sa ating mga mangingisda na nasa paglalayag po.
3: Samantala, sinabi rin ni spokesperson Briguera na muling inactivate ang El Nino Task Force sa bansa. Anya, nagbibigay sila ng tamang kaalaman sa mga mangingisda at fish farmers para matiyak na hindi gaanong maapekto ng kanilang kabuhayan. Sinabi pa ni Briguera na kabilang sa mga tinuturo nila ang tamang stocking density ng mga isda sa mga fish pond upang maiwasan ang fish kill.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinaigding ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng Oplan Kontrabaha sa Northern Mindanao bilang bahagi ng paghahanda laban sa epekto ng tag-ulan. Sa Bukidnon, nagsagawa ng joint dredging operations ng DPWH Bukidnon 2nd at 4th District Engineering Offices upang ayusin at lindisin ang old impounding basin sa kahabaan ng Taganibong Creek sa loob ng Central Mindanao University sa Maramag. Samantala, nagpapatuloy naman ang clearing at siphoning operations sa Sapang Creek sa Barangay Bulua, Cagayan de Oro City upang mapabuti ang daloy ng tubig sa lugar. Pinangunahan naman ng DPWH Cagayan de Oro City 2nd District Engineering Office ang clearing at desilting activities sa Bitanag Creek sa Barangay Kamamanan, Alae River sa Barangay Bugo at Kugman River sa Barangay Kugman. Patuloy din ang dredging operations ng DPWH Iligan City District Engineering Office sa Iligan River sa Barangay Tubod, Iligan City bilang bahagi ng mas malawak na programa ng pamahalaan para mabawasan ang panganib ng pagbaha sa mga komunidad.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bago pa man ideklarang panahon ng abagat, nakahanda ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa epekto ng matinding pag-ulan sa panayam ng bagong Pilipinas ngayon. Hinihayag ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III na pangunahing naging paghahanda nila ang paglilinis, ang dredging, pagpapalalim at pagpapaluwag at pagbabantay sa mga daluyan ng tubig sa Kalakang, Maynila. Dagdag pa ni GM Torre, tinitiyak din nila na tuloy-tuloy ang flood pumping station operations at nakalatag ang kanilang mga flood response programs.
0: Ay nagsimula noon pa man, ano, bago pa man dumating ang habagat na ito. At ang ating pangunahing strategy lang naman sa MMDA ay linisin, palalimin, paluwagin at bantayan ang daluyan ng mga tubig. Kaya kasama sa mga ginagawa natin, yung regular declogging ng mga

0: WPS nagsasagawa ng verification at validation ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan upang matukoy kung gaano katotoo ang nasabing ulat. Ginagamit sa proseso ang iba't ibang monitoring, surveillance at operational assessment mechanisms. Patuloy din ang pagkikipag-ugnayan ng task force sa iba pang mga ahensya para sa masusing pagsusuri ng sitwasyon. Habang nagpapatuloy naman ang verifikasyon, inikayat ng NTF-WPS ang publiko na iwasan ang haka-haka at umasa lamang sa mga impormasyong dilalabas sa pamamagitan ng opisyal na mga channels ng pamahalaan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umabot na sa 27 ang bilang ng mga nasawi sa pagbagsak ng isang siyam na palapag na gusaling tinatayo sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Dalawa pang bangkay ang na-recover ng mga otoridad kagabi lamang. Ay sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, matagumpay na na-recover ang mga ito sa kabila ng masamang panahon. Naganap naman ang trahedya noong Bayo 24 ng gubuhong tinatayong gusali na nakatakdang gawing hotel. Karamihan sa mga naapektuhan ay mga construction workers na nagtatrabaho sa lugar nang mangyari ang insidente. Sa unang yugto ng operasyon, 27 kataong matagumpay na nailigtas mula sa ilalim ng gumuhong istruktura. Patuloy naman ang search at retrieval operations ng mga rescue team.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: House Legislative Museum sa Batasang Pambansa nais ilapit sa publiko bilang sentro ng kasaysayan ng pagbalangkas ng batas sa Kamara. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Formal nang binuksan ng House of Representatives ang bagong Legislative Museum sa ikatlong palapag ng Batasang Pambansa Complex. Layunin nitong ipakita ang kasaysayan ng batas at pamamahala sa Pilipinas kung saan tampok ang mga mahalagang dokumento at memorabilia mula sa simula ng legislatura sa bansa. Tampok dito ang mga koleksyon ng mga batas na humubog sa bansa, mga gamit ng mga dating leader at exhibit ng ebolusyon ng Kongreso. Ang bagong pasilidad ay hindi lamang imbaka ng mga lumang dokumento, kundi isang buhay na patuloy na pagsikap ng mga mambabatas na itaguyod ang demokrasya. Bahagi rin ito ng kanilang kampanya na mas mapalapit ang proseso ng paggawa ng batas sa taong bayan. Narito ang pahayag ni Mr. Jeremy Madroñal, ang Supervising Legislative Staff Officer ng The House, the Legislative Museum of the House of Representatives.
3: Maraming Pilipino po ang nakakaalam na may kongreso, ang mga kwento sa kongreso. Ngunit hindi lahat nauunawaan kung paano nga ba gumagana at kung paano ba nakakaapekto ang mga batas sa kanila pong pang-araw-araw na buhay.
2: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, Estados Unidos, magpapataw ng bagong taripa sa mga produktong may ugnayan sa forced labor. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, naritong report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nag-anunsyo ang Estados Unidos ng panukalang pagpapataw ng bagong taripa sa mga inaangkat na produkto mula sa mahigit 60 trading partners sa buong mundo bilang bahagi ng kampanya nito laban sa sapilitang paggawa. Ayon sa US Trade Representative, ang mga bansang hindi umano sapat ang hakbang upang pigilan ang pagpasok ng mga produktong may kaugnayan sa forced labor sa kanilang supply chain ay maaaring maharap sa dagdag na buwis sa pag-export patungong Amerika. Kabilang sa mga maaapektuhan ng panukala ang China, India, Japan, gayon din ang European Union, United Kingdom, Canada at Mexico. Sinabi ng Washington na layunin ng hakbang na tiyakin na ang mga produktong pumapasok sa merkado ng Amerika ay hindi gawa sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga manggagawa. Gayunman, nagpahayag ng pagtutol ang ilang bansa, partikular ang European Union, na nagsabing mayroon na silang umiiral na mga batas laban sa forced labor. Samantala, kailangan pang dumaan sa mga proseso ang nasabing anunsyo bago ito maipatupad. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Game number 1 ng NBA Finals sa arangkada na ngayong araw sa pagitan ng New York Knicks at San Antonio Spurs sa Frost Bank Center, home court ng Spurs. Nakatakdang simula ng laro mamayang alas 8:30 ng umaga oras sa Pilipinas. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayan.

0: So, magtutuos na ang dalawang koponan na target na makuha ang kanilang unang kampiyonato matapos ang mahabang panahon na pagbibidahan ng New York Knickerbockers at na San Antonio Spurs sa unang laro ng National Basketball Association Finals sa Frostbank Center. Unang nakapasok sina Jalen Brunson, Jordan Clarkson at ang Knicks sa Finals matapos nilang lampasuhin ang Cleveland Cavaliers sa loob lang ng apat na laro para matanghal na Eastern Conference Champions. Nunaig naman sina Victor Wembanyama, Dylan Harper at ang Spurs kontra sa reigning champions Oklahoma City Thunder para mapanatili ang parity era at makuha ang Western Conference title. Target ng New York Knicks na maiuwi ang kanilang third NBA title, samantalang hangad naman ng San Antonio Spurs na maipanalo ang kanilang ika-anim na titulo sa liga. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 41 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Ayun na ang paborito nating mga eto ka na nga yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon naka-computer. Okay, asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan natin balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Emergency Medical Service Council o itatatag sa Baguio City upang palakasin ang emergency response na angkop sa pamantayan ng Department of Health. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atin sa atin ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Joseph.
6: Magtatatag ang pamalang lungsod ng Baguio ng isang Emergency Medical Services Council upang pag-isahin at palakasin ang koordinasyon ng lahat ng pampubliko at pribadong emergency responders sa lungsod. Ang EMS Council ang magsisilbing pangunahing policy making, coordinating at oversight body para sa lahat ng emergency medical services sa lungsod. Layunin itong magpatupad ng protocol sa pre-hospital care, pagandahin ang emergency response system at tiyaking na ayon ito sa mga pambansang batas at pamantayan ng Department of Health, kabilang sa mga tungkulin ng konseho ang pagbuo ng mga polisi at programa para sa EMS, pagsama-sama ng mga emergency response operation, pagbuo ng integrated dispatch at referral system, at pagsasanay ng mga EMS personnel. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Kasunduan para sa pagtatatag ng isang learning hub, dilagdaan ng mga opisyal ng University of the Philippines Open University ng lalawigan ng Tarlac at ng Tarlac City Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Ricky.
8: Pirmado na ang kasunduan sa pagitan ng University of the Philippines Open University o OPOU, Pamahalang Palalawigan ng Tarlac at Pamahalang Lungsod ng Tarlac para sa pagtatatag ng Tarlac Learning Hub. Formal na nilagdaan ang Memorandum of Understanding sa Tarlac Provincial Capital nitong ikatatlo ng Hunyo 2026 sa pangunguna ni UPOU Chancellor Dr. Joan V. Serrano, Governor Christian Tel Iyap at Tarlac City Mayor Susan Yap. Inilarawan ni Dr. Serrano ang kasunduan bilang isang makasaysayang hakbang dahil ito ang kauna-unahang learning hub na itatatag bilang bahagi ng bisyon ng UPOU para sa isang distributed center. Sa ilalim ng kasunduan, maglalaan ang Pamahalang Palalawigan ng espasyo para sa learning hub na magsisilbing admission at information center, learning center para sa mga mag-aaral, partnership center para sa mga lokal na pamahalaan at mga paaralan at convergence center para sa mga volunteer ng UP Pahinungod. Sa panayam kay Governor Yap, sinabi nitong binibigyang prioridad ng Pamahalang Palalawigan ang tertiary education dahil malaki ang maitutulong nito sa pagpapabuti ng buhay ng mga Tarlakenyo. Aniya, magbubukas ang learning hub ng mas maraming oportunidad sa pagkatuto para sa mga residente ng lalawigan. Ay naman kay Chancellor Serrano, makatutulong ang learning hub sa pagtugon sa hamon sa digital divide. Aniya, maaaring gamitin ng mga mag-aaral ang UPOU Learning Hub upang makapag-access ng mga programa ng universidad at makapagpasa ng kanilang mga proyekto at iba pang akademikong pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga magsasaka sa Naga City nakatanggap ng hybrid palay seeds mula sa Department of Agriculture. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang hatid ni Myra Revilla.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Myra.
9: Nakatanggap ng hybrid palay seeds ang mga magsasaka ng Naga mula sa Department of Agriculture, Bicol, Philrice at City Agriculture Office. Ang mga binhi ay nakalagak sa Naga City Nursery sa Barangay Carolina, Naga City. Laking pasasalamat naman ang mga magsasaka na nasa upper barangay ng lungsod dahil makakatulong ito ng malaki sa kanilang pagsasaka at bawas naman sa gastusin. Samantala, maliban sa pamamahagi ng hybrid palay seeds, ay nagsasagawa rin ng libreng orientation seminar ang City Agriculture Office para naman sa mga urban farmers para may sapat na kalaman sa modernong teknolohiya na magagamit sa pagsasaka tulad ng organic at digital agriculture. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Timbo jellyfish na mataan sa baybayin ng Santo Domingo Albay. Mga residente, pinag-iingat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito report ni Helen Balian.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Helen.
10: Mahigpit na pinapaalalahanan ng Bantay Dagat Task Force Santo Domingo ang kanilang mga residente na iwasan ang paglangoy sa mga lugar kung saan namataan ang presensya ng timbal jellyfish o kilala rin sa lokal na tawag na kurokamagong. Ayon kay Alex Calieja, hepe ng task force, bagamat hindi nakamamatay ang nasabing species ng jellyfish, nagdudulot ito ng matinding pangangati at hapdi sa balat na maaaring tumagal ng ilang linggo. Huling na itala ang kanilang presensya sa Barangay Salvacion at Kalayukay. Gayunpaman, dahil sa kasalukuyang epekto ng hanging habagat, posibleng lumipat ang mga jellyfish sa iba pang baybaying barangay, partikular sa Buhatan at Alimsog. Dagdag pa ni Calieja, tumataas ang populasyon ng timbul jellyfish tuwing tag-init, dulot ng mas mataas na temperatura ng dagat na nagre-resulta sa patuloy na pagkalat nito sa mga baybaying dagat ng Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balean, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Department of Migrant Workers, MIMAROPA, pinaigting ang kampanya sa seasonal workers na patungong South Korea. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito report ni Goody Sarsagat.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Goody.
11: Isinusulong ng Department of Migrant Workers o DMW sa MIMAROPA ang pagpapaigting ng Seasonal Workers Program o SWP para sa magsasaka at mangisda sa rehiyon. Sinabi ni Jonathan Herodias, DMW Protection Division Chief, malaki ang potensyal nito na matulungan ang mga rehistradong magsasaka at mangisda na makapagtrabaho sa South Korea sa loob ng 8 buwan. Aniya dapat munang paunahan ng kaukulang LGU ang pagkakaroon ng Sisterhood Agreement sa South Korea upang maaaring makakalap ng mga manggagawa patungo sa nasabing bansa. Inihalambawa pa ni Herdias ang sitwasyon sa Sablayan Occidental Mindoro na naging aktibo sa nasabing program na nakapagpadala na ng mahigit sa 1,000 seasonal workers sa South Korea na kumikita na ng hanggang 95,000 pesos per month. Sa Palawan, wala pa niyang LGU ang may Sisterhood Agreement sa South Korea kaya wala pang nai-employo sa ilalim ng nasabing programa. Aniya direkta ang hiring sa pamamagitan ng mga Public Employment Service Offices o PESO at South Korea kaya di na mangangailangan dito ng agency o broker at pagbabayad ng placement fees. Dahil dito na nawagan si Herodias sa mga lokal na pamahalaan na maging aktibo sa Seasonal Workers Program o SWP sa kanilang lugar para makatulong na maibsan ang unemployment sa sektor na magsasaka at mangisda sa rehiyon at sa bansa sa kabuuan. Para sa Bagong Pilipinas, Gudi Sarsagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 52 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Police Regional Office Number 6, pinalalahana ng mga pulis na manatiling neutral sa usaping politika sa lahat ng oras. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Paul Tarosa.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Paul!
12: Pinaalalahanan ng Police Regional Office 6 ang lahat ng kapulisan na mahigpit na panatili ng political neutrality sa lahat ng pagkakataon. Sa opisyal na pahayag ng Police Regional Office 6, binigyang din ni PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang kahalagahan ng pagpapanatili ng mataas na antas ng disiplina at profesionalismo kabilang responsable at maingat na paggamit ng social media. Ayon sa PRO 6, ang mga personal na pahayag hindi dapat humantok sa partisan political activity, pag-endorso o pagsalungat sa sinumang kandidato o grupo. Mahalagang sumunod ang mga pulis sa patakarang ito upang mapanatili ang tiwala at kumpiyansa ng publiko sa hanay ng kapulisan. Nananatiling nakatuon ang Police Regional Office 6 sa pagbibigay ng tapat, patas at mahusay na serbisyo para sa kapakanan ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit naman sa 10,000 tupad workers tumulong sa Brigada Eskwela 2026 sa Eastern Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang report ni Jevic Epiz.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jevic.
13: Umabot sa 10,000 beneficiary ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged and displaced workers o TUPAD ang idineploy ng Department of Labor and Employment Regional Office 8 o DOLE upang tumulong sa mga aktibidad ng Brigada Eskwela sa iba't ibang paaralan sa Eastern Visayas. Layunin ng programa na matiyak na handa, ligtas at maayos ang mga paaralan bago pa ang pagbubukas ng bagong school year. Malaki ang naging papel ng mga TUPAD beneficiary sa pagsasagawa ng mga gawaing tulad ng paglilinis ng silid-aralan at paligid ng paaralan, pagkukumpuni ng mga pasilidad at iba pang maintenance activity. Ayon sa DOLE Regional Office 8, ang inisyatiba ay hindi lamang nakatulong sa paghanda ng mga paaralan kundi nagbigay rin ng pansamantalang hanap buhay sa mga magulang. May kabuang pundong umabot sa 53 million pesos ang inilaan para sa implementasyon ng programa sa buong rehiyon na sumasaklaw sa mga beneficiaryng nakatalaga sa mga paaralang kalahok sa Brigada Eskwela. Kasabay ng pagsimula ng programa, nagsagawa rin ng iba't ibang field office ng orientation upang ihanda ang mga beneficiary sa kanilang mga tungkulin at tiyakin ang maayos na implementasyon ng naturang programa. Sa pamamagitan ng pakikilahok ng libu-libong tupad workers, higit na napalakas ang diwa ng bayanihan sa Brigada 2026 bilang hakbang upang matulungan ang mga paaralan na maging handa para sa pagbabalik ng mga mag-aral sa darating na pasukan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
7: Radio Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radio Pilipinas, Radio Publiko, Station sa Mindanao. Marawi City officials nagsagawa ng fuel pump monitoring sa mga gasolinahan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang balitang hatid ni Malik Mambuay.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Malik.
14: Isinagawa ng lokal na pamahalan ng Marawi City ang fuel pump monitoring at inspection activities sa mga gasoline station sa lungsod upang matiyak na tama at tapat ang dami ng gasolina na naibibigay sa mga mamimili sa buwat litro ng kanilang binabayaran. Pinagunahan ni Vice Mayor Mahul Gandamra kasama ang iba pang party agencies ang naturang aktividad. Nakatunang inspection sa dalawang mahahalagang pagsusuri upang tiyakin ang tamang dami at kalidad ng fuel na ibinibinda sa publiko. Ayon kay Gandamra, mahalagang maging pagmatsyag ang mga consumers at tiyaking may nakadikit na official na fuel pump calibration sticker ng pamahalang lungsod sa mga gasolinahang bago bumili ng gasolina. Layunin ng hakbang na maprotektahan ang kapakanan ng mga mamimili at matsyag na sumusunod ang mga gasoline station sa itinagdang pamantayan sa pagbibinta ng produktong petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Partnership ng DepEd at DOLE para sa Brigada Eskwela. Umani ng positibong reaksyon sa mga guro at beneficiaryo ng TUPAD program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Narito ang report ni May Diaz.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: May.
15: Nakaisa ang Department of Labor and Employment o DOLE Caraga Regional Office sa Department of Education o DepEd sa nationwide kick-off ng Brigada Eskwela 2026 sa lalawigan ng Agusan del Norte. Inilunsad ang Brigada sa Kabadbaran City National High School sa pangungunan ni Secretary Sunny Angara at sinuportahan naman ng LGU Kabadbaran at Provincial Government ng Agusan del Norte. Ayon sa school head ng Kabadbaran City National High School Senior High Level na si Ms. Zandi Cabradilla, naging malaking ambag sa katagumpayan ng Brigada Eskwela sa kanilang paaralan ang TUPAD program. Naging mas mabilis aniya ang paglilinis at pagsasaayos ng mga silid-aralan. Labis naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo ng TUPAD sa Kabadbaran City. Isa na dito si Chike Adyong na may anak na grade 12 ngayong pasukan. Aniya ang sweldong matatanggap ang siyang ipambibili nila ng mga gamit pang eskwela. Batay sa tala ng DOLE Caraga, halos 6,000 katao ang nakabenepisyo sa TUPAD program para sa Brigada Eskwela sa buong Caraga Region. Umabot sa halagang 24.3 million pesos ang inilaang pondo para sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Huwebes, June 4, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
18: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
17: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
19: Kasama po namin si Secretary Henry po.
20: Asan na si Ms. Mo yata ang nakakabit?
21: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
17: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
22: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 9 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning po! Ngayon ay araw ng Webes na. May, hindi May, nung nakaraang buwan pa yon. June! June 4, 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gabi ng alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige. Pambungad natin ngayong umagang ito, mga kaibigan. Traffic update muna mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas. Traffic!
5: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
6: Good morning po, Sir Alan, sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Ang lagay po ng ating traffic ko sa mga oras ito sa may EDSA southbound, moderate to heavy traffic po, sa may P-12 hanggang makarating na po tayo na Shaw Boulevard. Muli po itong babagal sa may Estrella hanggang makarating na po tayo ng Buendia. After Buendia po, tuloy-tuloy ng pabilis ang daling sakit. May tagsapit po sa Cabrera, magiging mabagal po ang daling sakit hanggang makarating na po tayo ng Dock Avenue. Ang ating EDSA northbound sa may Park Avenue po, asahan natin pagbagal ng daling sakit. Moderate traffic naman po sa may Magallanes layover hanggang makarating na po tayo ng Ayala. After Ayala po, tuloy-tuloy po ang bilis ng daming sakyan hanggang makarating na po tayo sa Monumento. Ang ating C5 southbound, Kalye Industria po, asahan sa pagbagal ng daming sakyan. Muli pong babagal sa may Lanuza hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na po ang bilis ng daming sakyan. Masusunod na lamang sa pagbagal din po sa may Mackinley. Ang ating C5 northbound sa may Levy Mariano hanggang Upper Mackinley, maging mabagal po ang daling sakyan. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na po ang bilis ang daling sakyan hanggang makarating na po tayo ng Ateneo Gateway. Paalala po sa ating mga motorista, may plaka po nagtatapos sa 7 at 8. Ang ating pong number code is team ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari nyo kaming tawagan sa MMDA hotline 136. Yan po lagay ng ating traffic ko sa mga oras nito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
5: Thank you, Ann Gozon. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 12 minutes na makalipas po alas 7 ng umaga.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Update muna mga kaibigan, direkta mula naman sa Sandigan Bayan, Senator Jinggo Estrada humiling sa Sandigan Bayan na makapagpiyansa sa kasong plunder.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Yan po ang balitang atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
7: Ala, naghain nga ng motion si Senator Jinggo Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division na payagan siya makapagpiyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan habang nililitis ang kasong plunder na may kaugnayan sa umano'y 573 milyong kickback sa mga flood control projects. Inaasahang kasabay ng arraignment kayong araw ay didinggin itong urgent motion na ito ni Estrada, gayon din isa pang hiling niya na mailipat sa ibang detention facility. Maging si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, may hiling din sa anti-graft court na payagan siyang sa ilalim sa hospital arrest. Bukod sa mga naturang opisyal, inaasahang dadalhin din sa Sandigan Bayan mula QCJ lang iba pa nilang kapwa-akusado na sina DPWH-NCR Assistant District Engineer Denril Cesar Sanchez Cortuna at mga District Engineer na sina Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. Sa arraignment, Alan, ay babasahin ng korte yung sakdal laban nga dito sa mga akusado at sila ay tatanungin kung guilty o non-guilty ang kanilang magiging plea. Bukod sa kasong plunder, naharap din si Estrada, Bunoan at tatlo pang opisyal ng DPWH sa kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division kung saan ang arraignment ay mamaya ding hapon. Ang sitwasyon naman, Alan, dito sa Sandigan Bayan, tahimik pa kasi mamayang alas 8:30 yung arraignment pa, wala pa tayo nakikitang mga pulis na nagbabantay dito. Normal pa yung sitwasyon dito sa loob ng Sandigan Bayan compound. Pero mamaya alas 8:30 ang arraignment para sa kasong plunder. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Thank you so much, Marian Bastasa, mula po diyan sa Sandigan Bayan. So mamaya maghahatid pa rin ng karagdagang mga updates mula po diyan sa Sandigan Bayan si Marian Bastasa. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan din sa Council for the Welfare of Children. Siyempre, alamin natin ang mga akbang na sinasagawa ng Council for the Welfare of Children kaugnay ng pagbabalik eskwela. June 8, balik eskwela na ang ating mga estudyante. Aba, siyempre, pagka ganyan, ay mahalaga na aware ang lahat sa mga posibilidad ng anti-bullying, halimbawa, sa mga estudyante. No? Kaya't tayo po'y makikipag-ugnayan sa Council for the Welfare of Children. Yan po'y maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Publiko.
8: 738 AM.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
9: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
8: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
8: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Publiko.
8: 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 18 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Makikipag-ugnayan tayo sa Council for the Welfare of Children. Makakausap natin this morning ang CWC Executive Director, Undersecretary Angelo Tapales. Yusek Tapales, sir. Magandang umaga po.
12: Isang makabatang umaga po, Kuya Alan, at sa lahat po na nakikinig ng inyong programa. Thank you for inviting again the Council for the Welfare of Children po.
5: Yes, sir. Nako, syempre, alamin lang namin po ang mga paghahanda ng ating Council for the Welfare of Children, lalo na sa susunod na linggo ay balik eskwela na ang ating mga estudyante. Yusek, sir.
12: O, yan nga po, Kuya Alan. Alam natin na yung Brigada Eskwela, on the way na po yan. Ang mga may bayanihan sa paaralan na nangyayari ngayon, naglilinis, nagkukumpuni, naghahanda na ang mga tao.
5: Opo.
12: And if I'm not mistaken, sa June 8 yata na ang simula. Ano? So, naghahanda tayo kasi syempre alam naman natin na kaakibat ng pagbabalik ng eskwela at pasok, yung threat na naman ng violence against children na maaring mangyari sa ating pamahalaan, ano, sa paaralan, sorry, particular na po yung tinatawag nating bullying, kasi
5: yan,
12: cyberbullying, Kuya Alan.
5: Opo.
12: So kaya po kami nakahanda po dyan. Last year, para po sa nakikinig, nag-memorandum of understanding kami with the DepEd po sa pangunguna ng ating Secretary Sunny Angara para ikonekta ang Makabata Helpline 1383 dun sa DepEd naman po na hotline para protektado ang bata sa schools po.
5: Okay. So, ang pakikipagtulungan ni Kanga sa Department of Education ay lalong pinalalakas para matiyak na, of course, yung cyberbullying that can happen kahit wala sa eskwelahan. Pero yung physical na pambubuli sa mga eskwelahan, of course, kailangan ding matutukan ng ating mga school authorities. And of course, nariyan din ang mga inputs from the Council for the Welfare of Children. Yusek, sir?
12: Tama po, Kuya Alan. No? Actually, siguro just to give some data lang po. No?
5: Yes,
12: po,
5: please. Opo, opo.
12: Kunyari po, nung school year 2022 to 2023, itong datos naman na to ay galing din sa DepEd. No? Meron tayong mga reported cases na more than 7,000 plus bullying incidents ano noong 2022 to 2023 school year. Pero ang pinanggalingan po niyan, kunyari po, noong 2018 to 2019, nasa 20,000 po mahigit yung datos na yan. Ano? So, we can see the numbers going down. And pinupuri rin natin ang DepEd dahil napaka-proactive nila dito. In fact, noong 2025, Kuya Alan, naglabas ang DepEd ng revised implementing rules and regulation ng anti-bullying act natin of 2013 ano.
5: Uh-huh.
12: Kasi Kuya Alan, maraming sumbong sa kung saan-saan kasama na sa Makabata Helpline 1383 na pag-bullying cases daw yung mga ibang eskwelahan medyo itinatago or sinisweep under the rug, so to speak ano. So ang ginawa po ng DepEd dito, Kuya Alan, last year ay nag labas ng bagong implementing rules and regulation. At ang pinakamaganda dito sa IRR na nilabas nila,
5: opo,
12: ay hindi como zero bullying reports, ay maganda ang performance automatically ng school. Maari kasi hindi gumagana yung bullying policies ano, or yung structure. Kaya po yan ay chinecheck ngayon ng ng DepEd. At yung pagtatalaga rin ng learner formation officer, ito yung magiging punong abala pag may sumbong ng bullying po. No? So, napakaganda ng IRR ngayon. Kaya we are excited kung paano ito gagana ngayon 2026 po.
5: Okay. Nabanggit mo ano yung tawag doon? USEC, sir, learning...
12: Learner Formation Officer for LFO.
5: Learner Formation Officer. So, kumbaga, siya yung nakatutok dyan sa ganyang aspeto. Baka mamaya may mga bullying, patago, etc., yung mga ganon. So, siya ang point person pagdating sa ganong mga nature ng insidente, kung sakali, USEC.
12: Mm-hmm. Tama po, Kuya Alan. Ano? Pero aside from the Learner Formation Officer, bago tayo umabot doon, inuutusan din ang teachers dito na pag mayroong precursors to bullying o yung mga preparatory acts pa lang, not technically bullying, pero maaaring mag-escalate ng bullying, kailangan na nilang i-resolve pagkasunduin ng mga bata, protektahan ng mga bata. Ano? And ang mangyayari dito, pag naayos ng teacher, hindi niya kakalimutan. Kailangan niya itong i-record at itala at isasabit ito sa eskwelahan para ito hindi nakakalimutan, para kung magkaroon ng second, third incident, ma-escalate po ng maayos doon sa Learner Formation Officer, saka doon sa mga Child Protection Committees na present dapat sa lahat po ng mga eskwelahan natin. Ano? Yan ang tumatay yung anti-bullying structure kasi yung Child Protection Committees po natin.
5: Okay. So, ibig sabihin talagang itong ganitong setup must always be in place sa bawat paaralan natin all over the country, USEC. Ganun po yon.
12: Tama po, Kuya Alan. Based on the IRR, may mga minimum requirements po kasi na minimum provisions na dapat nilalaman ng anti-bullying policy ng eskwelahan. Ano? Noong nag-issue po ng bagong IRR, lahat ng eskwelahan ay inorderan na maglabas kayo ng anti-bullying policy nyo na dapat nakasunod doon sa bagong IRR. Ano? And it should have minimum provisions. Kunyari, meron dyang intervention program dapat. Malinaw kung ano yung prohibited acts. Malinaw din yung disciplinary administrative sanctions. Tapos, hindi lang may anti-bullying policy kayo, inuutusan sila, Kuya Alan, dapat na na-disseminate yan sa mga bata at sa mga parents ano, sa simula pa lang. Kasi parte sila nung parang safe ecosystem na gagawin po natin sa eskwela.
5: Mm-hmm. Ayan. At syempre, sa dami naman ng student population, ika nga sa mga paaralan, ay talagang maituturing na challenge ang ganitong pag-monitor. Kaya mahalaga yung inputs pa lamang ng mga impormasyon sa mga bata at if possible, kapag may orientation, kasama yung mga magulang ano, para bago pa lang magsimula yung klase, ang bawat isa ay aware sa ganitong mga posibleng sitwasyon, USEC, sir, di ba?
12: Opo, tama po, Kuya Alan. Ano? Actually, sa orientation pa lang, inuutusan ang mga eskwelahan na bigyan ng kopya ng anti-bullying policy din yung mga magulang. Kasi, again, child protection starts at home. Ano? And when we talk about child protection, Kuya Alan, maliban sa pagprotekta ng sarili mong anak, ay yung pagtuturo din na huwag mananakit din dapat
5: yung
12: anak mo no, sa eskwelahan. Ano? So, para may obligasyon din yan, Kuya Alan. And maganda dito sa implementing rules and regulation, ano? Meron ditong ini-encourage yung mga upstanders, Kuya Alan. Ano ba yung mga upstanders? Ito yung mga bata na tumatayo para sa mga inaapi na bata. Ano? Sila yung nag-speak out o nag-intervene on behalf of children na binubuli. Ano? So, ini-encourage yan na magsumbong din sa mga teacher, saka doon sa learner formation officer po, para talagang walang naaaping bata na walang tumutulong. Ano? So upstanders po are encouraged po.
5: Okay. At kanina may mga nabanggit kayo na you use the word precursor ng bullying. Okay. So ito kumbaga mga bago pa magsimula o mga preparatory acts nga prior to bullying. Okay. Para po doon sa mga nakikinig sa atin, pag kami mga ganitong mga halimbawa nararamdaman na 'yung mga bata sa mga eskwelahan, mga precursors, ika nga, abay dapat mas maging aware sila sa kanilang paligid. Ano-ano usually yung mga ganitong mga precursors na inyo pong binabanggit, Yusek Tapale, sir?
12: Opo, yung precursors to bullying as defined in the implementing rules and regulation, ito yung mga acts, whether physical to or through technology or electronic means na nag-i-indicate na maaring may mangyaring bullying. Ano? Okay. So pwedeng magsimula yan sa yung iba, parang friendly banter, kulitan, asaran, tulakan na medyo mild lang, ano, parang ganun. Pero if it continues, it might amount to bullying in the sense na magiging violent na siya, severe, repeated. Saka nakaka-apekto na dun sa learning environment. Yun kasi yung keyword dapat dito. Ano? Hindi lang siya basta parang simpleng pananakit, pangungrusonada. Pero it inflicts physical or emotional harm, creating a hostile environment in the school. Ano? So yung mga preparatory acts, hindi dapat po yan ini-ignore ng mga upstanders man na estudyante o ng mga teacher na maaaring makakita. Hindi lahat po ng mga horse, minsan may horse playing dyan, mayroong friendly banter. Pero yun nga, sometimes friendly at kasama sa paglaki yan, pero pag nakikita natin sustained na, parang may sinisingle out in a target, we have to be on the lookout para po yan ay isawata ka agad.
5: Okay. At ang isa pang from the standpoint naman, ika nga nung unti-unti na nakakaramdam, oops, teka muna, mukhang plano kong buli-bulihin itong mga ganito. Ayan. How do we encourage ang mga batang ito na magsumbong o kaya itimbre na kagad sa school authorities? Ma'am, sir, medyo napapadalas po ang pagkulit sa akin ni ganito at medyo palagi po ako nababatukan. Yung mga ganon. How do we encourage yung ganitong mga bata na ipaalam sa mga responsible persons sa paaralan ang ganitong mga possibilities na leading pa lamang to bullying na kagad, Yusek, sir?
12: Papo, Kuya Alan, ang maganda dito sa implementing rules and regulation, katulad ng sinabi ko kanina, sa orientation, kunyari, yung anti-bullying policy, ang parents po ay binibigyan na ng kopya. Pero yung role ng learners, ng mga students po, ay ini-emphasize din dito, no, to prevent bullying.
5: Opo.
12: They are encouraged to actively participate and cooperate in the anti-bullying policies, familiarize themselves with the policies. Alam dapat nila na pag may mga ganitong nangyayari, yan ay number one, bawal, at yan ay maaring mag-amount to bullying. Ano? And pinapamiliarize din sila doon sa reporting mechanisms. Ano? Kasi yung pagre-report ng bullying, Kuya Alan, it may be commenced by the student himself or herself, or may representative siya, or any school personnel, ano, or any parents po, ano, pwede po yung magsumbok. So kahit estudyante, kaya po nilang gawin ito at pinapamiliarize doon sa proseso po.
5: Mm-hmm. Kasi maalala ko noong nakarang Martes, mismo ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kasama si Education Secretary Anggara, may in-inspect sila na paaralan dyan sa ano ito, Kapitbahayan Elementary School sa Navota City, at mayroong mga bagong install na CCTV roon na bahagi ito ng mga measures to ensure ang seguridad at maayos na sitwasyon ng mga estudyante in time for the school opening. Your point of view tungkol dyan sa ganitong mga CCTV sa ating mga paaralan, Yusek Tapale, sir?
12: Opo, sa amin po ay wala naman pong kaso yung mga ganyan. Ano? Kasi ang mga eskwelahan po, kailangan panatiliin talaga nating ano yan.
5: Yes.
12: Safe. Saka dapat dyan makikita ng yung mga CCTVs kasi, no, while yan ay feeling ko naman hindi intrusive. So, lalo na doon sa mga common areas, public space. Yan. But it may serve as a deterrent to
5: Makikita.
12: Alam nila na may nagmamatsag po. No? So okay lang po tayo dyan. Huwag lang naman dun sa mga CR, dun sa mga public spaces.
5: Of course.
12: Private spaces, wala pong kaso po yan.
5: Mm-hmm. Ibig sabihin, malaki ang may tutulong. Ika nga, it serves in the first place as a deterrent. Uy! Nakikita tayo, may CCTV rito. Huwag nating kulitin si ganyan. Yung mga ganon, sir, di ba?
12: Tama, Kuya Alan, kasi ang bullying ay nagtatribe yan dahil una, walang nakakakita, walang nagsusumbong, at pag may nagsumbong, walang nangyayari no, sa sumbong. Ano? So yan po ang talagang iniiwasan at tinututukan po ng pamahalaan ngayon, particular na ng DepEd po.
5: Okay. At siyempre, maliban dyan sa posibleng physical na pambubuli, ika nga, in schools, kasi nga, nasa eskwelahan lahat, di ba? Nandoon at namomonitor at kinakailangan din na mabantayan, eh pagka nagkaklase na, ika nga, siyempre maraming mga bata ang nagre-research, nagiging present sa internet. Ayan, ito na naman at baka tumaas na naman ang mga posibilidad na sila ay mabiktima nung mga nanloloko o nambubuli sa online platform sa USEC Tapalasal.
12: Opo, yung online platforms, ano, napakalaking component din po niya ng binabantayan natin. Kasi po, hindi lang talaga physical bullying. Actually, Kuya Alan, doon sa 7,000 plus na sinabi ko sa yung bullying cases noong 2022 to 2023,
5: opo,
12: mahigit 1,000 po dyan yung cyberbullying. Ano. So it's a substantial component of our bullying cases. And nakikita po natin ngayon ang mga bata, pwede kasing bantay sarado ka sa eskwela, pero yung cyberspace, doon umaatake, maliban yung masasamang tao, pati yung mga cyberbullies. Ano? Kaya po, ang mga eskwelahan po ay hinihikayat din po natin na kailangan turuan ng mga bata ng life skills. Ano? Ano yung mga life skills?
5: Yan.
12: Number one,
5: okay,
12: huwag magpabully sa cyberspace. Ano? At saka yung may help-seeking behavior dapat. Ano? If there is cyberbullying, they should be able, number one, to report to their parents, to the teachers, or eventually to the learner formation officer para mapanagot yung mga bullies na yan sa cyberspace po.
5: Okay. At tungkol sa cyberspace bullying, halimbawa, kasi yung iba naman ay talagang nasa internet para mag-research. Kaya lang pag minsan may mga nagpa-pop up na kung ano-ano at maaring hindi lubusang nauunawa ng isang bata na yung pala ay unti-unti na siyang ibubuli o bibiktimahin. Ano naman yung mga red flags, ika nga, para magsilbing paalala sa mga magulang at maging sa mga bata na masyadong mapapadalas ang kanilang online presence dahil panahon na nga muli ng pasukan, sir.
12: Opo, alam niyo, Kuya Alan, tama yung pinupunto niyo. No? Sa social media man or any online platforms, meron kasi mga algorithms dyan na bumabasa ng ating browsing habits. At base dyan sa algorithms na yan, finifeedan din tayo kasama na ang mga bata kung ano yung dapat makita, maklik, ano yung kasunod na lalabas pang in-scroll mo, no? And minsan po, whether sinasadya yan or hindi sinasadya, maaring maging addictive yan sa mga bata. Maaring makatisod sila ng violent, sexual, at mga fraudulent na content sa internet, ano? That's why, tinutulak po ng Council for the Welfare of Children, and there are proposed legislations in the House of Representatives po, no? To also regulate, number one, the collection of private information and data for children, ano? Kasi yan ang ginagamit na algorithm din po. And number two, the platform should be safe and private by design para yung mga manipulative at talagang addictive na mga algorithms and contents po dyan ay hindi po natatarget ang bata. Ano? So sa mga kids naman at mga parents, you have to be digitally literate and educated. Ano? Be responsible digital citizens. Don't click mga links saka pumunta sa mga sites na hindi nyo po kilala.
5: Yan.
12: Kasi nandyan nag-aabang ang mga cyberbully man o yung mga sexual predators po natin. Ano? Pero Kuya Alan, I want to emphasize the role of parents po. No? Hindi po natin pwedeng iwasan ang pag-aaral po ng cyberspace, ng internet at mga gadgets and applications. Ano? Otherwise, hindi po natin mababantayan ang ating mga bata po.
5: Opo, nabanggit nyo yung role ng parents halimbawa sa, in a way, sa pagmomonitor ng online access ng kanilang mga anak, lalo na kung maliliit pa lang, although kailangan mag-research, etc., yung mga ganon, through the net. Ano ho? Meron namang mga safety features, di ba? Ika nga, or mga settings na maaring i-input sa isang particular na gadget na gamit ng bata in order to avoid accessing malicious sites, USEC Tapales, sir.
12: Tama po, Kuya Alan. Ano, sa pool yung comment na yan. Kasi po, we are presently in coordination with social media platforms, other gaming platforms,

0: the effort na meron sila mga accounts na pambata, pang teens, pang ganyan. Pero yung mga hindi po marunong sa internet, maaring ma-shoot pa rin dun sa mga pang-anibol, so maling accounts. Ano. So we have to make it safe by design and private by design, Kuya Alan po.
1: Okay. Nako, Undersecretary Tapale, sir. In closing, of course, paalala muli sa ating mga parents, sa mga bata rin na nanonood at nakikinig sa atin ngayong umagang ito, lalo na't papalapit na naman ang pasukan. Please go ahead, Yusek Tapale, sir.
0: Opo, para po sa mga mommy, daddy, para po sa mga kids at na nangangalaga ng bata na nakikinig, ano, magsisimula na naman po ang pasukan. Panatiliin po natin ligtas ang mga bata sa bahay, pero syempre lalo na sa paaralan, ano, malaki ang mahaba ang oras na ginugugol nila sa mga eskwelahan. Ano, huwag po natin silang papabayaan. Maging digitally literate and educated po tayo. Sagin nyo pong aralin ang cyberspace at internet dahil po kailangan bantayan natin ang mga bata. We always say ang mga bata ang ating kinabukasan, pero we always forget na hindi lang sila kinabukasan, sila rin po ang ating kasalukuyan. Ano? So mahalin at protektahan po natin silang lahat.
1: Okay. Salamat po na marami, Undersecretary Angelo Tapale, sir. Good morning.
0: Good morning. Thank you, Kuya Alan. Thank you po.
1: Thank you. Good morning. Mga kaibigan, ang Executive Director ng Council for the Welfare of Children, Undersecretary Angelo Tapale.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Octa Research Group. Ha? Meron hong dito sa latest na tugon ng masa survey, majority ng mga Filipino ay they back actually, ano, sinusuportahan ang mas assertive na Philippine posture sa West Philippine Sea. Pag-usapan natin yan maya-maya with the Octa Research Group sa pamamagitan po ni Dr. Guido David sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Ganang araw, Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Hi! I would like to order... One caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit ang kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Tayo po ay makikipag-ugnayan sa Octa Research Group. Baka kausap natin this morning, Dr. Guido David from Octa Research Group. Dr. Guido David, sir, magandang umaga po.
5: Yes, magandang umaga, Alan, and sa mga viewers and listeners natin.
1: Yes, sir. Okay, meron pong bagong tugon ng masa survey at lumitaw po na majority ng

0: ng mga Pilipino ay nagpapahayag ng suporta para sa mas assertive na Philippine posture nga sa West Philippine Sea. Dr. David, sir, please.
1: Yes, itong probe na to ay bahagi ng tugon ng Massa Survey ng Opta Research kininap noong March 18 to 24 at 1,200 respondents nationwide face-to-face, plus minus 3% error. Ang tinanong dito, una, tinanong kung familiar ba sila sa current issues on territorial disputes in the West Philippine Sea.
0: Apo.
1: At ang lumabas dito, 72% ang familiar or nakaalam or may narinig na sila about the West Philippine Sea, and 27% ang hindi familiar. So mataas yan.
0: Mm-hmm.
1: 7 out of 10 Filipinos ay nababalitan ang tungkol sa West Philippine Sea. Pasalamat. Okay. Salamat dahil sa mga broadcasters, sa mga reporters na nag-report tungkol dito sa issue. Masasabi ko yan kasi mga 2 to 3 years ago, hindi pa gano'ng kataas yung awareness sa West Philippine Sea. Dati para mga 10% lang.
0: 10%?
1: Anyway, ang pangalawang... Three years ago? I think 2022 or 2023. Hindi pa masyadong alam.
0: Uy,
1: pero... I'll have to double check that. Pero alam ko, Alan, mababa pa na mga 10 or less than 20%. Ngayon, 72%.
0: And this was taken late March, Doc, ano?
1: Itong March, yung 72% na yung awareness.
0: Okay. Yes, sir.
1: And yung pangalawang tanong, yung ano yung priority measures to address the conflict sa West Philippine Sea. And sa tanong na to, tinanong, what measures should the Marcos administration prioritize to effectively address the issues related to the conflict in the West Philippine Sea?
0: Mm-hmm.
1: Ang pinakamataas na choice na pili ng mga kababayan natin is further assert the Philippines' territorial rights through expanded naval patrols and troop presence in the West Philippine Sea. So, expanded naval patrols and troop presence, yun yung pinili nilang option, 69%. Ang pangalawa is further assert the Philippines' territorial rights through diplomacy and other peaceful methods, 66%.
0: Mm-hmm.
1: And then 64% to modernize and strengthen the Philippine military's capability to protect the country's territory. So, mabigyan ko lang ng context ito. Noong mga probes namin last year, ang pinakamataas na sagot ay yung diplomacy.
0: Mm-hmm.
1: So, ako rin naman gusto natin diplomacy para maano. Yan nga. Kasi yung peaceful means, yun yung talaga dapat first choice natin.
0: Of course.
1: Sa lahat ng bagay. Hindi naman tayo nakipag-gera. Mm-hmm. Pero, napansin natin na nagbalit na. Hindi na diplomacy yung top choice
0: mm-hmm.
1: ng mga kababayan natin. Expanded naval patrols. Hindi naman ibig sabihin makikipag-gera tayo sa oppressors natin or sa China, kunyari. Ang ibig sabihin lang nito, strengthen ipalakasin natin ang ating defenses para ma-protect yung ating yung sovereign territory.
0: Hmm. Kumbaga, dagdagan ng presensya sa ating mga karagatan, Dr. Tama. David, sir.
1: Yes, tama yun, Alan. And this is, across the regions, generally, mataas talaga yung, expanded naval patrols na option sa Luzon, Visayas, Mindanao.
0: So, ibig sabihin, itong 69% na nagsabi, halimbawa, expanded naval patrols and troop presence, this is, paano ang distribution ng percentage na ito dito sa mga major areas? Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, sir?
1: Yes, Metro Manila, 70% yung nagsabi ng expanded naval patrols. Sa Luzon, 72%. Sa balance Luzon, 72%
0: mm-hmm.
1: yung expanded naval patrols, pati yung diplomacy. So sa balance Luzon, tabla sila. Pero sa ibang regions, hindi tabla. Like sa Visayas, 73% yung expanded naval patrols. And sa Mindanao, 58%, mas mababa na konti.
0: Okay.
1: Yung nagsabi na expanded naval patrols.
0: Ayun. And also worth mentioning, mataas ha, 64% din ang nagsabi na ang tumugon ng AFP modernization, Dr. David, sir.
1: Oh, yes. And actually, that's not a bad option din. I mean, kailangan rin naman natin talaga i-modernize yung ating armed forces para rin hindi tayo nahuhuli sa mga ibang bansa. Traditionally kasi medyo hindi natin masyadong napaprioritize yung AFP modernization. Kasi, you know, us being an island nation, archipelago, wala tayong masyadong mga nakalaban or nakagiitan. Unlike yung mga ibang bansa na magkakatabi, mga landlocked countries. Kunyari, for example, Israel and Palestine, magkatabi sila. Israel and Lebanon, magkatabi sila. So yung mga may neighboring countries, definitely, minsan, nagkakaroon ng tension sa kanilang borders nila. Tayo, wala tayong neighbor, essentially. Except siguro, I mean, may mga malapit na countries like, you know, Malaysia and Indonesia and then China. Pero wala masyado historically. So, yung modernization, parang hindi masyadong priority. Pero sa ngayon, because of tensions sa West Philippine Sea, nagiging ano na rin yan. Napupunta na yan sa consciousness ng mga kababayan natin na kailangan talaga i-modernize yung ating AFP para hindi tayo masyadong maapi. Kasi wala naman kumagat ng api sa atin. I mean, since the World War, di ba, parang we've been living in a peace, relatively peaceful times, except for mga insurgents na local naman siya, domestic. Okay. So yun. So kailangan na talagang i-modernize yung AFP. Mataas din yan, 64%.
0: Okay. Now, Dr. David, sir, in closing, i-ano uli natin, recap natin yung ilang mga detalye. The survey was done when? At saka yung mga respondents dito from all over the country, please.
1: This was the an Okta research survey conducted on March 18 to 24, 2026 with 1,200 respondents nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila. And ang margin of error is plus minus 3%. Ang main finding is yung top three options na mga kababayan natin, pero ang nangunguna to deal with the West Philippine Sea conflict is to expand naval patrol and troop presence. Yun yung pinakanauna. Kasunod nito ay to have diplomacy and other peaceful methods. At yung pangatlo ay yung modernize and strengthen the Philippines' military capability to protect the territories of the Philippines.
0: Okay. Dr. Guido David, sir, salamat po na marami sa paghimay dito po sa huling tugon ng masa survey ng Okta Research Group, sir.
1: Maraming salamat muli, Alan, at magandang umaga.
0: Thank you, sir. Mga kaibigan, Okta Research Fellow, Dr. Guido David, kaugnay nitong huling tugon ng masa survey, majority ng mga Pilipino ay sinusportahan ang mas assertive, ika nga, na Philippine posture sa West Philippine Sea.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Sandali lang mga kaibigan, bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin,
5: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
5: Good news! ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Publiko
2: 738 AM.
0: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Mega Manila. At siyempre sa bayan po napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sa bayan din na napapanood sa mga Facebook live streaming po. Sa mga Facebook pages ng nabanggit na mga impila ng Presidential Broadcast Service. Mga kaibigan, bye-bye time once again. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod sa inyo ngayong Thursday morning, June 4, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you very much. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Balilin, Rolly Bumatayo, Jomarie Referial, thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Publiko
2: 738 AM.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si Emmons po yata ang nakakabit?
6: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec. Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
5: 738 AM.
3: Ang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM band. At kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page.